0: trabaho ubos kaniya sa sayong bahin sa tuig 2024. Ikan sa DWRD Bulk Chronicle Sports Monitoring Center at ang balita sa paugnat sa kusog.
1: Sa nata sa basketball sa NBA, midaog ang San Antonio Spurs batok sa New York Knicks sa Game 3 sa 2026 NBA Finals. Kini nagdala sa score nga 115-111. Base sa taho, kini ang unang kadaogan sa San Antonio Spurs sa Finals sukad nga makasud sila sa championship round human ang pito katuig. Ang Game 4, nakatakdang ipahigayon sa First Bank Center sa San Antonio kundiin pagalauman ang mas grabe nga sangka samtang suwayan sa San Antonio nga itabla ang series. Sa dugang balita sa paugnat sa kusog ania si Leonard Simbit.
2: Sa natat sa basketball, Tam East na pagbalos pinagi sa 32 puntos sa higantin si Victor Wembanyama aron hingpito ng panimalo sa San Antonio Spurs batok sa host New York Knicks 115-111 sa Game 3 sa National Basketball Association kon NBA Finals kagahapon. Nagipahigayon sa Madison Square Garden. Labaw lang gihapon ang New York Knicks sa best of 7 series 2-1 ug mausab kini ang nakaputol sa 13 kasunod-sunod nga kadaugan sa Knicks gikan sa pagsugod sa 2025-2026 playoffs. Ang Spurs ni Kamada ug una din merehistro kini og nagunang pito ka mga puntos apil na niini ang duha ka dunk gikan ni Wembanyama. Sa napos nga bahin sa first quarter nakamugna og 12 puntos nga labaw ang Spurs 33-21 apan ningkukod ang Knicks hantud sa nailog ug nakuha ang labing unang higayon nga labaw 50-49 human sa 3-point shot ni Jalen Brunson sa napos nga bahin sa second quarter. Sukad niya na dikit na kumbate o sa himatsong segundo sa duwa, may patigbabaw ang kadaugan sa San Antonio Spurs. Gawas ni Wembanyama, si Stephen Castle ni Dugang o 23 puntos o ni Amot Usab o 30 puntos ang film guard na si Dalen Harper. Samtang ang next si pangaluhan ni Bronson pinagi sa 32 puntos o ni Tampo Usab o 28 puntos si OG Anunoby. Samtang ni Hatag Usab ang film guard na si Jordan Clarkson o 10 puntos. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini sa Leonard Simbit, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Sa balitang artista, balik Bad Boy sa iyang bagong pelikula si Senador Robin Padilla. Matod pa ni Padilla nga dugay na unta siya nga mihimo og ikatulong yugto sa Bad Boy, panwa kini madayon gumikan kay iyang gihatagan og pagtagad ang natad sa politika. Human midaog si kani presidente Digong Duterte sa pagka presidente na atong tuig 2016.
0: Sa ato nga serbisyo publiko, mahibaw ang mga kahigalaan o kapresyentihan sa lubong sa pateng lawas ni Joy Lorejo Inohales. Himoon karong adlaw Miyerkules, human kini sa usa ka misa karong alauna sa hapon diha sa San Agustin Parish Church diha sa Panglao nga isunod ang iyang paglubong dito sa Panglao Catholic Cemetery. Bukti sa peso, itandis dolyar mga salapis kalibutan ng mga gutloa.
1: Ang US dollar 61 pesos og 50 centavos, Japan yen 37 centavos, UK pound 80 pesos og 23 centavos. Hong Kong dollar 7 pesos og 70 centavos, Canadian dollar 43 pesos og 48 centavos, Singapore dollar 46 pesos og 87 centavos, Australian dollar 41 pesos og 68 centavos, Saudi riyal 15 pesos og 98 centavos, UAE dirham 16 pesos og 33 centavos, Euro 69 pesos og 41 centavos.
0: Inyo na bating balita sa Tire Queen Goodyear Servitec, your first stop and first class at tire service, Dalan Venancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Agay pa na po sa mga balita sa Tire Queen Goodyear Servitec at mga pulong sa kaalam.
1: Ang tao nga nahigugma sa Ginoo, way butang imposible para kaniya. Tungod kay ang giya sa kaitasan, anaa kanunay sa mga tao nga nagtuman sa iyang kabubuton.
0: Mungkad to ang nagbagang balita karong butang, kayo nabati pag-una din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga bulanon DYRD ug sa ngano sab ni Sir Raychan James ug kang kagawa Jerry Cajes ang atong attack on duty mga sakop sa DYRD news team Arnold Lucas ang friend mo forever
1: ug kini si Glee Orcolio ang friend mo forever
0: labing labas ug kompletong balita dinhi sa DYRD main buntag.

0: ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Your five-star vacation awaits at Jay Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jayparkislandresorts.com.
1: Agay! Sakita sa kong lawas, Runoy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New alaksan extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New alaksan extra.
2: Extra paspas. Extra galing.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: Aragada ta mga kaigsunan sa tong isgutanan karong buntaga wa pagihapon makasugod ang whale shark watching activity sa Bohol sama sa lungsod sa Lila. Tungod sa hugot ug istrikto kaayo nga bag-ong pulisya sama sa close ug open season, si Mayor Jed Piulio sa lungsod sa Lila nanawagan sa provincial government nga susihon ug balik ang implementing rules and regulation sa Enhanced Marine Wildlife Ordinance. Tungod kay nagasinumpaki ning ilahang mga provision ang ordinansa, walay provision nga seasonal ang whale shark watching. Apan ang implementing rules and regulation, dunay open o close season. Ano ba talaga, kuya? Sa may tinuod ani mga kaigsunan, sa angay nga himuon nini aron makabalik na yun mga kaigsunan. Ato ning susihon mga igsoon ug unsay mga problema nga nahiaguman niining pagbalik unta mga kaigsunan sa whale shark watching dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Ordinansa nga bag-o pa lang na approve mga kaigsunan sa sangguni ang panlalawigan, moy atong himay-himayon kuno mga igsoon karong buntaga ug nganing naingon ani ni mga sano. Mayong buntag ni Father Lionel Grado, advance happy fiesta diha sa Ubuhan. Sa atong linya mga kaigsunan, atong hinabi ang provincial legal officer Attorney Handel Lagunay karong buntaga sa atong linya. Attorney Handel, mayong buntag kanimo.
1: Mayong buntag usab kanimo Vice Mayor Tibbs, o mayong buntag sa tanantang suking tigpaminaw.
0: Attorney Handel, salamat kayo nining panahon nga imong gihatag nato karong buntaga aron atong mapasabot o atong mahimay-himay kaning maong mga butang nga angay natong isgutan na Attorney Handel tungod kay daghan ang naghinam-hinam nga mabalik na ang whale shark watching, dili lang sa kahinam nga mutan-aw sa mga dagkong higante diha sa dagat kun dili aron pod mo balik ang sigla sa ekonomiya sa turismo dinhi sa atong lalawigan. Apan Attorney Handel, dunay problema ang ordinansa, istrikto ra kuno kaayo ang maong mga provision nga naa ni ana. Ikaduha, murag nagkasinumpake kuno ang provision. Ang ordinansa wa magingon og open and close season samtang ang IRR dunay open and close season. Attorney, unsa man yung tinuod ani?
1: Okay, salamat sa maong pangutana Vice Mayor Tibbs, no, aron mahatagan nato og klaro nga katinawan. Atong mahinumduman nga sa pagcraft pa lang sa Enhanced Marine Wildlife Tourism Ordinance, nag-invite og mga marine experts, and sa discussion pa lang di pahibalo na gyud nila o nahisgutan na gyud nga naay open season og naay close season. That's very clear sa mga discussion. Now, kung ang final nga version sa ordinance wala maghisgot og open season og close season, wala kini ma-properly communicated sa technical working group sa dihang nag-craft na pod sa implementing rules and regulation. Sanglit ang mga members sa technical working group, apil ang atong mga marine experts, na put in mind naman to daan sa discussion nga naay close season o open season, na carry over siya sa IRR. Wala may proper aviso po nga sa discussion sa sanggunian, giklaro gyud nga walay open season or close season, tangtango na. Kaya ron unta po ba consider sa IRR. And then sa ordinance mismo, it is already the executive department mo ay gihatagan sa authority to craft the IRR. Pero we welcome the comments sa mga members sa sanggunian aron nga matanaw nato na.
0: Yes, Attorney. Okay, it was discussed but it was not carried during the approval of the ordinance. Dunay panultihon, Attorney, nga ato pong hinuwaman sa mga baba, sa mga abogado. What is not included is deemed excluded. If it's not included in the ordinance, nganong gi-include man siya sa IRR, Attorney Handel?
1: Maulagi na. Tungod kay wala man ma-properly communicate kintagyod, ma-coordinate nga specific instruction nga dili apilan og kining ni ang close season og open season, ang mindset sa technical working group mao kintay nabutang sa IRR.
0: In other words, Attorney, wa gyud unta na siya sa IRR ng open and close kay wa man siya sa ordinansa. Mao ba na, Attorney?
1: We defer to the, well, karon na lang gud na kay gisulti man, pero wa man pod mag violate, wa man pod mag-prohibit god nga dili mahimo nga walay open season. it goes both ways.
0: But muli, mubalik
1: ka sa... Vice Mayor Tibbs, no? Kanang we cannot belabor that certain point ng argumentuhan na. Kay anyway, open man po ang technical working group na tanawon pagbalik. So we will look into that.
0: Okay.
1: Kunya, naay akong isumpay, naay akong naistorya nga murag interested ng operator or gani, I think nag-operator ni siya. And nahisgutan kabahin ka ng open season o close season. Siya mismo ding ingon, okay man po nang naay close season, labi na ugting habagat. Kay peligro man po na ilawig magdala dito nga kusog kayo og bawd. So iya lang po tong comment. Ako lang pong i-share.
0: Okay.
1: Because kasi klase og huna-huna ang mga tao and we have to consider all these things.
0: Tinuod, attorney, no? Klase-klase yun ang mga huna-huna sa mga tao, pero ang huna-huna sa balaod, maugid unta na'y matuman, attorney Handel, no? So, again, it's not in the ordinance and open and close. So, sa may buhaton na nakaroon, attorney Handel? I think the IRR will not overpower the main ordinance, attorney. Is that correct?
1: Gipirba, basta hinumduman lang na to. Permado na sa governor ang IRR. The executive department was given the authority sa sangkunian to craft the IRR. Let us give a chance sa IRR to pan out kay isa nung pugodang flip-flopping ang atong pagama og IRR just because kinta na ani nakita. Tanawon sa nato how it will go. O yung makita gid gani nga okay ang ayan gidi ay nga usbon, then we will do that.
0: Pero
1: kaysa dire-diretso lang nato atong hinumduman. Dugay kaayo ang pagcraft sa ordinance, taas og proseso. Taas pod ang proseso sa paghimo sa IRR. So dili pod mahimo nga with just a click of a finger usbon dayon og galit.
0: Okay, taas nga proseso attorney, pero sa kataas nga proseso nganong og mao manggaling na ang na-discuss before the approval of the ordinance ug mao mga nakaha ang espiritu sa diskusyon nga i-appeal ang open and close session. Nga nung wama na makarga sa ordinansa attorney sa kataas-taas nga pagpreparar ni ana?
1: Well, ang ato ng mga sangguniang panglalawigan members mo ay makadiscuss ana kung nga nung makarga because they have the final say sa pagcraft sa ordinance o maumang gani ang pagbutana nga nung wala na makarga.
0: Pero unsa man gyud ang baruganan sa provincial government attorney, no? Sans the ordinance, unsa man gyud unta ang angay nga gustong buhaton sa ato ang provincial government ni ani, nay open or close season or wa?
1: Well, ang IRR because naghisgot man siya open season or close season. Well, ang imo gyud pong tan-aon, mas nga gani ang fishing bitaw Vice Mayor Tibbs. Na may close season o open season? Unsa man kinta po'y nakadaot? Unsa, what's wrong o na ay open season o close season? Nga ang primary principle sa pagpasa sa ordinance is ang wildlife man. Tingali ka nang gusto nga walay close season kay gusto lang yun nga maka-income all year round. Pero ang declaration of principle sa ordinance mismo nga mo'y giaprubahan sa members of the sangguniang panalawigan naghisgot nga marine wildlife is priority and the tourism is only secondary. So kana pa lang daan that gives guidance para sa IRR. Because ang atong mga marine experts and members sa technical working group gatan-aw man nga tourism is just secondary and wildlife protection is primary, mao na nga gibutang ang open season o close season. Guided by the declaration of policy, which is in the ordinance, gihimo ang maong IRR that way.
0: Mm-hmm. Okay, Attorney Handel, no? Unsay sunod kang mga posibleng mahitabo ani Attorney Handel, no? Labi na kay ang minilyon ka peso ni ang mawa ni Attorney Handel, no? Ang Kapitolyo wa ba maguol ni ining nawad-anta og minilyon ka tourist ino na to income ani Attorney Handel?
1: Sa ginaingon na nako Vice Mayor Tibbs, this will be properly discussed later on. And kanang sagiingon nga gikagul wa ba maguol ang probinsya sa minilyon nga mawala, the declaration of policy in the ordinance itself can speak for it.
0: Mm-hmm. Kani ato attorney nga dunay will shark watching and interaction attorney no unsay ka mga trips ang Korean trips no gikan sa Korea padung diri sa ato ang lalawigan karon tulo na lang murag way paki ang kapitulyo ani attorney sa ekonomiya sa atong lalawigan sa Bohol no? Pila ang revenue sa Bohol ang nawa ni ini ato ni handle duna bay fast break ni anang maong kalihukan attorney aron madali ni ga pagbalik ug unsay himay-himayon nato ana sa maong inunto conflict of provision the IRR and the ordinance itself attorney handle duna ba tay fast break nga lihok ani.
1: Well, nagsisgutan man to no nga i-convene and then we will await a for kanang communication gud kinta sa sanggunian. Although I was informed wa bang ko diha na in one committee hearing na hisgutan kada nga mao nga issue. Mm-hmm. So sa ako nang ginaingon, it will be taken up, it will be discussed sa technical working group and then that will be considered.
0: Pagkakaroon, attorney, naana ba'y mga applicants to operate for this activity sa itong lalawigan sa Bohol, Lila, Albor, o ba'n pang mga interested parties, attorney, naana ba'y nisugod na ba sila ani?
1: I suppose ang mga host LGUs ning sugod na. Sa atong process, once makomplete na nila ang ilang mga documentation, they will submit that to the BPMO para ma... maokintay mo dawat sa checklist o counter ana. So, okay. So far, wala pa ko'y information from BPMO kung naanabay host LGU ganing submit.
0: Mm-hmm. Nindot unta og madali ni attorney, no? Kay minilyon ka revenue ang nawa nini sa itong lalawigan sa Bohol. Ang arrival so, sa mga Korean na tourist, tulo na lang ka trips from 11, no? So, indicator
1: so,
0: na...
1: Muna nga atong gi-encourage ang mga host LGU to submit the requirements aron nga ang mga operator pod as what I know nagpasugod naman pod sila og comply sa ilang requirements aron kinta nga maka-operate na no. So og ato lang pod ding ipaklaro just because na ang open season o close season karon sa IRR that will not prevent nila sa pag-comply sa requirements o pag-operate, at least makasugod. And then from there, we introduce the amendment sa IRR if really necessary. So dili na to masulti nga just because na ana siyang open season o close season in the IRR, mo na'y makaingon, gandili na noon maka-operate, mo nang dali-dali o na to og change. Because they can really start to operate once ma-comply na nila ang requirements by Vice Mayor Tibbs.
0: By the way, attorney, dunay ni text na to dire. Unsay rationally anang open and close season? Unsa man na open and close season sa based on the panahon? Kay may isugod gaghabagat, jamo mo sa dagat bisan pagwa jamo nang provision kinsa may mudong dito sa dagat o kusog ang hangin o bawd, attorney, no? Unsay nagpaluyo anang open and close season? Unsa ang factor
1: according
0: in?
1: Sa atong mga marine experts, it has to do with the behavior nila sa atong mga marine animals, particularly sa whale shark.
0: Mm-hmm. So meaning naay panahon nga mo unsa pasabot og behavior, attorney? Naay panahon nga dili sila kinahanglan na makitas tao? What is that about?
1: Yeah, it would be good no nga marine expert gyud may pa-explain on ana because I was just there in the discussion more on the legal side but more on the marine biological side it's the marine experts maoy ning hatag ang nag-explanation. So it would be better kung from one of our marine experts maoy makahatag sa maong explanation nganong that particular months ang gi-recommend nila nga open season o close season.
0: Mm-hmm. I think that sounds good man telepod attorney no kay sa uban nga mga areas sa kalibutan na amo nang open ang close season sa pagpanagat no. I think naay wisdom ng maong paagiha. Pero the only thing murag bikil ana attorney as commented by attorney Jed Pulio ang mayor sa Lila nga nagkasinumpake ang provision sa IRR o ordinansa. It's not found in the ordinance ang open and close. Ngano ang IRR nga mura magni overpower pa hinoon sa ordinance, attorney? Basig dunay pag-harmonize ang maong duha kabutang, attorney, ang implementing rules and regulation o the ordinance itself. Doon na ba tayo move nga ma-harmonize na, Atone, unsa una?
1: Yeah, noted. And as I said, meeting na sa technical working group.
0: Mm-hmm. Nindot unta og madali-dali ni Atone, no? Kay dugay na gyud kaayo nang nawad-an tag milyones nga income sa ato ang buhis o guban pa mga trabaho sa mga katawhan. Dapat ang Kapitolyo maalarma ni ining butanga, no? Dapat magkadaghan ang trips 11 to 3. It's not a good indicator of progress, Attorney Handel. Dapat ang 11 mahimong 12 ug kun atong tan-awon, Attorney Handel.
1: Sige, continue.
0: Okay, so ato na laman ang ipangamusta po hon, Attorney Handel, ug unsa nay lakang sa Kapitolyo bahin ining butanga sa Wilshire watching, naanay ordinansa, naana unta pero murag nadugay pa. Inaot unta nga madali ni ang atong operators pod padalion po nato sila og apply, Attorney Handel.
1: Dagang salamat kayo, Tib, sa imong paghatag na kuning panahon, and I have mentioned already everything that needs to be done. Ang mga giplanuhan. Good morning.
0: Salamat kayo, Attorney Handel, og mayong buntag kanimo.
2: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Atong panawagan sa Kapitolyo, Governor Ariser, no? Oh, dali apod ni intaw ninyo na kay aron na it's not a good sign. At unsik ka trips na nahimong tuloh mga kaigsoonan, no? Tungod lang ni ini butanga. So dapat unta nga hingpalag man ang mayor sa Lila, mga kaigsoonan, no? Magkasinumpake man ang inyohang provision diha, no? Ang ordinansa wa mag-isgot o close and open, unya ang implementing rules and regulation, doon na nahinoon, no? So, again, akong i-emphasize ng mga ba-ba sa abogado, what is not included is deemed excluded. Inana man nung na mga kaigsunan, wa man na gi-include nga, dapat excluded siya sa IRR. Okay, wa man gi-include sa kuhan, no? Klaro mo na mga kaigsunan. Open and close. Pero nindot mo po lang doon ay open and close. Close, open, close, open. Marag bata, beto do, no? Kamot do, tuluanin mo, close, open. Pero ang ekonomiya, mga kaigsunan, maoy may suffer niya na, no? Ang mga tao, livelihood, para sa itong mga katawhan. Kay willing man mo comply ang ato ang mga operators. No feeding? Okay, no feeding. Okay, tanaw nila, mga kaigsunan, naaragyo diha ang butanding, labi na diha sa Lila. Naaragyo ang butanding, naadiha mga kaigsunan ang puyanan. Ah, kay doon na ko'y video nakita niya sa Lila nga na ay bata nga butanding, baby butanding. So therefore, most likely, diha rato gay panganak, diha ang napita mga kaigsunan, ang mga langob diha. So mugawas ra gyud na, murag natural habitat tili nila na ang napita. So gusto na po sila good unta, pero wan naman, muraman og prohibitive ang provision sa IRR. Doon na ay open and close season. Naa sa discussion before the approval, pero wan man makarid pag-approve. All before the approval, wag yun ay labot mga kaigsunan. Katurag yung na-approve mo, ojo, yung untay basihan. Oh. Katurag yung untang na-approve. Oh. Mo'y basihan. Oh. Kung nasayop sila pag-approve, huwag po nila dali-dali ato. Kaya dugay ka nilang dugay niya mong pagtuo nila. Nya only to end up nga naaday open and close. Gibutang utana sa ordinansa, aron maklaro. Ganong sa IRR man na gibutang mga kaigsunan. Nga wak man, no? Dapat na iuban, dapat ang the spirit of the ordinance, dili mo layo ka sa spirit of the ordinance. Pero according to Attorney Handel, naaman sa statement of policy, no? Sa maong ordinansa nga protection yun sa environment, no? Sakto mo po na mga kaigsunan. Pero maulagi, maubaka na ang nakaingon yun nga wa pa mo operate mga kaigsunan. Kaya ang uban, miingon, unsaon ko dana pag dong ng butanding og dili pakanon. Dapat pakanona, i-feed na para sa uslob. Ngano mo itong uslob ko, no? Kanunay yun nilang i-starin yung uslob, do? Ang uslob, mga kaigsunan, ang mayor dito, ang gobernador dito, Cebu, dili mahadlokon ang i-suspend sa ombudsman. Ngano mo na sila, do? Ang tatsabol. Ang ato di Res Bohol, mahadlokon. Kay gamay nga kasikas, isumbong ka sa ombudsman. Wa na. Kaugtagam na ang atong gobernador. Kaugtagam na ang ato ang mga lideres Dennis Bohol. Tungod ang suspension mga kaigsuunan, mao nga tanang butang, ala gakinto ang ato ang mga lideres dinhi. Gakinto nalipay pug mga environmentalist anang dapita nga nagkinto sila mga kaigsuunan, no? Kay ang pagpangga sa kinaiyahan mga igsuon, ang pagmanage dili lang ni mga kaigsuunan, kalihukan sa mga naa sa gobyerno. Kalihukan po ni sa tanang mga tao. nga dunay interest mga igsuon nining atong kinaiyahan og des atong kadagatan. But recorded yun na mga igsuon 11 ka trips sa eroplano kaniadto. Karon tulo na lang. So nawad-an gyud ta og income, mga kaigsoonan, income sa eroplano, income sa tanan, hotels, mga sa transport groups, sa mga service providers dito sa area, daghan ang nawa mga kaigsoonan, no? Dapat ang progress magpasabot nga ang 11 mahimong 12 na unta. O mao nay gitawag mga kaigsoonan og improvement, ha? Oh, ang 11 nahimo namang tulo. Oh, wake up, Capitol. O kung say inyohang angay nga buhaton ni ana, no? Nga mo sigla ang ekonomiya. Kay number one problem diri sa atong lalawigan sa Bohol, mga kaigsoonan, ang employment o ang livelihood sa atong mga katawhan, no? We talk about the sa economy nato mga igsoon. So by introducing activities nga makahatag og employment and job opportunities and livelihood opportunities, nindot yun ta kayo. O may lain mga kaigsoonan nga mupabibo aning Bohol kundi ang mamuhunan kapitalista, no? Kay mo develop sa tourism ug unsa pa na diha, no, nga mga activities to provide mas massive nga employment sa atong mga katawhan, no. So maunta nay direksyon nato mga kaigsoonan. Tourism may mura og end ang in karong panahon na. So maunta na ang atong tutukan usab. Although without compromising environment, without compromising the marine life, mga kaigsoonan, no? Asa tanda pita anak mo pa himutang sa atong kagalingon. Pero nakita do, klaro kayo, wa sa ordinansa pero naa sa IRR, no? Is that really a conflict, mga kaigsoonan? Nga wa dito unya gitnaa diri, ang the ordinance, mga ang IRR mosunod na sa ordinansa, no? Dili na siya mo overpower sa ordinansa. Pero what the capital did, ang ilang IRR gibutangan og open and close season nga wa sa ordinansa. Sakto kaha na? Uy, daghan atag pangutana og sakto ba? Nangutana po tag sakto ba ang gihimo sa 12 ka senador ni Gatsalian Black, mga kaigsoonan? Sakto ba? O, daghang mga sakto ron ang pangutana. Apan, ang sakto nga oras, mga kaigsoonan, na 43 kon 44 minuto sumana kalabay ang alas 8 sa kabuntagon.

0: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PHK.

0: Change Care versus previous formulations with regular use.
1: IATF, inyong alaganta forever.
2: Balik ta sa tong dolomonon inyong alagad mga igsuon ng adlaw nga Miyerkules. Atong isgutag dugay ning maong isyu kabayan sa World Shark Watching mga kaigsuonan. Tungod kay dugay ra gyud ni kaayo, oh. O niya ang pagsira ni ining World Shark Watching sa Bohol mga kaigsuonan, mao nay gikatawa taman-taman og luksos-luksos kalipay ang uslob niini, ha? Tungod kay wa nay kompetensya ang uslob operation mga kaigsuonan. Tungod niini nga pagsira dinhi sa atong lalawigan sa Bohol nga World Shark Watching. Ang uslob ni ini tingali nang nalipay jamo mo inag oh adyaw nang opina ng Bohol aron masulo na mo dire ha wa ta kahibaw gani og ang uslob operators mingon mga board members diha adyaw nang jo aprobahin na oh wa ta kahibaw gani og unsa na ilang lihok mga kaigsoonan ha wa ta kahibaw og ang mga operators aning uslob mga kaigsoonan may reach out ha oh may reach in mga kaigsoonan aning Bohol nga adyaw mo na kay aron kamera ani nalipay gud sila mga kaigsoonan natungod niining apa naguol ang ato ang mga bulanon niining dugay kaayo nga nabalik mga kaigsoonan dugay kaayo nga pagpanday sa ordinansa unya karon na nagkatuad-tuali di ay ang ilahang IRR og ang ordinansa mga kaigsoonan unsay kasulti ka sa atong mga katawhan niining luyang lihok sa ato ang kapitulyo niining maong pagbalik mga kaigsoonan sa World Shark Watching dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Yung huna-huna atong ipahinot, tawag ka mo mga kaigsoonan. Aron ato ning maisgutan rong buntaga sa 0998-954-3778, sa 0964-932-6383, Globe 0952-558-2760, Landline 4113-1200-235-335-3510-30925-01-007, atong text klamo number 0947-870-1262, sa Viber 0921-848-4573.

0: IATF, inyong alagad ta forever.
1: Sa ikasulti ninyo aning maong mga isgutanan na ito, mga kaigsuunan na doon ay may text din na ito dayon. Good morning, Sir Vice. Sayon rana aron ma-open under the table rana, kapoy na na. Sila way mapili. Uy, sama ni mga kaigsuunan. Suko man. Uy, sukanay. Mauna ilahang mga mensahe. Ugato ning dasigon uban na ito mga katawan na mo arangkada sa inyong mga hunahuna nini aron atong matabangan mga kaigsuonan. Kaniin taon na itong mga bulanon, the economy for Bohol and at same time, livelihood and employment sa atong mga katawhan mga kaigsuonan. Muna ya paramount nga tanawon na ito, ana. Of course, without the prejudice mga kaigsuonan sa ato ang kinaiyahan. Doon na pa'y texter dire. Mahadlukon ang gobernador tungod kay ilang kaugalingon, tungod kay ang ilang kaugalingon ra gihuna-huna, wala huna-huna ang mga tao. Okay. Okay, hala sige. Mauni ang mga huna-huna, ang uban ka. Naay color, ato na yung dawanton mga kaigsunan. Hello, may buntag.
2: May buntag, Vice.
1: Patrick, may buntag, ikaw ba na?
2: Yes, of course.
1: Oh, mo lagi. Oh, mura man og kamusta, Sir Patrick?
2: Okay lang, naayo gihapon.
1: Okay, sige, unsa ikasulti nimo aning dugay nga pagbalik aning World Shark Watching?
2: Lagi, mura man tataon na po na advice, no? May tapes, pero daghang mukuan lagi, daghang pumuriak ba? Pero what I can say, more or less, no? Para nako, espito apo nato ang taga sanguni ang kuan, ang atong taga Kapitulyo. Mayong po nang ilang dito si ang ordinansa na may ordinansa sa ruwa na meetings. Doon na po sa local siguro. So, ang ato mo palo, mukuha mo gyan, mupastin gyan ang sa province. So, what all po timpo ko po? Isabot ko po ta na nga, doon ay mga narabaho ang napita riha. Na medyo siguro, tanaw na ko, marag medyo naundang siguro. Pero agato po ang Kapitulyo unta, paspasan po na otro, i-resolve unta po ng kuana, doon na makaig ka ng itawag o kanang, sana, kanang itawag po, doon ay mga diferensya o unsa riya, no? Basta ang ato lang, paspasan po para makuha po, mababalik ang mga empleyado ng napita riya. Ikaduha, oh, of course, millions of money, no, magnawa ang kuana siguro po, ang income. So nga ito na po nga, ang purpose po na matapasan, nga doon na po ang mga turista na ito gikan sa Dignasod, o anak, karunay din niya sa Bohol, anong pagtanaw din po niya ng atong tourist spot, kanang Wilshire. Nga, ang ako na po yung balik ko ng istorya, may tips nga, mupalo lang sa ta, ato ang respetuan po ang unsay ko sa Kapitulyo. Maroon po na ako, may tips, no?
1: Salamat kayo, Sir Patrick. Oh, salamat kayo.
2: Akong ikarga po gamay, may tips, ha? Oh, mayong gabi sa akong manghod, daghang isuon na may tips, 12 ni. Yeah, akong isuon si Rino Ridulia, no? Nasa pinipong bansa sa Amerika. Matawag po ninyo na may tips.
1: Nga, okay.
2: Si Chirchito Bisara.
1: May bundag, Chirchito ni Chito Boy.
2: Yes, Chirchito Bisara. Magpamilya may buntag niya si Kuan. Si akong igagaw si Al Ridulia Uban.
1: Okay.
2: Salinas, Ridulia. Salamat kayo, Mite.
1: Salamat kayo, Patrick. May buntag ka nimo.
2: May buntag nimo. D-Y-R-D
1: Gisaligan. 52 minuto sa managrabay ang alas 8 sa kabuntagon na minaw tas mga bulanon unsa po ang ilang mga reaksyon ni ining tugay mga kaigsunan nga pagbalik sa World Shark Watching. Doon na naman tayo ordinansa o nga nung wa pamanggihapon na. Doon na tayo caller sa line 1. Hello, may buntag.
3: Hello, may buntag.
1: Hello, may buntag.
3: Okay, bahay tungod na lang isyuha, no? Dapat paabuton sa ang ISPE kay di biya sa'yo ng pag-studio nila kay daghan mga changes, ana, kay murag isyuhan tingin nila o usan na ba ka Will Watching Center ang aprobahan o pila ba? Tungod kay ang Bohol na mag-uy murag scientist, anit, daghan kay Will Watching Center dahil sa Lila, tapos Baclayon, Albor, tapos Dawes. sa Cebu usara dinis ato magkabuang ng mga balyina ug tabok-tabok unya karon og lukat og mahal nga ticket no entrance unya dili mutunga ang mga balyina kay to aras nila ha kansi kayo ang ganang na ayam nanaw so kinahanglan nga usar gyud di ba.
1: Wa na gibutang sa ordinansa Felix nga usara. Doon na lang sila mga requirements pero wa na moingon og usara.
3: Oh, wa moingon lagi pero og panalitan og usara gyud waton, wa mo pud ba mo pud na ibutang nga dili pwede usara pwede waton. Di ba? Oh, di lahi mo kuning buhol kay halos mga lungsod dugdug or laban nay will watching unya ang mahal ba yan ng pulta ana? O niya, karoon, nangyagato pulta niya, sige paabot niya ang guan, ang balina to na sa lila. Muna nga ilang tuwaan, ha? Muna, usan na sa makaangin, tuwaan nila, kaya aron ang balina, ato padong nila, ato limulakaw, ato fermenti naman ang tuwaan. Nga illegal man tuwaan. So dapat, usan lang yun. Nga well-watching center mo, eh. Aprobahan, usan, tingalin na sa ilang isudyuhan karoon kay di magigusto gusto si Gobernador Arias nga kana mo tuwa bitaw og kwan di man na pwede.
1: Di gyud oh sa ordinansa kay di man gyud nang tuwa. Oh di
3: gyud. Mo karon kay sa amang na nga hagbay ra man di tuwa, di mo tuwa, unya mo tuwa man gyapon. Tungod kay kompetensya lagi kay daghan kayo. Unya pila ra ba ni kabalyina diri sa Bohol.
1: Mao ra na sila ga balik-balik ra na sila aga tabok-tabok ra na liks no.
3: Oh, unya layo biya to, unya sige ka paabot, di mo abot, kay to agi tuwaan dito sa asan napita na atura, kansi ka, mabayad ka daan pulta. So, na akong proposal, ug daghanon man kani, kinahanglan nga, dili sa paniglan og bayad sa pulta ang mga tao, unya sa paniglan bayad kung muabot ng balina, di ba? Kay kansi kay tana, kay kalayo atong lila, unya, na atas dawis mo, palit og mupulta,
1: Gamoy mo operate po din na tingali Lex, no? Kaya lakan si po ng operator, kaya sa may panwildo niya si ihang mga tao, wa po yung pulta.
3: Amo lagi nga, para so, di mo malkansi.
1: Huwag mo hang ulian sila sa yung pulta, di dilit na lang tamagwil sa kwatsing ani, huwag mo manggaling ron sa may...
3: Amo lagi nga, diba? Siniguro mo po na sa mga...
1: Ay bawon ang mga turista nga, murag ko ani siya, makita, murag di, nagod, naroon na ninyo, musakay ba mo?
3: Wait, klaro, mo lagi na, nga lumag yun nga. Nga lumag yung usbo ng pamaagi nga usara gyud aron di na mutuwa kay wala may kompetensya, di ba? Usa tingali na sa istudyuhan karon busa dili mag-apura si Willie Ramasura nga may apurado ana.
1: Ayay.
3: Ha, mo bitaw tinod. O kanang iya mga hinanib diha, ha?
1: Okay.
3: Mo na, pero sige. Dapat pabuton.
1: Pabuton. Salamat Felix. Salamat. Okay, ang buntag kanimo. May buntag sa ahong kaubang konsehal Edwin Sis na minaw na to karon diha sa San Isidro. At ang oras 56 minuto sa manakalabay ang alas 8. Doon natin lain nga caller. Hello, mayong buntag. Ang saan linya do? Line 5. Hello, mayong buntag.
4: Hello, good morning.
1: Jerry, mayong buntag Jerry.
4: Ya, mo dangat lang po sa atong reaksyon aning inyong diskutan. Bahin maan niya nga approve na ang IRR sa niya nga well watching. Pero doon ay dunay gi enclose kada dunay enclose yon nga gi appeal nga wa ordinance.
1: Mauna ang komento ni Mayor Attorney Mayor Jed Piolio nga wa man jamos ordinansa nang open and close ganung naaman sa IRR.
4: Maupoy ako kinta nga asa may gibasihan kinta nganong gi include man na sa IRR gawa ban kintay ordinance nga naga hatag kita wa may provision sa ordinance asa man sila gikuha unya unsa may rason nganong dunay kanang giyon po gag close and open season unsa may rason ana di man para sa isda nga i-close nimo basta ting bihod i-open basta okay na so unsa may inungdan nganong na may close and open season
1: basin og kanang ting uwag nila jer dili lang ting bihod ting uwag karon mudaghan sila. O, adyaw sa mo pag-entertain sa mga turista?
4: Wa lagi ibutang diha. O kung sa rason.
1: Wa po, Jer.
4: So, muna akong pangutana, isip pa ako po nga reaksyon kita na maong IRR kay o panalitan o approve lang IRR, dapat naon ta na magsugod na. Pero ang problema kay dunay IRR nga gi-include nga wa kinta sa ordinansa. O muna yung akong tanaw, unya, kada na ang upalitan, dipindi rin sa mga turista o pilay aprobahan sa atong provincial government, bayan na niyang will watching.
1: Tingali, Jir, no? Tingali, mingin lang tingali, Jir, no?
4: Oo.
1: Tingali, ang ilang taon is mga operator, doon ay open and close season, asa man ipahimutang ng mga trabahante, o close ta ron, kay close season ron. So, mura ba og ang mga trabahante ana mas maayo man tong way open and close tingali aron de sudit so pud ang ilaha baka hang kalihukan. Anyway, jamo mo may feeding igo
4: ang mga na kita. No? Sakto man ang imong rason, pero ang ako pong pagutana unsa rason nganong i-close and open season? Ug wa diha sa dapat unta ibutang pud diha sa IRR. Kay ba man atong ko sa akong kabahin di makutiktan o ng will watching, pero gumikan kay na ay ato mga investors nga mag-invite kita sa presidyo sa mga turista, kikinala nga, kinala mo oswag nita, sayonan ka, katong imong giingon o katong report kita ni kininiang attorney Handy Lagunay nga ang os-os ang atong income kita from 11 million to 3 million na lang.
1: Di ag kuan to Jer, arrivals to sa kuan.
4: Sa turista.
1: Arrival to sa aeroplano nga trips to, no?
4: Ah,
1: 11 apikog, trips.
4: Apikog income to.
1: Oh, karon tulo na lang, tulo na lang
4: ka trip. So, gumikan di alipo kay mahal na ang plite. Unya gumikan kay duna poy kagubot dito sa Middle East, ingon na ti ale, no? Dili dito yung income sa wa ba bagisgot og ing oso sa gatong income?
1: Wa na to maisguti, pero tanawo ni mo Jerry, di yun na musaka kay liman ka o nawadan ta o pila ka turista na o tulo na lang ka Korean arrivals, no? Trips from Korea.
4: Okay, so
1: kana lang daan makaingon ta usos yun, no?
4: O moro na akong pangutan na bahin anang giingon kinta o doon ay close and open season in which wa na ma-include kinta sa ordinance. Naasa IRR o niya ang akong nahibawaan, kini ni ang close and open season bahin sa pangisda, panahon nga tingbihod, i-close yun na ang pagpangisda. Muna ako nahibawaan, pero unsa may rason, nga nung na may giingon o close and open season.
1: Kaya huwag maingon ang example ni attorney Bay Habagat, adyan mo manzoy tali mo ato po, Jerry.
4: Awa, dipindi rin na sa mga turista o kung ano
1: bang ilipa. Ibutas ordinansa ng Ugting Habagat, dadi mo ato kay kinsa may mo sungsong anang bagkong baud.
4: Yo, dapat na tiyali istudyuhan no, sa ato mga official din sa lalawigan sa Bohol. O kung sa mahinungdan, ganong gi-appeal man na, gi-include man na sa IRR, in which wa man na sa ordinance. O niya, unsay rason, nga doon ay close and open season.
1: Okay.
4: Okay, dagang salamat na, Vice Mayor, o may buntag.
1: May buntag. Unang minuto, human nakalabay, ang alas 9 sa kabuntagon, para yung mga higala sa pag paminausap ninyo sa inyong mga huna kabahin ni ini, doon ay ni-text na ito. Vice, pwede ba di ay mo supersede ang implementing rules and regulations sa ordinance? Dapat gi-appeal unta to sa ordinance, dili convincing mga tubag ni Attorney Handel. Dapat unta to gi-appeal mga kaigsunan. Appeal man unta to kaysa ilahang discussion pre-approval of the ordinance. Diha man to, wa ma-carried out mga kaigsunan, no. Appeal kay naman to sa ilang discussion, but just the same, no. Bisan pag-appeal na sa discussion,

So, gua sa on taman inaanara ba na mura mo na og shot dili pa ni og na kuan ni na basketball ba ni mga igsoon shot dili ni kaning maong bag-oron nga well shark watching nato karon og na adi malipay ta og wa di wa jamu pod na mo dili gyud pareha sa una nga aron yun na kanunay atuaan sila basin kapipis lang ang ordinance nila bais unay posibilidad no basin sa pagdali-dali nagkabali baka ha no mga kaigsoonan no rationally behind open and close season what is that for no tan-aw man ko no igo romang mo adto tong baruto mo tan-aw nila so naay panahon nga dili sila angay tan-awon oh mo din ay pasabot mga kaigsoonan naay panahon nga dili sila angay tan-awon ha oh kay wala matarong og edit no basin no wa matarong og edit may buntag ni Dali Yoga Taray good morning ya diwardi ang kasaligan sa Bohol si Jaime Akain may buntag usab nimo Gladys Kanay happy birthday to my dear sister in law Margie Kausin enjoy your day from Taka Kuko and Alad oh may buntag kanimo happy birthday nimo diha sister in law Margie Kausin may buntag usab mga kaigsuunan ni Dors Kaluyong nga naminaw na to karon good morning to Luloy and Zuvi Kaluyong nga naminaw og nagtan-aw sa imong programa sir tua sila sa Cebu Lapu-Lapu oy may buntag ninyo diha mga bulano na to mga igsuon nga nasa Sugbo si Jean Evans good morning sir Tibbs Ginoo na'y mahibaw sa mga politiko karon kanang nahitabo sa Jensan warning na maulagi Lydia W. Arat, good morning, Vice Tibbs. Always watching here in Albor. Sa DYD, inyong alagad. Salamat kayo, Ma'am Lydia. Diya sa bahi, no? Si Doreen, orasyon, pataka, pastrana. Good morning, Sir Tibbs. Og sa tanang naminaw, diris purok uno, San Isidro, District Tagbilaran. Si Marco Pono, sayon raman good na, og tutukan pa ni Gob Aris. Saon man na ML man iya gitutukan lo oy well shark employee insa ML do mo ba ni ag sa ning ML dua adua ni mo ba mo dua pa bring gobernador ML binuang sa ni ka busy sa gobernador mag ML pa yaga-yaga po ning imo Marco Puno ha si Vina Becerra good morning sir Tibbs kumusta ko ni Doc Joy oy mo ba tanan sa bossing kong attorney ma'am Astrid Pamilya good morning to all Bina Becerra where are you from taga diin man si Bena no Betty matiga humawid may buntag kanimo kinsa pa uban nato diri ha sige salamat kaayo ha sa inyo ang pagtimbaya nining ato ang gisgutan tibuok kalibutan nga naay whale whale dolphin watching giant aquarium gipang tuwaan oh maoli ayaw dili na ta magisgot og tuwaan ha kay wa jam muna na sa atong Bohol wa nay tuwa tan-aw lang for your eyes only oh no touching no swimming with the whale sharks for your eyes only kinahanglan na og open season tan-awon lang oy close season ron di ta angay mo tan-aw og whale shark ha mga kaigsuonan bakit? Anong nangyari dyan? Kapitulyo. It's not in the ordinance. Atong human yung mga ba-ba sa abogado do. Anad dyan mo yung ba-ba mo yung labas sa abogado do. What is not included is deemed excluded. Kanunay mo na. Huwag mo na gi-include. Exclude. Nganong naaman ang open and close nga huwag mo na ma-include ay sa balaod ordinansa. Kapitulyo, palihog ko no, og atimanan ng whale shark, ha? Kay milyon-milyon na kapesos ang nawa na to, ane. From 11 trips, nahimo na lang tulo. Anong nangyari, kuya? Good morning, Vice Sir Tibbs. Kanunay ni naminaw ni mo, diri sa Garcia Hernandez, Nanay Nilia Hamero ni. Nay, salamat kayo sa inyong pagtimbaya diya sa Garcia Hernandez. Okay. Napabailaing text diri. Napa, atong basahon. Once again, atong panimbaya, no? Sa atong alma mater da sa Holy Trinity. 79 years old na di ay, no? Gibit-bit na sa una sa mga German nga mga madre. SSPS sisters, no? Sister school sa Holy Spirit ng Tagbilaran. Dito sa Luway, mga higala. 79 years old na, ha? Foundation day today. Ato mga panimbaya. Murag doon ay kalihukan ni Karong Pales. Doon ay text dire, mga kaigsunan. Good morning.

morning, DYRD, dapat dalion na nila sa Kapitulyo aron mo balik na ang mga turista. Kay nawad-an nami og panginabuhi diris Bohol. Dugaya man na sila. Wa sila mo awat sa uslob nga perting bibuha dito. Nganong nahimo man dito dinhi sa tua dili man. Asa man ta aning dapitan na sayop? Mao lagi. Ala sige. Wa man ang magpasabot nga uslob git nahimo ang himuon po nato mga higsuon kay violation tong ila. Di lang sila mahadlokon sa balao dito. Ta na lakas ang bukton tingali mga kaigsuonan ba? Pik-pik ba? Okay, wa mahadlok og ombudsman tong mayor dito, ang gobernador dito. Wa po ta kadungog og ombudsman sila. Okay, ta dire kay dali on mag ombudsman sige, open mo diha sige, operate mo diha kay ombudsman bro. Sige, panuwa mo diha kay ombudsman bro. Mao man ni mga kaigsuonan ang atong gikahadlokan, ha? Dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Mobalik ta mga kaigsuonan. Pagbasa sa inyong mga mensahe o sa inyong mga tawag, inighuman ining pipila ka pahinumdum. Standby.

0: Atong oras, 9 minuto. Sa mga nakalabayang alas 9 sa kabuntagon.
1: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction o electrical supplies, mga bisikleta o mga piyasa sa bisikleta o hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City.
2: Tak na hatod sa Mayong Tiguha sa BGY Enterprises Incorporated. Alas sa kompleto na pagpanginangan sa hardware, plumbing, electrical o electronic supplies, genuine na replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck, baterian motorite o na construction materials. Kubos ng presyo niya sa BGY Enterprises Incorporated sa Dan Lerbin Tingning atong syudad sa Tagbilaran.
3: Angel is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Anjig is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
4: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: Time check is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango-Bango. Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano. Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Time check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa. Time check is brought to you by Vinoculapo. Kondisyon sa naay ambisyon.
5: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan, tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
6: Drink responsibly.
5: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
6: Drink responsibly.
7: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
8: Ung kaoban ako ang Lubok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, teammates, Lobo Crondalia Musica o Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Lahi ra gyud ka sis.
3: Myra E's 5-in-1 beauty of immunity powers no good na.
4: True. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
3: With regular intake, proper diet, and exercise.
5: D-Alpha Tocopherol Vitamin A.
6: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang Unilabyan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tiguang naku, maunang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
10: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
11: Let's go, Lola!
10: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
11: Uy, what ako!
12: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilabyan.
13: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
14: Unsa ang ambisyon nimo?
15: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang na ako. Unta, di maundang ang pag

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Basta na ay hilanat.
4: Dapat matik. Ibay Jessic.
3: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
4: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, iBiogesic!
5: Alagang Unilabian.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya. Banaba, kamot og duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto og inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
9: Naulian na ka, ma?
10: Wa pa.
11: Nga nung dugay agad mawala anang sipuna, ma.
12: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
13: Mag-Neozep C plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
9: Naulian na ka, ma?
10: Gahapon pa.
9: Ah, kuya waoy!
13: Basta Neozep C plus Forte. Karon naay zinc.
5: Alagang Unilabian.
6: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Makabuhay day mga kababayan. Ako po si Randy Caniedo. Ako po isang

0: Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Canedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay.
2: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
4: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
6: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
7: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
8: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mga katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkainan ko po nito, napakalaking ang pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman kong talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyo dito po sa DTX 500.
9: At sa Panginoon.
8: Una po ay sa Panginoon.
10: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
11: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
12: Alagang unilabyan.
13: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
15: Drink responsibly.
14: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay,
15: drink response.
16: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.
17: PH

0: Balik na sa itong tulumunan nyo ng alagad mga kaigsunan ng ating sa Hunyo uga dinhi sa kabuntagon nga atong gisawaan karon mga igsoon atong gituki kining mga butang nga angay tukion mga kaigsoonan labi na dinhi sa atong lalawigan sa Bohol nga giingon mga kaigsoonan na dato ta sa mga buhilaman sa mga natural resources tungod niya na hingkusog ang atong turismo mga kaigsoonan apan dunay apan no oh nalipay na unta ta atong butang ding whale shark watching apan nahunong ug karon ni balik apan wa pagyud ka balik ha. Oh, mao na nga kanunay nato puninggi atiman mga kaigsoonan. Sa Pamasin nga ang Kapitulyo mga kaigsoonan ubos ni Gobernador Aris Amentado ha muhimo og extra mile mga kaigsoonan nga mapahiluna kining maong mga butang dinhi sa atong lalawigan na sa Bohol. Litong maghinay may bundag kanimo. Good morning Vice Mayor Idol Tibbs, palain ko gamay. Ayay palihog ko kuhit ni Engineer Lumba nga ilan ang pasigaon ang suga sa tamblot sa kay sugod na pod klase kay ngit-ngit kayo please lang Vice Mayor Idol oh lito tawagi do ang kapit si Tuhol do no asa dapitan ning street na engineer kuwit ni asa dapitan ni lito suga tamblot asa dapit sa tamblot no dako maning tamblot no suga sa tamblot kaya ron na maaksyonan dayon ni sa City Hall no tinuod ding eskwela na no dapat na lamdag ang atong mga kadalanan na mga kaigsuunan. Okay daw na pa laing text diri good morning to Kagawad Roger Melioria in Kanapnapan Corilla oh from Dors Caluyong si Bill McLaren good morning inyong alagad always watching and listening here in Uptown Phase 3 salamat salamat po Belma. Og regards sa mga silingan diha sa Uptown mga suking tigpaminaw nato diha nga galagubo ang ato ang signal diha sa Uptown karon si Junior Bongkarasa mayong gabi sa tanan na minaw gikan diri sa San Vicente Baclayon amping tanan og ampo Junior nagsunglass din si Junior kay gabi may yang giingon bayang buntag Junior ha ngit-ngit may gabi may yang ingon do gatuo kog tuas sa Amerika no nas Baclayon nag sunglass til ini siya wala sige Albino Manlangit Nesperos mayong buntag Vice Tibbs from Poblacion Westie Katigbian ug maayong buntag usab sa mga Manlangit ug Nesperos families diha sa Dangay Albor nga naminaw sa inyong programa hala salamat kayo Albino Manlangit. Mayang buntag ni Dodong Jetro Manilio Seridulia. Ni Cords Kubal. Maayong buntag, sir. Watching in Tip-Tip. Oh, Cords, mayang buntag ni mo. Taga Tip-Tip, salamat kayo sa inyohang pag-li-li nining atong tulumanon na karong buntaga. Okay, napabailaing mga mensaheng nga nanood karong bago. Mga kaigsuunan. Ato ang basahon na maayong buntag inyong alagad. Pulpul ng Kapitulyo nag-atiman aning butanga, Sir Tibbs. Awa man, ilamang yatiman. Nay ordinansa, nay RR o guban pa, no? Nalay butang murag bikil gamay. Ilaran ng ayuhon po. Engineer Stocky sa atong linya karon. Engineer, maayong buntag.
1: Yes, Sir Tibbs. Good morning, Sir Tibbs.
0: Salamat kayo, Engineer. Kay gimingaw ko si Muhang Tingog, Engineer. Olagi. Mayo kay na istorya ka na ko rong buntaga, Engineer. Kamusta?
1: Yes,
0: ano to ang gwapong Engineer Stoke? Okay ra ba?
1: Muray ka duhara ko nimo siguro, Sir Tibbs.
0: Sige laman. Pwede ra po. Engineer, two items, Engineer. One item, Tamblot Street, suga. Na ay, wak ko nung magsiga.
1: Tamblot. Okay, asa nga particular nga lugar sa Tamblot?
0: Nangutana ko aring texter engineer si Lito maghinay wa man po niya giingon pero Tamblot engineer ka asa nga tanawa lang kuno asa dapita na engineer no sa imong mga tao
1: okay,
0: engineer.
1: Okay, taas taas sa mining Tamblot.
0: Tinuod bitaw o ang gipangutana lagi og asa dapit sa
1: bisa
0: Tamblot.
1: Bisa lang kena siguro ang house number ba kay murag dali ra na ma pinpoint ang house number.
0: Mm-hmm. Okay, palihog lang engineer ha og ato lang ang ipasapod unsa galing. Okay.
1: Yes, sir,
0: engineer, thanks. Second item, engineer, nanawag ko ni mo ani 2 weeks ago, pero kana ko mahilam gyud kay busy ka, nakasabot po tani na engineer, no? Kanibang kabahin aning, you were the one who ni suwat, no, engineer, no? Kana bang ilahang General Joseph Sibilia nga area, no? Nganong wa pa mong kunugubaan ang labat ana nga guot man na, nga nakaharang man na engineer, nganong man na engineer, kuno, nga, napalit naman nila ng yuta o kung sa panadiha. Pwede ba nato na engineer o matagad engineer?
1: Yes, actually doon na tay in coordination na sa ato ang mga barangay officials pod Sir Tibbs, no, kanang sa murag atong gi pa-initiate anana. Actually ang original owner na Sir Tibbs mga angan.
0: Mm.
1: And then kana siya just lately murag napalit na po na og lain nga entity Sir Tibbs, private nga person.
0: Okay.
1: So ang karon ang gihimo sa barangay kay nakikoordinate sa barangay kay under man sa jurisdiction sa barangay. Doon na sila initial talk with the lot owner Sir Tibbs, initiated ni kagawad Abiliana, no. So siya may ga-facilitate anini. So doon na nay schedule anini, gahuwat na lang tong ihang misis, no, na nabilin dire nga muuli tong ihang husband kay of course siguro dili siya ka decide, no, nga in behalf siguro sa iya, no, kinahanglan og presensya po sa iyang bana. So naka schedule na ang barangay ni Sir Tibbs.
0: Mm. Ang engineer, no, barangay na siya, pero tanaw na to engineer, no, kung baliko na to ang mga papilis niya na ba. Nganong giaprubahan man ang building permit ana ang maong labat? Maura man gi question ni General Sevilla nga ang bay way problema, naka-atras na, pero ang labat nganong giaprubahan man ang fencing? Nganong do na may building permit ang fencing? O ba di na inspeksyon na sa imong opisina nga nahisubay ba sa insakto nga dapit nga angay na ibutang? Kay mipidpid naman siya padong sa center. Dapat nakasitbak gamay og mga 0.5 meters man tilo to engineer.
1: Yes, actually ang contention pod sa ato magdupunay nabi yun ang mga angan nga representing sa angan katulad si Sir Lindon, Sir Tibbs.
0: Hmm.
1: Matod pa, based sa ilang pong survey, ang ilang labat is within na gid po sa ilang property, Sir Tibbs. Mao po nila actually ilang contention nga naragit po ang ilang kural na sa ilang property. In fact,
0: okay,
1: ato man doon pong kipa survey actually sa ato ang surveying team sa City Engineer's Office nga ning within naman po sila sa ilang doon pong property. Wala mo po sila mulapas.
0: Okay. So, actually, engineer, no, ako kang I will cut you there, engineer, no. Sa ato ang mga building permit issuances, engineer, tanan na tong mga area na ato amang yun na, pero we are, yes, required to sit back, no, bisan pag ato, yeah, ng kuan suma pananglit na nas ka-adaptin sa kalsada, imuhan na nga titled lot, pero hindi man ka-allowed nga mupid-pid sa kalsada bisan pag titulado ni mo ng yuta. It is the same principle that applies.
1: Yes.
0: Bisag iyaha na nga yuta, pero kinahalan sa musit back, musit back yun siya, dili tungod kay iyaha ko amang ng yuta, mulabat ko stumoy sa yuta na ko.
1: Yes. Pero actually, Sir Tibbs, tinuod po, pero kinini ang sa along sa CPG Avenue actually, naka-atras yun sila. No? Kanang lahi man na siya nga, ang along sa CPG Avenue is i-public or kanang city government nga, roadlot na gina siya, national highway. Kanya, kinini amang good sa aling kilid going to ila civilian ng mga property is subdivision road.
0: Gidonate na kuno ni engineer, wa pa din ni mabalhin sa gobyerno kay matud pa ni Sibilya. Gidonate na man ni ngatos gobyerno aron mahimo ning barangay road baka o city road. Wa pa di ay?
1: I don't know if kadudong na ba ko acceptance sa city government, Sir Tibbs, no, kay atong kinunduman nga kining kalsadaha magid pod, Sir Tibbs, is actually did end siya, Sir Tibbs. So kung na acceptance sa city government, siguro on man jud po nato og i-declare na siya nga city road or barangay road nga duna siya connectivity mo connect pod og kalsada.
0: So unsa may estado anang kalsadaha ron, engineer, despite nga gi turn over na ni or gi donate ni sa syudad? Unsa may estado ana, remains a private road na siya karon or barangay road or city road na na?
1: Ato pang masubayon, actually, Sir Tibbs, ang iyahang ownership ni Apon, based sa ilahang tax declaration, kay makita ito dito sa assessor o ihang iyahang doon ang classification and is entitled in city government of Tagbilaran, bagyod ang iyahang titulo aniniya. Ako pa sa subayon siguro, Sir Tibbs.
0: Mm-hmm. So, unsa may resolve na, engineer, doon na ba'y kasibot ang syudad nga ipausob na gamay?
1: Yes, Sir Tibbs. In fact, atong gisurya ganina nga nakikoordinate dito sa barangay nga mubabang yun po ang barangay o negotiate. So, pika site po niya, Sir Tibbs, naman po ila ka mil-mil lim, ang mil-mil ratso nga pika site. So, mo na gi-work out po sa barangay. Actually, gatinabangay yun po ang syudad ani o ang barangay, Sir Tibbs, no, nga at least na lang ma-widen ang entrada niya. Kay actually, ang concern lang, ang entrada naman yun, mu-connect dito sa CPG Avenue, Sir Tibbs.
0: Kining problema ha, engineer, dili lang ni problema sa syudad sa Tagbilaran, I suppose, no? Halos tilita ng mga syudad ani, na absent sa kalihukan sa tao, engineer, no? Kamusta ang syudad? Nangandaman na ba tani ini? How are we dealing with these issues? Bahin aning mga right of ways, engineer? Kanang mga apply o mga subdivision nato maklaro na ba nato ng pila ka meters ng kinahanglan nga dunay right of way, engineer? Aron dili ni mo kuan ang mga problema ha?
1: Yes, actually, kaning mga problema nga ning exist karon sir, actually mga karaan pag yun yung mga problema nga sa una tag 3 meters pa ang right of way, no, dili pag yun standard, dili pa kana bitong mga previous approval, pero with regard sa mga bagong subdivision na to sir tips karon,
0: okay,
1: doon na magitay mo follow na magita sa guidelines nga gi set forth sa HLRB or kining karon sa decision na, so we'll be expecting wala na kay problema sa mga bagong subdivision karon. Kasagaran pop up nga problema karon is kato makaraan pag yun nga tag 2 meters, tag 3 meters,
0: tinood,
1: which
0: no?
1: Is karon pagkakaroon dili na gyud siya applicable. In fact,
0: pila naman karon, engineer?
1: Ka tag 3 meters na.
0: Pila na may minimum run width of mga access road, engineer?
1: Based sa HLURB, og main yun magtukod kag subdivision, or complex subdivision, ang minimum na is 10 meters.
0: Okay.
1: Then ang iyahang mga secondary road is na 6 meters.
0: Og dili, engineer, subdivision, kanang mga ingunana, kita sa case lang si William, mga inana, asa man na mabilong, pila may angay untaan ang napita?
1: Depende man po na sa your assertive sa number of parcels of lot pag subdivide. Kinaaman na siya factor yun ano na, but dili na siya muubos sa 6 meters actually, or kinaaman na siya standard yung computation ana nga intended for open spaces for roads. So, gadepende po na sa number of parcels, pagbahay ni mo, pila po yung area requirement, pila ang width sa imuhang right-of-way nga i-require. So, gaagad na sa number of parcels po.
0: So, din yung syudad sa Tagbilaran, ang kinaobsan.
1: Minimum is
0: 6 meters.
1: Yes.
0: Mauna na ang bag-og drone. Sa ito pa, ang luti na mangayo ka, mapalit kag pika sa left side ni Mugtri, mapalit po kas pika sa side ni Mugtri 3 meters.
1: Yes, Sir Tims.
0: Dili na libre, engineer. Palito na, engineer, di ba?
1: Depende po na. Unay malumong. Kasing-kasing gusto mo donate. Pero most likely, kasi karan, magpabayad naman yung labi na karon, pwede ng mahalag, precious yuta. So, negotiate yun sa mga ga-propose o mo hangyo o right of way.
0: Ang sanggunian, ani, engineer, no? Gabanday po ni ini, nga kanang mga apply o mga ingunana, natanaw po ni napita. Dapat doon na ay right of way plan, engineer, no?
1: Yes, any subdivision approval, labi ng mga complex subdivision, Sir Tibbs, yung mga yung maginaog development permit, yung usa sa requirement na na is ang SP resolution approving sa ilang development permit, which is, kailangan po nang i-deliberate ito sa SP nga compliant yun ang proponent sa project.
0: Tinood, engineer, no? Kaya magproblema yun, no? O kung saan ang kanyang problema nga nahiaguman na ito, produkto ni sa unang panahon nga murag so, lack of planning, ha?
1: Yes,
0: lack of planning.
1: Wala to ma-proceed ito nga ang mga tao karon na mag-iapo ng mga sakinan. Siguro sa una, ang ilahang assumption nga mga gagmay pang mga tricycle pa manood. No? So, dili yun inana ka preparado ang mga planning planning na to sa una, Sir James.
0: Okay. Is it... gagmay. Itong daang subdivision, kung may tabo na, as is lagi ito, engineer, no? Lindabil, kanang Lindabil, engineer, compliant pa ba na sila sa mga bagong pamaagi ron?
1: Lindabil phase 1 Lindabil phase 1, compliant ng Lindabil phase 1. Ang Lindabil phase 2, I think compliant po na kay naanaman na sa mga morag 1990s nga approval sa HLURB.
0: Okay. Engineer, salamat kayo ha sa panahon nga imong gihatag nato karong nga buntaga. Hinaut unta, engineer, nga masulbad ng problema ha, engineer, kanang dapit sa ilaha ka General Sibilya nga area, engineer.
1: Yes, tinuod sir tips, nagtinabangay magipunay ana sa barangay no og mahimo ato na lang ipaagi og kana bitaw mga negotiation labi na sa privately owned nga lot. Wa man gyud puta nag kuan ana murag natulog ana nga kuan ana nagsige ta og coordinate ana with the lot owner, Sir Tibbs.
0: Salamat kayo, Engineer Estoke. May buntag kanimo, yes, engineer. Salamat.
2: IATF, inyong alagad ta forever.
0: 37 minutos sumana kalabay ang alas 9 mga kaigsoonan og karong adlaw Miyerkules mga higala. Sawa pa ta ma totally nakalimot mga kaigsoonan, ha? Uy, karong adlaw di ay mga higala Miyerkules karon. O basta Miyerkules mga kaigsoonan, it's our date with Governor Celestino Galyaris Memorial Hospital mga kaigsoonan sa Amumang Galyaris. So today, mga igsoon, niya na pod ang atong mga guwapa gikan sa Celestino Galyaris Memorial Hospital para sa Amumang Galyaris with Maggie Chempo here and Doktora Maggie. Good morning. Welcome to Inyong Alagad.
3: Maamumang buntag, Sir Tibbs, o sa tanan na itong tigpaminaw sa DYRD Inyong Alagad. Ani anapod mi para sa atong segment nga Amumang Galyaris, Amumang Dekalidad, Among Prioridad. So malipayon kay minong nga naagin mi chance nga maski 30 minutes lang ni makapaambit mi ninyo og mga updates kabahin sa ato ang tambalanan. So today, naa kitay ginahimo nga mobile blood donation dito sa Corelia. So to atong mga doctors, mga nurses nga nag-assist sa katong mo donate sa ilahang dugo. So karong adlaw na ata sa Corelia ug mapuhon naa sa Garcia Hernandez. June 12 will be in Danao, then on June 15 naa ata sa Dawis. So usually kani akong gipang mention nga mga lungsod lang ang mga ang blood donation drive ani usually ginahimo sa mga gym sa poblasyon nga nandagko nga lugar. So okay, so sa June 16 anaapod kita sa Chudoro Galagar District Hospital sa Hagna, and then on June 17 we will be in Anda and Alicia. But this time in Alicia, we are in cooperation with Don Emilio Del Valle Memorial Hospital. Then on June 18 naapod tay ginahimo sa Sevilla, June 19 sa Talibon, June 23 sa Valencia, and Garcia Memorial Provincial Hospital sa Talibon. Kaning sa Talibon, ato gihapong gi-partner with Don Emilio Del Valle Memorial Hospital. Sa June 24, anaa kita sa Balilihan, and then on June 25 sa Clarín, June 26 sa Sierra Bulyones, June 29 Antiquera, and sa June 30, Congressman Simeon Toribio Memorial Hospital in Carmen. So for more details regarding this activity, you may check their FB page, kaning Galyaris Hospital Blood, and everyone is invited to donate blood and save lives. So this is only for June nga schedule. By July, lahi na po ang atong schedule sa mga kalungsuran. Okay, so recently, we are happy to announce na we receive a thermal ablation machine from the Department of Health Central Visayas Center for Health Development. Kini nga machine gihatag na to atong giturn over dito sa OBGYN department. Ug kani di ay nga machine, this is actually an equipment nga gamiton sa pagtreat og cervical precancer lesions. Precancer, so meaning moopay pag pagsugod, no? And this will help shrink benign tumors like uterine fibroids. So available na pud kini sa atong tambalanan. So kanunay taga-upgrade, no? So we can cater to our clients, sa atong mga pasyente, especially diri sa Bohol. Kaya atong yung gina-encourage nga ang atong mga kaubang bulanon, dili na gyud in town mularga o Cebu para lang magpatambal. So ania pod kitay wellness clinic sa which is YACAP accredited facility nga mo cater gihapon sa atong mga pre-employment like annual PE, laboratory sa atong mga students, teachers, police nga needed nga ma requirements sa ilahang school, sa ilahang mga establishments. So usually ani nga magpa-check up katulad yung mga well kanang walay mga gipang may mga maintenance, walay mga sakit. So ang scheduling pud ani ato pong gi coordinate with PHU. So ang scheduling is because we are trying to check if this your office or school or your establishment is a registered facility sa ato ang tambalanan. So the wellness clinic is open from Monday to Friday except holiday. So karong semana ha, holiday man ang June 12 karong Friday, so close ang ato ang clinic. So ang outpatient department nato is still open Mondays to Fridays. Naagyud ni atbang sa ato ang registration diri sa DYRD, no? Then except holidays, so close po ang ato ang OPD karong Friday kay Independence Day man, it's a holiday. And then our Buka Center is open until 10 p.m. Okay, so gusto po namo ibalita nga naanatay new chaplain sa ato ang Galliares na chapel, si Father Jerwin Tatad and si Father Manuelito Boncia. Kani sila mga patchem priest ni sila. Muoni sila itigmisa sa atong chapel every day at 7:30 in the morning. So we're inviting those mga bulanon, kana mga watchers nato sa atong mga patients nga naatay misa every day sa ato ang chapel. Okay? So this month, we are celebrating another activity under the Department of Health. So we are celebrating the Dengue Awareness Month. So this is observed every June in the Philippines under Proclamation Number 1204. So Dengue Awareness Month highlights the year-round threat of mosquito-borne diseases, which typically peak during the rainy season. So to talk more about this celebration, let us all welcome our Medical Officer 3 from the Pediatric Department, Dr. Vanessa I.V. Bongko. Maamumang buntag, Doc.
4: Maamumang buntag, ma'am. So, karon nga month atong i-spread ang awareness about dengue fever, no? So ang dengue fever, dala ni siya sa virus nga nahitabo ni tungod sa dengue virus, no? So kining dengue virus pwede ni siya mapasa through a daytime mosquito nga vector, kana siya mao na siya ang bali siya ang mopaak sa nagdala og virus. And then mo-breed siya in a clean water and then mo paak sa laing tao. So dira mahitabo ang urban cycling or urban nga transmission sa dengue. So mao na ato ang mga balantayon labi na karon nga rainy season. But even if dili rainy season, kinahanglan gyapon ta magbantay kay just like last month, we have data, no? Sa ato ang Galliares Hospital, we have 91 cases of dengue fever, no? So within sa 91 cases of dengue fever, 5 patients unfortunately expired. So dili gihapon siya kumpiyansaan. Although, no, dili magpanik tanan ritso kung nagdengue inyong anak. Kaya nga naman, aduna tay dengue fever with warning signs, pasabot katong balantayonon mao na sila ang needed mag hospital. Okay. And dengue fever without warning signs. So ang dengue fever usually ang atong management ana is supportive, no? So dili angay magpanic dritso, more on supportive. So kung maghilanat ang bata, taga ag paracetamol for comfort, no? Kung magsuka, kinahanglan pa imnon og tubig, no? More on hydration siya. So walay antibiotic makatambal sa dengue fever because it's a virus. So mo na siya nga dengue fever with warning signs og without warning signs. So kung makabantay ta, unsa man atong timailhan, no, sa balay kung na atong bata murag uy magduda ta, no? Nga uy nagbasig dengue fever akong bata. So kung ang bata naghilanat 1 to 7 days na siya gahilanat or nagfever siya with sakit ang kalawasan, sakit ang iyahang joints, no? Or headache, even headache or nagsuka-suka, pwede ta maghuna-huna nga basig dengue atong bata. However, dili ta magpanic dritso. So for example, 8 o'clock nagfever inyong bata, dritsoon din yung sa hospital kay magpa-test, no? So dili pud inana ato ang kuan. So kinahanglan within after 24 hours kung nagfever gihapon persistent, no? O gusto ta maka-sure mo na magpa-laboratory ta. So dili tanan kinahanglan i-dala sa hospital dritso. upon if we have signs, no? Or unsa man atong warning signs, mo ni atong bantayon nun as parents sa atong mga bata. So, first is mucosal bleeding, no? Mm-hmm. Kung naay mga sunggo or ang ihi sa bata na ay dugo or ang paglibang sa bata na ay dugo, no? While ga fever siya. Mao na siya atong bantayon, isa. Ikaduha, abdominal pain, no? Sakit ang tiyan. So mao na ang concern sa bata, gahilanat siya nga sakit ang tiyan. Sometimes dili siya ingon nga surgical, no? With possibly pud siya nga dengue, no? So number three, hinay na kanang ginagmay ang pag-ihi sa bata, no? So number four, persistent vomiting. Pasabot, nagsuka siya nga in 1 hour, ikatulo, no? Magsuka. So, maskin pag dili ra ingon nga, suka, nagsuka ro niya, wala ra.
3: Mm-hmm.
4: Pwede siya kanang gasogunson ang iyang pagsuko. So, mauna siyang bantayanan, no? And then, luya ang bata. Dili mapukaw, dili mukao, no? Mm-hmm. Bantayanan na siya. So, isa na siya sa mga warning sign sa atong dengue.
3: Okay.
4: So,
3: Do we have any, because we're celebrating this month, Doc, naabatay mga activities regarding Dengue Awareness Month?
4: Activities regarding that, it's more on sa amuang OPD, no, naatay okay. Lectures about dengue fever. And then, of course, amo pong gihikayat, no, ang atong mga kabarangay, no, sa mga even na as in position in politics to help us out with the
3: education.
4: Kay for example, if we have patients with dengue, we coordinated with the municipality or the kuan para nga kung need ba ta og kanang mga prevention, no, so
3: like fogging,
4: yes,
3: yeah.
4: So mo na siya. So sa dengue, since naaman tay sa protection wise, we have 4S nga bantayon. Yeah. So first is search and destroy, no? So pasabot, kinahanglan ta mangita o kanang mga natipok bitaw nga tubig, no? It doesn't mean nga limpyo na siya nga tubig, dili na siya breedinanan or
3: breeding site sa kuan sa lamok.
4: So pwede gyud nga dira gid sila mas ganahan, no? Sa limpyo nga tubig. So mga water container, mga flower pots, even rainwater nga nakuan sa mga balde, even pangligo nga nastagnan. So pwede gid sila mag-breed dira. So managhan sila dira. So mo na ang search and destroy nato. So atong ipangyabo. So ang practice is every 4 p.m. tanan ninyo makita nga mga nastagnant water, inyo na iyabo. No, so mo na siya dapat. So mo na search and destroy. Ikaduha is self protection. No, in self protection, kinahanglan inyong mga bata taga ninyo insect repellent or mag-lotion or long sleeve, wear long sleeve. Mo na siya itong self protection.
3: Kanang mga socks kar mga knee socks. Yeah.
4: Yes, ma'am.
3: Mo na sa schools, yes. Especially karon nga dibalik na og klase.
4: Yes.
3: So gina-encourage gina-no nga kani atong mga girls kay naka-skirt man lang. So gi-encourage na to sakto betonok no nga mag
4: long socks.
3: Okay, murag protection po na siya para sa mga lamok.
4: Yes. Mm-hmm. So that's self-protection. Ang ikatulo nato is seek early consultation. No? So seek early consultation pasabot dili magpaabot nga ang bata dili na mapukaw, no? Okay. Kaya naman febrile phase, critical phase og recovery phase. Tulo ka phase ang sa dengue. So ang pinakauna maghilanat jud ang bata, no? So pag maghilanat ang bata, usually modaga na og 5 to 7 days, no? Pwede na siya magkuan. Ang atong bantayonan dira is ma-dehydrate. So seek early consultation. Kay basin unya og ang bata dehydrated na, no? Ang bata dili mo inom, no? So kinahanglan na ta og suporta sa pinaagi sa suwero, no? So mo na siya febrile phase mo. Atong yung kahadlukan ana is ang dehydration sa bata. So however, if inyong bata okay ra, mo inom ra, we're good to go. Ikaduha is ang critical phase, kana siya is 2 to 3 days hour after ka nag-fever imong baby. So dili pasabot, wala na hilanat yung bata, safe na imong bata. Okay. No? So dira mas magbantay mi, no? Dili dapat ipalaaglaag kiat na dayo, no?
3: Okay, after wala na, oh, wala na hilanat.
4: No? Mm-hmm. Dira magbantay ta 2 to 3 days after the fever, no? Mm-hmm. Kay pwede dira mag-shock ang bata, no? Dira mag-ubos ang platelet, expected ba na nga maubos ang platelet. And then after that, if okay ra ang bata, no, atong bantayon nun ani mag fluid accumulation, mo manggawas ang mga tubig ato sa manghupong,
3: ah, yeah, manghupong.
4: Mo gawas sa baga,
3: murag
4: sa lungs,
3: fluid retention.
4: Fluid retention, oh, okay. Yes. So mo na siya ang mga kuan sa critical phase. Kaya ano man, mulik man siya, mulik ang mga water inside the veins. So ika after ano, after 2 to 3 days, if okay ang bata, stable ra, recovery phase na dayon na. So usually musaka na pud na ang platelets, no, ang okay. WBC mo increase na pod. Mao nang nagid tay monitoring sa CBC, no, matingala mo kung dengue inyong bata, kay halos every day man ko pakwaan ni doc og CBC, yeah. Kay natay gina monitor, no. So recovery phase after two to three days nga wala kay fever, usually mo recover ang bata. However, sometimes ang bata na ay mga rashes, so dili magpanic, no, kung na ay rashes, ginatawag na og Herman's rash. So kana siya mo siya pula-pula nga ni murag puti, no,
3: dili pud siya murag measles, dok,
4: dili pud siya murag measles, oh, okay. Lahi siya, oh, so tawag ana Herman's rash, usually okay. Mugawas na siya in recovery phase na padulong, no. However, nay uban nga early pa sa stage nang gawas na, so mas balantayon nun pod. So di magpanic, supportive treatment gihapon ta. If katulan ang bata, no, itchy siya, di katulog, so pwede ta mahatag suporta tambal for that. So mo na siya. And then seek early consultation. And number 4 sa atong S, no, is support fogging. So for example, ang atoang community nanatay datos, no, uy, kining lugar daghan nagidengge, okay. No, so usually ang lugar
3: we coordinate sa local barangay barundok, yes, or the ma'am, LGUs, oh, nga makakuan sila, makagama sila og fogging operations within that location. Yes. So doc, you mentioned ganina nga naatay 5 cases, mortality cases sa dengue,
4: yes,
3: last month ni siya, doc.
4: That was last month.
3: Okay, so, unsa
4: so,
3: man to doc, pwede ba nato masulti og unsa tong mga lugara?
4: 2 cases po were from Getafe.
3: Okay.
4: Getafe, 3 cases is from Talibon, if I'm not mistaken. Sorry, 3 cases from Talibon. I think ang duha pa gyud is from an island of Talibon.
3: Okay.
4: And then 2 cases from Getafe.
3: So medyo naa dito dapit sa medyo layo-layo sila, pero dili gyud ta magkampante, no, kay maski paglayo si Talibon o si Getafe, di man pasabot nga dili mo abot diri sa Tagbilaran or any other places. So
4: Tagbilaran, we have 28 cases last month.
3: Sa Tagbilaran lang na ano, naaday tay 28 cases, dengue cases last month. So maski di ay dili ting-ulan, naagyud gihapon ni siya. So doc, kanang I don't know if you've heard of it, kay kaning Pinoy gyud hilig man gyud ni og kanang mga herbal mga medicine. So naamang ko yung uban, dok, nga we know that kung magdengue ka, ang hydration yun yung imuhang problema. So I don't know if dawaton ba na sa mga doctors kana atong gitawag nga tawa-tawa, nga mo ipainom, okay ra ba na siya, dok?
4: I think it's more of the preparation, manggod ma'am, no? So sometimes dili pod maayo ang pagka-prepare, no? So it's more of wala tay basis pa or studies nga modern siya, makataas ang platelet, no? It's just that the platelet in dengue would really go down, no? In febrile phase, critical phase, and then go up na gini siya. Inana gini siya. Mo gini ang dengue, pasaka. Okay. Despite if nakakay tambal or wala. But ang atwa is, since hydration, water is enough. No?
3: Okay.
4: So mga juice medyo careful pud ta, no, kung mga juice
3: dili gyud siya ingon nga Kay nerbe ubang bata po, Dok, especially kaning mga bata ginoo kay mo maginislay lisod nga paimnon o kanang tubig, mga tambal nya. Mo pag yun ni silay target pod usually nga madengge. Yes. So mo ginay problema no, in fact kanang tawa-tawa ambot siguro isagol na sa mga mama sa juice baron. So dili day po na siya kuan dok no, kan advisable nga juice pod. So more on water
4: gid ta. More on water ta no. If nagsuka-suka, more on Orisol, no? Kaya nga naman, okay, para ang electrolytes na nagawas, mabalik.
3: Mabalik
4: no? Kaya
3: sa
4: isama na sa importante na to. So, water and ORS or nana nga mga kuan. Muna yung mas safer for now sa amo. So, muna mong mas gi-advise. Even hospitalized patients, no? Not all dengue patients have dextrose, no?
3: Ayan.
4: So, it's just that we encourage them to drink, no? Yeah. Oh, if dili gid ka kaya, example na gid sila ila ingibati maoto nga unya tagas na lapot na ilang dugo sa amo ang CBC nga pananaw, mao nang kinahanglan tag hydration.
3: Okay.
4: Sa swero.
3: So Sir Tibbs, naa ba kay gusto ipangutana kang doc?
0: Yeah, for the end, one minute na lang ta. Doc no, Dr. Bongko, taga diin ka doc?
4: Taga Iligan ko, sir.
0: Okay, naman mo yung Bongko good sa amo sa lungsod sa Luway.
3: Sa Luway.
0: Bongko imuhang husband?
4: Dili, akong father.
0: Ah, imong father. Okay. So
4: Cleopas na ko rin.
0: Ang imuhang apelido ron, unsa naman?
4: Cleopas na, pero pa na-change.
0: pa ma-change.
3: Bago lang.
0: Okay. Ang dengue, kung natong isguta ni Doc, ang prevention more on the interaction with the LGUs, no? Pero sa medical side, wala dyan ay tambal.
4: Wala
0: siya. Hydration, ragyan
4: eh. More on hydration.
0: Kung ngayon tag-hydration, tubig, dextrose, unsa pa uban?
4: It depends if naay naabitaw sila infection while na sila dengue, napoy other things nga naapod sila, no? Napoy sila infection, so muna, we give antibiotics for those patients. That's for critical na yun, na severe dengue na yun. So muna sila mo ang mga naa. But in even admitted patients, more on dextrose and water hydration.
0: Okay. Ang water hydration, naa ba na siya ay fashion unsa una or unsa kadaghan?
4: As many as the patient can take.
0: Okay. Namang uban gud nga dili nimo dili jamo ka magpapuno. So bahalag duhang sanggalon imno nimo.
4: Kung kaya sa bata, kung pero kaya. I don't think kaya sa bata.
3: Hinay-hinay lang. Basta kay tubig yun ang hata.
0: Walay sagol? Tubig with salt? Wala. Tubig? Wala. Natural
4: however,
0: water?
4: If magsuka-suka, mga kinahanglan tag itong mga sachet bitaw, isagol sa water.
0: Itong Orisol?
4: Orisol. Kana siya. Pero di na siya pwede laklakon as one, no?
3: Yeah.
4: Sip by sip, yun na siya.
0: Kung na'y Orisol.
4: Kung na'y Orisol.
0: Pero plain water, bahalag pila kotob.
4: Plain water, the patient can kuhan. Or, breastfeeding mothers can give milk or breastfeed.
0: The rate of survival, Doc, sa nga dengue patients?
4: I don't have the kanang percent yun for the whole kuan, but last month we have, I think, 86.
0: Percent?
4: No, not 86%. It's more of 86 out of 91.
0: So to na yung lima.
4: Na
0: so, 5 divided by 91. So, mo kita hain na, no? Ang gamay ra ang mortality rate gamay.
4: Yes.
0: Pero kung madali lang, ubing kag dali, meaning the immediate thing that you have to do is drink water.
4: Yes, hydration.
0: But
4: kung, it depends gihapon sa patient.
0: Kung nag-fever,
4: fever para sa tamol, you can give not necessary. More than 38 degrees, you can give paracetamol. Yes. But if wala, more on trapo-trapo, no? So, ang pagtrapo nato basa, sundag, uga, no? Dili pwede.
0: Kung saan mang basa, init or bugnaw?
4: Tap water.
0: Okay.
4: Tap water, isa. So, 4 kabuk imong towels. Duha para sa neck to head. Duha po para pa-down. So, duha na is dry, duha is wet. So, ang wet, no? Pagtrapo ni mo sa axilla, sa armpit, sundan o uga. No? Basa uga. Dili pwede basa ay ha uga. Kay nga naman mukurok ang bata kay tugnaw na kayo, no? So kung mag-fever more than 37.5 usually gina-advise na namong trapo-trapo.
0: So ang tubig to cool down. Kay fever man.
4: Yes.
0: Uh-huh.
4: And then paracetamol is more on for comfort sa bata. Kay one if irritable man sila, taas kaayo.
0: Mora gyud na ang intervention.
4: Maugin na ito ang...
0: Muna, unay dextrose, muna kailangan hospital yun. Okay.
4: Yes, katong

0: search and destroy, secure self-protection, seek early consultation and support fogging and spraying. Naginaot mi nga daghan kitang nakatunan karong adlawa kabahin sa dengue because this month is also Dengue Awareness Month. So, naginaot mi nga daghan mong nakatunan pod kabahin sa ato ang tambalanan nga si Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center o magkita-kita na pod kita sa sunod nga Miyerkules para sa Amumang Galliares, Amumang Dekalidad, Among Prioridad.
1: Mga kaigsunan, napupos na ang ato ang adlaw karon, adlaw ng Miyerkules, o salamat kaayo sa Galliares ni Dr. Bongko, ni Maggie, ani ining kahigayunan nga kita mahibaw na pud mga kaigsunan sa mga pagtulunan kabayan sa atong panglawas. Kun kita will inform mga kaigsunan layo ra ang sakit ng ito na ito. Ang batasan at nagpaminaw kanunay sa Amumang Galliares matag Miyerkules din sa atong tulumanon inyong alagad. Wala tayo oras mga kaigsunan. Huwag ako nalang magpasalamat ka ninyo o sa sunod na punga ngayon. Mga dlawa, magtagbo tas kahanginan din hilang yapon mga sano sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero 1 DYRD. Dagan salamat. Kini si TIBS ang friend mo forever.

0: Mga sano o mga sana, ang pagpaminaw lang ba o sa kapagpakabana? Ang pagbaliwala sa inyong mga nadungog o pagtiyong sa inyong mga mata sa inyong nakita sa atong pangagamhanan o sa kapagpakabana? Ang pagpakahilumba o dili pagpangilabot? Pagpakabana? Dili o dili mga sano o sana? Ang pagpakabana mao ang inyong pag-apil, pagtampo, pagpakiglambigit o pagpadayag sa inyong mga mayong unahuna o pagsaway sa mga kahuian nga inyong nakita o napatudan. Mao'y timaan nga ikaw igsuon tinuod kaliwat ni daguhoy nga nagpakabana. Mao nga atong pangagamhanang probinsyal o ang abanti Bohol ning mugna nining usa ka taknang tulumanon. Pagpakabana Bulanon.
1: Kumusta? Laing adlaw laing oras sa among pagpakiguban kaninyo ning tulumanon. Tulumanon pagpakabana Bulanon. Maghatod kaninyo sa mga kasuran kalabot sa gihimo sa atong mga kadagkuan ning atong lalawigan sa Bohol uban og pinangluhan. Sa atong talahurong gobernador, Gobernador Aris Omitadog, mga kaubanan, Vice Gobernador Nick Bisas, mga board members ug sa tanan nga mihatod sa serbisyo ngadto sa kalainan lugar ning atong lalawigan ug ang katawhan nagkanayon. Salamat provincial government. Salamat Gobernador Aris Omitadog. Sa ngalan sa paimo, tinugdan sa mga butang among gipaabot kaninyo uban sa kanato, si Attorney Pilipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Fernia. Diri sa CBN sa DYRD, diri sa Master Control, uban kanamo karon mga higala si Engineer Gilbert Tulop, nagpalupad sa Muntingog og para kami masaksihan ninyo. Pinaagi sa video uban pang kagamitan mga igsuon, diri si Jerick Ihok. Uban sa akong kauban sa gihapon, gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes, ako si Loloy Totas, kumusta may buntag kaninyo?
2: Kita diri sa lalawigan sa Bohol, atong mga kaigsoonan gawas atong probinsya sa Bohol o gawas atong nasun nga Pilipinon. Sa makausap pa o sa kanunay, nagpasalamat kita sa labaw magagahom nga karong buntaga, gibut tagaan sa kita kahigayunan. Aron makatubang kaninyo, pinagi sa maayong panglawas. O kami nang hinaot kami nga diri sa studio nga kamusab sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, tagsa-tagsa kabuatan, gitagaan ka mong kahapsay o kaligon sa inyong panglawas. Maayong buntag ka na itong tanan mga kaigsunan. Karumutaga bro.
3: Bro.
2: Diha na ay usaka team sa ato ang PDRRMO nga milarga na nga do sa ato ang kasikbit nga lugar no sa Mindanao nga mutabang dito no og ato ang salutas mga ato ang mga taga PDRRMO kinsa abte kayo nga mituman sa ato ang gobernador nga muhatag ta didto mga ayuda di lang sa kwarta no dunay bag-o karon nga 5 million nga 5 para million. Para ihatag ngadto sa na, mga lugar nga natungdan nga nangadaot no so mao na ang ato ang development karon sa diha sa atong local sa atong PGBH nga kinsa kipangunayan gyud sa atong gobernador ang pagpadaog mga ayuda o kaning usa ka team para mutabang sa mga retrieval o kaning sa medical no
3: ang so, baruganan God's PDRRMO bro Provincial Risk Reduction Management Office no ug anhi magtabang dinis ato city minutos bro
2: oh city minutos lang
3: abot na
2: o
3: ani abot na tar sir
2: So mao na sakto no
3: ug adto sab sa laing lugar sama nining habagatang bahin sa Mindanao bro dali resap pagkasunod adlaw
2: mao lagi
3: okay napamaya si kasuhon sa bro
2: yes lali so di pud pwede dili padad-an imong baon to o gato ade ang i-shout out de ang ato ang mga nag birthday karon no ni ang atong amigo dire nga si bro Warren Bagyo nag birthday celebrate karon o kini si Ma'am Lita Berenyo nga maoy gada sa ato ang livelihood point person ni siya sa atong livelihood din na sa atong dole birthday po karon no unya atong pasubo usab sa ato ang kauban kani adto si sa Department of Agrarian Reform kinsa namatay karong namatay no nag atong kundol ang mga pamilya nga nabilin ni Ma'am Casilda Bustrillos kun Ma'am Siding ha kauban namo to sa dar kani adto kinsa na kabsan siyang kinabuhi. O RIP, Ma'am Siding, no? Mag hangyo ta paglitok og pipila ka pulong para sa iyang kalag. Mao to bro. Ikaw nuna ba kay i-shout out din na, bro?
3: Ako na lang usahon, bro. Shout out sa tanang barangay opisyal nga wa pa may klaro, bro. Pero daghan na may nalipay kay ilugwayan kuno, bro. Ibalhin ang pinili ay.
2: Balhin na pod.
3: Balhin na pod.
2: Sige lang tagbalhin ani.
3: Binalhin na yan ni bro.
2: Mga nang daghang gangis eh.
3: Daghang nalipay.
2: Daghang nalipay. Daghang po nag-ool.
3: Ha?
2: mas daghang nag-ool. Basig daghang nag-ool. Kay...
3: sa ito pa, nabahin.
2: Nabahin. Kaya ang kadtong mga disgusto sa trabaho sa usa ka barangay official, kasigi ragtanaw og 15-30 kalendar yan.
3: Pero kusab ko no bro,
2: oh.
3: Giingon na usang adlaw ng 30,
2: oh.
3: Giwa ng 15 bro, mabisto ba?
2: Oh. So muna, nga hinaot nga dako kayo ng mga kay taboron bro nga gi oktaba ang maong eleksyon. Dunay time gyud nga daghang nang gingisirod. No? Labi na tong kanang pasinaw ra sa lingkuranan ngisi.
3: Anya bro? Basig duna po kanabang usahay manggod personal na ila ra man na bro. Pero makadungog magpunta gingon nga gilon.
2: Gilon. Gilon na gunurariyom.
3: Lipay pong bangko, bro.
2: Lipay pong bangko.
3: Kita man kay normal ang negosyo, makita mo gina, bro. Di man na ikatinga. So, mo lagi ni, daghay ng pangutanan na to, bro.
2: Og na madayon.
3: Madayon ba dili?
2: Dili. Na doon na ba imong nabasa, nga bahin ka bahin niya na? Pero doon ay hugon-hugon.
3: Nay hugon-hugon.
2: Wa pa gay official, no? Di pa punta makaingon.
3: Daghang hugon-hugon. Pero mo ingon, ganita, guay klaro, bro. Daghan po'y masag muyo. Kaya daghan man din po'y muangay, bro, nga idayon ang pinili ay.
2: Tinood.
3: Daghan
2: po'y muangay. Namo ko'y angay mga officialis din na sa barangay nga huwag hinungdan. Huwag mga hinungdan ba? Maayalas sa kanang pagpangampanya pa. Pero inig human og eleksyon. Indaog. Wala. Mutindog lang mutunaw kape.
3: Pasagda na lang ang mga kugihan.
2: Pasagda na lang mga kugihan.
3: Okay, naman sa'yo mga kugihan daghan.
2: Daghan man. Daghan. Kaning kung og sa ago sa bugas pa. Nagoy agot.
3: Agot. Kining agot bro kay usahay batong gagmay.
2: Batong gagmay kanang nai kanang itom bitaw nga kanang singan na.
3: Lapok-lapok nga bigahi. Mo man mga agot.
2: Ya mo lo batoy makapangag.
3: Lisod pa si ligon bro.
2: Mo lagi. Hopefully nong do natay kasayuran kabahin niya ni ato na lang ning i kuan. Ano sa akat nini na po nga eleksyon na base no sunod tuig na po ya. Sunod tuig na siguro po ni siguro po nakahunaw na ang national agencies national na to dili agencies to ang mga nagduma ning atong nasod nga Pilipino kongreso kay sila may gitagaag tahas ng inana nakita nila ang kalisod nga nahitabo sa tong nasod nga Pilipino base og na ingon sila nga uto nang i-oktaba ning eleksyon kay
3: iski og barangay eleksyon
2: tungod aning linog dako kayong kadaot no so bobo na sang gobyerno dito nag-annam labag kadako tung utang aning ato ang utang sa Pilipinas ning abot nagpila to ko trilyon na dili na di na bilyon trilyon na
3: zero na bilyon bro
2: sa karon bisan pag ato ang mga atong mga apo sa unsa nang uban na nabo apostohod apos
3: mao nay magbayad
2: katong
3: umabot nga presidente punpuhon nga wapa i anak bro mao nay magbayad
2: sus naganam lagi kadako ning ato ang utang ya kaingon diba ng ubang mga tao dako tag utang ya dako tag income asang kwarta
3: mo lagi na po iban kay moingon naman lag Tuas kanal. Kay agdaik bro.
2: Agdaik.
3: Sa blood control para man to suba.
2: Ayong
3: nun nalag kanal.
2: Dinalantang manghisgot anang nasyonal kay magsakit at tundughan.
3: Pero kasigi pa bag in English sa mga senador?
2: Naiuban, tinagalog. Ato sang i-acknowledge ni niya diri sa tong Facebook live no niya si Ron Sabandal. Good morning sa tanan watching at Hacienda Frenzy Village Mahagway Talisay Cebu. Oy, taga Salip, taga Talisay. Ato ang kauban ng Cebu, duha na lang taga probinsya nga sa Region 7, Cebu ug Bohol na lang. Morning Sugbo. Sugbo ug Bohol. Dipod pwede pug Cebu. Oo. Island ng Cebu. Kay murag Cebu pero mutapot. Mutapot na sa tong ugat, mahimong kolesterol. Di si Ma'am Plurame Besa watching sa may Texas mutagam. Ni. Matabata ni President Trump dito sa US no. Mao siguro ni tugan ni Trump nga ayan sa gira din na kay kanang kalisod naman itong amo Pilipinas. Sige, nagsaka ning ato ang gasolina. Ingon si Ron Sabandal, condolence. No boat buying, sagrado ang boto. Ani as si Dr. Yeye is watching, no? Niya, nasa Ron Sabandal, no? Di as si Kagawad, Sian Elaine Talibian sa San Agustin Talibon, no? May buntag sa tanang Tagalibon, Tagatalibon. Unya doon na tayo nintanaw nga kinchika mga nintanaw sa itong Facebook Live. Karong butaga, ato pong nahinabi ang taga LGA regarding aning ato ang nagsingabot nga pag-open na ito, aning ato ang Governor's Cup. Patakahibaw sa date, pero ato nang giingnan ang taga LGA nga provide ang taog mga datos kabahin ani og pila pod ka team ang muapil daghan siguro ni kay kaning kasagaran gyud sa ato ang kuan karon mga batan-on they're looking forward nga duwag basketball kay magunsa man ang ilang skills ilang kuan nga di makita sa kadaghanan kay karon mga batan-on don they're looking forward nga ma pick up ni sila sa mga prestigious schools nga diin gusto nilang muduwa no nya sa to silang dunay na itabo katuntua sa tanan kuan maura man po itong itabo pero looy po looy no so, ato yung tanahon nga lain din yung mga training o basketball kung adto na sa kakauluhan bro kaning mag team building niya mag training pa butang nga gwit si muhang tiil o gamot
3: butangan
2: niya bugat na ba na so money na ya nga mga lang tag datos ato lang nang i-discuss sunod no so karong butaga bro unsay atong daddy na gikan sa Paimo
3: bro money ang atong na bit bro gikan sa provincial information and media office bro from water to table
2: ha
3: di bro oh. From water to table Bohol Fisher Fox Sea Hope in province aquaculture drive nakakitag paglaom bro
2: na bahin sa kabahin sa aquaculture no
3: gikan kunos tubig paingos lamisa bro
2: gikas tubig paingos lamisa unsa may gipasabot ana bro
3: ang isda kay gikan mas tubig bro
2: okay so isda din na
3: mga pagkaon ni dia kay mga fisher folks bro nakakita magpaglaom sa aquaculture drive nga gipaygayon sa probinsya bro ila mag yun eh mga fisher folks. Busa gibutangan bro pay mo. From water to table. Pagsara po ni bro ba? Kay kasagaran from south to north may atong mabasa. Kini karon from water to table, Bohol Fisher Fox Sea Hope in province aquaculture. Tanaw na to kung sa sulod ini bro ato sundan ang pay mo.
2: Yes.
3: For many fisher folks across Bohol, the challenge of putting affordable fish on family tables has long been intertwined with the struggle to sustain their livelihood. Dugay ra din ning gikumbate bro kining kini laging mga pagkaon bro diha sa hiniusang pagtapok des kananan sa lamisa sa pamilya bro. Oh, dugay ra man ning kutihan bro nga ang kanhi ay pa bro do na namay gipahigayon nga mga intervensyon sa mga nagkadaiya nga namunuan sa nanglabay nga mga katuigan. The assistant package include 10 non-motorized paddle boats. Oh, ang tabang bro naglangkob nini na pulo kanan motorized paddle boats.
2: Bugsay. Ano ay klaro yung sakayan lang.
3: Sakayan.
2: Kaning og dako-dako lang sa sakayan, tawgo nang nagbigyo basta do na nay kanang makina nga.
3: Makina.
2: Tris kabalyos, no? Mabigyo na nga na, hantod nga, pambot na yun. Kanang mo, kung anong mga 10 kabalyos, o di ba 15 kabalyos nga mga kaning makina, no? So, Moni, ato din yung ato ipahibaw po sa itong mga katawahan diri sa itong lalawigan sa Bohol, nga ang provincial government, wag yun magkawang, kabahin aning ato ang mga suportar sa ato ang mga mangingisda, labi na kadtong na igo, panahon sa udet, nga kinsa wa pa makabawi. Nga naman, yun sa man pagkuhan sa atong lalawigan sa Bohol, labi na sa atong provincial sa Bohol, ga-train kita o mga tao nga mugama, kay baw mugama dito sa Cavite, gipadaan na to na sila, mga lima man siguro to kabuok nga itong gipada dito sa Cavite nga para mugama gyud og mga kaning fiberglass boats. Unya kita ray gagama, kita ining palit og mga material, unya atong gisulduhan sila para magama ang mga klasiha sa mga kaning pamboats, no? Unya gidistribute nato na sa tanang mga kalungsuran nganing labi na ning mga coastal, in fact naka-abel gani ang Sibilya o kaning sa Pilar. Kaya doon na may dagko kayong mga naisuba din na sa to ang Sibilya o sa Pilar, doon ay dakong dam, no? Kaya mo nini nga ang atong provincial government so far, no? Nag-distribute na ta o previously ga-distribute ang mga 100 nga mga mat kanang fiberglass boats. Unya karong bag-o, doon ay 130 ka mga kaning mga fiberglass boats nga i-distribute nato din ha sa tong mga mangingisda. Kay kinadaghanan pa ang mga mangingisda nang inanglan pa. Kay wa pa gyud kabawi panahon sa audit. Just imagine unsang tuiga tong audit. 2020, di ba? 2020 nya, 2026 na ta. So napay daghan gid nga wa pa in taon kabawi sa ilang panginabuhian regarding aning pagpangisda. Nya laloy man ini karon nga bugdili ni nato tagaan, kaya asa man gyud na maghangad nangiyayo pirming mangayog ayuda sa atong gobyerno. So mao nang tagaan na lang na sila og mga pamboats para panginabuhian. Di na maghangad pirming ayuda.
3: Kaugaling kukos,
2: kita
3: na ini kahapon.
2: Yes. So mao na siya karon.
3: Ato sublion ang bahina, bro. The assistance package included 10 non-motorized paddle boats and 5 30-foot motorized boats and 115 22-foot. Wala din magkapariha ka nagkuon, bro.
2: Yes.
3: Distributed to Fisher Folks Association from 33 local government units across the province.
2: Kaya ito mga coastal, ang kadaghanan na sa mga coastal areas.
3: Bye-bye.
2: Yes.
3: Mugi kadaghanan ini. Beyond the boats, the equipments that turnover represented something more significant for the beneficiary, a continuing investment in food production, livelihood resilience, and community development. Sa ito pa, nasilsil sa mga galamhan o alimpatakan sa mga tagtungod, bro, nga midawat sa maong mga tabang, bro, nga sige gyud og padayon, way hunong, ang pagpaningkamot sa provincial government nga mahatagag kasayon ang mga natungdan. Kaya katong way sakyanan, naa na. So, mahatagag na kasayon. Dugay na rin ang ipangandoy sa uban, bro. Dugay na nilang gidamgo na makabaton. For Jose Junser Ursos, President of the San Miguel Tilapia Growers Association, government support has already translated into tangible gains, bro. Nga ang pagpaluyo kuno sa atong ang pagpaluyo sa atong provincial government, bro, dili nagyud kini basta-basta pa, bro, nga maisip nga dili dako nga ganansya. Ngano man mukita naman, bro, kaniadto damgo. Og sa side po sa provincial government, kaniadto giplano. Karon, bro,
2: implementar na.
3: Yes. Nga naman sa katuman.
2: Ina ni, duna po tay mga kaning sa amo sa office sa PCDO, no. Duna sa tay mga gipanghatag ng mga livelihood diha sa ato ang mga fisher folks, sa ato ang mga POs, no. na regarding aning ato ang pag-produce og mga kaning mga isda, no? Just like kaning mga fish cages, no?
1: Mm-hmm.
2: In fact, naa din sa titipa, din sa tutulan, kanang tutulan. Naata din na igipang hatag unya mga fish cages, unya doon na po mga pukot nga gihatag na to din sa lila, no? Sa mga fisher fox din na sa lila. Dako-dako to, kay 100 to ka mga fisher fox, mga fishing gears, no? So, karon gitanaw gina sa tong gobernur na kanini ang mga daplin-daplin sa to ang mga sa to ang lalawigan sa Bohol nga tagaan ni nato og mga livelihood kaning mga organizations in fact katong ato ang dunatay gipanghatag nga katong nagko nga lansa na gid bro nga panagatan, no, nga diha sa Panglao Gindulman dito sa sa tong lapita tong Mabini.
1: Mabini
2: Duna to gipanghatag nato dito. Dili lang ni ingon nga ato aning di naman yun na nimo kapugnan nga kaning atong presyo sa isda na kanang gigsaka.
1: Oh.
2: Kay moingon man na, pareha sa una bisan og ang gigamit pagpamasol ra.
1: Oh.
2: Moingon man nga mahal ang gasolina.
1: Mm-hmm.
2: Okay nga no, ang ilang gipang gamit og suga gas man.
1: Gas man.
2: Mm. Petromax.
1: Oh.
2: Just like kani karon nga tagsa na migamit og bugsay. Kasagaran mechanized na ang ilang pagpanagat, pambots na. Niya, kwan.
1: Mayo na nato moderno na pagi.
2: Niya, malagi ni. Na daghang batikos nga wa mo usos ang isda. Unsa ang pagkausos nato sa atong isda nga nagana magsaka ang mga palaliton nga uban, no? Di man lang siguro diri sa atong lalawigan sa Bohol daghang mingon nga ari diri baratong isda. Diha bitaw atong gihimo nga nag-import tag isda gikan sa ubang lugar. Inikabot dire. Humok ng isda din ang palit mga bulanon.
1: Okay.
2: Tag-tag na kaya.
1: Pansabiyahe.
2: Oo. Kanang pagbiyahe lang daan.
1: Pagbiyahe lang daan.
2: Oo. Muna nga ito ang nakita sa itong provincial government. Why not develop dire sa itong lalawigan sa Bohol? Nga ang kinanglan pa mga madtutas laing lugar nga di ay daghang mangingisda diri sa itong lawigan sa Bohol, ginsa nang inhanglan lang og suporta sa itong provincial government. So manay gihimo na to og bahin sa marketing na gani.
1: Pagbaligya na
2: dihan na punas mga LGO how to control anang inyuhang mga ipangbaligya din na sa inyong merkado. Kaya ang purpose sa to ang provincial government pagpadaghan sa kuha. Pog, di ba? I-maintain ang ato ang daghan nga kuha o makakuha ang mga mangingisda. So, maunang nagasigi taghatag o mga fish cages, pagbantay sa ato ang mga kadagatan nga dili daghang illegal kay usa man nas makakamay sa kuha. So, dire nas local government, ang inyo na po na, ang role na po ninyo is saan ninyo pag-minimize diha sa pagbaligya na sa mga isda?
1: Sa ato pa bro, may ngon-ingon nga channeling. O pagpadaghan sa isda, probinsya. Pag-apod-apod na po din sa kalungsuran, LGO na sab.
2: Yes. Muna.
1: Sa ato pa, may bahin sa kalambuan ang LGO kung mulihok bro.
2: Uh-huh.
1: Kahin lihok naman probinsya, ang province. Na naman, nangusog naman. Yakin nila bang probinsya bro, kay apil ang pagpanalipod.
2: Oh, pagpanalipod sa kalikupan.
1: Kalikupan, no? Apil na.
2: Usa ko po na itong makita po nga kaning ubang mga LGO, no? Labi na ato ang istriktuhon ng pagpanakop o mga illegal fishers. Ang LGO, lax. Ano man mo, ingon man na sila o butante laban na namo, ayaw tinuda.
1: Nabab ka po yung muhunghung bro.
2: Na ay daghan. No?
1: Leader na to na.
2: Leader na to. Makakuha laban ng mga 20 butos.
1: Ajaw
2: lang. Ajaw, tinud.
1: Tawga lang ang atensyon.
2: O niya, og embargoho na ng mga fishing gear din ha. Mingon na, iuli in tao na. Kay, ari na po na magyango-ngo na ako. Mingon na po itong LGO, mayor ba, kinsa ba diya? Mingon, iuli lang ng fisher gear. Kay, ari na, pirmi mamaylo kwarta na ako. O ala. No?
1: Resipyo o mabalay, atangan ako.
2: Kung wag yung political will ang usa ka LGO nga musumpo ni mga illegal. No? Bisan pag unsa o paningkamot diri sa ito ang provincial
1: sa
2: government.
1: Itaas, sa probinsya.
2: Oy, hinungdan. Kung wala dyan mo'y dili makiga kuha ng mga LGO. Di ba? Kay da daghan ang mga ina na nga instances nga ang LGU mismo mohangyo nga pabuhian or ayaw oh.
3: Pabuhian.
2: Pabuhian ang gipangdakpan
3: ng mga messenger.
2: Looy ang og mutan-aw gud ta. Mutan-aw ta sa atong probinsya sa Bohol. Siyempre kada adlaw gakuha og isda. Unya kun dili nato na minus-minusan ang kaning mga illegal o kaning dili ta mag-produce o mga kaning klase kaning karong mga fiskages, mga kaning mga freshwater ng mga isda, time will come nga wala kay makuha din na. Kaya wala din na ganit kakakuha pasul-pasul nun. Kung makakuha kag pasul-pasul, panudan rin na
3: nimo. Kutom rin sa balay.
2: Di na kakabaligya.
3: Kinadaganan na ng usang kilog to nga, bro.
2: Tinood. Tanawan tulingan kaniya to. Tagpilay tulingan kaniya to sa panahon pas kabataan o na to. Tag 5 stabos ang kilo. Huwag na pa ipang labay na na sa dagat kay sobras kadaghan ang nakuha. Karon tagpilay kilo. 300.
3: 300, bro.
2: 320.
3: Samot na gisuroy.
2: Ngayon na na ba? Nga, ang atong provincial government, huwag yun magkawang. Kung talking about kaning unsaon pagpadaghan sa tuang isda, o unsaon na to pag... pagpanalipod sa itong kalikupan, naa ang probinsya, Perme.
3: Tingali, kining nauna-unaan ako, bro. Daghan di mo ayon. Panaglitan ka ron, bro. Matod ko, ha? Tingali, kining akong nauna-unaan, daghan di mo angay ni LGU, bro. Nga nung pasidunggan man lagi po ang mga LGU, bro, nga kusog mo hakot o basura.
2: Oh.
3: Di pasidunggan po itong kusog mo abag sa pagpadaghag isda.
2: Wow.
3: Oh,
2: wasig din ang iba. Makaigod, bitatanga, dunagyo'y... doon nag-kanang mag-class usahay ang ato ang kuha nga. Pero umuingon na ganyan itong gobernador nga, pugnay na ninyo. Kanang inyuhang pang illegal fishing din na. Kay, ayaw lang tadiri sa ato ang lalawigan sa Bohol Dok. Kaya why na-involve mga officials o mga illegal fishing. Illegal
3: fishing.
2: No?
3: Ang na-involve, suod sa mga opisyal.
2: Suod sa pariyaragun na ang agrikultura na ito, no? Na talking about agriculture, ang kita diri sa provincial government, wa ta magkawang ug mga kuan.
3: Nagapaningkamot gyud.
2: Paningkamot ta nga mudaghan ang atong ani, mudaghan ato ang kuan, ato ang mga farmers nga mutanom. Pero ang local government, kun dili gani kanang mo tuman og kuan,
3: di mo abag.
2: Di mo abag wa mo.
3: Sayang paningkamot.
2: Sayang paningkamot. Kun mo kay LGU magyoy kinahanglan nga mo singa na mag-initiate na ana ngadto sa field nangaranaw mga mao. Kunara ka din ha sa imuhang opisina ka pa
3: mo ba to ning mao municipal agricultural officer amo na
2: daghang pero daghang mao nga daning kamot
3: nagkugi.
2: Pero nagay uban
3: nga. Nagay uban nga, nara mag-atang sa terminal.
2: Oh.
3: Hinumdum ko sa kong amigo, bro. Panahos Marcelo, bro. Ingon matuskan ni Presidente Marcos, ang ama. Ang tanang naglihok sa agrikultura sa kalungsuran, paduos kabasakan. Nabiki lang akong amigo, bro. Kailan ni mo to?
2: Nabali.
4: Nakimpang.
3: Nga naman, latay na mas pilapil.
2: Hindi kayo ba mulatay?
3: Hindi ka mamulatay. Latay-latay ng tinimbawan po, bro.
2: Humok tong timbaw pa kayo bag-upag.
3: Magkakalaka ang pilapil. Karon bro, gipasuroy naman. Agbong pilapil, bro. Pagdagan pang Santos o ni Presidente Marcos sa una, di ba doon na to eleksyon nga kalit-kalit? Dito Santos butar, bro. Nagipasuroy naman. Sawa pa pasuroy ya, bro.
2: Okay pa.
3: Marcos, nga naman. Terminal, bro. Magatang, malamas mga manang. Wabay tungro dito masak sa inyo. Ayaw mo.
2: Atura manguta na.
3: Atura manguta na.
2: Yes.
3: Sakto pong reporting, bro. Dali mo abot ang sweldo.
2: Sakto reporting, pero dili, dili.
3: Wala atua.
2: Wala ang atua.
3: Wala yung ocular inspection.
2: O na. Bitaw, no? Kaning atua karon nakita gin na ito. Kung dili gini mo lihok ang mga LGUs. Murag sakit kay hununaon nga kadako-dako pas atong lugar. Tanawa na guning kaning kita naka agi mangyuntag gikan sa tagbilaran Lubok Bilar Batuan. kanan dapita.
3: Sa interior.
2: Oh, pikas-pikas na, dahang basak.
3: Kabasakan.
2: Oh, ogari po ka agig balilihan o tubatuan. Ka pikas-pikas, dahang basak. Anto kag ubay, dagko kag basak. Sir Bolionis Pilar.
3: Oh, niya.
2: Ang question na, tanaw ni mo. Naay ubang lugar yun nga kanang patak-patak nga wa trabaho ah.
3: Mm. Diba? Ngano ka na?
2: Mailan ni mo nga nagi kani mingo kag kaning nagi usa ka mag-uuma ning gatapol. Ano man ang uban nakatanom, uban ga gio o ga kuan na. Pero di wa pa daruha.
3: Wa pa daruha.
2: Mm, mingo nog wa lagi ni ni ao.
3: Basi gawa tayo da bro.
2: Gadrive siguro kabalhabal. Gadrive naghabalhabal ang mga pero inig pangutana ni mo gano man ni trabaho ah. Mingon og namatay naman ang mag-uuma na sir. Oh, what nay?
3: What
2: nay ning trabaho?
3: What nay gatrabaho?
2: Sao man ato pag inganyo og mga inana nga kanang sumusunod muhilam pagyuta. Mo nay na ay problema karon. Nga tanawon ra gud nimo daghang patak-patak nga wa pa. Oh. Karon oh, bigikan kog kikang kog Sir Bludis pat kuan. Kita na ko nga napay daghang mga umahan nga wa na trabaho ah.
3: Wa na trabaho ah.
2: Mm. Ngano man? Patay na tagi kuan kay ang ato ang mga mag-uuma karon nanas mga 50 ang edad.
3: Na nagre 80 bro.
2: 80 mo daro. Mo ni alo oy ba? Unsay ato ang solusyon ani? Ang atong provincial government wa magkawang og mga suporta.
3: Permanente kanunay.
2: Ang NGO maoy ato ang nga, kanang inyong i-monitor ng mga lugar nga wa pang trabaho og unsay nahitabo ana. Diba?
3: Unsa ka kun dunay musugyot nga na may ligas mga kalungsuran bro. Musugyot ba? Among susihon tinagsa sa kada lungsod kaming mga tagtungod sa lungsod kun asa ang luna nga wa trabaho ah, kay pangitaag paging matikad
2: tinod oh, pwede na
3: pangita oh, di ba
2: pwede na
3: basin ko na ang sikbit mayog ani ang sunod
2: wa
3: trabaho ang sikbit mayog ani mao ramang uwan na na bro
2: mao ramang uwan na ang kakugi lang sa mag-uma may gituang gi pangita no unya napoy uban nga agencies nga gapabaya pud sa ilahang mga trabaho. Ngano man nay uban nga kaning mga dagkong basak, wa na basak ka. Gihimo namang gihimo namang naay uban din na nga gihimo nang bay.
3: Wa magatukorig buangan.
2: Adto gani kiwan. Ano, gitukurag pakture. Ano ba? Ngano man nga ang mga kaning opisina nga natungdan, di man nila na gukdo ng pag-convert og mga farmland. Nga naman ay muagi mang inatas inyo opisina kanang conversion of kanang from agricultural to commercial or kanang residential.
3: Muagi man
2: inyo, di na may
3: ihold,
2: pungan. Og di ba kung naaga ni wa muagi sa inyong opisina nga wa mo agis inyong opisina nigtan-aw farmland na. Ngino pa ila kaso kay naman na sa inyong mandato.
3: Unya kini ra bang atong kabasakan karo bro, kining existing ha. Kining atong mga kabasakan dili nang irrigation. Hinimo og trabaho ni sa atong mga kanhi lolo bro. Unya ang gikaon ra pa sa atong mga lolo kani ato mag-anag-anag lang kuno kamutis daplin sa gitrabaho basak bro.
2: Yes.
3: Unya anag-anag og kamutis, sandig-sandig ang kawit og duba bro.
2: Wala. Sirit kayo.
3: Piko pa'y gamiton bro.
2: Tinoon. Tinoon. Kinumundo mo dugo sa panahon na kusbata ba ko no? Mingon ang ganing magpigis.
3: Muka na pigis bro.
2: Magpigis ng ganing.
3: Maguyod ka ba o nalingin maguyo, ka ba?
2: Kanang dako ka so nga tabla nga murag utsom siguro gilapdo na na ang gibagon murag tres
3: tumban po si Muntiin
2: oh na. Dyan na pa yung ngipon-ngipon oh. Tumban sakay-sakay ka itong imuhang kuhan kanang katong pigis ito bugat kay ito
3: bugat
2: kay ito kay sulit ito nga
3: magwanta ang katigulangan oh.
2: Katong pagpigis kay moment ay paglukat itong mga kuhan mga katong mga ugat-ugat sa kuhan. Karon
3: gihaguan yung tinuod sa itong mga kanhiay
2: ko. Kung tanaw ni mo sa una, ang pagpanguma, mo ito'y gralog yung sakripisyo. karon kay nana may mechanized, no? Mahayag nana may mga wala na gani kabaw ron, wala na kakitag kabaw. Nya ang nakanindot kay ang atong provincial government, wag yun magkawang og bahin na nga naay mga programa nga in fact usa ka organization na tagaan og traktor, no? Tagag traktor,
3: modern farming na
2: kay nagganam lagi kamaas ang atong mga farmer. So kaning LGU mo na ginay mangita unta og kanang makakita na gani kagwa trabaho ng basakan. Mo tan-o nimo nag ginsa man ning basakan?
3: Kisa tagijay ni.
2: Okay, to aning dibilupon nino. At abangan ba sa munisipyo? Abangan sa munisipyo. Ato na lang ni abangan aron trabaho, patrabaho na to ni. Di ba? Ug dili gani kada munisipyo dunay kontes-kontes. Kinsa dako ani kanang i-incentive nimo ang pagpanguma. Aron mainganyo ang atong mga farmers, ganahan kayo mag kinsay mingon magag og bahig vegetables. Kinadak ag taong, kinadakan ag taong. Kinadakan o ganang kalbasa.
3: Kalbasa.
2: Ana ba?
3: Makahimo mang lungsod ana bro.
2: Ano di man?
3: Ngano man? Og na lagi street dancing mo, appeal man bro, ngano og gasto.
2: Kana bang i-incentivize, i-incentive nimo ang pagpanano?
3: Pagpanano.
2: Doon na lagi, ambot lang, gihimo pa ba na karon sa usa ka lungsod, no? Dila sa nako isgutan unsa tong lungsura. Basta doon ay usa ka lungsod. Ngayon lang, ipakadakaan, magpagtanom og saging.
3: Kana?
2: Pagpatanom og saging, magtanom gani kag saging, tanaw na sa kuan dito, og pila ka buok, huya, tagaan kag tag 5 piso sa kada natanom ni mong saging. Saha? So, yun na bang mga incentives, ha? Pero kung ang LGU gani way pakabana yun ang mga bahis agrikultura, tuara sa opisina nga, di ka ni musuro itong iyahang merkado. Sana ito. Sa pila na kabuok mayor o mga kagawan nga musuro yung merkado. Tanaw-tanaw. Hugawa man itong merkado?
3: Daghan mang merkado bro sa tibok Bohol, sa kalungsuran. Asa din na sila paingon usahay. Kasi busy bro.
2: Muna rang merkado kay na nang imbitar og inom.
3: Mo lagi na nga. Kung tanawon ang gikinahanglan nga pag padaghan sa atong pagkaon nga di tamahot dan bro. Dakog tampo ana ang LGU.
2: Yes.
3: Dakog tampo.
2: Yes. Tinood. Pareha lagi ni kaning at imo anay abutan ni tungod kay ato ang ginganyo kaning sa ato ang pagpadaghan sa tong isda, di ba? Mao nay kuan din na in fact na natay mga programa nga libre nga pagpanghatag nato sa gihaguan ginas atong provincial government gagapat 35 ka kanang ka kamao mo gama o fiberglass nga mga pambots. So kaniniya dirha na nas LGU kanang labi na ng mga illegal fishing, kanang mga troll fishing, kanang mga kanang nabitaw mga dagkong mga lansa din na nga mo mga pila man ka kilometers gikan sa imuhang kuan nga sa una 15 man, di ba?
3: Nga di gyud ka
2: padaplin na lang. Di ka lang ka padaplin, ya. Basta gitagaan buka ko sa kabanyera.
3: May mo kunti nga libro ah. Palain ko pero parehong pagkaon, isda man puro ni. Ambot asa ma panid kining mga awang bitaw bro sa magpadaghan pug awang daghan may mga on bro
2: daghan ako lang daan. Ako lang daan kinaham kay nang kung awang
3: pero lubihan nimo bro
2: aha
3: parisa gambubuy na
2: ana to singot nimo higop-higop sa bawa ra
3: nya pustog dahon ini utok bro parat-paratog timpla
2: ilami isabaw sa bahaw nga bitaw no hopefully kaning atong mga LGUs dunay mga kuan measures ani nga himuon ang atong mga LGUs regarding aning pagpadaghan sa tuang ani no mali gini kita ka sige man tagyo kapirming kasuroy-suroy makita gid ato usay makaingon lagi tag kaning group kaning dako kaning lugar nga gi-develop niya lain-lain ang trabaho sa maong uma kaingon ka kani tapulan siguro napagay usang kanang scheme sa itong mga mag-uma. Nga ang ilang trabaho, ilang trabaho gibaligyag lain.
3: Mhm.
2: Mhm. Daha gitagaagyuta sa agrarian.
3: Mhm.
2: Karon imbis nga ilan ang yuta,
3: mm,
2: tuwa ang trabaho, gibaligya.
3: Tuwa na yung certificate or ownership? Oh,
2: tuwa na ang tayo titulo.
3: Tuwa na?
2: Oh, tuwa na. Giprinda na po.
3: Giihawan na magmanok ng titulo nila, inikabot nila sa ilang balay, bro.
2: Oh.
3: Impas ang manok na diilakawan. Oh. Ano may madakpan?
2: Mm.
3: Ihaw, bro.
2: Kay, ako sa una.
3: Kung kalipay man.
2: Ako sa una, mm, kuyo-kuyo kong sorbe.
3: Mm.
2: Sorbe sa dar.
3: Mm.
2: Giihaw manok, hasta galumlum giihaw.
3: Pero, pag abot sa pila bulan katuigan,
2: wala. Dili na may tagiya.
3: Dili na may tagiya.
2: Mm. Doon na, prinda na sa uban.
3: Gadahong oh, po lang dahil nga katag, bro.
2: Mm.
3: Nga gitinuod sa gihatagan.
2: Bitaw.
3: Pero gitinuod, higbaligya.
2: Na, o gato kung subayo ng gipanghatag nga titulo sa dar,
3: mm,
2: kanantanan mag-uuma ba? Atong mm, pangutan o nagasarang imong titulo?
3: Oh, be, tanaw-ta.
2: Oh, tanaw-ta. Mm. O nga, o imuha ng giprinda,
3: mm,
2: kaya na may period gud ana nga di nimo maprinda og
3: mm,
2: nasod ka
3: non-negotiable non-negotiable
2: no. Mm, og naa masod ka 10 years nga imo nang gibaligya bawion
3: bawion
2: oh aron mo tagam
3: mm, sa to patagsa na imo pakita karong titulo
2: mm tagsa mo ni niya mga wa makita sa to ang mga kuan kay wa magud mo feel po ng uban din na mm, na bagoy kaneng natudlong sekreta mga sekretary siguro bro. Wa na mm, ona katamak og basa.
3: Ha?
2: Wa na katanong. Nay uban head of offices wa na katamak og basa.
3: Wa na uban bro.
2: Mm. Mayo
3: lang na si inamigo bas dinagkon tapok.
2: Mayo lang na story was application.
3: Balag di ka mo story
2: mm,
3: pero gi-apply.
2: Mo na.
3: Kaysa mayo story
2: mm,
3: nga wa i-apply. Pero ang nindot story
2: mm,
3: uban sa apply.
2: Yes.
3: Mao unta nay nindot bro.
2: Oh. Mana
3: dagang mga basak o, sakto man ang imong giingon bro kanay mm, dagang makita nga malantaw na to gikas kalsada nga
2: mm,
3: mayo gani ang usa
2: oh,
3: sickbed
2: nya gapatakpat dia dire ato asang basahon ning uban no ang ubang mga kuan dire niya si Ron Sibandal ingon siya the Philippine agriculture sector grapples with interconnected challenges including fragmented land ownership, aging farmers, vulnerability to climate extremes with typhoon and droughts. Tinod ka sir. No. Nga di asi sa tung uban aning nawa naman. Di uban nga sorry na lang na wala ko mabasa ning inihong uban nga mga kuan. Mo ni mani ato na isgutan karon kay mo balik gining ato ang kun kanina ganing ato ang isgutan kabahin sa production no production sa ato ang isda ganing production sa ato ang mga uma sa atong mga produkto sa agrikultura remember nga wa gyud magkawang ang atong provincial government pag support anini ang mga farmers in fact nga basta masood ka lang sa usa ka programa doon naging ipanghatag ang mga seedlings, fertilizer. Inani ba? Inani ka supportive ang ito provincial government, doon na patay ipanghatag ang mga farm machineries. Pero maulagi, kung igot at ang manghatag, unya diri sa LGU, wa din na ang ato ang pag-monitor ang mga projika, failure kita.
3: Lipay ko siguro kayo ang Provincial Agriculture Office, bro.
2: Mm.
3: Kung doon ay usa lang ha,
2: mm,
3: agi kintag pasiuna, nga muingon ang gikan sa LGU nga, Sir, niay among sugyot nga mga taga-lungsod,
2: mm,
3: tanawa ko nun ninyo diha sa opisina, maayo ba ni Sir? Kaya amunin lihokon. Labay kalipay siguro sa mga kadagkuan sa opisina, bro.
2: Yes.
3: Kung naay maingon-ana nga sitwasyon, no? Ina ng talanaon, mm, di ba? Oh,
2: yes.
3: Ano man, nagpasabot nga dunay feedback.
2: Mm.
3: Dunay gihimo.
2: Mm-hmm.
3: Oh. Kay kun wala mo gihimoon, mao toy mahitabo bor nga ang kapasakan kabugangan.
2: Mm.
3: Oh. Oh.
2: Bisan dili lang diri sa atong lalawigan sa bulma kita ning dagkong problema ang mga inani, no? Mm-hmm. Bisan sa panahon nato sa mga bataon sa mga bata-bata, ato ag yung appeal sa leksyon. The Great Plains of Luzon, the rice granary of the Philippines. Di ba?
3: Central Plain of Luzon.
2: Central Plain of Luzon. Usa ginasgi pa si Garbo sa atong lalawigan at sa atong Pilipinas nga daha din ang dagkong basak.
3: Kanya, ipasabot ba ng granary, bro? Mm, tua dito ang dagkong mga budiga.
2: Oh, tanawa. Oh. Tanawa karon unsay nahitabo. Gawa na, gihimo ng mga subdivision. Di ba? Ang pait good ani kay mo claim ta nga Philippines is an agricultural country. O nga, gasige ta og import ato lang pagkaon. Kaning ato ang kaning atong humay no, ato ang kaning ato ang bugas ga import. Asa man nagika na ilang mga scientist sa Thailand, sa Vietnam, sa o sa panang kuana sa India.
3: India.
2: Sa US gani ilang mga kanang best nga mga scientist regarding og rice production gikan sa IRE. Yan niya na to ang source sa lamig nindot ng mga varieties nga wala na to ipang tanom diri sa atong kwarto agi pang tanom sa laing nasod.
3: O siguro ning atong mga katigulangan bro, bisag mga amtong gipang kabuhi. Kaya nga ang gipangaon sa uban bro, gikan mas laing nasod.
2: O siyempre, kay kananaang nagyon ay preservative.
3: Preservative. Muna nang muingog hapdos ang kutu-kutu.
2: Di ba, muingog nung tuwa nagi, kabuhi na ko diri. Pahil, pakuy-kuy ng kabuhi. Lain ba ni mga tiguang og kanang kabuhi o na kay ipakuy-kuy manghihilot.
3: Oh.
2: Oh.
3: Na kana po manghihilot, inihilot na po kay magdaamon po daag lagnob.
2: Kasla eh hakop-hakop.
3: Oh, hakop-hakop. Oh, pasidan ansa. Ayaw pagpagutom. Kay na may mga instruction. Doktor, ba dai na instruction, bro.
2: Yes.
3: Apil po mga manghihilot. Mo na nga basin ba? Nga kanang uban na to ng mga katauhan nga muingon sa doon sa kutu-kutu, wako ganahin mo kaon, tungkol maguna kay, nakabiyahe na maguna ang bugas bro.
2: Yes.
3: Ang preservative.
2: Tinood yun. Nagin na yung preservative.
3: Usaw naman na.
2: Malagi. Mani niya ang sige taghisgot og mga inan eh, nga og dili, dili ta mag-tapok yun ang ito ang mga LGUs. Time will come nga, tanan na itong mga basakan, supposed to be kaning basakan kaning atong mga lugar nga kuan gasalig na lang tas importation which is dako kay nang sagpa nato nga daghan batag lugar nga katamnan unya mo import na inuunta atong gipatay ang atong industriya kay ang kwarta nga ato supposed to be ani ra magtuyok-tuyok sa Pilipinas tuwa na dito sa gipangdana sa laing nasod kay gasige lang tag import og pagkaon.
3: Ipagarga biyag barko ng mga bugas sa
2: lain mo po ning ubang kaning labi na ning nasod ng mga kwartahan kay hotdog palit ng imo ang produkto niya ini kahuman ilang i-recycle dito sa ila ibaligya nimo dire mahal
3: mahal na.
2: Ang raw materials ato ang ini balik dire finished product mahal na.
3: Mura din ang sapatos sa inumduman ako.
2: Tanawan ako.
3: Paliton tanang sapatos sa Pilipinas nga wapay marka. Dadon dito. Sila igo lang magmarka, magsalan. Pagbalik dire bro, marka hagag nasod bro, pati mahala na. Pero diha na dai buhatas marikina bro.
2: Tinood. Malagi. Kaning usahay ba makaingon ta nga pabaya laning ato ang mga national nga mga government officials kasalig kay naman sila kwarta. Ang luoy dire sa ubos nga way kwarta.
3: Way kwarta.
2: Ano ito ang inganyahon ng dias ubos nga kuan kanang try kaning try arikas farming. Usa pa dunay lami kayong plano no kanini akang Sir Eduardo ni nga idea nga kaning ato ang mga OFWs kaning ato mga balikbayans ato ning inganyuhon sila nga mo invest dire sa atong mga co-ops na diin ang co-op nga labi na sa farming sa farm no kaning mga farmers co-op no kaya ano man ang imong kwarta din ha siguro gyud ang intended para mukaon man gyud ning tao
3: mukaon di, oh. Dili pwede dili
2: do so dili gyud na madaot imong kwarta kun mo anas mga farmers co-op no nga kaning mga OFW na to usahay laban ni ato mga OFW mga ila din tao ning mga kaning mga kuan mga ilad ding mga kanang 5-6 kanang mga
3: kanang inyong usang katos mo anak dito usang pagkaog mo
2: 200
3: usang libo
2: daghang kaya na
3: mga ilad
2: katulang kapa o daghang OFW ito na nga nangadaot ilang kwarta
3: daghay ga kapa
2: ina ni ba nga duna ni ito ang mga OFW ato ang ganyuhon ari mo aris mga co-op kaya nga ito kaning labi na ning mga bulanon mga co-op mga balikbayans daghan man gyud nga wakay ba og unsaon pag pahiluna silang kwarta. O, ari nato ipang pa atong i-advisean nga diri mo sa tuang mga co-ops. Makibaw man ang ato ang provincial government nga kaning co-op nga dako na ni, no? Gaining ni siya. Ato dito. Kay na ubang mga luoyin ta ning ubang OFW. Aning labi na ni mga kaning mga kundo-kundo. Nga gipa-invest og mga kundo.
3: Dinago.
2: No, gipa-invest og kundo. Wa pa gani mapalit ang yuta, tuwa na. Tuwa na broker dito gaingon kani lami ni kay iniktan-aw sa building bitaw nga kanang design kanang kanang sa
3: kay na may ipakita
2: na ipakita mga building niya kuan lami kayo pero wa pa din palit ang yuta. Di ba? Oh, ana na ani mo maila mo ni ato ang lami kay itong kuan ni Sir Rolando asar ka to wa naman mo kuan nindot kayo nga mga ideas ba? Unya siguro ato anang og mo ang atong provincial government namantay ka ng investment program, no? Og bahin og mga co-ops dire po sa opisina sa PCDO.
3: Na may opisina.
2: No, nga asay mga co-op ani nga gaining ato na to. Adto dito pa mo invest ang mga OFWs og mga balikbayans.
3: Dili adtong mga kanbas-kanbas
2: ng bansa. Dili, sa dili. Ayaw to. Dili, ayaw to. Kaya namay, mahog na pong na yung middleman. Mawalang eh. So, hopefully, makuha na to. At to, sang i-acknowledge di rin, ang ato ang nananaw, no? Di as si Goldie. Goody Alboradura. Oy, nag-turbohol na ba ka, Goldie? Good. Goody. O di as si Ma'am Belen Karaan Domingo. Gatanaw ka na to, karong buntaga. So, murag, ato ipahibaw, ato deng, gamayang lakbitan nga, ugma, doon na napasupod may meeting sa service caravan, nga hipaghimuon sa atong LGE, tungod kay Arena Santas Isla, wapakukibaw asa itong isla, tabok na bulig isla, kay sa kada buwan, kuan gina na nga, tagura ka isla ang adtoon
3: kada bulan.
2: Kunya kun mahuman aning matong mga isla ari na sa tas mga sa mainland nga mga Jida area. No. So okay. Maninia ang unsa og mahibaw na nato ugma kun asang islahan na pod. So manatay oras bro.
3: Manatay oras bro.
2: Mayo na lang kung daghang salamat sa inyong pagsubay nining atong programa, may buntag kaninyong tanan og sa kanunay Abante Bohol.
3: Dagan salamat sa mga higala sa inyong pagsunod nining Montolumanon. Inyong mabati gikan sa Adlong Lunes hangtod sa Adlong Biyernes. Alas 10 ngadto sa alas 11 antak na sa sayong kaudton. Sa ngalan sa provincial government, uban sa atong talahorong gobernador Aris Amintado sa Paimo. Uban sab ni Attorney Pilipina Asoy Piolio o ni Sir Mark Anthony Pernia. Diri sa Sibian sa DYRD, tagdumala ng Sibian, diri sa Master Control, uban ka namo mga igala si Engineer Gilberto Lop, diri sa video, si Jerek Ihok, uban sa akong kauban, samas nandan. Ako si Loloy Tutas, hinumdumi, pagserbisyo, alang sa katawhan, organisado. Mayo, may buntag, kaninyo.
4: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
5: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
6: Kinahanglan sa bildo, anihana din sa Bohol ang kompleto nga tigmaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Mao lagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya ka?

0: responsibly.
1: Hello, mga MXC Believers! This is Carly Chua and welcome sa atong kwentuhang MX3. Kauban nato ang Usaka HR Supervisor, Ms. Janeline Barsalote. Hello, Ms. Jan! Kamusta?
2: Hello, Carly! Okay lang, and of course, laban ng gihapon kay breadwinner biyata and dili pwede mo surrender.
1: Maugyod! Ms. Jan, nganong nagustuhan po ni mo ang MX3, Ms. Jan? Unsa ba ang history ani nganong nagkailhanay mo?
2: Year 2016, nag-Thailand ko, nag-OFW ko. Sad to say, wala ka yun akong lawas dito ah. Nag-breakdown ko, nag-hinang ako ang immune system. So, kailangan ako muuli. Introduce ako ang MX3. Then, after using MX3, na muragaan na kayo akong lawas, ang MX3 capsule manggood kay proven and tested na may alpha, beta o gamma nutrients. MX3, dari ko believe.
1: Salamat kay Miss Jan ha.
2: Thank you, Miss Carly. Thank you, MX3.
1: Till our next kwentuhang MX3, mga ka-MX3 Believers.
3: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatrol.
5: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: kanang hugaw, no? Karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mo sugat lol kay pres ko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugat lol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tigawang naku, mauna ang andam na kong mubiya sa akong mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa akong mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
7: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
9: Happy Fiesta!
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Strong sa una,
14: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay.

0: help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
3: Gikan Kanamo sa DYRD.
4: DYRD.
3: Welcome to the world, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: gawang nako? Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy! What ako?
3: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilabian.
5: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kun mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart, ug sa bulsa.
6: Basta na ay hilanat.
7: Dapat matik. Ibay Jessic.
6: Sa hilanat, hunahunaon kun unsay luwas makapaayo.
7: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
6: Dapat matik, iBiogesic!
8: Alagang Unilabian.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, iBiogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
11: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among paghahisgutan. Puna ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa tumanga suking tigpaminaw nitong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa tuang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the woman behind serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ito ang BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Ralston Hala, at ang First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguni ang panlungsod city councilors at mga kaubanan atong mga city hall employees at mga department heads and office heads atong pagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, ang atong chief of staff Ma'am Kathleen Torimocha and our city administrator Sir Alvin Luis Acuzar. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre mayong adlaw usab no sa atong mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong oras. Dalagan kayong salamat sa inyong pagigunong, pagiguban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa atong pagamhan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Ug asa man kuto din sibi atong programa ug asa man ro nahimutang ang atong mga sutig paminaw, gasa mo nahimutang karong mga oras sa mga higala, daghan kayong salamat kaninyong tanan. And stay tuned antud sa mahumantong programa ni ato ang magpakabana alang sa kamatuuran. And of course, di sa nako makalimtan sa pagtimbaya ang ato ang 15 ka barangays ni atong siyudad sa Tagbilaran, atong 15 mga kapitanes, and of course, sa ato mga katawhan nato diri sa siyudad sa Tagbilaran. Hello, kaninyong tanan, ug maayong adlaw mga higala. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlawa. And yes, no, mapasalamatan ang pud ko o ako pong pagtimbaya sa to ang tigtimonya tong programa si Sir Gilbert Tulop nga may nag-insure nga madungog ta sa kahanginan kundi naka-air ang ato ang programa mga higala sa DYRD station and of course sa ato ang Facebook page kundi usab naka-live ang ato ang program and sa to mga online viewers nato no sa to ang DYRD Bohol ang kasaligan. Yes mga hinggala, hello ug maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre akong pagtimbaya usab no sa to ang mga katawhan nato sa both station both nato sa to ang programa no ning ato ang radio and sa Facebook page nato sa DYRD hello and sa to ang official website usab mga higala ang www.dyrdam.com. Yes mga higala, it's a new day because today is June 10, 2026, adlaw nga Miyerkules. Yes, no? Ikatong adlaw na nato karong mga higala sa tuang pagpanerbisyo sa tuang buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tuon kay lang adlaw na sa mga higala, lain sa mga adlaw nga tuang pagaisgutan, kabahin sa mga tikaran, programa, serbisyo sa tuang pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And of course, unya tao-tao sab no ato sa basahon ang news beats nga tong nakuha sa tong buhatan mga higala, so stay tuned lang para makahatod ta sa mga labas nga mga balita ug mga updates program sa tong pagamanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. And unya ato sa basahon ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jane Yap, kay ari ato mabasa ang mga official nga mga information announcements, program services ilabi na nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. And sa dili pa nato basahon mga higala no nga tuang news beats and Facebook page post ni Mayor Jane mga higala ari sa taas atong kamustahan no, so kamusta nga tuang mga sukidig paminaw nato nga naminaw sa tuang radio via DYRD mga higala, and of course sa to ang mga online viewers nato sa DYRD Bohol ang kasaligan. Kamusta man mo? Kamusta yung tibuok adlaw? I hope you are all good. You are all fine, no? Na mo sa maayong panglawas. And speaking of panglawas mga higala, yes, mahatag-tag reminders ginagmay sa itong mga suking tigpamina kung magawas mga ito sa itong mga tag sa kamanga panimalay o magawas man ito sa mga tag sa kamanga ipangtrabahoan mga higala. Ayaw mo mo kalimot sa pagdala o payong, no? Or aning pwede na tong magamit no para protection sa tong lawas laban aning init ug uwan, kay tong panahon mga higala grabe na pud ron kainit no, nakaingon jud kong hay Ginoo ko inita naman ni kaayo ni atong panahon mga higala, so para iwas sakit-sakit mga higala ampingan jud nato ato ang lawas no. And ayaw makalimot sa pag-inom og tubig no, 8 glasses of water ID ko mahimo mas ninot mas og daghan na lang jud kay murag sa sobraan kainit para tabang pud no, para dapat hydrated ta every day no, manang inom jud tagdagan og tubig. And don't forget to take vitamins no, inom tag vitamins mga higala para tabang sa ni protection sa ato ang lawas laban sa mga sakit-sakit. And of course kining atong timan-an jud matag adlaw nga health is wealth, so yes no, ari pud tuha mga higala ari na ta sa ato ang news beats nga tong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Nagpahinumdom ang City Government of Tagbilaran nga kutob na lamang karong Hulyo 6, 2026 ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubos sa RPVARA law. Giawhag ni City Treasurer Hubert Inas ang mga tag-iya o real property sama sa balay, yuta og machinery nga adunay atrasadong bayranan sa buhis nga pahimuslan ang maong amnestiya aron makabayad sa ilang obligasyon nga walay penalties and surcharges. Gipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaabot. Samtang sa mensahe ni Mayor Jane Yap, iyang gihangyo ang Tagbilaranon nga suportahan ang programa pinaagi sa tukmang pagbayad sa buhis nga maoy gamiton sa padayon ug sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo ug mga proyekto sa Dakbayan. Matud sa mayor, dako kini nga kahigayunan sa mga delinquent taxpayers. Gihawag usab ang publiko nga moadto dayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon ug dugang nga impormasyon bahin sa tax amnesty program. Sa laing bahin ni usab mga higala, lain nga road concreting project ang nahuman dinhi sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap, iyang gipahibalo ang pagkahuman sa road concreting sa O Zamora Street nga nahimutang sa Barangay Taloto. Gilauman nga dako kini og tabang sa adlaw-adlaw nga pagbiyahe sa mga residente ug mga motorista. Tungod sa proyekto, nahimong mas luwas ug mas komportable na karon ang pag-agi sa maong dalan ilabi na sa panahon sa ting-ulan. Matod sa mayor, kabahin kini sa padayong pagpalambo sa infrastruktura sa dakbayan aron mapalig-on ang road network ug mapadali ang mga transportasyon sa mga tagbilaranon. Gipasaugda usab ni Mayor Jane nga ang proyekto 100% kagipunduhan sa City Government of Tagbilaran ug gipatuman nga nagpabiling zero loan ang syudad. Samtang nahuman usab bag-o lang ang phase 1 sa Kabawan Road Concreting project nga naghatag og mas maayong access alang sa mga estudyante, commuters ug mga residente nga moagi padulong sa Dr. Cecilio Putong National High School Kabawan ug sa Bureau of Jail Management and Penology. Ang maong dalan nagsumpay usab sa Tagbilaran ngadto sa mga lungsod sa Cortez ug Corillia. Sumala ni Mayor Jane Yap, nagpadayon ang dakbayan sa pagpatuman sa mga proyekto nga adunay direkta ug dugang benepisyo sa katawhan, ilabi na sa natad sa transportasyon ug urban development. Sa laing bahin usab sa ato ang news beats, mga higala, naghiusa kagahapon ang mga namunuan sa turismo ug uban pang mga stakeholders alang sa site visit ug assessment sa Tagbilaran City Central Public Market isip kabahin sa paningkamot nga mapauswag kini ngadto sa usa ka potential nga day to night cultural hotspot sa dakbayan. Ang kalihukan gipaisiugdahan sa City Government of Tagbilaran sa liderato ni Mayor Jane Yap sa pagkigtimbayayong sa Department of Tourism Region 7 kundiin gitun-an ang mga posibilidad nga mahimong sentro sa kultura, lokal nga produkto, pagkaon ug usa ka tourism experience ang Tagbilaran City Central Public Market. Mitambong sa maong assessment, ang mga representante gikan sa Department of Tourism Region 7, Bohol Provincial Tourism Office, City Tourism Technical Working Group, Tagbilaran City Tourism Office, City Economic Enterprises Office, Tugas Tour Guides, ITAG Tourism Alliance, Bohol Association of Travel and Tour Operators ug uban pang mga tourism stakeholders. Mata ni Mayor Jane Yap ang paglambo sa City Central Public Market isip usa ka cultural ug tourism destination makapalig-on sa lokal nga turismo ug makahatag dugang trabaho ug negosyo alang sa mga tagbilaranon. Ug mao kato mga higala ang ato ang news beats nga tong nakuha sa tong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug aring puntuha mga higala ari na sab nato basahon ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Sa tong mga Tagbilaranons nga wala pa naka-like and share sa Facebook page ni Mayor Jane, please don't forget to like and share sa Facebook page ni Mayor Jane nga Jane Yap with blue verified check. Kaya din ito mabasa ang ato ang mga official o legit ng mga announcements, information, ang gilabi na usab no? Sa ato ang legit o mahibawan sab nato ang mga programa, serbisyo o mga activities nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa dakbayan sa Tagbilaran. So mga higala, aring puntuha ato nang basahon ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Matod sa mayor sa iyang Facebook page post, kamulo na another road project underway. Mangga tip-tip Kabawan Road Concreting Project. Dili lang ni simpleng road project, investment ni para sa mas progressive, connected og accessible nga Tagbilaran. Under the Yapal administration, focus ta sa tinuod nga serbisyo og infrastructure developments nga diretsyo nga mabati sa mga Tagbilaranon. Ug mao kato mga higala ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Ug sa to mga tagbilaranon usab no na ni avail sa to ang tagbilaran citizen ID registration and of course distribution usab sa tong tagbilaran citizen ID card. Please don't forget to claim no sa inyong tagbilaran citizen ID card diha mismo sa ICT office, second floor. Abri ni siya mga higala from 8 o'clock in the morning hantod sa alas 5 sa hapon. And sa pag-claim sa iyong tagbilaran citizen ID card, lang tano sa ito ang usa sa mga opisina, sa ito ang kadaan nga opisina sa ito mga city councilors, diha ato ang distribution sa pagkakaroon mga higala. So sa ito mga tagbilaranon, please don't forget to claim your tagbilaran citizen ID card diha sa ito ang ICT office sa second floor. And kini itong tagbilaran citizen ID card, usa kini sa mga programa o inisyatiba ni Mayor Jane Yap when she assumed office atong 2022. Unang executive order nga gisigna ni Mayor Jane Yap is ang pag-digitalize sa tanang mga transactions and services sa tong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. And kini ato ang Tagbilaran Citizen ID card powered by GCash. No, so mo nang need the GCash kay ana na to i-process and i-connect ang ato ang Tagbilaran Citizen ID card. And napot ay mga perks anino or benefits kung unsa nato ni paggamit og pagkuha ang atong tagbilaran citizen ID card. Kung adunay natay tagbilaran citizen ID card, pwede ni siyang magamit to cashless payment, pwede po ni siyang magamit kung kini atong pag-withdraw sa any ATM Visa machine, and of course ikatulo naapod tay pwede po ni siyang magamit kung tumog abroad, pwede po ni siya i-tap swipe sa inyong payment kung adunay mo or diron mga coffee shops no nga visa po dito mismo mga higala sa abroad. So pwede kini siyang magamit ang ato ang tagbilaran citizen ID card. And punpuhon among i-announce diri ang ato ang mga partners nato nga mga establishments or merchants nato diri sa siyudad sa Tagbilaran nga partners ato ang tagbilaran citizen ID card. So mao ka na mga higala no sa mga tagbilaranons nga ni-avail atong July 2025 hantod sa karong 2026 sa May. Kung ni-process mo mga higala o ni-avail sa tagbilaran citizen ID card, please don't forget to claim now your tagbilaran citizen ID card diha mismo sa ICT office. Again, second floor open ni siya from Mondays to Fridays from 8 o'clock in the morning hantod alas 5 sa hapon. So mga ito mga higala, ang ato ang update kabahin sa itong tagbilaran citizen ID card. O ganyan po ito mga higala rin usap kita sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa kanang natawhan karong adlaw June 10, 2026. Sa taga-barangay Dao, happy birthday ni Restituta Doroy Rosalito Soro Edelberto Aquino Jr. and Rosalina Tongko. Taga-barangay San Isidro, greetings going out to Roger Lagumbay and Pablo Hamudyong Jr. Taga Barangay Kabawan, happy birthday nila ni Margarita Escabosa, Wenceslao Teofeles, and Lorna Simila. Taga Barangay Tip-Tip, happy birthday ni Restituto Pokita. Taga Barangay Manga, happy birthday ni Leoncio Salihon. Taga Barangay Ubuhan, greetings going out to Margarita Luna Abelido Samuya and Aquilino Morales Jr. Taga Barangay Taloto, happy birthday nila ni Elena Dahab, Naomi Keres, Basilides Concha, and Pipito Vitor. Taga Barangay Kugon, happy birthday ni Gertrudes Aniedes, Juanito Ocon, Antonio Arabejo Jr., Joel Corona, and Trinidad Urais. Taga Barangay Poblacion Dios, happy birthday ni Corazon de Casa, Jerry Somailo, Anita Lumictin, Reza Cabagno. Taga Barangay Poblacion Tres, happy birthday ni Flora Corambao, and Barangay Poblacion Uno, happy birthday ni Evelyn Caincoy and Wilfredo Siete. Taga Barangay Mansasa, happy birthday nila ni Margarita Sumampong, Pasita Urculio, and Anthony Hitulio Fermiliza. Taga Barangay Buol, happy birthday ni Armando Simo Restituto Aguilar and Ronaldo Gaa. Taga Barangay Dampas, greetings going out to Primitivo Ayag, Rosalina Bernaldez, Romeo Moreno, Maria Sabmejon, and Maria Margarita Reynaldo. Happy birthday sa ito mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kung sa itong kabuhan sa buhat sa pagpanerbisyo nga nagsaulog usab sa adlaw na tawhan karong adlaw, happy birthday nila ni Cedric John Arapan Himalaluan, Masalides Makindang Sempron, Jaymar Octavio Suarez Buday, Jane Aubrey Putong Baldapan, Cheryl Cadenas Batilong, Julina Batuktoy Kapa, Gemma Linda Batuy, Eliza May Dequinia, Odessa Kahilog Yakiek, Janiel Picos Balo, Emily Said Sosa, and Christopher Jobber Magbago. Happy, happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, and our 16 Sangguni Ampan Lungsod City Councilors and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And sa itong mga sukinti paminaw nga nagsaulog usab silang adlaw natawahan karong adlawa nga wala ito na-mention sa itong programa, happy, happy birthday kaninyong tanan. And yes, I would like to greet sa itong mga tigpaminaw sa itong programa. Hello to Ma'am Mary Vic Marinias. And of course, no, sa itong I would like to greet also no ni Kuya Val Remolador nga mo jud nagatud nako diri sa ato ang programa para maka live ta sa ato ang program sa magpakabana alang sa kamaturan. Thank you so much Kuya Val Remolador. Sa ato mga sugid paminaw, daghang kay salamat sa inyong pagigunong, pagiguban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Dagan-dagan salamat kay ninyong tanan. Ug maguban-uban ang sa kita mga higala ugmang adlaw sa samang takna itong sesyon itong programa ug magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim ano buingon na lang kay ninyo serbisyong from womb to tomb gugma Tagbilaran ug serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Ralson Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Baba Yap, and our 16th Sangguni Ang Pandungsod City Councilors, our Chief of Staff Ma'am Kathleen Turimotsha, our City Administrator Sir Alvin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, Asenso Pamor.
1: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: ko si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ko, ukal yun ang akong pagtok na problema. Nabati na ko ang ginhawa. Afford pa. Unang, pagmay rakaf na put mo.
1: Ukal ang pagtok na problema.
2: Afford pa.
1: May rakaf na.
3: Unilab quality yan.
4: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
6: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mo sugat lol kay presko ah kang Ima de la Rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Sa atong balita sa kauluhan, gipatambong sa Senate Impeachment Court ang House Prosecution Panel o ang Defense Team sa pre-trial para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na gitagda karong Hunyo 18. Ano report sa UNTV News?
1: Ipinadala na sa House Prosecution Panel ang notice ng pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatakda itong gawin sa Senado sa June 18, 2026, araw ng Lunes alas 9 ng umaga. Nakapaloob sa pre-trial conference ang stipulation of facts, pagmamarka ng mga ebidensya at dokumento, bilang at pagkakakilanla ng mga testigo, pagtatakda ng petsa ng paglilitis at proposed na sequence ng presentation of evidence. Pinadadalo sa pre-trial conference ng personal o sa pamamagitan ng mga abogado ang dalawang kampo, pero hindi ito open sa media o sa publiko para magkaroon ng malayang diskusyon ang magkabilang panig. Kailangan namang magsumite ang lahat ng panig ng pre-trial brief sa clerk ng impeachment court at magbigay ng kopya sa kabilang kampo ng hindi lalampas sa June 15, 2026. Pirmado ang notice ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian bilang presiding officer ng impeachment court. Samantala, nagpahayag naman ng pag-aalala si House Prosecution Panel member at Bicol Saro Partners Representative Terry Ridon sa napaulat na issue sa seguridad sa Senado. Pero naniniwala ito, hindi ito makaapekto sa inaasahang paglilitis kay Vice President Duterte. Tiwala rin si Representative Ridon sa kayahan ni Senator Gatchalian sa mga hakbang na kinakailangang maisagawa kaugnay nito.
2: Well, syempre, we share the same concern as the Senate President pro tempore, no, relating to the security threat at the Senate building and the premises. No? So we're expecting naman po that the new Senate leadership will coordinate with law enforcement to resolve the matter. And syempre, para tuloy-tuloy po yung Senate operations and most particularly, yung po Senate Impeachment Court. No? Kasi yan naman po talaga yung inaasahan namin, matutuloy-tuloy. At syempre, pagka ho may security concerns, at risk yung po patutuloy po ng mga paglilitis.
1: Nakatanggap umano ng impormasyon si Acting Senate President Gatchalian mula sa National Bureau of Investigation o NBI tungkol sa isang potential threat sa Senate building. Busod nito, naka-heightened alert ngayon ang Senado. Kinilala naman ni Lead Public Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervie Luistro ang inisyatibo ng NBI kaugnay ng security concerns sa Senado. Dagdag pa nito, mahalagang matiyak na ligtas ang proseso at mga tao sa lahat ng banta at karahasan. Isa rin anyang seryosong proseso ang impeachment na kailangang protektahan at pangalagaan. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon.
0: Sa atong balita sa gawas, US President Donald Trump dili mabasol si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu sa airstrike sa Israel sa Iran. Bisan dili ni ni suportado ang gihimong pag-atake. Balikan na to UTV sa detalye ni ini.
3: Kinumpirma ni US President Donald Trump na nakausap niya sa telepono si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu kaugnay na nangyaring pagpapalitan ng missile attacks ng Iran at Israel noong Linggo. Ayon kay Trump, naging maganda ang pag-uusap nila ng Israeli leader kaugnay ng mga pag-atake at ng posibleng paglala pa ng sigalot. Inamin ang Pangulo ng Estados Unidos na hindi niya masisi ang Israel sa pagganti nito matapos tamaan ng mga missile mula sa Iran.
4: We had a very good conversation and he was hit and he hit back. And I can't blame him for that, but he was hit. He hit back. And now they've called it quits, so they're gonna just leave each other alone for another week or something.
3: Ayon kay Trump, bagamat nauunawaan niya ang pagganti ng Israel, hinikayat pa rin niya si Netanyahu na huwag nang palawakin pa ang labanan. Anya, sinabihan niya ito na gawin ang sa tingin nitong tama, ngunit dapat din itong huminto sa pinakamadaling panahon.
4: No, I said do what's right, but I want you to stop as quickly as you can because they have to stop. It's had to do with Lebanon and it has to stop. We want to get it finished.
3: Ayon pa sa Pangulo, sa pamamagitan ng kanyang pakikipag-usap sa magkabilang panig, ay napapayag niya ang mga ito na muling itigil ang pagpapalitan ng mga pag-atake. Sa kabila ng paghinto ng mga airstrike, nilinaw ng pamahalaan ng Israel na magpapatuloy pa rin ang operasyon nito laban sa Hezbollah sa timog ng Lebanon. Binigyang diin ni Prime Minister Netanyahu sa kanyang mga pakikipag-usap kay Trump na may buong karapatan ng Israel na ipagtanggol ang sarili nito laban sa anumang banta.
5: Kali Israel yes zkhut mela lahagana atsmit ve'anu mimamshim ota ככל שהדבר נדרש. אני אומר זאת לכם, אזרחי ישראל היקרים, כפי שאני אומר זאת בהערכה ובכבוד בשיחותיי הטובות עם ידידי הנשיא טראמפ.
3: Araw ng Linggo nang maitala ang muling pagtaas ng tensyon sa gitnang silangan dahil sa pagpapalitan ng pag-atake ng Iran at Israel. Tinarget ng Iran ang kabisera ng Israel dahil sa walang tigil na pag-atake ng Israeli Defense Force sa Hezbollah sa Lebanon na ayon sa Iran ay pagsira sa kanilang red lines. Gumanti naman ang pag-atake ang Israel at doon na muling sumiklab ang tensyon sa rehiyon. Marie Peñaranda humahataw sa balita ngayon.
0: Dahil salamat sa UNTV News at TV ano may papabinaw ni Noel Dagay diya sa Carmen ni kagawad Iyas Clavite diya sa Carmen. Ngayon man ni City Jeso at Dr. John Duralba ni kagawad Bibot Budlong ni Konsyal Ini Borja ni Doc RR atong bagitang dentista diya sa lungsod sa Luway. Ni City Jesuhe Dr. John Naturalba, maing pagpaminaw usab. Bago ito mga higala ang naglangkob sa itong mga balita sa Altura sa Group Balita sa Untung Tuto, kauban sa Technical Department. Engineer Gilbert Tulop o Eric Eho, kini si Ray Tutas ang friend mo forever, maing Untung.
6: Inyong nabati ang Alturas Group Balita sa Untong Tutok at ang iugbang adlawa ang mga nagbagang balita sa Untong Tutok.
7: Oh, ano mo kung ano man na imong dagway, pre?
8: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman, kada bulan man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga, wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan, tungod kay nawanin ako ang maong bill, ug dili na ako makitaan.
7: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
8: Maulagi, pre. Unsaon, narbaho man ta.
7: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
8: Wala, pre. Magpagama pa ko.
7: Ay, sus, pre. Ang nga yun butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aro na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalaan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga-BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
8: Kanya, sa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
7: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
8: Mo ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
7: Yamat. Sweet to maligi ka, ana, pre.
8: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
7: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
8: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Downy Rock, the rock bango-bango. New Downy, even better na.
1: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
2: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: Karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mugsugatlor kay presko a kang ima de la rama nindot kay inon. Makasoy nya man ani di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: President Pro Tempore. Senator Wynn Gatchalian, sir, welcome mo sa DZRH. Good morning.
1: Good morning.
2: Good morning po. Good morning sa inyong dalawa. Magandang umaga.
0: Sir, bago natin puntahan yung update sa inyong Senate Flix, atin hong binabantayang drama dyan sa sa Senado, ayaw mo nating tawagin ganun. Pero kahapon, sir, nagkaroon ng bagyang, sabi ka natin, consultative meeting, sabi nga ni Senator Kiko, doon sa Blue Ribbon. Pero medyo kinot short eh, dahil doon sa event sa Mindanao. Kumusta ba yung preparation, sir, ng higher chamber para doon sa pagtulong sa ating makaubayan following this magnitude 7.8 talindol?
2: Tama, naka-focus tayo ngayon dito sa pagtulong ho natin sa ating mga kababayan sa Mindanao. For 2026, ang sa Kabutihing Palad, merong malaking allocation ang NDRRMC fund. Meron tayong almost 20 billion para sa reconstruction na pwedeng gamitin ng national government para sa reconstruction ng mga nasirang gusali doon. At pagdating naman po sa pagtulong sa local government units, meron almost mga 50 billion naman, no, doon sa tinatawag nating local government support fund. So ibig sabihin, pwedeng diretsong tulungan ng mga local government sa kanilang reconstruction efforts. Sa mga information na nakuha ko, may mga kausap ako on the ground, mga local government units. Tumatakbo naman ang GenSan, tumatakbo naman ang mga LGUs doon. Pero marami talagang structure ang nasira, especially mga hospitals, dapat matulungan natin.
0: May balita, Senator Wynn, from the palace sa Malacanang na medyo hindi muna makikipagsabayan si Presidente Bongbong Marcos. Hayaan niya yung key cabinet officials na promonta roon at pangunahan yung response operations. Sa inyo ba, sir, sa Senate ay may balak kayong bumisita rito sa ating mga kababayan?
2: Yes, nagpre-prepare kami para bumisita. In fact, kahapon nga kaya nahinto ng maaga yung hearing kasi nagkaroon pa kami ng meeting at nagko-coordinate rin kami sa mga agencies para tingnan kung ano yung tulong na pwede nating madala. So within the week ay ako personally nagpa-plano rin pumunta doon and yung mga ibang kasamahan natin ay bibisita rin.
1: So kahapon po ay nagkapulong-pulong na yung Senate Majority. O may iba pa pong bang sumama sa pulong ninyo para doon sa pagpunta nyo po dyan sa Mindanao?
2: Nagpaplano yung Senate Majority na pumunta. Nagko-coordinate kami ng aming mga schedules. At importante rin yung tulong na pwede natin maihatid. Mm-hmm. Ang ating bagong finance chairman, si Senator Jay Versito, ay inuumpisahan na rin yung pakikipag-coordinate sa lokal, no, sa mga local government units para kung ano yung mga pwedeng maitulong doon sa reconstruction efforts. Sigurado ako ang pinakamalaka ditong pondong gagamitin ay yung reconstruction dahil nabalitaan namin may mga kalsada, tulay, yung schools, no, nakita natin daming schools na damage. Ang pinaka inaalala ko ay yung mga schools dahil alam naman natin may shortage na tayo. Kung masisira pa marami sa ating mga schools, lalaki yung shortage natin. So, isa yan sa mga binibigyan natin ng pansin.
0: Oh, ikaw, sir, for the longest time, may Basic Ed Committee Chairperson sa Senado. Tama. At well, binanggit mo na nga yung classrooms. Ano pa siguro, sir, yung mga nakikita mong mga pagtugon na dapat i-prioritize sa sektor na yan? Dahil opening pa lang tayo ng klase.
1: Oo nga pala.
2: Kahapon, first day of school opening. No, first day kahapon at sa mga videos na nakita ko may mga schools na nasira. I'm sure sa hindi pa kasi napupuntahan yung ibang liblib na lugar, no. So importante na mag-ingat tayo pagdating sa schools dahil hindi natin pwede isalang-alang ang ating mga mag-aaral. So iintay namin yung official report from DepEd. Ang kagandahan naman this year malaki ang pondo na inilaan natin sa school buildings, no. Almost close to about 80 billion pesos para maihabol natin yung pagkukulang natin. So nakikita ko naman na hindi magiging problema ang pondo dahil this year malaki ang pondo na inilaan natin sa school building construction. So merong pwedeng paggamitan ang DepEd sa pagkoconstruct.
0: Good.

0: Lucian, Senator, kaya lang...
1: Yeah, good news yan. Yung mga pondo na yun kasi ay talagang para habulin yung mga problema. Pero sa ngayon, wala tayong choice kundi gamitin muna yung pondo para sa reconstruction at para hindi maputol yung pag-aaral ng mga bata.
0: Pinag-usapan tuloy namin ni Ms. Quises dito. Ang tulog ba na ito ng Senado ay galing lang sa majority o welcome ang minority?
1: Galing to sa Senado. Ito ay budget ng national government na inaprubahan ng Senado. Mm-hmm. So lahat to ay kasama dito. Buong Senado, walang majority, minority. No? Buong Senado inaprubahan yung budget. At kaya ano ito, para sa taong bayan.
2: With all due respect, sir, yung kabilang block ay medyo naimbitahan po ba natin para makisali sa ating meeting at para makasama kung ano pa yung mga ideas na po pwede nilang ibahagi para sa pagtulong natin sa Mindanao?
1: Sabi ko nga, bukas yung aking tanggapan at pinto para kay kaninong senador at nakikipag-usap tayo on a regular basis with different senators tungkol dito. In fact, humingi rin tayo ng mga ideas at suggestion kung paano matulungan yung mga kababayan natin sa Mindanao. So yun ang ating focus right now. No? Tulungan yung mga kababayan natin sa Mindanao, makita mismo yung sitwasyon doon. At tinitignan ko nga, in-review ko, kasi bilang dating finance chair, meron naman tayong idea kung saan kukunin yung pondo. Pero tinitignan namin kung ano pa yung mga natitirang pondo kasi half the year na. No? So yun naman ang aming... kumbaga iko-coordinate kung ano pang pondo ang pwede nilang magamit. Ayun.
0: So sa at least sa ganitong paraan yung pagtulong, hindi na kailangan senator ng ano, ng joint signatory.
1: Hindi na. Kailangan na ano lang, kailangan mabilis lang yung pagtulong natin doon. Ah. At dahil nga alam niyo this year marami sunod-sunod yung kumbaga yung mga issues o problema na pang-ekonomiya na nakita natin. No? Una, yung pagtaas ng presyo ng langis. Ngayon, El Nino as we speak, no? Yung super El Nino at meron na tayong lindol ngayon. So, pag-aralan din mabuti kung kakailanganin ng supplemental budget para ma-reallocate yung ibang mga pondo sa pagtulong dito sa mga tinamaan ng tatlong mga problema ng ito.
2: Nabanggit na lang din po yung joint signatory, sir. Meron daw pong inaalok ka na suggestion, power sharing dyan sa mataas na kapulungan.
0: Power sharing, ha?

0: Well, ang doon sa June 3 session, klaro kung sino ang hinalal na Senate President pro tempore, at klaro rin kung sino ang designate at acting Senate President, no? So klaro naman doon kung sino po ang mga designate at hinalal. At tayo po yun, isa lang, no? So kaya hindi ho posible yung power sharing dahil isang tao lang po ang hinalal.
1: Oh, mahirap naman ang power sharing na isang tao lang daw, sabi ni Senator Win. Senator, itong binabanggit na ito ni Senator Alan Peter Cayetano ay nandoon siya sa konteksto na pending daw the resolution from the Supreme Court. Meron bang nag-file na in the first place ng apela sa SC na resolbahin itong power struggle dyan sa Senado? Kung maaari natin tawagin ganun.
0: Wala pa kaming natatanggap sa Supreme Court any request to comment or any request to file documents. Wala pa kami nakukuha.
1: Pero sa bahagi nyo, sa block ninyo, wala kayong initiative to do that?
0: Wala po. Wala pong initiative na ganun.
2: Ayun na. At isa pa pong nais naming malaman na tayo ho ay naka-break ka. So, tayo ho ba ay napag-usapan na, napag-desisyonan kung magkakaroon ng special session sa mga susunod na araw?
0: Yun ay patuloy naming pinag-uusapan at kinukonsulta ko po yung ating mga kawani sa Senado kung ano yung mga nakabinbin na mga batas at dapat tapusin. Isa sa mga mahalagang nakabinbin ay yung promotions ng limang general. Hindi ho kasi na ano yan eh, hindi na-tackle nung huling mga araw dahil nga walang session. At kung hindi ho sila mapropromote, hindi na ho nila makukuha yung kanilang mas mataas na ranggo at makakaapekto yan sa kanilang pension. Oo. So, importante na ma-promote sila. At importante rin dahil itong mga general ay matagal na inialay yung kanilang mga buhay sa ating bansa, no? 30 years, 40 years. At karapat-dapat lang naman ibigay yung kanilang pinaghirapan.
1: Kausap lang namin kagabi, Senator Win, si General Romeo Browner sa isang event dyan sa Camp Aguinaldo. Yan ngayong pinag-uusapan namin. Although, confident sila doon sa side nila na, well, magkukontinue yung function ng military. Kaya lang, pag si Defense Secretary Gibocho Doron tinanong, ang binabanggit niya, partner, Senator, may epekto itong malaki doon sa AFP na sense na yung generals pala na yan, Senator Win, ang hawak nilang units ay mga nurturing units na nakatutok sa external defense ng ating bansa.
0: Correct. At yan kasi para sa akin, ano yan eh. Kumbaga, pinaghirapan nila yan at inialay nila yung buhay nila sa ating bansa. So, kailangan ho talagang mabigay yung karapat-dapat para sa kanila. No? At kaso lang, hindi nga nagkaroon ng tatlong araw na session, kaya hindi ho na pag-usapan ho yan. Pero yan ay isang bagay na ilalagay ho natin sa special session. Yan ang isang bagay na pinag-aaralan namin kung paano po ilalagay sa special session.
1: Oo, may pag-asa pa.
2: Oo. Samantala ng isang araw.
0: Pag-aaralan natin ang commission, iba kasi yung struktura ng Commission on Appointments, pero yan ay pinag-aaralan namin ngayon.
2: Senator Gatchalian, nung isang araw ho'y merong mga binabanggit sa Senator J.V. Ejercito na posible nang magkaroon na nang maabot yung 13.
1: Ayan, oo.
2: Para daw magkaroon na ng formal na butuhan para sa Senate President. Ito po ba ay
1: naamoy
2: malapit na, naamoy na kasi marami
1: nang
2: lumalabas na mga haka-haka, sir, eh.
0: Mas maganda siguro, siya na lang ang tanongin, ano? At mas maganda yung information ni Senator JV pagdating sa ganyan.
1: Sa inyong bahagi, wala pa kayong naamoy,
2: naamoy
1: sir. Natatawid ba ako?
0: Mas maganda siya, tanungin na lang.
1: Sir, sandali. Binabot kasi ng kabilang bahagi doon sa minority block na tama ba? Ngayon ang issuance daw ng notice of pre-trial para doon sa impeachment. Itong power struggle sa Senate, paano siya nakaka-apekto roon sa at least yung timeline nung ating paparating na impeachment trial?
0: Well, susundan natin yung timeline na napag-usapan noon sa caucus. at tuloy-tuloy naman yung paghahanda para sa impeachment.
1: Ay kaya lang binabanggit ni Senator Cayetano, partner, siya pa rin daw ang tatayong ano, presiding officer.
2: Hala.
1: How do you resolve that?
0: Well, dito sa klaro naman na ang Senate President ang tatayong presiding officer at in the absence of the Senate President, yung acting Senate President. So by operation of our rules, tatayong presiding officer ay yung acting Senate President.
2: Right. Ayun na. At isa pa po, ano, mapuntahan ko lang yung Senate Blue Ribbon Committee sa mga susunod na araw. Inaasahan po natin at inanunsyo naman nila na magkakaroon muli daw ng Senate probe lang Blue Ribbon Committee sa
1: flood control
2: sa panig po nila. Ito po ba ay papaano po ang magiging strategy po o ang hakbang po ng
1: makakatulakan ba ulit Senator?
2: Oo, tsaka kung papapasukin mo ba?
0: Ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Senator Erwin Tulfo. Yes. At siya lang po ang pwedeng mag-deklara kung kailan po ang susunod na Senate Blue Ribbon Committee.
2: Pero kung may mga inimbitahan po na mga resource person. Ito po ba'y papapasukin sa Senado given na ang mga pumapasok lamang po ngayon sa Senado ay yung may mga probe o hearing na ginagawa?
0: Mas maganda ho, ang unang-una ay ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Senator Erwin Tulfo. So ang ibig sabihin po, siya po ang tamang tao para mag-issue ng mga notices kung sino po ang mga imbitado at ano po yung direksyon ng mga ng hearing. Kung wala po siyang in-issue, then wala hong hearing.
1: Pero sa inyong bahagi, sir, last lang on my end, anong order natin sa Office of the Senate Sergeant at Arms?
2: Yan.
0: Ang importante ho kasi ngayon ay kaayusan at proteksyon ng Senate premises. At importante rin yung kaayusan at proteksyon ng mga empleyado. Importante rin na at kaayusan po ng aming tanggapan. Hindi lang po natin pinoprotekta isa o dalawang senador. 24 na senador po ang pinoprotektahan po natin. At halos 2,000 kawani. Mm-hmm. No? At importante ang aking priority ay protektado ang ating mga empleyado at lahat ng senador, hindi lang ilan. At meron po kami mga information rin na nakukuha, no? Katulad sa NBI na meron po mga banta na pwedeng mangyari sa Senado. At kaya nakikipag-ugnayan rin kami sa mga intelligence agencies, lalo na sa NBI, para tuloy-tuloy po yung aming information at intelligence gathering. Pero ang priority namin ngayon ay seguridad ng 24 na senador at seguridad ng 2,000 kawani po ng ating institusyon.
1: Binabanggit mo, Senator, may banta sa Senate premises ulit. Maghigpit ba tayo ng security? At saan galing yung banta na yon sa security natin?
0: Ayon sa NBI, meron kaming, di ko lang ma-disclose, no? Pero merong mga intelligence na ipinasa po sa atin at sa mga senador na rin ang NBI na merong banta na pwedeng mangyari sa Senado. At kailangan ho kami mag-adjust ng security efforts. No? Kailangan ho talagang maghigpit at mag-adjust pa ng mga security protocols. No? Dahil nga ayaw natin may mangyari ulit, no, sa ating mga empleyado at sa mga senador.
1: May emergency o biglaang meeting sa Camp Crame last week. Ang isa sa mga natakil, yung report na allegedly may mag-storm daw sa Malacañang Palace by June 12. May kaugnayan ba yan dito, Senator? June 12 din ba yan?
0: Ayaw ko muna sabihin ng sa publiko, no? Pero ito yung mga information na ipinapasa ho sa amin at intelligence information na ipinapasa ho sa amin para makahanda rin tayo.
2: Okay.
0: Hindi tayo pwedeng maging kampante. Dahil kung may mga ganyan intelligence information, dapat ho seryosohin.
1: Yes.
0: No? At lahat ng banta ay dapat ho seryosohin. Kaya nag-a-adjust rin ho kami. At ang Sergeant at Arms rin po ay nagbibigay rin po ng inaayos, no, yung security protocols sa loob.
2: Lastly na lang, sir, may any message sa sambayan ng Pilipino na patuloy na nanonood at nag-oobserba dyan po sa mga nangyayaring sitwasyon sa Senado?
0: Kami po ay nakatutok sa pangyayari po sa Mindanao at makakaasa po ang ating mga kababayan na tutulong po tayo at sisiguraduhin natin ang ating mga assistance ay makaabot po sa ating mga local government units at iba pang mga kababayan natin.
1: Alright, maraming salamat sa panahon at paliwanag, sir. Mabuhay ho kayo. Good morning.
0: Maraming salamat.
1: Ang Senate President pro tempore, Senator Win Gatchalian.

0: Balita, balita, Pilipinas.
1: Way balinay, di way RD kanunay.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by SureMed, medicines surely made for you. Sure sa kabrato, sure sa kaepektibo, FDA approved.

0: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing a kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: responsibility.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mongi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New alaksan extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra
2: Extra paspas. Extra galing.
4: Team that is for
5: Usapang Immunity Gap.
6: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
7: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan!
10: Help stop! Immunity gap!
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%!
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap!
16: Mag-Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Ilong Ranger?
19: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
18: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
19: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
18: Sipon agad?
19: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
20: Mag-Neozeb C Plus 14 ha. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
21: Unilab quality yan.
22: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Uy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
24: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
25: Rexino Forte!
26: Mas paspas, banat sa upat!
27: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
21: Unilab quality yan.
27: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Kinsay ngalan nato, sir? Si
29: Paul Mercado, di ay ni, sir?
28: Mutanan lang ko.
29: Kanang gatumar ka o DTX 500?
28: O, sir, mo na ginatumar na ko. Nanunay, kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Humbag man, haubag po na kong tiil. Inahilantan po ko. Nagpalit o DTX 500, niinom ko sa buntag. Duha, nasa gabi, duha kapsula sa susuntaon. Naayo ko, may review. DTX 500, lagi na kayo na ko. Labis jud kayo, sir. DTX 500.
30: DTX 500. Mabali sa mga butika.
31: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
21: Unilab quality yan.
27: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bisli. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana, nasakitan siya og ngipon. Wa gyud katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wa ko gimo, ako lang gibuhat, tikuha ko cotton buds. Unya gibutangan ako og oil sa EXL Makabuhay Plus nga Plus. Unya akong gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa ngipon sa akong anak. Diha dahil pila ka minuto, kaloy sa Dios nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ngipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
33: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
0: 3 times faster.
2: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
0: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
0: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas, extra galing.
3: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan, og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes nagunang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog nga panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes.

0: Daot Salawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
2: Yes, Lucans.
1: Gainom ka og dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
2: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko. Patamata ba? So, di gito, sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapi na. Ana palang gani sa kong paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko. Bangon magani ko buntag na ako mismo nakapamatuod ko nindot yun ano na yung TikTok GTX
3: mabibilis sa mga butiga.
4: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na, duwa sami sa ako mga apo.
5: Let's go Lola.
4: Bye Mare, unhan sa muna kong dagan.
5: Uy, what ako.
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilabian.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang handa.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
9: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
14: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
16: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
17: Pero Bijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali ra mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nang alaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
18: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Higala kumusta gmaing adlaw Miyerkules kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sa gihapon, kita maghahatag og pagdagat. Ni adto mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nga bisan pa man no gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. June 10, 2026. Naiswata po na usap ang atong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender, usa ka nagngalan og Aisa. Bonus 10 by Aisa, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule, ang ipa-improve para sa atong mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule, magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa sirkulasyon sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon anak epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS og U-Aid tumpak para nga mapakgang og makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. Og siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik og mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. Og labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes og ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit,
1: o labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: When you stand by, Aisa, alang sa imong suwat, dili siyempre sa atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlie.

lamang ko sa pangalang Aiza. 32 anyos ang pangidaron o kasamtangang nanimuyo sa Minglanilla, Cebu. Kining ako sa Gilanon ate. Sa tulo katuig namang kami niyo ni Joseph o sa langyod ang among gitinguha. Ang makabatunog anak. Dili mi dato ati R. Apan, komportable among kinabuhi. Naami balay, trabaho, o daghan mi plano para sa umaabot. Kada gabi, maghisgot mi ni Joseph kung unsay among buhaton kung naa mi anak. Kung unsay among mas gusto, babae ba o lalaki. Unsa mo ipangalan o asa ka muliwat sa iya ba o sa ako. Pagkahuman, mga tawa mi. Pariho ming gusto o gamay lang nga pamilya. Duha o tulo lang ka anak. Sakto lang nga, masusintuhan na mo ang ilang panginahanglanon. Apan samtang nagkadugay, wag gihapon ko mabuntis ate. Sa sinugdanan, wag mi mabalaka. Giingnan man mi sa mga tao nga normal ra usahay nga madugay. Apan sa pag-abot sa ikatulo katuig sa among kaminyoon, nagsugod na mig pa-check up. Dito na mo na sayran nga si Joseph adunay low sperm count ate. Nakita na ko ang kasakit sa iyang nahong sa dihang gisulti kini sa doktor. Murag kalit na hugno ang iyang kalibutan. Pagpauli na mo, hilom lang siya. Gikaptan ako iyang kamot, ako siyang giignan. Dili siya baog. Need lang niyang ipataas iyang sperm count. Wa siya mo tubag ate. Sukad niya adto, gibuhat niya ang tanan nga gisugo sa doktor. Nag-inom siyang mga vitamins, nagbago sa lifestyle, nag-ehersisyo, ug daning kamot nga malikayan ang stress. Nakita na ko ang iyang pagpaningkamot ate. Mga sadihang o sa kabuntag, nakita na ko ang duha kaguhit sa pregnancy test. Way kasudlan sa akong kalipay ate. Excited kaayo ko nga nagbalita kang Joseph. Kung nalipay man ko nga buntis ko, mas nalipay ang akong bana ate. Dugay na kining gihulat ni Joseph. O nihigayo na, dili malabuan ang kalipay. Ngayang gibati, Ati R. Nagkurog akong kamot samtang gipakita kaniya ang test kit. Iya kong gigakos. Ug miingon siya nga, gidungog yod ang among mga pag-ampo. Abot kamay na namo ang among pangandoy ate. Kini na ang mga katuparan nga makabaton na mig-anak. Ug mahimo ng hingpit nga ginikanan. Sa unang higayon, suka sa dugang panahon ate, nakita na ko pag-usab ang kahayag sa mga mata ni Joseph. Gihimo na mo ang tanan aron mapanalipdan ang akong pagmabdos. At itong panahon na ga-blood spotting man ko ate. Nigdan ko sa doktor nga mag-amping kay hina ang kapit sa akong anak. Gani na ako yung medication pang pakapit sa bata. Masela ng akong pagbuntis. Bawal ko mahago, bawal ko ma-stress. Daghang bawal ate. Apa sa ikatulong bulan sa akong pagmabdos, nausab ang tanan ati R. Sa dihang mipanaw ang akong pinalanggang amahan. Kalit giatake sa kasing-kasing si Papa. Sa dihang nadawat na ko ang tawag, murag nawala ko sa huna-huna. Pila kasigundo ko nga, wa makatingog ate. Dili pa ko andang mamawala akong amahan. Daghan pa silag nindot nga mga plano ni Mama. Gusto na ko mapauli sa among probinsya aron makita siya sa katapusang higayon. Apan di mo sugot si Joseph ate. Kay dili ko na ko pwedeng mabiyahe og layo. Kay basin onyag maunsa ang among anak. Sayad man kuno ko nga dapat kong mag-amping. Apan atong tungura ang naalang sa kauna-una mao ang akong amahan ate. Nga makita ko siya sa katapusang higayon. Sa tinuod ang nasabtan ako ang iyang kahadlok. Apan way nahimo si Joseph kung dili tugutan ko. Iya kong ipaubanan ate. Sa tinuod lang. Nag-amping kukutob sa kamahimo. O salamat ko kaanak. O di na ko madawat na di na ko makita ang akong amahan sa katapusang higayon. Busa may pauligid ko ate. Ati R. Di na nagsugod ang pinakadakong bangungot sa akong kinabuhi. Samtang nagtanaw ko sa lungon sa akong amahan, ambot ba?
Murag nahugno ang akong kalibutan, ate. Sakit ang mawad ang kaginikanan. Ilabi na nga sobrang kakapalangga sa imong amahan. Naningkamot siya. Nagtrabaho. Para makatapos ko. Matod ko sa akong kaugalingon, dili na niya makita ang iyang apo. Tungod sa stress nga kong gibati, ate, sa pagkawala ni Papa, nagsugod kog pagbati o kasakit sa kong tiyan. Wa ko kinihatagi og pagtagad, abi kog ordinary lang. Apan pagkagabi, nakakita kog dugo, ate. Daghang dugo. Gidala ko sa bahay tambalanan. Sa kumaigsuon. Ug dito gisulti sa doktor. Nga matod pa niya. Nakuhaan ko, ate. Murag ni hunong sa pagtuyok ang akong kalibutan. Sa isalang kasimana, namatay akong papa o namatay usab ang akong isabak. Pag-uli na ako gikan sa hospital, pagpauli na ako sa among balay, lahi na si Joseph. Di na siya mutingog na ako. Bugnaw na iyang pagdagad nga rika na ako, ate. Hangtod sa kagabi, di na niya matago iyang kasuko nga rika na ako. Kung naminaw lang unta ko niya, dili unta ko namawala ang among anak. Ako yung gimahay, ate, kun nga nung nakuhaan ko. Sukad ni adto halos kada adlaw na may mag-away, gamayng butang mahimong dako. Kung na ako'y mahimo nga dili niya ganahan, mamikil na, ate. Mas misamot ang akong anxiety. Tanang butang mamahimong hinungdan sa iyang kasuko, ate R. Matag mahitabo kini, muadto ko sa balay sa kong labing suod nga higala. Si Leia, ate. Mag-best friends me. Sugad pas high school. Gani, mariigsuon na among pag-tratar sa usag-usa. Maayo ilang relasyon sa iyang bana nga sa Denver. Ate, susama ka na ako. Huwag gihapon sa Leia, anak. Apan managlahi ang among sitwasyon kay si Leia adunay ovulation disorder. Nga bisag unsaon nila, lisod kay siyang mabuntis. Apan wa siya biyain ni Denver. Nakita na ko kung unsa niya kamahal si Leia. Hangtod sa kagabi, ana, grabing away ang nahitabo tali ka naman ni Joseph. Miabot sa punto nga, nagbulag kami, ate. Murag dili mi magtiayon. Kikapoy na kuno siya nako. Ang akong kasakitan sa iya kay padayon man ko niyang ginabasol. Ate, miadto ko kang Leia. Sama sa kanunay, gidawat ko niya. Nahigayon na mato niya, mag-video kay ko na mi, mag-ino mi, mga tawa. Abi mo, ate. Samtang nag-video kay nag-inom mi, nagsikog hilak. Hangtod nga nangahubog mi, ate. Ate R. Ambot ba? Hangtod nga nahubog ko. Nakatulog usab si Leia. Samtang nagsulti mi ni Denver. Ambot og naluoy ba siya nako? Sadyang iya kong gihaggan, ate. Sa way duha-duha, akong gitugyan akong kaugalingon gato kaniya. Una na ako nauna-una ang ako higala nga si Leia. Ate, tingali dala kini sa akong mga problema. Dala sa akong kahuyang. O sa kagabi nga dili na mahimong mabawi pa, ate. Pagmata na ako pagkabuntag, mura ko itamparo sa kamatuuran. Giignan ko si Denver. Isipon na mo nga way na hitabo. Og misaad ko nga dili na kumulaag pa sa ila. Gusto na ako nga himuon kanyang sekreto nga dili gid mahibawaan, ate. Apan ang kinabuhi adunay usahay kaugalingong plano. Paglabay sa usa ka bulan, ate,
nagmabdos ko.

sa diyan nakita na ako ang pregnancy test ate, nangurog ko. Buntis ko tang Denver. Huwag ko makasabot sa kukaugalingon. Angay ba ko malipay? Angay ba ko mag-uol? Apan ako'y choice, kinahanglan may sayod sa Denver. Nakita na ko sa iyong mata ang kabalaka. Mihangyo siya na ako. Tugutan ako siya nga, isumbong kang Leia ang nahitabo, tali ka na mo. O kang yun si Leia, nga isipon nga ilang anak ang akong gimabdos ate. Gusto niyang malikay ang iskandalo. Siya ang bahala sa tanan. Ate, di na ko kaya matubang kang Leia. Apan mo kani ang gusto mahitabo ni Denver. Mas maiko nung wak kami itago, sultihan sa Lias kamatuuran kaya nasayod siya makadawat kini. Kaya di usap kini magkahatag o anak kiniya. Dawaton ba na akong offer ni Denver ate? Nga ihatag ko na lang kaniya ang bata. Galibog ko. Sultihan ko ba si Leia o si Denver na lang ang musulti kaniya? Naglibog ko ati R. Palihog tambagi ko. Sincerely yours, Aiza.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS o cervical cancer.
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing ani nga kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare Capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience, effective gyud ang Cervicare Capsule. Karon, malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Nang dili magudti ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas, isa kong tiyan, murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am. 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nance. Mapalit ang mga produkto Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong rider. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hinikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sine si Dodong Cesar, 32 anyo. Taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Well, diba, salamat kanimo, Aisa, sa imo papadangat, imo suwatan po ni atong tulumanon sa sensorly Ate Arlene. O sa angayong bukaton, inay, nga miadto lang si Aisa Ilhang Leia sa iyong best friend, nagpagawa sa iyong makaguol, sa iyong mga gibati, naghubog, nanganta, nihilak, apan ang ending, nagka one night stand sa bana sa iyong close friend nga si Leia. Nabuntis pagyod. Ang iyong pangutan na karon, kadabang, musulti sa lagtinood sa nahitabo kang Aisa o kang Denver.
1: Gusto ni Denver. Musulti
0: gusto ni Denver. Nga sultihan yung asawa, nga doon na yung nahitabo nila one night stand ato hitabo, niya nabuntis. Gusto niya nga kadabang, wanang ingon nga matindadano na yung banaha, wanang member niya sa URP goro?
2: Talagsaon ni nga laki man, okay. Kay ni Angkun. Ni Angkun. Ay, gusto mo Angkun.
0: Yes. The truth will set you free man daw. Ingon siya. So, gusto niya nga, so,

0: ni nga asawa nga mo ni Anita bo nakasala sila
1: sa,
0: para nga
1: dawaton pa. Sa perspective pa lang ga pasensya ra ko ang imong best friend akong
0: pasalan daghan mo na mo angay o say angay buhaton. Of course nga ba to did you know pa ba niya?
2: Yes, wa yung adlaw Ate Arlene Cap Jun sa mga suking tigpamina.
0: And of course Cap Jun Jun di Asis.
1: Yes, maswerte nga adlaw did you know ba and Ate Arlene.
0: Yes, ikaw did you know? Unsay mo hang ikasulti? Angay ba nimo nga sutihan pa imong film ra ulawa pa ano no dito ka nagpatabang dito ka ni sumbong ya paghuman nagchuchak cherries mo sa yambana sa baoy maglain man
2: bitaw mo no kanang nakuha na ko ang si Denver babutan gyud siya nga tao talagsaon nga lalaki angay pakpaka na siya kay di ba ang moto sa mga lalaki di gid mo angkon balag patay oh. Pero siya gusto gid siya nga angkon no
0: siya gusto gyud pero imagine, kato nga time nga naghilaka siya, basig naluoy si Denver.
2: Yes, murag kuan si Isa ato nga time. Vulnerable. Yes, oh. Murag na kuan.
1: Biktimagid si Denver, ani?
0: Ay, nasad na, gihimo.
1: Diba?
2: Pero kako si Isa, ma'am, tuod ulaw, at the same time, sure ko, ay, depende siguro sa kinaya ni Leia, pero kana bang
0: mutukan siya tinuod
2: mutukan siya tinuod
0: dili ito siya intention yes. Nga may tabo di gito plano
2: para na ko mo agree ko kang Denver nga isulti na lang gyud ang tinuod para yeah. Dili na sila bitaw ma kuan ba kanang mawala sa ilang kasingkasing ang ilang ginadala-dala pero iya na lang i-accept mo sa consequence no na may posibilidad actually nga kanang dawaton siguro ni Leia kay si Leia sa ilahan ni Denver siya may na problema. So dili gyud siya makaanak. So basin hindi ay no nga kuan. Pero ako si Aiza dili po kumusugot nga ihatag akong anak sa ilaha. Mutugan ka sa tinuod mo, kuan ka mo angkon ka. Pero, but para na ako ayaw ako, ako anak. Oh, ako akong anak. Dili na ko ihatag sa inyo ha. Kay maskin si Aiza nang kuan man nangandoy man magkaanak, di ba?
0: Oh, yes.
2: So murag ingan na, murag kinahanglan lang gyud siya nga isulti na
0: si
2: lang.
0: Si Aiza no kay nakuhaan yes. siya. Unya yes. Grabe gid ang kahiubos sa yambana kay niadto siya sa pagkamatay siya ang papa. Luoy pa diyang story actually.
2: Mo ni pait sa ato ang mga babae mamba nga kanang basta bitaw makuaan kay ang basol kadalasan agid sa babae.
0: Mo na wag gisakto na.
2: Dili biya pwede no nya. Sa ingani bitaw nga sitwasyon. Dili man. Kabalo ka kap ang luya man ang sperm sa iyang bana ni Joseph.
1: Luya or magdanghag ra gyud.
2: Dili kap. Dako gito nga ko kisa may mama nga.
0: Gusto nga malaglag yan.
2: Yes, di ba? So nalagi mga huyang og ka ng matres ba. So, ingana niya sa sitwasyon nila ni Aiza, si Joseph ang naiproblema. So, posibilidad, dako og ka ng factor, ang iyang sperm, nga nung ang bata, hinay o kapit. So, dili pwede nga ka na si Aiza ra ang iyang basulo. Yes. No? And at the same
1: rason
2: time,
1: na ba to? Para makidulog siya kang...
2: Wala man ito. Pero at the same time, kanabitong, si Aiza ito nga time. Si Aiza ito nga time, muto nga time na kinahanglan niya iyang bana. Pero di ano mo makita ang ginang tao, ma'am, kung naigugma ginaan mo sa panahon nga, di ba, nakasa pinakaubos. Yes. Ibis bitong nga, iha bitong, sila duha, nagluksa, dili lang kay si Joseph. Pero nga naman nga si Joseph nga murag iyan na dahil yung kuan ba? Iyan na dahil yung gi-hate yeah. si Aiza nga. Wa yes. matutuyuan ni Aiza.
0: Yes.
2: Kung ako lang ito sa sitwasyon, lisod po, di mo ato si Aiza na matay ang papa.
0: Actually, si Joseph, murag kulang lang siya pagsabot.
2: Yes,
0: gusto lang siya nga ayaw glakaw, dili lang ka kay Marcela na imang pagbuntis.
2: Mm.
0: Pero being anak,
2: yes.
0: anak siya,
2: yes.
0: niya, di niya pwede nga, di siya atos kay last na lang.
2: Solo, solo rabia siya nga anak. Siya yes. isang nga anak niya, dili pa niya ato niya ang papa. So masamtan to nga sitwasyon.
0: Mm.
2: It's just that, di lang siguro to para sa ilaha ang bata. Dili pwede nga basulo niya si Aiza. Kay lisod sa dugdi niya, makuaan o makuaan to, ma'am, kung let's say, kung wala niya ato si Aiza, pero na-stress siya maayo, murag yapo ng resulta.
0: Makuaan
1: pero tungod ba ito, rason na para... Ihatag niya iyang pagkababayi.
2: Pero katawa tutuya, pero consider dito nga sayop. No? Sayop dito
0: nila. Vulnerable ang babae at mga time.
2: So wala tayo, dili na i-justify. Sayop dito, dili dito pwede lang gibuhat. Pero okay. Nga rin naman ang
0: resulta. Pero nagitaw no, nga kung mahubog, mausap ang dagan silang unahuna. No? Kay,
2: yes.
0: Nakasamay bang puntag kahubog, no? Dili bang ta makalimot?
2: Nalagi tayo mga tao mamakalimot. No?
0: Ako, mahubog ko, ganahan lang ako mong kanta. Ganahan ako mong sayo, pwede ko, hindi ko makalimot.
1: Pareha kita ate.
0: Ikaw po, ganahan mo ka mukanta.
1: Matulog rapod ko. Magpuyo rapod ko.
2: Pero awkward kayo ni ma'am, no?
1: Muna nga, di ko matintal yun. Ay, size.
2: Hadlo kayo ni nga, inga nga sitwasyon nga mo, imong madangatan ba? Kay, imagine best friend ni mo, imong gikuan ang
0: Ang problema karon ni Aisa is ang gusto magod ni Denver.
2: Itugan gyud.
0: Itugan nato. Pero watay mahalag basa ko akong asawa ba basa once and for all tugana nato.
2: Yes, pero salig po siya si asawa kay ingon kasi Denver nga sure gid ko nga kung ano lagi nadawaton na pasaylo no dawaton ng bata. Pero again, kumpara nako, pwede ra gid siya iingon or I mean para malinawan na gyud para mahawas na gyud sila sa kanabitang konsensya na itugan na lang gyud whatever the consequence. Pero para nako dili gyud pwede nga ihatag rapon ni Aisa ang bata. Iyahan ang bata.
0: Ang sitwasyon karon kung sultian nila si Leia, meaning musugot siya nga ihatag ang bata. Pero di sultihan, ang importante nakabalo sa Denver, I don't care, muhatag ka na ako, importante nga ako ni anak. Kabalo lang ka nga ikaw amahan. Anyway, ito ba rin? Of course, katong URP professor, Kap Jinjin di Asis, di unahan ako si Kap.
1: Yes, Aisa, para na ako sa'yo, kitnang isulti ni mo ang kabatoran. Una, pag isulti ni mo ang kabatoran kang...
0: But ipasabot, mabuntis, matingalas liya. Hala, buntis lagi ka. O, saon lang ang eyes. Kanang buntis lagi ka na buntis. Dahil kagbalik ni Joseph.
1: Oo. Oh.
2: Nga dili na sa okay ni Joseph.
1: Oo. Oh. Siya nga, na-meet na ko akong ex before. Nagkita kami. Kay kung itugan mang good niya si ang best friend, 99% mag-away ko sila.
0: Jeffrey, 99%.
1: Oh, 99% gina de Genova. Walay babae nga pag tug-anan nimo nga ana nga abi nimo imong bana nagdulog mi.
0: Dili yun ana oy. Grabe sud. Ako nahuna-huna ang scenario nga gusto mahitabo ni Denver. Makig heart to heart talk siya sa asawa, mga slag pa sayo.
1: Na.
0: Makig heart to heart talk siya sa asawa.
1: Para Denver ko kapaminaw ka ayaw ginagbuhatan distress.
2: Mo na saktong lucky ka. Mo angkon sa sayo. Dili kay mo balibad balag patay.
1: Gipasakitan na nimo imong asawa.
2: Mo na saktong lucky. Mo ang angay tularan.
1: Gibati ang imong asawa nga kasakit. Pag itug-anan nimo di ug di ginabawala siya ang una.
2: Pero dili sa nako makaya sa akong konsensya ka po. Example, di lugar na ko itug-an niya, naburos ko niya. Magsi-repose kita ni Leia kay best friend gud sila. Oh. Unsa nimo pagtagad sa imong best friend nga imo nang gisekreto?
1: Itago na lang kita niya para dili magubot ang ilang kita.
0: Dili mo ka pwede mahitabo nga. Di na lang usulti si Leia, igno na lang niya. Pero magduda po si Leia. No, nganong kisa may amahan ani?
2: Malamang.
1: Ano sunod na si Leia kadadlaw si mo Aisa? Pwede naman kami ingon nga neto kag bar, pag uli ni mo, ang taxi driver, nakasakay ni mo, giganahan ka, gigapuhan ka.
0: Ako kaila na, Kap, ingon siya. Ingon siya sa kuha nga. Nag-inom daw sila sa bar. Unya, naibog daw siya kay gwapo po, may itsura.
2: Oh.
0: Unya, nakamata daw siya, nanin siya sa hotel.
1: Oh.
0: Unya, gibiyaan na daw siya sa lalaki.
1: Oh.
0: Unya,
1: naburos siya.
0: Naburos siya.
1: Oh.
0: Pagkahuman, di tinood.
1: Diba? Yan na, lamanggod.
2: So,
1: iglo ni mo imong bana, kinsa tungalan si imong bana
2: si Joseph.
1: Si Joseph, nga tuloy bagbag. Na hulugan mo ko kadiadto, na ana, bawi na ko, pagkuon nato ning bata, ikaw ang amahan ani, ikaw ang mga amahan ani, at least naulian na nako katong nawala nato nga bata. O di ba?
2: Dili gyapon, murglain gyapon ka, puy lisod kayo na kape.
1: Nangita ra ka
2: best problema. Friend mangod, okay ra glaing tao kay sige, kaya ra
1: ko sin. Gupo nimo inyong relasyon sa imong best friend.
2: Guba mang gyapon maski no sound cap. Kay ikaw imong konsensya mo atubang kakaya nimo atubang sa tao.
1: Kasi pwesto imong konsensya tungod sa kadanghag nimo.
2: Ay Ginoo ko.
0: O sa danghag dili mo ma-blame. Actually, kung tug-anan gyud nila sa tinod si Leia, sa tinod ana gyud.
2: Yes.
0: Dili to intention.
1: Unsa dili intention?
0: Dili to intention kay hubog gani si Leia.
1: Yes, so tira ko diyan guys. May gusto gyud gyud kada.
0: Dili oy.
2: Dili.
3: Type na pud nimo gyud.
0: Dili niya intention.
2: Na vulnerable lang siya ato mga panahon na.
0: Na siya sa guol, nya hubog na siya. Memorize
1: pa man dali nimo pagkita. Sa imong sulatampo.
0: Hubogani. Hubogani.
1: Abi ninyo girls. Dili na
0: nakadumdum ko na niya si Kapda. Hubogani.
2: Gani.
0: Di ba? Basta hubog, di ba? Yan siguro makontrol. Oy.
1: Pero pag-abot sa punto ka, kanang intimate naman guna. Kanang muingon tagubog, mo na naka. Kanang pero pag-abot niya, kanang muana na gid ka, intimate na gyud, dili na na.
2: Mo gani ang punto diri Kap nga at least ni angkon sila nga sayop ang ilang gibuhat.
1: Kung ako, no? Kanang... pasaylo na ko ha, nga hubog na nakahalo. Ana. At least hubog na sa kira naka ana. Naka kwalya pero kanang tungod kay hubog nagpa naghihatag rin mo pagkababaye. Murag di ta ka pasaylo ay sa oy. Pero tama lang ginalok siguro, pwede kumingon niya, okay na lang.
2: Okay na, sa ira ni, sa ilo, rolugar ka.
1: Pero karang, ni hubo, baya kaga.
2: Hubog nga ni.
1: Ni hayang, baya kaga.
0: Hubog gani.
2: Muna lagi, pag-ugali. Given na siya nga sayop, ni angko naman sila anakap nga, nasayop yun sila silang choice anang gabi o na. That's why nga, yes. Kinahanglan nga, istorya na lang kay Aaron.
0: Kung ato lagi i-analyze ng maayo.
1: Mabitaw tinood ba? Kung hubog ang tao bitaw, no? Wala kayong sakin pa rin mo.
2: Maogani.
1: Na-realize po na ako, Aisa.
0: Kung ato ang tanawag maayo, si Aisa, wala intention nga uyabon niya sa Denver. At the same time, sa Denver, wala plano nga uyabon niya.
1: Katonis ka na sa kanyang kinahubog rin sila.
0: Naluoy si, naluoy kag Hilaka. Baya, naluoy si Denver kang...
1: Aisa.
2: Yung emotional. Aisa. Grabe ba naka ang imong emotion na na-at-pizod na dala na yun ba?
0: Kasi nag-kiss na dito sa kaluoy. O sa tanong naging na sabay po siya, kay hubog po siya. Di. Pero mo lang
1: valid day na. Valid day na.
2: Dili siya valid. Sayop yun siya. Dili yun siya ang
1: may kuhan. It means katong gihatag ni Aisa ang iyang kaugalingon. Murag wala lukla sa panimuot. Nga na day na, girls.
2: Okay. Ano, mahubog man. Sogo sa ilim nun.
1: Ako bitaw ko mahubog ko. Maibog ko. Pero pagkabot sa punto nga, kanang ingana na, op, girl. Sorry.
2: Iyawan.
1: Bisa gubog ko, pero wala po kayo sa itong pagkimuot. Dili tapoy di, ana.
0: Ano ba?
1: Pero kabuday, girls. Rason na nang hubog para ihatag din yung pagkababae?
0: Hubog gani!
1: Lagi, no? Hubog bitaw. Kaya ako yung lalaki ni Bawaan, si Adan.
2: Uh-huh.
1: Adan ha, nahubog ang babae, iya gigibalibaran.
0: Okay.
1: Tama ragin sila sa halok. Pero pag-abot na nga intimate na kwao na iyang pagkalalaki, di balibad din si Adan.
2: Dili siya ang nanguha sa pagkababae. Iyang pagkalalaki ang gikwa, kap.
1: Okay, hubog mo siya. Ito'y advantage mong sa babae ang lalaki kong hubog.
2: Alo, kuyaw.
0: No good yun.
1: Saludo ko kang Adan, ginibalibad yun si Adan. Giing-ingon si Adan nga hulata nga dili kahubog palangga. Pero pagka tong natauhan ang babae nga di nahubog, ambot, giblock man si Adan. O na nga, ingon siya pa.
0: Ano ka baluman ka?
1: Makikisulti mo ni Adan.
2: Closest lang Adan, ma'am. Gauban siguro sa atong panahon na.
0: Ay, ito o sa'yo ang ngayong buhata ni Aisa. At bangon na lang niya ang problema. Sultihan na lang niya si Leia nga bunti siya sa yung bana or magpakalayo na lang siya. Suluhan na lang niya yung problema para why problema. Ayan, suluhan ang problema para why problema.
1: Murag ana, gitsuluhan na lang din.
0: Stand by, balik taman lamang sa Pikas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Nang akong hibatig mo pa ng usahay, ang akong bitin mo, saka din, yun ako gusto nga mag-hinsin ko ka nga para sa hiblag nga kasalitong sa butika kay madlok lagi ko. So, please, paminaw aning sa sinceri at si Arlene, dagan magkayo og mga testimony nga mga ayos sila kay hiblag sila. So, akong hi-prayad na sebal kakson o UAID akong gitari. So, muna kini ang dinintin o dagan kisang salamat lang at si Arlene sa iyang plaga. So, si Dina Adelianosa, agpuyo ko dili sa Pulok Dos, yes, Poblacion, Kidawi, Bukidnon.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kay syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay og manginabuhi pagyud. So dili malikayan nga pagagabi ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Og hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Og tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o Reels sa Facebook. Akong giauhag ang tanang mga nanay, tatay o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cyst, PCOS o cervical cancer.
8: About po sa 7 care may disminuryahon pug kayo pag muinom ko ana kusog din siya din naman ko kuan sa una kanang nakuan man ko sa una sa akong medical nga naakoy kaning mayuma pero sa gawas sa akong matres nga mo na akong gitake for one way kaluoy sa Ginoo pagpotro na ugad sa hospital nawala na din akong mayuma. Gretchen Gonzalez 33 San Fernando.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: Bueno, baliktapan siyempre ato sa Timbayaon ato mga suking tipaminaw. Ilabi na sa ato mga naka-Facebook and YouTube live. Hi to, Isor Nil. Isor Nil. Ato malian bi Lynn Rose. Alin Rose. Mine love from Canlaon City, Negros Oriental.
1: Hi from Anita Malinog. Hello Ate Arlene, always good me. Nagkapaminaw diri sa Barangay Tag-Ugpo, Pantukan. Malingaw mi sa inyong mga tamba.
0: Ayan. From Inde Cabrera Pipito, always minaw from Housing Kalukan, Magallanes, Agusan del Norte.
1: Maayong adlaw Ate R, always good me. Naminaw diri sa Barangay Kalupaan, Gihulngan City. Sa unahang tud karon way po as from Ann Elgera.
0: Ayan. Good afternoon Ate Arlene. Pa-shout out ko watching from Cagayan de Oro City. Diri ko nagtrabaho pero taga San Fernando Bukidnon ko. Gamay pa ko sa una daan nga gasubaybay sa imong programa from Lorna Mambukon sa Lusad.
1: Pa-shout out Ate Arlene. Always naminaw diri sa Zone 1 Kapitan Bayong Ipasugong Bukidnon. Shout out na ako mga kauban diri sa Katubig Store nga silang Ricardo Katubig o si Luz Ilaw o si Bless Katubig. God bless from Cha Katubig.
0: Ayan. From Riang, maayong hapon at TR watching White Live and daminaw po sa radio diri sa Camp Phillips Manolo Fortis Bukidnon.
1: From Frank Gray, shout out Ate Arlene from Liang, Surigao del Sur.
0: Hello Idol, grabe na kadaghan sa imong tigpaminaw taga-Purok sa East Sitio kay Mito Miranda Babak Inland. Garden City of Samal, Philippines from Martina Alinias Mahilom.
1: Hi to Danny Lopez watching from Sitio Nagwaling, Barangay Dawis, Bayawan City.
0: Maayong adlaw Ate Arlene, always jud ming naminaw diri sa Igdolumog, Barangay Maglaho. Shout out ko sa akong tia Annalyn Kawas Toquero o sa akong anak na si Reina Lynn Resurrection from Emily Villadar.
1: Shout out to Mifins Amorganda from Mabinay, Negros Oriental.
0: From Kim Medrano II, maayong adlaw ate, pa-shout out ko diri sa Kibawi, Bukidnon. Permi kong naminaw sa inyong programa, shout out sa akong papa, tato o mama Evangeline. O akong manghod nga si Angko, si Eddie, si Itam o si Inday, si Dudong o ako, Uyuan, si Kuya Doy-Doy, Tito, Nini, Ate, salamat. O sa amo adwa ka anak, diri naminaw from Curly. Thank you Ate Arlene. Ayan.
1: Maayong udto Ate Arlene, kagwapa ni Mooy from Raquel Inot nga taga Pulang Yuta, Sikihor, Sikihor.
0: Ayan.
1: And from Denny Moriendo, hello Ate Arlene, DJ Nova and Cap June, grabe dako kayo kung ngisi sa reaction ni Cap June. Makasakit sa tiyan, makalingaw din yung programa Ate. Always listening here in Kuwait.
0: Okay, DJ Nobs, for final para kay Aisa.
1: Aisa, sa akong giyong pagkaganina nga mas maayog yun, di ba? As always, atong ginaingon din nga, the truth will set you free. Mura ginay paagi nga, somehow, kuan ba, maibsan ang imuhang, kuan, imuhang nabuhat, no? Pinaagi sa pagstorya sa Tinuod, mura na way nga, at least makuan ninyong konsensya nga nahitabo ito. Kaya, wala naman tayo mahimo, nasayop naman gito.
0: Yes.
1: And, dili gid valid ang, kuan na again, dili valid nga nahubog mo nga inyo ito nabuhat. So, sayop o sayop gito, dili gito pwede yung mahimong tama. So, sa ingani nga paagi nga, inyong istorya, no, makita gina to ang maayag si Denver nga pagkatao. Makita gina ko sa iya, ma'am nga, kuan siya?
0: Butan siya.
1: Butan siya nga tao. Okay. Imagine, willing siya nga istorya ang Tinuod kay ubang lalaki pa to.
0: Tago.
1: Tago gito, di gito masugot nga istorya. So si Denver, ingana siya, or ingana siguro niya kamahal si...
2: ingana si... Ingana si... Ingana ka,
1: ingana niya, ingana siya ka, kuan.
0: Yes. Di siya gusto ko doon
1: yes. O di siya gusto nga, di ba, nga kanabitong ihara ng itago.
2: Appreciate pa ha, kung best friends atong kuan.
1: Dili, i-appreciate na to nga ni Angkon siya sa iyang sayo.
0: Wala ni deny.
1: Wala ni deny.
0: Mas nindot pa minaon ang Tinuod.
1: Yes, mas nindot pa, or mas lami pa magpasaylog tao nga mo Angkon sa ilang sayo. Nga nasayop ko ani dili kay bisad klaro na mo balibad pa or mo deny pa so na ingana ba sa paagi nga pagstorya ninyo makita nato nga si Denver palangga niya ang asawa nasayop lang gid siya pero para nako Aiza Miss Cantod nga inyong istorya no agree ko nga inyong angkonon or inyong istorya kang layang nahitabo but diha nga side nga ihatag ang bata dili ko magbiya na okay kayo nga istorya ninyo Tinuod pero kanang bata imuha gid na siya no naara na kang Denver kung mo kuan ba siya mo suporta ba siya dili basta kay ayaw gyud sugot nga ihatag sa ilahang imong anak kay maski ikaw na hinahanglan mapugkag anak. Mm. So ana na ang kunon ra ginato ato mga sayop no murag ginay makapalaya sa to ah. Kay lisod kayo nga kun dili nimo itug-an mangud kang liya. Imagine masigira mo kuyog. Why ka nang siguro siya pa'y magplano para sa imuhang baby shower, di ba nya? Kaya na si mong konsensya, di ba dili gyud so.
0: Correct.
1: Again, istorya na lang no regardless kung unsay resulta kay mo mogiri consequence kung ay naramang gina sa pasayloon ka ni Leia or magubagi ninyo ang friendship. Yeah. So dawat-dawat na lang kita sa itong mga sayop nga nabuhat ay sa.
0: Okay.
1: Sa kanunay kinayon yung DJ Nova de Marites, ang Maninang Bayan.
0: Of course, ang atong URP professor, ang imo mga tambag yung kinahanglan
2: yes, from the bottom of my heart, Aiza. Ang pagtugan sa kamatuoran, mao'y sinugdanan sa kagobot, sa pagmahay, sa pagsukmat,
0: sa kahiubos,
2: sa kahiubos, tanan, di magsugod kung mutugaan kag kamatuoran. Pero ang pagtago sa kamatuoran, mao'y makapalahutay sa inyong relasyon, makapalahutay sa kahapsay,
0: sa kapamuyo.
2: Sa pamuyo. Sa laktod pa nga pagka-istorya, palayo diya, ayaw na pagtugan sa imong best friend, ayaw na panghilabot sa ilaha, i-delete ang connection sa ilaha, pinginabuhi og imuha, padak-ana ang bata.
0: Og thank you, Denver. Ano na lang
2: og thank you, Denver, tungod sa imuha.
0: Nahimok kang sperm donor.
2: Oh.
1: Sperm donor. Sperm.
2: Yeah, oh. Ayaw tagaig, ayaw imuag komplikado ang imong kinabuhi. Kay sigurado ko, pag isulti ni mo ng kamatuoran, back to basic ta. Nagsugod ang kagubot sa imong kinabuhi.
1: Perfil na ko nga.
2: Na ako, Aisa! Nasi Adan! Nasi Adan, nasi
0: na
2: Aisa, nasi Balong, nasi...
1: Pero feel bitaw na ako, ma'am and cap, nga kanang, bisan pag walay permiso ni Aisa, feel na ko kay Mutug, and dito si Denver kang Leia. Kaya siya, open biya sila. So, kung siguro, kung diligid mo sagot si Aisa, feel ako itugan gihapon na ni Denver, kay dili niya kaya magsikreto siyang asawa eh.
2: Kung posible man niya itugan yun ni Denver sa iyang asawa, at least ang imong pagpalayo ay sa nagpasabot o nagpakita kang kaysa itong
1: Leia.
2: Kang Leia nga giputol na nimo ang inyong relasyon.
0: Huwag
2: kung may
0: kaugnayan
2: man, diligin mo to si Leia ate, nga walay relasyon nga naburusan ni tanood lang, posible walay relasyon, pero kinsa nga babae mo to nga walay relasyon.
0: Ikaw ako pang utanon. Dili ba dai posible nga magka one night stand ang babae nga way relasyon sila o ang usa ka lalaki?
1: Ang one night stand di ba na mag-require relationship, oh, ma'am?
2: Ang relasyon, dili ba requirements ang dugay nga panahon sa relasyon ay sa magka one night stand?
0: Mao gani, that's why.
2: At the time nga nag one night stand na mo, na may relasyon.
0: Oh, dili,
1: dili man good.
2: Kasi dili.
1: Dili man good. Kuwan ra to, nahitabo lang. Oh, nahitabo lang.
2: Pag ila ninyo, nagsugod na inyong relasyon.
1: Dili man, kaya wala man may feelings, wala may, no wala strings attached. Wala
2: mo say, nakigilawas ka wa kay love?
1: O namo ko yun lang ka.
2: Nakigilawas ka wa kay feelings?
0: Kobo gani.
1: Muna siya ginatawag, no strings attached, no, na yun, na caught up lang sa sitwasyon, no yun, nahubog, o grabe lang ang emotion.
2: Abinin nyo, DJ Nova, Ate Arlene, tinood na. Ang tao nga mahubog, nawala anong panimot.
0: Nawala
1: niya. Nawala po ni mo.
2: Wala yun ang panimot ang tao pag mahubog. Kasi si Adan bitaw pagubog, bisag kinsa na lang ang babae ang doon. Tung nawa na naulian siya, ni prank agad siya.
1: That is why nga dili gid recommended no nga kanang ginapahimang noon kita nga makikinom regardless kung sa mo ka close. Dili gid pwede
2: nga. Kanang makikinom magud sa isa good sa.
1: Okay friends, kanang dili pwede nga kuan ba nga kanang usa ka babae ug lalaki mag-inom nga sila lang kay labi nag friends ra sila kay
2: na lagi
1: posibilidad.
2: Nabitaw ko na ilan akong best friend nga babae nakikinom sa LGBT. After inom, nahubog silang duwa.
0: LGBT?
2: Nay,
1: Murakabal ko kisa na.
0: Nanapoy.
2: Sorry mga kwan ha, palangga tamo ha. Pero nabay, istorya ko din nga na. Nga, nagkiginom sa bayot niya nga barkada, pagkauman, nahubog.
0: O di valid. Hubogani.
2: Hubogani. Mo na nga pag, ginalikayan nyo na pag ako ate, gali kay gug inom gyud nga kauban ako kanang babae nga kamera.
1: Mo na isa ko muli kay ka magkasala.
2: Makig-inom gyud ko na gyud gwardiya.
1: Na referee.
2: Patay ko ninyo ate.
0: Iunan kag arma sa kalibutan. Ang imo mga bantay nang libat na.
2: Di kay kini mga babae manggod. Fair kwa sa ato mga tarong ha. Pero kadalasan sa akong mailan manggod mag-inom kanang manintal manggod. Lord. Yeah. Kami mga lalaki.
1: Babae ra gyud, babae
2: ra. Kami mga lalaki, pulikipod og likay-likay.
0: Amin nimo DJ Novs, Capjun. Napukoy na bantayan, basta ka di mga lalaki mahubog, may kayo mapacharming-charming sa mga babae.
1: Oh, paduding da yun.
0: Paduding yung taman. Inanak po na siya.
2: Di, bunga mo na sa ilimlo natin.
1: Oh, that's why.
0: Di kita magubanan ni. Sige, magpay.
2: Yes, final na to ay isa ha. Palayo diya. Ayaw na pagtugan ka sa imong best friend. Palayo, i-delete ang linya sa ilaha. Panginabuhi og imuha. Padak-an ng bata nga imuha. Advice ko, ayaw ipagtugan sa kabaturan. Kay kuputuhan ka sa kabaturan, diya magsugod ang pagmahay o kagubot sa imong kinabuhi. Sa gihapon, kini si Kuya Kapuingon, dili ko gwapo. Dili, pud ko pangit. Pero isa lang akong masiguro, mapagmahal ako.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kini si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
5: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kay ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mauto siya nga, yan nga, dai, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, sa di pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloy sa ginawa, Tierling, lakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
7: Isa ko sa NANS user, gamit ko NANS Coffee. Sa akong asawa nga say dilit sa ko yung sa mga ubang dating diha, NANS Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dilit yun yung gamit o ubang kape. Kaya kana diyo ang NANS Coffee ang mga gamiton. Pispos ninyo, dilit sa kapang, libungan o kutabato.
6: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Kung problema sa mata, gamit sa NANS Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
8: Kaloy sa Ginoo, nagamit ko ng NANS Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko si Rinisita lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
4: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living NANS.
6: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: kanimo De Genova and Cap June. Thank you, Aisa. Sa iba pa pa dangat imo suwa tampo ni atong tulong manon sa sensor li Ate Arlene. Alang ka na ko enough na nga nasayad sa Denver nga siyang amahan sa imong gisabak. Ayaw na gubuta imong kinabuhi. Kumusulti man si Denver siyang asawa, iyan ang katungod. Pero, kung pwede, mas malikayan kung wa nalay masayran si Leia. Kaya wak man kay intention nga ihatag ang bata nga nila. Unless, kung decided po kang ihatag ang bata nga ito kanila. Pero kung dili ka man decided, mas maipang magpalayo ka, manginabuhi sa imong kaugalingon uban sa imong anak. Kaya ang tanang nahitabo, managingon ba nga, dili man imo kagustuhan, apanaan na na eh. Ang pinaka-importante karon is ma-save ni mo imong anak, mabuhi imong anak, o mapakabuhi kang malinawon na mag-inusara nga di ka makabungkag o pamilya. And to me, mas may istoryahan ni mo daan sa Denver. Ayaw sultihi ang iyang asawa. Dili sultihan si Leia. Para nga magpabili na lang. Kay dunay mga panahon na kinahala na tong magpabili na lang sekreto para i-save ang usang kapamilya. Kung wa kay plano nga ihatag ang bata nga to kanila, mas maay magpabili na lang ang kamatuuran. Tali ka ninyo ni Denver para way samok. Again, kung gusto ka nga ihatag ang bata kanila, then dawata ang offer ni Denver nga sultihan ang iyong asawa. Thank you so much, Aisa, sa imong pagpadangat imong suwatan. Pamanginaot ko, nahayagan ka sa pagkakaroon. Bueno, standby ka ron taod-taod. Alas ng Health Education Program with Dr. Jen Paul de Assis. Musunod galayon ang Balong the Great. Kini sa Ate Arlene Ayon. May salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Dr. Jen Paul de Assis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sa panghihi, sige panghihi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana, ang iyahang panghihi tagagabi eh, kuha na lang kanang duha ka bisis na lang nang sa gihapon akong paliton mamoy. Inagi siya alibyo. Kuan gyud sa Provident tested gyud namo nga magtiayon.
4: Jane Puertes, 42, direya purok 11A bagong taas.
2: Kini si Dr. Jen Paul de Assis for Healthy Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka-mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalene Bulado.
5: So katong nakainom ko sa Remind Capsule ni, normal lang dyan ako ang una-una. Dili ako daling malimot o muna. Daghan dyan yung salamat. Ako si Annalene Bulado. Taga Union City, Negros Oriental.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
6: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ning ang kape. Ako'y natilawan, grabe ka pa eh, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambog yun ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Calyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
2: Kini si Dr. Jen Paul de Assis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: pagway na mahigala alang sa ating health education program ng adlang Miyerkules. Of course, it's Doc John Paul the Assis. Doc John, kumusta?
1: Kumusta, Ti Arlene, and welcome again sa tuang non-health education program.
0: Okay, alang sa inyong mapangutan na text lamang sa 0917-159-5812. Ati, or usa ko ka PWD o muscular dystrophy. Saan niya siya, Doc? Ang finding sa doktor, most symptoms, high blood, high sugar, low platelet o low potassium. Gastig na ko gamit sa iyong product. Gusto lang ako mabawaan sa proper nga paggamit, Ate Arlene. Thanks, Gregney of Taguluan, Misamis Oriental.
2: So kung baga mga kanans, no, naga-action na, gapanggahi yung mga kaunuran niya mga kanans. No. Okay mga kanans, sa iyamangod mga kanans, no, kinahanglan na nindot o maayon na lifestyle na yun mga kanans kay ubay-ubay ang mga problema sa sulod sa iyahang panglawas. Of course mga kanans, minimize siya sa mga pagkaon na mga acidic na mga pagkaon mga kanans or mga pagkaon po makapa-aggressive sa iyahang panglawas mga kanans. In terms sa mga na yung mga caffeine content, taas of sugar mga kanans, tsokolate kung pwede, minimize yung mga soda, carbonated drinks, minimize kita mga kanans. And then, sa pag-inom sa ato ang produkto mga kanans, maayo na kombinasyon sa Nance Corn Coffee, Nance Herba Capsule, U-Eat Herba Capsule, then Vitamin C with Tawa-Tawa. So, maukini ang dapat ni mong angay na pag-aim nun mga kanans. Nance Corn Coffee, kinahanglan, maklens, limpyo ang iyahang colon. Importante na mga kanans, kaya nga naman, kinahanglan nato na limpyo o ligon ang iyahang colon mga kanans. Kaya gusto nato magkakaroon ng proper absorption sa mga vitamins, sa mga nutrients, or sa mga tambal na iyahang ginapang-inom. Muna talaga sa nag-wonder kita, nga no, dili kayo epektibo ang ato ang tambal na ginainom or ang ato ang mga treatment na gina-apply. Nga naman, kay tungod ang imuhang colon, ang imuhang digestive system, dili pa siya andam, dili pa siya hinlo. So in terms sa iyang absorption, dili iya ma-proper absorb. So meaning to say, mubaba yung potency na ima-absorb ng mga vitamins, nutrients, pati ang imuhang tambal na ima-absorb, pero gamay ang ma-absorb. So dili gid niya makuha yung full potency sa matag tambal or herbal na imuhang ginainom. So mas nindot, mas maayo, start with the cleansing. Pag start nato sa cleansing mga kanans, makontrol yung hyperacidity, yung pagpangaslom, dun ma-improve yung absorption. So meaning to say mga kanans, kung ma-absorb yung mga vitamins o nutrients, mas nindot yung response sa ato ang panglawas. Kay mahatag man yung mga pagkaon sa ato mga selula, mubalik kaligon ang ato ang mga selula mga kanans. Magkaroon siya ng resistance mga kanans. So and then, ang mga tambal po ng mga synthetic, kung naamang kay ginainom mga kanans, makuha po nato yung full potency niya mga kanans. So start with the cleansing. Sa pag-start nato sa cleansing, of course, dili po nato kalimtan ang pag-inom og daghan og tubig mga kanans. Importante ka na siya mga kanans. So water kinanglan siya para sa ato ang cleansing. As much as possible, maintain kita mga 8 glasses of water per day mga kanans. And then of course, Nance Corn Coffee. Importante ka ni mga kanans kay para makontrol yung hyperacidity, yung pagpangaslom sa ato ang kuto-kuto mga kanans. Nance Corn Coffee, dako kayo ikatabang para mabungkag ang mga cholesterol, yung mga uric acid sa sulod sa ato ang colon para maipagawas siya anin mubalik sa regular ang ato ang pagbawas. So Nance Corn Coffee mga kanans. Second mga kanans, mga herbal na dako kaayo na ikatabang para sa pagbabalik o kaligon kabaskog sa ato ang mga selula or sa ato ang mga organ. So dako kayo ikatabang sa ato ang pag-inom sa Nance Herba Capsule and then U-Eat Herba Capsule. 1 capsule 3 times a day. Dinimension ka, nitaas ang imuhang pressure sa imuhang dugo, nitaas po ang imuhang sugar. So, mas dako kayo ikatabang ang pag-inom sa Nance Herba Capsule sa dili pa kamukaon. 3 minutes, not more than 5 minutes before breakfast mga kanans ang pag-inom para mas ma-activate nato yung inulin property kay para sa tiyan pa lang makontrol na nato yung absorption sa carbohydrates or yung sugar para dili na mutaas ang imuhang sugar mga kanans. Ang pag-inom sa Nance Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day, 3 minutes, not more than 5 minutes before meals ang pag-inom. And then ang U-Eat, humankaon na siya mga kanans. Yung kinahanglan na ito, na mubalik kaligon ang ato ang panglawas mga kanans. So vitamin C with Tawa-Tawa. So vitamin C with Tawa-Tawa mga kanans, mutabang siya para makaiwas kita sa mga infection para mubalik og taas ang ato ang resistance siya mga kanans. And then take note mga kanans, raining season na karon mga bulan na mga kanans. Then June, July, tingulan na siya kumbaga mga kanans. Take note mga kanans, sa inani na mga panahon, mo'y nahinay kataas ang mga sakit related sa mosquito.
0: Mm-hmm.
2: So there's a possibility na pwede mo taas yung dengue cases mga kanans. Kay tungod ang pag-ulan mangod mga kanans, no, start na naman po na sa parang breeding ba sa mga mosquito mga kanans. So after mga pila ka days, weeks ana mga kanans, mahimo na siya og mosquito. Katong mga larva bitong mga kanans, mahimo na siya din mosquito. Muna siya, nidaga na dayon ang kaso sa katapusan sa June or July, mudaga na dayon or maginihinay na kadagan-gadagan ang mga kaso related sa mosquito cases mga kanans.
0: Okay.
2: Yes, dako kaayo ikatabang sa matag isa ka nato yung protection laban sa mga infection, which is yung sa mosquito bites mga kanans is a dengue virus man siya mga kanans. So kinahanglan nato yung protection laban sa dengue virus mga kanans. Then kinahanglan po nato yung protection na taas yung clotting factors nato mga kanans. Naa kitay enough na clotting factors. Kay take note sa mga dengue cases mga kanans, ang isa ngano makabsan sila sa ilang kinabuhi itungod na ay internal bleeding, na ay nagburst, na ay nasamad sa sulod sa ilahang internal organ. Particular na ang ilahang satiyan. So nagkaroon siya ng internal bleeding. So mo kini mga kanans, no, importante na nindot maayo ang ato ang function sa ato ang clotting factors. Yes, dako kayo ikatabang kanato ang vitamin C with tawa-tawa mga kanans. Kaya ang vitamin C with tawa-tawa mutabang siya para mas ma-improve ang ato ang clotting factors. Kinarekomenda ko ang pag-inom 2 capsule every morning ang pag-inom sa vitamin C with tawa-tawa mga kanans.
0: Higalawa naman tayong oras sa atong Health Education Program ning adlaw nga Miyerkules. Hangtod na lamang og mapuhon sa mga taknag sa mga istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again usbon nako, NANS og UAID ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang NANS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: Ah. And then of course mga kanans, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
0: Kaya yes,
2: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Dok.
2: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kana tanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
2: So mo kini karon, anaa karon og dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
2: Kaya
0: bilang
2: naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction mga kanans. O kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababayanan. Kay lagi usbon nato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kani siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
2: pamat,
0: anti-aging in short, mabalik ang libido and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday mga kanans.
0: Ayan. Og syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na abtik nga pangisip ang atong gikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule. Og para sa tumang kabataan natay remind choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit pangpatangkad pag ina siya o kapampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong Remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, makanans ang makainom kita o coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba ni mo, anaabas siya ay benefits atong panglawas.
0: Mm.
1: Sa ato ang non-scorn coffee, makanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, makanans.
0: Okay.
1: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahoso, mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan na pinapagbugnaw ang panahon, mga kanans.
0: And syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nans eye drops ang gamitan, available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, Atarlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Maayong adlaw mga kanans! Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nas Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nas Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Tawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nans Coffee and Remind Choco Mix Jr., ang code makita sa ilalong sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry. Para sa Nans Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry. Unsaon pag-send sa entry? Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code o i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cell phone number o kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nans Million Bonanza Season 7.
5: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
6: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
7: Where?
6: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto. Bali.

0: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magila ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidur na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na'y tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako si Rona Almonia, 46 years old, taga Cagayan de Oro. 7 years na tang MX3 believer! Kaysa MX3, it keeps me alive and kicking. And syempre, ang MX3, tunay, natural, at original. And of course, proven and tested na gid ni nako siya. For 7 years na nakong gamit sa MX3, dako kaayo ni siya gamit sa akong lawas. Dili lang sa lawas, kundili sa ato ang everyday life. Nag-supply siyang energy na. Naagi kay duga nga energy para nga mabuhat ni mo ang imuhang mga task. And you know what? Nakasulay na ko sa laing mga food supplements. Ug diriragid ko sa MX3 ni Bilib. Diriragid ko sa MX3 ni Angay. So dili man siguro ko magdugay aning MX3. Dili po siya kiyang sa akong lawas, di ba? I feel an extraordinary with MX3. MX3, diri ko Bilib.
6: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
7: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan!
10: Happy Fiesta!
11: Kinahanglan, extra ang anda!
10: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
11: Naana mga bisita? Kadyot lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kaldereta.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Down!

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubre ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mare. Ato dadaas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
1: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Dito akong mga ipambati, mawala ganin siya. And Uniplus, wellness every day.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalinaw na programa. Ang maingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw. Balong the Great.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kaninyong tanan mga mao. Ah, kumusta, kumusta, og? Manginaot lang tanga naamos kada si kakondisyon. Asa panlawas karo adlawa adlaw karo. Miyerkules, June 10, 2026.

mga kurnaw. Og atong tigmo di may galapitan eh. At 300. Wa ka, wa siya'y pulos or wa ko'y pulos kon wala ka. Wa po kay pulos kon wala ko. Kanga. Wa siya'y pulos kon wala ko. Wa po kay pulos kon wala siya. Ah, manatong tigmo may gala ha. Pabot na sa batong gandam ko radlawang ha. Nasa jod ba ka mo, mga kurimaw. Og atong unang lingaw-lingaw, 7 o 7 ba 7? Og pabot na sa may galaan. Aduha para makumplito. Lala, sige. Magsukod na tayo sa ito ang pagpatagubanan.

0: kumpliti. Na, ni mong kwarta. Na, yun lang ka. Kumpliti, be.
1: Padalas ang hindi mo tagay, kumpliti. Paita po ng mula, yes, magbakla yun. Ha? Okay, padayo at sa ligahan. Dari sa toang pag panaguban. Dari to Miguel sa mga tubag sa toang tig mo balong tubag kay magkauban. O gikan doon ni Eric sa Sikatun na street, Cebu City. Og, nang tubag sa imong tigmo kay bugas og tubig. Computer! Uwap, agi po! Og, nang tubag sa imong tigmo kay kaldirog bugas, Lito sa Balamban. Peter Lito! Kanabitang tulog ka, alas 3 digits ni mo Lito, murag. Sige naggawas, ba? Burikat kinimiro ha. Og law tubag kay banag asawa o lito sa Balamban. Answer hangin na balong gikan kang 277 ha. Og di abyod balong ako ang tubag imong tigmo kay bugas o kaldero di kalong aga kay bugas di pod. Maluto ang bugas kunway kaldiro. Uh-huh. Dudong mamak, ginumuan loon buhon. Biyoto! Pwede mo na lugas, pwede mo na bugas nung aga sugan. Oo, oh, di kaldiro, rice cooking. Aga di abiyod. Lang akong tumag. Umang, gikan daw kang Danny sa buhon. Biyoto! Dani, pati na imong 3 digits dani. Karong adlawa. Og lang tubag kay Gunting na long. Kay Ogway Paris di man kadulot sa buhok. Dudong mamak ginumuan loon buhol. Og good pen balong. Tubag kusting mo cellphone og charger. Binhor ng maribuhok. Buhol. Kumusta mga taga maribuhok? In progress man jud na sila inday from Bohol o sa in progress more may nasuday tumoy ra may nasuday sa imong text day ikaw day mo sugot ka ka tumoy ra maso lang tubag kay magkatugbang Eric ng Sikatun na street Cebu City aga magkaparis Eric gapon ng Sikatun na Cebu City. Piotor. Wap agyapon bay. Wap agyapon mga salingan mga kurima. Dirita may gala sa unang pasiyaw. Gikan daw may gala kang tuto sa mabinay. Bay balong. Kana itong salingan ng stikla ba? Grabig dughan bay. Lumurag butong bay. Ha? Kanang silingan na ito ba nga si Tikla, iyang dughan mo ragbutong. Kung saan man ang imong dughan mo ragbutong pero ang naong, sa man, muragbutong ang dughan pero ang naong muraglahing. Nahan ka na? Kamu? Ang dughan mo ragbutong pero ang naong muraglahing. Buang pagyod. Buang lahing. Okay, patayon tayo kay Ladder sa doang pagpinaguman. Lang akong atubag kay magkaparis Eric sa Sikatun na Street Cebu. Aga di apayod. Nang tubag kay mata sa punta inganyo. Lapu-lapu siti. Mata daw yung tubag. Wasingan. Punta inganyo. Lapu-lapu siti Cebu daw. Iyahang address. Dayon Tubag si muntik mo kay magtinabangay irik ng sikaton na street Cebu. Oy, kumusta ko diyan kang kuan bay kang punyong? Ah, des la pula po punyong de Imbalmer. Di abyod. Kuya Long, sayon na kayo ang tubag. Unya niya kung tubag kung dako ng premyo. Fernando Sabugo. O ay problema, Fernando. Ag, akong tubag. Akong tubag, Long. Anang tigmo ni mo. Uh-huh. Kay, tinubuan sa tao. Irik sa, si Rick Numulas Mabinay. Rick Numulas. Yo ho! Inubuan ko sa tao, my God. Okay, hello to my guy, Anino. Rick Numulas, Gapos Mabinay. Aha. Di apanyod. Tawag kaluha mo na sila long. Rick Numulas Mabinay. Wa ko'y pulos kung wala ka. Wa pugkoy pa, wa pugkoy pulos kung wala ko. Manya to ang tig mo ha, mga kurimaw. Long tubag na ko ana, Sinilas Piotr. Wap agapon. Wap agapon mga saligan. Aga balong. Akong tubag, anang imong tig mo, kay dagom og sinulid. Gikan daw kang amin, buhol. Kanang sinulid, pwede mo na magamit bisag way dagom. Diba? Kanang pong dagom, pwede po na magamit o way sinulid. Uslok sa mong kalimutan. Gamitog pamarang, diba? Log akong tubag anang imong tigmo. Ayan. Ang tubag anak balong kay medyas o sapatos. Pwede raman. Tulog ka mag-medyas, huwag may sapatos. Pwede raman pumulag ka mag-sapatos, huwag medyas. Sabot nag-huot yung sapatos. Og tubag long. Nako anang imuhang tigmo. Mm. Ang tubag long kay ligid sa sakyanan. Og ikan daw. Agang Mirna Cebu. Kumusta mga taga Cebu? Tubag long kay Vulcan og Lava. Piyoto! Wap agabo! Aga! Akong tubag balong, anang imong tigmo? Mm. Ang tubag anak kay Kutsarag Tinidor? Gikan daw kang Sheila may gala sa Tuburan. Kumusta mga taga Tuburan? Long Antiparana Mark sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? ang akong tubag. Long anang tigmo ni mo kay Hagdan Michael anang Dumagiti. Kumusta mang Dumagiti, Michael? Aga di apyod. Akong tubag long. Kutsarag yapog tinido. Bot kang magkinamot ko. Lisod pog sabaw, no? lisod pog sabaw. Aga akong tubag long. Anang tigmo ni mo. Clutch og brake. Gikan daw kang Jimwell sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Nalinaw na kay June naman, no? Long kalendaryo na. Ngalan sa buwan og mga pizza. Gikan daw kang Sam Sikihur. Computo. Wap agapon ba? Wap agapon mga kurimaw. Long akong tubag si mong tigmo. Bintana og pultahan. June Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Long tubag na ko anang tigmo ni mo kay Pidal sa sakinan. Gikan daw kang ting sa Buhol. Piotr Ting. Ting. Yaw may agpalabit eh. Agad, di abyod. Akong tumaglong. Ngipon og dila. Piyoto. Sabi niya kong pungangog dila. Why dila niya? Release sa trend. Okay, gikan daw may gala kang Tomas Gumagiti. Uwap aga po. Balong, tubag na ko si mong tigmo kay Antipara. O, gikan daw kang Joaquin Santa Catalina. Kumusta man taga Santa Catalina ni Gross? Balong! Ansa ni Hans Sarilo. O, gikan daw kang Jeff ng Sikihong. Musta man taga Sikihong? Og dahon og bunga sa tanom. Gikan daw may gala kang Cecil asa Ming Lanilia. Kumusta man taga Ming Lanilia? Bo, si Bo din na. Kapit na buhol. Og long akong tubag anang imong tigmo. Ang tubag ana balong kay Corrientes isda Pioto. Wa ay pagyapon. Wa ay pagyapon. Dirita may gala slain pang pasiaw. Gikan daw may gala kang RJ sa Buhol.
2: Kanang bayhin. Oh, paitan yung kinabuhi abay ay.
1: Ano man?
2: May pang dato puti bay. Ano man? Dato na puti pa. Ako taon ane.
1: Ano man?
2: Ang dato puti kay dato na puti pa. Ako kay pobre na lagong pagid kaya. Oh, kanang

Okay, padayon tawi kalender sa tuang pag panaguban. Long akong atubag anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag anak balongkay. Pana. Gikan daw kang Janice Miguel Las Buhon. Kumusta mga taga Buhon? Og ang akong atubag balong anang imong tigmo. Ayan. Tara. Pusporo, malayan og palito. Nining sa Buhon. Piyoto. Wap agabo. Og di apayod. Balong tubag na ko anang imuhang tigmo. Ang tubag anak balong kay side mirror. Narabay bagong helmet ron bay. Nanay built in ang side mirror. Halinon kina ni gawas ba? Oh, halinon kina ni gawas na. Kay built in ang god. Oh, so helmet nga ni side mirror. Onya ang side mirror na pagay wiper. Hello. Okay, padayon tamay gala ato ikaduhang lingaw-lingaw. Zero. Zero mga salingan. Og pabutang usa para makumpleto ha. Dala, sige. Og long akong tubag. Anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag ana longkay. Bingwit. Computer. Wai pagyapon ba? Ha? Wai pagyapon. Akong tumaglong sa imong tigmo kay Tister. Gikan daw kang Rene. Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Og ang akong tubag long sa imuang tigmo. Ang tubag anak kay Bilyard. At ako og bula. Ang tako, pwede mo na ibunal mo. Balihaw na imong tako, ibunal mo. Og balong ang akong atubag sa imong tigmo kay Kaldirog Bugas. Ang uban kay Magluag Bugas Kawa. Ang ditos buos may galas kawaya. Rice cooker. Aga akong tubag balong sa imong tigmo kay multi-tester. Ricks daw may galas sa tunghaan. Tunghaan is Milanilia. Pio to. Wap agamo. Lala sige. Padayon tamay galas din sa tuang pagpataguman. Akong tubag pintik. Jing. Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Wa ay paghihapon ba? Wa paghihapon mga kurimaho. Balong tubag na ko ana imong tigmo. Ut sarag yapog tinidu. Kompyuto. Wa ay paghihapon ba? Direta sa to ang lain pang pasiaw. Gikan daw may gala kang bungbong. Sa Cebu. Bayhin. Oh. Kinibitang otok sa asawa ba? Ano man? Kining otok sa asawa o kining balestang bubuan, parihara na sila. O yung anong parihara man? Ay, matandog ni muna, daga na lang yun.

Matandog ni muna, dagan lang siguro. Sugot mo na mga asawa. Ha, ang inyong utok ipakasama sa bahis ng bubuan. Ngayong matandog ko, dagan lang. Matandog lagi na, dagan lagi siguro. May kimang, manghupong ka mangyot. Okay, padayo ang tawag sa ligan. Dari sa tuang pagpanaguman. Long akong tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag anak balongkay. Kuryente gapon si isda. Ramil daw may gala sa Bugos Sibo. Ang akong tubag long sa imuhang tigmo. Na ano ni? Na ano ni ha? Tiil og kamot. Gikan daw may gala kang Max Buhol. Kumusta mga taga Buhol? akong tumag long sa imo ang tigmo Manubila Pioto pagigyapon pagigyapon na ka asagdog tumag balong akong tubag anak kay buwan og tuig gikan daw kang Jasmine Dumagit. Kumusta mga taga Dumagit akong tubag long sa imong tigmo flag og flagpool mayat sa buhol uwa ay pagyapo Pioto. Nalasige. Long driver og sakinan. Gikan daw kang Atid Buhol. Usta mga taga Buhol. Pioto. Wa ay pagyapon mga salingan. Wa pagyapon na ka. Asakto og tubag. Long tubag kay Rilo or Orasan. Gikan daw kang Bibis Buhol. Pioto. Wa pagigyapon ba yun? Makina og starter. Gikan daw kang Wing Buhol. Dahil po din si Wing Sulabar. Akong tumaglong anang tigmo ni mo. Uy. Okay. Akong tumaglong. Saragya pog dinidor. Cellphone og charger. Makoy sa buhok. Uwa ay pagyapo. Dito may gala sa tuang lain pang pasiaw. Gikan daw kang gikan daw may gala kang tupi. Bugo. Kanang mayhin. Di ba kanang work from home mo na gitawag og kuan? Home base? Home base na. Trabaho si home base. Og niwang tiyali. Matrabante, home base. Og tambok niya eh. Humba. katong mga trabante aga home base. Katong mga niwang mo na klaro home base. Itong mga tambok humba. Hello. Okay, padayo ang tapos ligahan. Dari sa ito ang pagpanaguman. Mga trabahanting aga-home base, humba mo. Humbang ujug-ujug.

atubag ana kay kamot og diil. Gikan daw kang Karil Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Og akong tubaglong Pusporo Gepa. Kompyuto. Dirito may galang sa tuag na sa Jod Bagamu. Nasayod ba mo mga silingan? Bag-o lang ang kusog ng linog sa Mindanao? O katong kalibog bitaw ano yung magnitude o intensity? O ang uban mo gamit o magnitude? Ang uban mo gamit o intensity? Matod po may galas pag doon, ang magnitude, nagdepende din si may galas sa puwersa o kakusgon sa linog. O niya ang intensity, ang impact may gala sa mga tao nga naigo sa linog.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos. Hantud karon, gamay nila siya nagpabilin. Tulog ina sa kapsul yung edog kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Maghibo po na po ng ingamay na po dyan. Ana na po dyan ko. Thank you, Lord, sa nansiba ng gigamot niyo ako mga sakit. Mapasalamat yung tako
2: ko. Si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na para makabawas kada adlaw og lami ang tulog walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Isa ko sa Nans User, gamit ko Nans Coffee. Ako ang asawa nga say isa ko yung sa mga ubang doctor diha. Nans Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Dili gyud mi gamit og ubang kape kay kana jo Nans Coffee among gamiton. Please post niyo diri sa kampanya Libungan ug Cotabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo. Mao'y nasulayan na, napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad. Mupauga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil, haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang. Haplas sa ubo ug hubak. Haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso. Haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukhaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghana ang mga nakagamit ni ini sila subitido tungod sa pagka-epektibo o daghana ang mga nakatestimonya na sila na nga ayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan as ang lugar.
6: Okay, balik tayo sa ligahan. Diretso to ang pagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpag Og ang drug bunting gikan daw kang Maris Buhol. Kumusta bang Buhol Maris? Katong dong tay magigmin nyo kanika ka ng babae nga doon ay kahadlok sa Ginoo, ha?
7: Ay, si Tikla, tay.
6: Ano man? Ingon ko atong Domingo nga. Tix, manimba ta. Sa di ko, eh. Madlok ko ito sa Ginoo. Madlok man mo simba. Manay, klaro madlok ko sa Ginoo. Kana mahadlok mo simba. Oh, gadong may kahadlok sa Ginoo, ha? Tumahadlok mo simba mo. Okay, katapos sa Ibilin, may galas, Kurimao, zero. Ah, kompleto na, ha? Wala tayong oras, salamat kayo sa pagpaminaw. Huwag manasapon sa mga oras o sa mga istasyon.
8: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
9: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, usa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. alang sa dugang kasayunan, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richly Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat o maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuhon o Ramonito Batuon di sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po na sila mga yawe bisan unsang yawe no si Boy Ray Pamaong, daghan kaayong salamat. O mga mga higala ug mapuhon na po din sa mga oras ug ning samang istasyon kining ubos ninyong alagad sa kahinan si Miss Cleo Orcolio. Salamat ug maayong hapon. Balita.

0: na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon! Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa! Mag-Milzeb Z Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad!
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
6: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko bilib.
7: Friendly's, authorized dealer sa motorsiklong Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances. Sulayan LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At huwakaroon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarín, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbila.
8: Sukad pa sa una, kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaanak ini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa palaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun rapang inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
9: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
11: Happy Fiesta!
12: Kinahanglan, extra nganda!
11: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
12: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
13: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana, ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
18: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
19: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
18: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents but also food para sa mo
20: anak. I love EXL
21: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Dukans.
0: Gainom ka og dito, excitement. Gisulayan, gini mo.
1: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog, magani ko, at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon kagamit na, which is bulan kapina. Ana palang ganit ako ang paggamit. Naana ko'y nakita nga epekto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko, sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon, magani ko buntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko, nindot yun. Ano na yung epekto? GTX.
2: Mabibili sa mga butika.
3: DTX 500. Napakalaking tulong po sa aking kalusugan. Ang aking pong mga nararamdaman sa aking mong katawan ay talaga pong iniinda ko, tinitiis ko sa sakit. Pagkain ko po nito, napakalaki na yung pinagbago sa akin na wala po yung mga nararamdaman ko. Talaga pong napakalaking tulong nito. Maraming maraming salamat po sa inyong dito po sa DTX 500.
4: Sa Panginoon.
3: Una po ay sa Panginoon.
2: DTX 500. Mabibili sa mga butika.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
9: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
11: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: wala pa ko'y idea kung naabot na ba ang team na to dito mismo sa Jensen, kaya ito sila i-deploy. Nga ito lang po sila kitagaan o doon ka sa akong abugas na ito lang pagkita pa, may hapon sila. Okay. Hapon, before ay laga.
1: Okay. So, amounting 5 million pesos, bahin nun ni sa tulog ka mga lugar dito sa Mindanao, board member?
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: Kung ako masayo, purag 2 million sa General Santo City, unya tag 1.5 sa Sarangani o South Cotabato ba to, board member?
0: Yes, sir. South Cotabato ang Sarangani. Tama sa 1.5 million both from South Cotabato, Sarangani, 2 million sa Gentan.
1: Okay. Doon natin na Sairan, nakakuha ba po kag-information, board member, nga kumusta po ng ato mga bulanon nga naa dito sa maong mga lugar?
0: Well, our last update po gahapon, doon na i-atinan na ito ang weightlifting team dito sa Gentan. Namatod pa ni Sir John Maraginot at ang PRDO head, they're all safe and okay. And I told the SRRT na itong i-deploy na mas maayo kitaon po sila para ma-accommodate po sila sa ilang mga needs dito.
1: Pero so far, okay raman ka ang ilang kahimtang dito?
0: Yes, sir. Okay na ilang kahimtang dito, sir. Yeah, most likely, gawat lang sa Philippine Sports Commission sa ilang mando kung iparahin pa ba ang dula o di na. Pero I would like to mas nilintagang yun ang PSC nga di silang iparahin para makauling atong mga igsoon dito, makauling this ball.
1: Correct. Kay kining ni ang daghan pa ang ginhanglang ati manunon, ilabi na
0: yes,
1: daghang
0: yes,
1: mga pasilidad po ang mga guba, at least nga ma-reschedule po. So, mo na imong lakang nga imong hangyoon, board member.
0: Yes, sir. Mangayo po ko sa number no, or stroke radio na ito ang hangyo yun na hindi sa ipadayon ng mga dula kay hindi pa yun, sir. There are still aftershocks pa na after sa maong linog.
1: Yes. Pila to kabuok mga ato mga atletang bulanon nga naa dito karon, board member?
0: If my memory serves me correct, Sir Allen, around 15 including coaches. Wak man po yung maginikanan nga ni uban.
1: Oo.
0: So those are players and coaches.
1: So kuha ni sila mga weight lifter, board member?
0: Yes, sir. Yes, sir. Mga weightlifter. So.
1: Okay. Kabahin aning mga personnel sa Tertiary 117, mga rescue and kining mga rescue team sa ato. Pila ni sila kabuok board member ang napada dito?
0: Wag yung kukay. Exacto pila sila, sir. Pero duha ka team mga tingi pada.
1: Okay. So at least equipped ni silang tanan board member, no? Sa
0: yes, sir. Ako adyong i-check. Nakita din ako nga kompleto tanan. Para inigabot nila dito, dili na sila mangitag asap pa sila mapalit o gilang pagkaon. Ipadalaan ko sila o good. Kay, pamunta masayo po, asa sila makadool dito.
1: Okay. Atol, sa inyong meeting, gawa sa mga rescue personnel, doon na po ba ilaing team sama sa medical team nga ipadala dito, board member?
0: As per our provincial health officer, no, newly appointed Dr. MMOE, there are waiting sa go signal sa DOH. So sa karon wala pa kay feedback if ni okay na ba ang DOH.
1: Oo.
0: Nagpa-deploy yung team ko dito. Yeah. Sa Mindanao.
1: Pero so far manay usas mga plano nga magpadalag medical team.
0: Yes, sir, and ready naman po nga to ang medical team if ever na nay go signal sa DOH.
1: Yeah. So far sa pagkakaroon ang sangguniang panalawigan, doon na pa ba'y sunod nga mga lakang alang sa pagtabang no sa ato mga kaisunang nabiktima sa linog, board member, in terms sa mga kuan ba mga doon na pa'y mga ipasar nga mga resolusyon o guban pa?
0: Yes, sir, as of now, no, we are still focusing on the search and rescue. And siguro after ana whatever is the outcome, doon na naman po tayo gibuhat from the provincial capital na mga hatag o kaning mga goods para ipadala dito. So those are one of the plans sa itong provincial government of all. In regards to the sangguniang panalawigan, whatever we can help, especially sa mga buhulanos na nasendid dito, we will nakatunay sa mga panalawigan with the leadership of Vice Governor Nick
1: Besas. Okay. So, nindot kaayo. Sa laing bahin, board member, kumusta po?

0: Mato Mahigala, ang ikaduhang bahin sa deliberasyon sa regular nga sesyon sa sangguniang panlalawigan kagahapong adlawa unya ugma no atong atngan pag-usab no at base sa atong interview ni board member DJ Balite nga kining ni ang himuon ugmang adlawa ang inquiry kalabot sa presyuhan sa tickets sa mga barko no nga posible bang nga mo paubos sila aron usab nga di ma bugatan og maayo ang atong mga pasahero. Nya do na pay mga meeting og mapuhon sa lain-laing mga komitiba ato gihapon ang ipa abot no sa atong mga pinalangga nga mga suking tigpaminaw din sa atong programa mga kaisunan. Do na po yung maabot nga karumbuana nga medical mission ang buhatan ni Vice Governor Nick Besas ato po nang i-update mga kaisunan alang ni atong gustong mo appeal no sa libreng medical mission sa buhatan ni Vice Governor Nick Besas mga kaigsuonan. Wala tayo oras atong programa takna sa Sangguniang ang Panlalawigan SP Bohol in Action sa ngalan sa kinitibukan sakop sa SP Bohol. Pinanguluhan sa atong Vice Governor Nick Besas kini si Aling Doidora may hapon. Keep safe. God bless us all.
1: Inyong nabati ang takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Hinaot nga inyong nasabtan ang mga kasayuran gikan sa sangguniang panlalawigan. Hangtod sa sunod nga higayon. Daghang salamat ug abante Bohol.
2: Sa Bohol, tayo ay masaya.
3: Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sir Archie, maayong adlaw ni Mura.
4: Yes, Dukans.
3: Gainom ka og dito ang side mandin. Gisulayan gini mo.
4: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gito sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamita which is bulan kapi na. Ana palang ganit ako ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko. Bangon magani ko buntag na ako mismo nakapamatuod ko nito yun ano na yung epekto GTX
5: mabibili sa mga butiga.
6: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
7: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad 66.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na musgat lor kay presko ah kang ima dela rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello mga ka-MX3! Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdalan, naman sa kay team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, mamula ko gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag lang, gaan makaya akong paminaw, namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na akong niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamake-up. Tinahanglan ko mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko bilin.
4: Tiguwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
5: Let's go!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
5: Uy! Huwata ko!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan! Damn!

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mo buhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frapp for aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
4: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
4: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Marielle, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
4: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
6: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Oy, Mare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
8: Ah, oh, Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa kong bana sa among bahay gikan na admit bangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
7: Uy, kanino tayo anak marino? Unya, unya, magbayad ta anak karatuin mare para makaabilitan sa mga diskwento?
8: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibaong kakandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibaong Pilipinas.
7: Oh, mao ba mare?
8: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang Investor Relations Officer sa Ace Mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
7: Sige mare ha. Sige. Dakakik salamat sa imong impormasyon ha mare. Ugma dayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
9: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
10: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan o saktong kaon o exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex na generic ni vanular. If symptoms persist, consult your
4: doctor. Team Dad is for
5: Usapang Immunity Gap.
6: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
7: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan.
10: Help stop immunity gap.
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%.
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap.
16: Mag Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nalay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins, tulong para alaga ang nerves.
19: With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw.
20: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Bumble!

0: Oras a las 5, Jess.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan, ania ang labing lapas ng mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
0: Higala, kumusta? Maayong hapon sa bang labinghan ay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Karong adlaw nga Miyerkules, Hunyo 10, uban sa Pikas Lawak, Engineer Jerry Cahis ug si Eric kini si Allen Doidora maghatod sa mga ulohan sa tong mga balita. Mga ulohan sa tong mga balita, misa ka na sa 45 ang patay sa linog sa Mindanao. Dulan na 500 ang samdan, samtang 17 ang missing. Samtang gikatagda o gipailaom usab sa state of calamity ang uban pang mga lugar sa Sarangani province. Sa laing abahin, gimando ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang hugot nga seguridad sa Senado gumikan sa giingong hulga. House Prosecutors og Defense ni Vice President Sara Duterte gipatambong sa pre-trial conference sa June 18. Samtang supply sa produktong petrolyo sa Mindanao giingong sakto pa. Inahan sa usa ka basketballista nga namatay human na lumos gi-question ang gihimong team building sa Ateneo. Malacañang, imbestigahan sa DILG ang paglabay og basura sa Davao City at atubangan sa buhatan sa DNR. Samtang mga reklamo batok ni Executive Secretary Ralph Precto og kanhi opisyal sa PhilHealth. Way nakita ang bahad sulod sa organisasyon.

sesyon ang Armed Forces of the Philippines sa nagaduol nga Independence Day. Sa gawas, suspendido ang ICC Chief Prosecutor. AI voice cams midaghan sa US. Mao'g itong mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye inyo mabati sa tumpagbalik.

0: alas 5:14 o garon sa detalye sa atong mga balita. May kabat na sa 45 ang nakalas samtang dulan gininto susab ang samdan o 17 ang missing sa 7.8 magnitude nga linog sa Mindanao. Dugang detalye sa GMA News.
1: Apat na ang huling bilang ng napaulat na nasawi sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Base yan sa dapat mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council na kanila pang dinavalidate. Mahigit 480 ang naiulat na sugatan. 17 naman ang napaulat na nawawala. Sa kabuuan, mahigit 33,000 pamilya ang apektado ng malakas na lindol. Halos 3,000 bahay po ang napinsala.
0: Sa laing bahin, pipila ka mga lugar pa sa Sarangani Province ang gipailaom sa state of calamity. Human sa 7.8 magnitude nga linog. Dugang detalye sa GMA News.
1: Hirap mapasok ang ilang bayan sa Sarangani dahil sa mga kalsada roong napinsala ng magnitude 7.8 na lindol nitong Lunes. Tubig at pagkain ang pinakakailangan ngayon ng mga apektadong residente. Balita ng atin ni Maki Pulido.
2: Tila binali ng malakas na pagyanig ang mga poste ng gusaling ito sa Malapatan, Sarangani. Delivery truck driver ang kumuha ng video. Mabuti na lang lumabas sandali ang driver noong tumama ang magnitude 7.8 na lindol. Wala namang nasaktan dahil sarado pa ang grocery store noong mga oras na yon. Napadapa at napaiyak naman ang mga estudyante sa isang eskwelahan sa barangay Upper Suyan. Isinailalim na sa state of calamity ang bayan ng Malapatan na ayon sa FEVOX ay naranasan ang intensity 8 na pinakamalakas na intensity na idinulot ng lindol. Matapos ang lindol, umangat na ang bahagi ng Sapu-Masla Bridge nang masira ang beam nito sa ilalim. Dahil dito ay pinagbabawal na itong daanan ng mga tao at sasakyan.
3: Dahil hindi na matawiran yung tulay, ang ginagamit na ay yung mga maliliit na bangka o itong tinatawag nilang alul. Dito sa alul na isasakay nila yung mga motorsiklo para makatawid dito sa ilog. So ang singil dito, pwede naman yung tao, kaso 50 pesos per head. Kung motorsiklo ang isasakay mo, 100 pesos.
2: State of calamity na rin sa bayan ng Glan, Sarangani. Isang sasakyang ito nagulungan ng malalaking tipak ng bato. Ligtas naman ang driver. Paglampas ng arko, mga naglalakihang bato mula sa gumuhong bahagi ng bundok ang humarang sa kalsada.
3: Kung titignan ninyo, ito putol na tuong highway. Butas na talaga siya. Hindi na talaga yan madaraanan. Maliban dito sa landslide, no? Na natakpan yung kalsada na hindi pa nakli-clear. May mga portions na talaga nitong kalsada na butas-butas na. Ito, itong portion na to ng kalsada, biyak na talaga. In fact, maliban sa napakalaking butas na to kung saan naghiwalay na yung kalsada, banda rito, kung makikita ninyo, umangat na itong portion ng kalsadang to. Well, may butas dito, kailangan daw mag-ingat. Ito, kung titignan ninyo, umangat na itong portion ng kalsadang to. Hindi na talaga madaraanan kahit na maklear pa yung landslide sa bahaging yon.
2: Ayon kay Glan Mayor Victor James Yap, sa inisyal na report, aabot sa 20 ang namatay sa kanilang bayan dahil sa lindol. 3 sa mga biktima, mag-iina ni Roldan Dante. Nang lumindol, nadaganan daw ng pader ang 2 anak niya, 8 months at 3 years old, pati ang kanyang misis. Nagtratrabaho noon sa bukid si Roldan kaya hindi na niya naabutang buhay ang mag-iina.
4: Ang iniisip ko, yung pamilya ko, yung unang nalagay sa isip ko. Hindi ako maka... Uwi dito kay ang dalan ba iba? Daan. Na ano na...
5: Landslide, ma'am.
4: Oh, hindi ako makauwi na... Nang dito. Tumakbo ako dito. Niambak po to sa kuan. Tumalon pa ako, hindi ko matanggap.
2: Tubig at pagkain ang kailangan ngayon ng mga taga-Glan. Problema ang kawalan ng kuryente at signal ng cellphone.
5: Hindi ko na sila in-evacuate kasi yung evacuation center ko nasira noong 2023. Humingi akong funding, hindi ako binigyan ng funding. So nasira ngayon, wala na akong mapaglagyan ng evacuees.
2: Hindi pa raw nakakabangon ang kanilang bayan mula sa lindol noong 2023. Ngayon, mas mapaminsala pa ang tumama roon. Gumuho naman ang riprap sa bayan ng Maasim, kaya isang lane lang muna ang nadaraanan sa National Highway sa Barangay Tinoto. Muntik ding tamaan ng bahagi ng riprap ang mga bahay sa ibaba nito. Naitala ang epicenter ng lindol 32 kilometers mula sa Maasim. Nangangamba ngayon si Maasim Mayor Zyrex Pacquiao kung sakaling muling lumindol o umulan doon.
6: Gusto na itong ipaabot sa Department of Works and Highways nga matagaan nila o as soon as possible nga action temporarily or anyways of alam para ma-prevent nga mudako pa ang damage.
2: Sa ngayon, nanatili ang 60 pamilya sa evacuation center sa Barangay Poblacion. Takot pa rin silang bumalik sa kanilang mga tahanan dahil sa aftershocks. Patuloy ang koordinasyon ng munisipyo sa mga ahensya ng gobyerno para matulungan ang mga apektadong residente. Sa bisa naman ng executive order, nagpatupad si Sarangani Governor Rogelio Pacquiao ng province.
0: Alas 5.22 sa laing bahin sa itong mga balita. Gimando ni Acting SP Win Gatchalian ang hugot nga seguridad sa Senado. Gumikan matod pa sa bahad. Dugang detalye sa UNTV.
7: Ipinag-utos ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang pagpapatupad ng work from home arrangement para sa lahat ng tanggapan sa Senado kasabay ng pinaigting na seguridad sa buong Senate complex. Ito ay matapos makatanggap ng ulat ang Senado mula sa National Bureau of Investigation o NBI hinggil sa isang credible threat o seryosong banta sa kaligtasan ng institusyon sa inilabas na advisory ng senador. Simula ngayong araw, June 10 hanggang June 11, hindi muna papapasukin sa pasilidad ang mga empleyado para sa kanilang kaligtasan. Sa isang pahayag, sinabi rin ni Senator Gatchalian na hindi sila dapat maging kampante, lalo kung may ganitong intelligence information. Binigyang diin ng senador na lahat ng banta ay dapat seryosohin. Kaugnay nito, nagsagawa na rin ng security surveillance inspection ang Senate Office of the Sergeant-at-Arms sa buong Senate premises kahapon.
8: Heightened yung aming security right now because of the info that the NBI director gave the senators. To address this, the heightened yung ating security. Yung ating mga ingress saka egress will increase yung security. So far, yun naman ang gagawin natin.
7: Pagtitiyak naman ng OSAA at ni Senator Gatchalian na prioridad nila ang kapakanan ng bawat empleyado ng institusyon.
8: Hindi naman dapat kabahan. Kami sa USAA and the different law enforcement agencies na katulong namin is making sure naman na everything is okay.
7: Samantala, ayon sa palasyo, sinusuri na ng mga otoridad ang umano'y seryosong banta sa seguridad sa Senado na ipinahayag ng ilang senador. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, iniimbestigahan na ito sa ngayon at may babala ang Malacanang sa mga nagtatangkang maghasik ng kaguluhan.
9: It is now being validated and it has been deferred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats, kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas.
7: Jed Neresina, humahataw sa balita ngayon.
0: Alas 5.25 sa laing bahin sa itong mga balita. House Prosecutors og defense ni Vice President Sara Duterte gipatambong sa pre-trial conference karong Hunyo 18. Dugang detalye sa UNTV.
7: Ipinadala na sa House Prosecution Panel ang notice ng pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatakda itong gawin sa Senado sa June 18, 2026, araw ng Lunes alas 9 ng umaga. Nakapaloob sa pre-trial conference ang stipulation of facts, pagmamarka ng mga ebidensya at dokumento, bilang at pagkakakilanla ng mga testigo, pagtatakda ng petsa ng paglilitis at proposed na sequence ng presentation of evidence. Pinadadalo sa pre-trial conference ng personal o sa pamamagitan ng mga abogado ang dalawang kampo, pero hindi ito open sa media o sa publiko para magkaroon ng malayang diskusyon ang magkabilang panig. Kailangan namang magsumite ang lahat ng panig ng pre-trial brief sa clerk ng impeachment court at magbigay ng kopya sa kabilang kampo ng hindi lalampas sa June 15, 2026. Pirmado ang notice ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian bilang presiding officer ng impeachment court. Samantala, nagpahayag naman ang pag-aalala si House Prosecution Panel member at Bicol Saro Partners Representative Terry Ridon sa napaulat na issue sa seguridad sa Senado. Pero naniniwala ito, hindi ito makaapekto sa inaasahang paglilitis kay Vice President Duterte. Tiwala rin si Representative Ridon sa kayahan ni Senator Gatchalian sa mga hakbang na kinakailangang maisagawa kaugnay nito.
10: Well, syempre, we share the same concern as the Senate President pro tempore, no, relating to the security threat at the Senate building and the premises. No? So we're expecting naman po that the new Senate leadership will coordinate with law enforcement to resolve the matter. And syempre, para tuloy-tuloy po yung Senate operations and most particularly, yung po ang Senate Impeachment Court, no? Kasi yan naman po talaga yung inaasahan namin na magtutuloy-tuloy. At syempre, pagka ho may security concerns, at risk yung po pagtutuloy po ng mga paglilitis.
7: Nakatanggap umano ng impormasyon si Acting Senate President Gatchalian mula sa National Bureau of Investigation o NBI tungkol sa isang potential threat sa Senate building. Busod nito, naka-heightened alert ngayon ang Senado. Kinilala naman ni Lead Public Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro ang inisyatibo ng NBI kaugnay ng security concerns Senado. Dagdag pa nito, mahalagang matiyak na ligtas ang proseso at mga tao sa lahat ng banta at karahasan. Isa rin anyang seryosong proseso ang impeachment na kailangang protektahan at pangalagaan. Rosa Licoz, humahataw sa balita ngayon.
0: Alas 5:27 sa laing bahin sa itong mga balita. Gibutyag sa Department of Energy nga igo pa ang supply sa produktos petrolyo sa Mindanao human sa linog. Dugang detalye sa News 5.
11: Mayroon po ang price freeze sa General Santos City. Busunod nga po na pagdeklara ng state of calamity ayon po yan sa DTI. Kasunod po ito ng magnitude 7.8 na lindol na umanig sa Southern Mindanao. Sabi po ni Trade Secretary Christina Roque, nakikipag-ugnayan daw po ang DTI sa regional office nito para po panatilihing stable daw ang presyo ng bilihin sa lungsod. Inaatasan na rin daw po ang regional office na tiyaking sapat ang supply ng pagkain sa Jensan. Sako po ng price freeze ang mga produkto sa ilalim po ng suggested retail price.
12: Samantala, natapos na po ng NGCP ang restoration and transmission lines sa mga probinsya sa Mindanao na niyanig ng 7.8 na lindol. Ayon sa NGCP, fully restored ang transmission habang o bandang 1:38 ng hapon kahapon. Yun nga lang mga kapatid, sinabi po ng Department of Energy na ibang usapan ang pagbabalik ng serbisyo sa mga probinsya. Sa huling tala po ng DOE, nasa 160,000 mga consumer pa rin ang walang kuryente. Hindi pa raw masabi ng DOE kung kailan maibabalik sa normal ang serbisyo sa mga apektadong lugar. Pero tinutugunan na daw ito ng gobyerno.
11: Sa kabila po niyan, tiniyak po naman ng DOE na stable pa rin po naman daw ang supply ng produktong petrolyo sa Mindanao bunsod po ng malakas na lindol. Ayon sa DOE, wala po naman daw na iulat na disruption sa supply chain. Baka hindi nila alam yung nangyayari sa GLAN. At sapat daw naman ang inventaryo para tapatan ang demand. Patuloy pa rin po ang normal na operasyon sa karamihan po ng bulk terminal, mga depot storage facilities. At wala po naman daw na iulat na nakakabahalang pinsala Pagsisiguro po ng gobyerno, walang rason para magpanik o mag-hoard ng produktong petrolyo.
12: Inaasahan namang mabubuksan ulit ang General Santos City Airport sa commercial flights paglipas po ng isang linggo. Bagamat maayos na ang kondisyon ng runway, nagtamo po ng pinsala ang mismong terminal kung saan may mga bumagsak na kisame at nagkanda bitak-bitak ang pader. Binigyan na po ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP at iba pang kinauukulang opisyal ng isang linggo para ayusin ang kondisyon ng paliparan at maibalik ang regular na operasyon. Una nang sinuspinde ang lahat ng commercial flights sa Jensen Airport hanggang June 11. Limitado po ang paliparan sa government at humanitarian flights sa agarang pagdating ng tulong.
11: Nabawasan po naman daw ang mga Pilipinong walang trabaho noong buwan ng Abril. Yan po sa datos daw po ng PSA, bumaba sa 4.7% ang unemployment rate. At tumbas po daw yan ng 2.4 milyon ng mga Pilipinong alang trabaho. Mas mababa po naman daw yan kumpara sa 2.58 milyon o 5% unemployment noong pong Marso. Nabawasan po ang unemployment sa kabila po ng epekto ng sigalot sa gitnang silangan. Ayon sa PSA, dumami daw po yung trabaho sa mga sektor na accommodation at food service at manufacturing. Sa kabila po naman yan, tumaas daw po naman ang underemployment rate sa 15.2% noong Abril. Ibig sabihin, nasa 7.41 milyon ng mga Pilipino ang naghahanap pa rin ng dagdag kita para po sa mas malaking maiuwi na sweldo sa kanilang mga pamilya.
0: Alas 5.32 at angi. Gi-question sa usa ka inahan sa usa ka basketbolista nga namatay human malumos ang gihimong team building sa Ateneo. Dugang detalye sa itong pagbalik.

0: enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
1: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mababay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
2: This news is brought to you by Parex B Complex. Walang bibitiw, mag Parex B araw-araw. This news is brought to you by Nusip C Plus Forte. Nusip C Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. This news is brought to you by Myracam, Ambroxol Hydrochloride, Myracaf, ukal ang magtok na plema. Afford pa, afford pa.
3: This news is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat o sa dungan-dungan ng sakit. Bughat nga nailabad sa ulo o pamaol nga nailanap.
4: This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
5: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
6: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
7: Ilong Ranger?
8: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
7: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
8: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
7: Sipon agad?
8: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Nusep C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Nusep C Plus 40 with zinc agad.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ko nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
12: Ako di ay si Mark, user sa Immuni Plus more than 1 year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na ina kong palit. Pag-asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigin na yung inom sa Immuni Plus. Maglayan imong pamati, maglayan imong tutunlan. Kung inom na kang Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa maka-inom sa, nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay inom. Pwede ra dahil mo kisiyo ng kilid. Human, inom ra dahil yun. Sayon ra kayo. Diretso ra dahil inom. Di nakakinahanglan. Mangita pa ka tubig. Gugunsa pa na diha. Dali ra kayo. Imunan ng Immuni Plus. Immuni Plus. Wellness every day. Immuni.

0: Immuni Plus traditional herbal drink
1: with proper diet and exercise.
2: Strong sa una, strong
3: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan o saktong kaon o exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex is a generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ilong Ranger?
8: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
7: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
8: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
7: Sipon agad?
8: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
4: Unilab quality yan.
5: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
11: Cheers sa barkada nating Night Shift!
12: OT! Breadwinner!
11: Deserve na deserve niyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
13: Drink responsibly.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong nadiskubri ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon o dili na sakit ang akong pagpangihi.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
16: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Village Care versus previous formulations with regular use.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana mga bisita? Kajut lang!
10: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita! Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon humba adobo ka direta!
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
2: Unilab quality yan!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tiguan na ko! Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
12: Uy! Buhat ako!
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilab yan! Strong sa una!
14: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Alas 5:45 para intas itong mga balita sa First Consolidated Bank FCB. Nagatusong oras atun sa mentinguha sa ImmuniPlus, traditional herbal drink ayaw kalimti sa kanunay. Ang pag-inom og ImmuniPlus alang sa mas ligon nga resistensya, pag-boost sa immune system, promote healthy lifestyle ang ImmuniPlus mapalit sa naganabutik kag mga tindahan sa inyong kalungsuran, mainguman sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sa laing abahin, pamilya sa basketbolista nga na lumos patay, gi-question ang gihimong team building sa Ateneo. Dugan Italia sa News 5.
1: Nilampaso po ng undefeated na South Korea ang Alas Pilipinas Women sa AVC Women's Cup doon sa Candon, Ilocos Sur. Lumaban po ang Alas pero kinapos sa mga Koreana 25-16, 25-18 and 25-22. Wala pong kombinasyong nakapalag sa pwersa ng South Korea. Nanguna po si Kang Ho Hui para po sa Sokor matapos ang 19 points. Umangat naman sa 3-0 ang record ng koponan habang bumagsak sa 2-2 ang standing ng Pilipinas.
2: Panalo naman po si Pinay tennis star Alex Ayala sa unang laro sa Queen's Club Championships. Dinomina po niya ang Chinese na si Zhang Shuwei. Final score 6-3, 6-2. Bit-bit po ni Alex ang dominanteng laro na siyang nagpakalaman kampiyon sa kanya sa Birmingham Open nitong weekend. Ito po ang unang beses na naglaro si Alex sa naturang WTA 500 event. Mabigat po ang susunod na makakalaban ni Alex sa round of 16, ang 6th seed at world number 19 na si Iya Jovic.
1: Marami rin po namang katanungan ang ina ng nalunod na Ateneo Blue Eagle na si Rene Baterbonia. Isa nga rito kung bakit daw nasa dagat ang kanyang anak gayong basketball ang event nito. Madamdamin po si Nanay Roverlyn Baterbonia nang dumating sa Maynila para nga makita ang bangkay ng kanyang anak. Kung alam niya lang daw po na ganon ang ensayo po ng team, eh hindi niya na ito pinasama pa sa Maynila. Wala pang isang linggo nang lumipat po sa Ateneo de Manila si Rene mula po sa Ateneo de Manila, sa Ateneo de Davao High School. Sa isa ho namang pahayag, sinabi po ng Ateneo na nasa Arlington Memorial Chapels na ngayon ang mga labi nitong si Baterbonia at ng kanyang teammate na si Divine Adili na pumanaw din po matapos ngang malunod sa isang team building activity doon sa Aurora. Nakadagda pong ipat-autopsiya ang mga labi ni Rene. Iuwi ho naman sa Nigeria ang mga labi ni Adili sa kahilingan din po ng kanyang pamilya. Ang Philippine Sports Commission po naman ay nakatakda ho magtatag ng Sports Stakeholders Panel. Mamaya po ito bilang pakikipagtulungan sa ginagawa pong investigasyon. Layon daw po nitong maliwanagan ang mga umiiral na polisiya patungkol sa mga ginagawang training o mga practice habang sinisiguro pa rin po ang kaligtasan ng mga atleta. Mamaya po abangan ninyo ang ating mga panayam tungkol sa isyong ito.
2: Kaugnay po ng balitang yan, wala naman daw nakitang foul play ang PNP Aurora sa pagkakalunod nina Rene Baterbonia at Divine Adili. Aksidente daw ang nangyari. Sa ulat po ng kapulisan, nangyari nga ang insidente bandang 2:40 PM sa resort kung saan may team building ang Ateneo Blue Eagles. Nasa 20 miyembro ng koponan ang kasama, kabilang po ang kanilang coaches at iba pang mga staff. Bahagi daw ng aktibidad ang maglakad sa tabing dagat, pero tinangay daw sila ng alon sa malalim na bahagi nito. May mga lifeguard naman daw pero hindi na naisalba pa ang dalawa. Idineklarang dead on arrival sina Baterbonia at Adili nang dalhin po sa Aurora Memorial Hospital. Kasunod naman ito, bumuo na po ang PSC ng Stakeholders Panel para maimbestigahan ang insidente. Ilan sa mga binubuo nito ang Samahang Basketball ng Pilipinas, UAAP, CHED at National Youth Commission. Susuriin ng panel ang mga patakaran, protocols at training practices ng mga kupunan para mas maproteksyonan ang mga atleta.
1: Samantala, nakaisa po ang San Antonio Spurs sa NBA Finals. O nakaisa, ayon ang San Antonio Spurs sa NBA Finals. Matapos nga pong matalo sa unang dalawang laro sa kanila pong home court, bumawi ang Spurs kontra sa New York Knicks sa Madison Square Garden sa New York 115-111. Pinutol nito ang 13-game winning streak ng Knicks ngayon pong playoffs. Nagtala po ng 32 puntos si Victor Wembanyama para nga sa Spurs. Inreklamo naman ni New York coach Mike Brown ang 24-8 free throw disparity sa second half. Pero limado pa rin po naman ang Knicks dahil nga sa hawak nila ang 2-1 series lead. Gaganapin po ang Game 4 sa Webes sa home court na pa rin ng New York Knicks.
0: Alas 5:50 sa laing bahin sa itong mga balita. Imbestigahan sa DILG ang paglabay o basura sa Davao City LGU at ubangan sa buhatan sa DNR. Dungan detalye sa GMA News.
3: Imbestigahan ng Department of the Interior and Local Government ang pagtatapon ng basura sa tapat mismo ng opisina ng DNR Region 11 sa Davao City at ayon niyan sa Malacanang. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, aalamin kung may paglabag ito sa environmental laws. Kabilang daw sa mga imbisigahan si Davao City Mayor Baste Duterte. Wala bang pahayag kaunay nito ang Davao City LGU?
4: So, sa lahat na po ng mga leader no sa LGUs, tandaan po natin kayo po ay para sa taong bayan, hindi pansarili. Hindi po dapat katamaran o pangsarili ang iniisip. Isipin niyo po ang inyong constituents. So sa lahat po na mag-aakto ng binabaliwala ang kanilang constituents o kanilang trabaho, dapat po sila maimbestigahan.
3: Matatanda ang sinuspindi ng DNR Region 11 ang operasyon ng New Carmen Sanitary Landfill matapos ang pagguhuroon nitong Mayo na ikinamatay ng 2 tao. Kasunod nito, ipinag-utos si Mayor Duterte na isama ang nasabing tanggapan ng DNR sa mga garbage collection point para malaman daw ng kagawaran ang lumalang problema sa basura.
0: Alas 5:49, samtang sa laing bahin, mga reklamo batok ang Executive Secretary Ralph Recto o kanhi opisyal sa PhilHealth gibasura sa Office of the Ombudsman. Dugan detalye sa GMA News.
5: Ibinasura ng Office of the Ombudsman ang mga reklamo labang kina Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma Jr. Kaugnayan sa paglipat ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa National Treasury noong 2024. Ayon sa Ombudsman, ibinasura ang mga reklamong plunder, graft at technical malversation laban kay Ledesma at Noy Finance Secretary Recto dahil hindi sapat ang ebidensya para masabing may krimen sa paglilipat ng pondo. Ipinalipat noon sa National Treasury ang halos 90 billion pesos na hindi nagagamit na pondo ng PhilHealth. 60 billion pesos na ang narimit bago idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang utos ng DOF. Sinabi noon ni Recto na in good faith ang utos niyang ilipat sa National Treasury ang pondo. Wala pang pahayag si Ledesma.
0: Sa laing abahin sa itong mga balita, walay nakitang bahad sulod sa organisasyon ang pamunuan sa Armed Forces of the Philippines sa nagkaduol nga Independence Day. Dugang detalye sa UNTV.
6: Suspendido si International Criminal Court to ICC Chief Prosecutor.
5: Ibinasura ng Office of the Ombudsman ang mga reklamo labang kina Executive

0: Samtang balita sa gawas, suspendido ang chief prosecutor sa International Criminal Court gumikan sa mga kaso nga naglambigit sa sexual misconduct. Dugang detalye sa Net 25.
1: Suspendido si International Criminal Court o ICC Chief Prosecutor Karim Khan. Ito ay habang hinihintay ang desisyon ng mga member states kaugnay ng investigasyon tungkol sa mga paratang ng sexual misconduct laban sa kanya. Ayon sa governing body ng ICC, inilipat na sa Assembly of States Parties ang disciplinary proceedings laban kay Khan matapos ang 18 buwang investigasyon ukol sa mga alegasyon na sangkot siya sa umano'y non-consensual actions kasama ang isang abogada ng kanyang tanggapan. Napag-alaman din na may naganap na serious misconduct at sinabi pa ng media source na may rekomendasyon na tanggalin sa pwesto si Khan. Lumabas din sa isang report galing sa United Nations na mayroong factual basis para sa mga alegasyon ng sexual misconduct ng isang babaeng aide at may testigo ring sumusuporta sa naturang paratang. Pero may pangalawang ulat ang tatlong hukom na sumuri sa lahat ng United Nations na nagsabing hindi sapat ang ebidensya para patunayan ang katotohanan ng mga alegasyon ng higit sa makatwirang pagdududa. Marinding pinasinungalingan ni Khan ang lahat ng paratang at tutol din umano ang kanilang kampo sa desisyon ng ICC Oversight Body. Nakatakdang bumoto ang 125 member states ng ICC sa isang special session upang pagpasyahan kung anong magiging pinal na hatol sa korte.
0: Sa laing bahin, pamunuan sa Armed Forces of the Philippines, wala'y nakitang bahad sa organisasyon kalabot sa nagkaduol nga Independence Day. Dugang detalye sa mga balita.
2: Patuloy na binabantayan ng Armed Forces of the Philippines ang mga impormasyong lumalabas sa social media at iba pang ulat kaugnay ng umano'y planong panggugulo sa darating na June 12 kasabay ng paggunita sa Araw ng Kalayaan. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., seryoso nilang tinatrato ang lahat ng impormasyon at ulat na may kaugnayan sa usapin ng seguridad.
3: We heard about these reports. We also heard some mga social media postings, reports. So tinitignan po natin lahat ito because siniseryoso po natin yung mga ganitong panta, yung mga reports na ganito.
2: Nakikipag-ugnayan din ng AFP sa Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies upang matiyak na agad na matutugunan ang anumang posibleng banta. Sa kabila ng mga kumakalat na impormasyon, sinabi ni General Browner na walang natutukoy na kahinahinalang aktibidad mula sa loob ng militar.
3: Tuloy-tuloy yung ginagawa nating monitoring din within the Armed Forces of the Philippines. And so far, wala naman po kaming nakikitang mga threats coming from within the Armed Forces of the Philippines. Ako po ay talaga naniniwala na ang ating mga sundalo ay disiplinado and very professional.
2: Ayon pa sa AFP Chief, maging ang mga commander sa iba't ibang panig ng bansa ay wala ring namomonitor na banta sa seguridad sa loob ng kanilang hanay. Samantala, umapila si Browner laban sa paggamit ng mga larawan ng AFP at ng kanyang imahe sa mga online foes na nanghihikayat sa publiko na lumahok sa mga kilos protesta sa darating na June 12.
3: Nakakalungkot nga, pati yung picture ko ginamit para manghikayat ng mga Pilipino na sumama sa mga rallies na mangyayari sa June 12 o kahit na anong mga rallies pa. No? Sana po ay wag na nilang gawin yun, gamitin yung imahe ng Armed Forces of the Philippines.
2: Nilinaw rin ng AFP na walang katotohanan ang mga kumakalat na mensaheng nagsasabing bumaligtad na ang militar laban sa pamahalaan.
3: May mga nag-text rin sa akin na nagtatanong kung totoo nga ba na bumaligtad na ang Armed Forces of the Philippines. Hindi po totoo yun. We remain to be a united, disciplined and professional force.
2: Samantala, tiniyak din ng AFP na nananatili silang nagkakaisa at nakatuon sa kanilang mandato na pangalagaan ang seguridad ng bansa habang papalapit ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Hindi rin anya naaapektuhan ang kanilang hanay sa nangyayaring kaguluhan ngayon sa Senado. Magpapatuloy umano ang kanilang pagbabantay sa mga pasilidad ng pamahalaan gaya ng Kamara at Senado. Paglilinaw din ito na hindi nila mandato ang manghimasok sa usaping politika.
3: Of course, nakikita namin yung nangyari sa ating bansa. Hindi naman po kami bulag o hindi rin kami bingi. We know what is happening. Pero hindi naman po namin mandato na makialam sa politika. That is not our mandate. And sa nakikita naman po natin, maandar naman po yung democratic processes. No? Nagkakaroon ng mga hearing.
2: Ryan Lacanlale, Humahataw sa Balita Ngayon.
0: Bago ito naglangkob sa itong mga balita, karong adlaw nga Miyerkules, mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon. Sa ngalan sa kinitibuk ang puwersa sa DYRD sa Picas Lawak, Engineer Jerry Cahis Subani Eric, kini si Alin Doidora ang friend mo forever.
4: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Dinhi sa FCB Balita! Balita.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold, the handmaid of the Lord.
6: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh
6: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, O Holy Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Time-Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano. Time-Check is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat, choose Biogesic. Time-Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time-Check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting. Time-Check is brought to you by Vanwellar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwellar. Time-Check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Strong sa una, herbal
4: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay to help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Mocha frap for... Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
7: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
6: Wow! Mas pinagaling pa?
7: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
8: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
7: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
11: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.
12: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
13: Lahik na kay ka sis. True ba? Tungod sa Myra E?
14: It's true. Tungod na ani 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity pa with regular intake, proper diet, and exercise. Maong sila.
15: Hi miss! Gandang araw!
16: Lahik ra!
14: Myra girl good!
16: Ikaw sad!
14: Myra E with 5-in-1 Beauty of Immunity Powers. Suway na!
17: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra E.
18: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pag yun og labad sa ulo.
19: Lisod no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
20: Alagang Unilab yan.
9: Phenylpropanolamine HCI chlorphenamine maliate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care. PH Care.
22: PH Care.

0: Range Care versus previous formulations with regular use.
1: Uy, nabugat ko. Naapod yung kauban nga pamaol, labat sa ulo o gilanat.
2: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
3: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
6: Unilab quality yan.
7: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kinsay ngalan nato, sir?
9: Paul Mercado, diay ni sir.
8: Multanan lang ko. Kanang gatumar ka o DTX 500?
9: O sir, mo na ginatumar na ko kanunay. Kaya na-diagnose mong ko nga na ay prostate problem. Bisod kong pangihi. Kaya ni Bumbag man. Mabag po na kong tiil. Inailantan po ko. Palit o DTX 500. Niinom ko sa buntag kaduha. Nasa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko. May review. DTX 500 na ginakaayo na ko. Nabistod kayo, sir. DTX 500.
10: DTX 500 mapalit sa mga butika.
11: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Jewic Care o sa inyong suking butika.
12: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ubo!

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nga nung watay sugaron?
3: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
2: Amo ba? Way problema kay alisdan manas buhol light.
3: Mao ba? Sa una lagi ang consumer mupalit sa transformer ug kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit ug bag-o.
2: Sa buhol light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik ra nimo kay anamon og deduct pinaagi sa imong monthly bill. Whoa!

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Katinuon, Kamatuuran. Programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuuran, aron ang katawhan masayod sa mga katinawan. Kamatuuran.
1: Maayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa itong mga suking tigpaminawan itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind servisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ito ang BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, at ang first gentleman and first district representative, Congressman Baba Yap, maayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguni ang panlungsod city councilors at mga kaubanan atong mga city hall employees atong mga department heads and office heads atong pagamahanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, ang atong chief of staff Ma'am Kathleen Torimocha and our city administrator Sir Alvin Luis Acuzar. Again, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre mayong adlaw usab no sa atong mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong oras. Dalagan kayong salamat sa inyong pagigunong, pagiguban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa atong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa syudad sa Tagbilaran. Ug asa man ko to din sibla atong programa, ug asa man ron nahimutang atong mga sunting paminaw, ug asa man nahimutang karong mga oras sa mga higala, daghan kayong salamat kaninyong tanan. And stay tuned antud sa mahuman tong programa nito ang magpakabana alang sa kamatuuran. And of course, di sa nako makalintan sa pagtimbaya ang ato ang 15 ka barangays ng atong syudad sa Tagbilaran, atong 15 mga kapitanes, and of course, sa ato mga katawhan nato diri sa syudad sa Tagbilaran. Hello, hello, hello, kaninyong tanan, ug maayong adlaw, mga higala. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlawa. And yes, no, mapasalamatan ang pud ko ug ako pong pagtimbaya sa to ang tigtimon itong programa, si Sir Gilbert Tulop na may nag-insure nga madungog ta sa kahanginan kundi naka-air nga to ang programa mga higala sa DYRD Station, and of course sa to ang Facebook page kundi usab naka-live ang ato ang program, and sa mga online viewers nato no sa ato ang DYRD Bohol ang kasaligan. Yes, mga hinggala, hello, hello ug maayong adlaw kaninyong tanan. Ug syempre akong pagtimbaya usab no sa ato ang mga katawhan nato sa both station, both nato sa ato ang programa no ning ato ang radio and sa Facebook page nato sa DYRD, hello, hello, and sa ato ang official website usab mga hinggala.

0: www.dyrdam.com. Yes, mga gana, it's a new day because today is June 10, 2026, adlaw nga Miyerkules. Yes, no? Ikatong adlaw na ito, karong mga higala, sa itong pagpanerbisyo, sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tungkol kailang adlaw na sa mga higala, lalo sa mga adlaw nga ito ang pag-aisgutan, kabahin sa mga tikaran, programa, serbisyo, sa itong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And of course, unya tawtawd sab no ato sa basahon ang news beats nga tong nakuha sa tong buhatan mga higala, so stay tuned lang para makahatod ta sa mga labas nga mga balita ug mga updates program sa tong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And unya ato sa basahon ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jane Yap, kaya dito mabasa ang mga official nga mga information announcements program services ilabi na nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa dakbayan sa Tagbilaran. And sa dili pa nato basahon mga higala no ang atong news beats and Facebook page post ni Mayor Jane mga higala ay sa taas atong kamustahan no, so kamusta ang atong mga sukilig paminaw nato nga naminaw sa atong radio via DYRD mga higala, and of course ato ang mga online viewers nato sa DYRD Bohol ang Kasaligan. Kamusta man mo, kamusta yung tibuok adlaw? I hope you are all good, you are all fine no, na mo sa maayong panglawas. And speaking of panglawas mga higala, yes, mahatag-tag reminders ginagmay sa itong mga suking tigpamina kung magawas mga itaw sa itong mga tag sa ka mga panimalay o magawas man sa mga tag sa ka mga ipangtrabahoan mga higala ay mitlan mo kalimot sa pagdala o payong no or any nga pwede na itong magamit no para protection sa itong lawas laban aning init ug uwan. Kaya itong panahon mga higala, grabe na po doon kainit, no? Nakaingon siya kung, ay, ginawa ko inita naman ni kaayon. Ito ang panahon, mga higala. So, para iwas sakit-sakit, mga higala, ang pingan dyan na ito ang lawas, no? And ayaw makalimot sa pag-inom og tubig, no? 8 glasses of water. Edy, kumayin mo, mas ninot kasi yung daghana na lang dyan. Kaya, murag, sa sobraan kainit para habang po, no? Para dapat hydrated the everyday, no? Manang inom dito tagdagan og tubig. And don't forget to take vitamins, no? Inom tag vitamins mga higala para tabang sa ni-protection sa ato ang lawas laban sa mga sakit-sakit. And of course, kining atong timan-an dyan matag-adlaw nga, health is wealth. So yes, no? Aring punto ha mga higala. Ari na ta sa ato ang news beats nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Nagpahinumdom ang City Government of Tagbilaran nga kutob na lamang karong Hulyo 6, 2026 ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubos sa RPVARA law. Giawhag ni City Treasurer Hubert Inas ang mga tag-iya o real property sama sa balay, yuta o machinery nga adunay atrasadong bayranan sa buhis nga pahimuslan ang maong amnestiya aron makabayad sa ilang obligasyon nga walay penalties and surcharges. Gipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaabot. Samtang sa mensahe ni Mayor Jane Yap, iyang gihangyo ang tagbilaranon na suportahan ang programa pinaagi sa tukmang pagbayad sa buhis nga maoy gamiton sa padayon ug sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo ug mga proyekto sa dakbayan. Matud sa mayor, dako kini nga kahigayunan sa mga delinquent taxpayers. Gihawag usab ang publiko nga moadto dayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon ug dugang nga impormasyon bahin sa tax amnesty program. Sa laing bahin ni usab mga higala, lain nga road concreting project ang nahuman dinhi sa dakbayan sa Tagbilaran. Sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap, iyang gipahibalo ang pagkahuman sa road concreting sa O Zamora Street nga nahimutang sa Barangay Taloto. Gilauman nga dako kini og tabang sa adlaw-adlaw nga pagbiyahe sa mga residente ug mga motorista. Tungod sa proyekto, nahimong mas luwas ug mas komportable na karon ang pag-agi sa maong dalan, ilabi na sa panahon sa ting-ulan. Matod sa mayor, kabahin kini sa padayong pagpalambo sa infrastruktura sa Dakbayan aron mapalig-on ang road network ug mapadali ang mga ug mapadali ang transportasyon sa mga tagdilaranon. Gipasaugda usab ni Mayor Shane na ang proyekto 100% kagipunduhan sa City Government of Tagbilaran ug gipatuman nga nagpabiling zero loan ang siyudad. Samtang nahuman usab bag-o lang ang phase 1 sa Cabawan Road Concreting project na naghatag og mas maayong access alang sa mga estudyante, commuters ug mga residente na moagi padulong sa Dr. Cecilio Putong National High School Cabawan ug sa Bureau of Jail Management and Penology. Ang maong dalan nagsumpay usab sa Tagbilaran ngadto sa mga lungsod sa Cortez ug Corillia. Sumala ni Mayor Jane Yap nagpadayon ang Dakbayan sa pagpatuman sa mga proyekto nga adunay direkta ug dugang benepisyo sa katawhan, ilabi na sa natad sa transportasyon ug urban development. Sa laing bahin usab sa atong news beats mga higala, naghiusa kagahapon ang mga namunuan sa turismo ug uban pang mga stakeholders alang sa site visit ug assessment sa Tagbilaran City Central Public Market isip kabahin sa paningkamot nga mapauswag kini ngadto sa usa ka potential nga day to night cultural hotspot sa Dakbayan. Ang kalihukan gipaisiugdahan sa City Government of Tagbilaran sa liderato ni Mayor Jane Yap sa pagkigtimbayayong sa Department of Tourism Region 7 kung diin gitun-an ang mga posibilidad nga mahimong sentro sa kultura, lokal nga produkto, pagkaon ug usa ka tourism experience ang Tagbilaran City Central Public Market. Mitambong sa maong assessment, ang mga representante gikan sa Department of Tourism Region 7, Bohol Provincial Tourism Office, City Tourism Technical Working Group, Tagbilaran City Tourism Office, City Economic Enterprises Office, Tugas Tour Guides, ITAG Tourism Alliance, Bohol Association of Travel and Tour Operators ug uban pang mga tourism stakeholders. Matod ni Mayor Jane Yap, ang paglambo sa City Central Public Market isip usa ka cultural ug tourism destination makapalig-on sa lokal nga turismo ug makahatag dugang trabaho ug negosyo alang sa mga tagbilaranon. Ug mao kato mga higala ang ato ang news beats nga tong nakuha sa tong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug aring puntuha mga higala, arin ang sab nato basahon ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Sa itong mga tagbilaranons nga wala pa naka-like and share sa Facebook page ni Mayor Jane, please don't forget to like and share sa Facebook page ni Mayor Jane nga Jane Yap with blue verified check. Kaya din ito mabasa ang ato ang mga official ug legit nga mga announcements, information, ang ilabi na usab no sa ato ang legit o mahibawan sab nato ang mga programa, serbisyo o mga activities nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alang sa Dakbayan sa Tagbilaran. So mga higala, aring puntuha ato ng basahon ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Matod sa mayor sa iyang Facebook page post, kamulo na another road project underway. Mangga tip-tip Cabawan Road Concreting Project. Dili lang ni simpleng road project, investment ni para sa mas progressive, connected ug accessible nga Tagbilaran. Under the Yapal administration, focus ta sa tinuod nga serbisyo ug infrastructure developments nga diretso nga mabati sa mga tagbilaranon. Ug mao kato mga higala ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Ug sa to mga tagbilaranon usab no, na ni avail sa to ang tagbilaran citizen ID registration and of course distribution usab sa tong tagbilaran citizen ID card. Please don't forget to claim no sa inyong tagbilaran citizen ID card diha mismo sa ICT office, second floor. Obri ni siya mga higala from 8 o'clock in the morning hantod sa alas 5 sa hapon. And sa pag-claim sa inyong tagbilaran citizen ID card, lang tano sa ito ang usa sa mga opisina, sa ito ang kadaan nga opisina sa ito mga city councilors, diha ato ang distribution sa pagkakaroon mga higala. So sa ito mga tagbilaranon, please don't forget to claim your tagbilaran citizen ID card diha sa ito ang ICT office sa second floor. And kini itong tagbilaran citizen ID card, usa kini sa mga programa o inisyatiba ni Mayor Jane Yap when she assumed office atong 2022. Unang executive order nga gisigna ni Mayor Jane Yap is ang pag-digitalize sa tanang mga transactions and services sa tong pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And kini atong tagbilaran citizen ID card powered by GCash. No, so mo nang need ng GCash kay ana na to i-process and i-connect ang ato ang tagbilaran citizen ID card. And napot ay mga perks ani no or benefits kung unsa nato ni paggamit og pagkuha ang atong tagbilaran citizen ID card. Kung adto na tagbilaran citizen ID card, pwede ni siyang magamit to cashless payment, pwede pa ni siya magamit kung kini atong pag-withdraw sa any ATM Visa machine, and of course ikatulo naapod tay pwede pa ni siya magamit kung adto mog abroad, pwede pa ni siya i-tap swipe sa inyong payment kung adto na mo or diron mga coffee shops no nga visa po dito mismo mga higala sa abroad. So pwede kini siyang magamit ang atong tagbilaran citizen ID card. And punpuhon, among i-announce diri ang ato ang mga partners nato nga mga establishments or merchants nato diri sa syudad sa Tagbilaran nga partners ato ang Tagbilaran citizen ID card. So mao kana mga higala no sa mga Tagbilaranons nga ni-avail ato in July 2025 hantod sa karong 2026 sa May. Kung i-process mo mga higala og ni-avail sa Tagbilaran citizen ID card, please don't forget to claim now your Tagbilaran citizen ID card diha mismo sa ICT office. Again, second floor, open ni siya from Mondays to Fridays from 8 o'clock in the morning hantod alas 5 sa hapon. So mao kato mga higala ang ato ang update kabahin sa tong Tagbilaran citizen ID card. Okay, pa ito mga higala rin sa kita sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa kanang natawhan karong adlaw June 10, 2026. Sa taga barangay Dao, happy birthday ni Restituta Doroy Rosalito Son Soro, Edelberto Aquino Jr. and Rosalina Tongko. Taga barangay San Isidro, greetings going out to Roger Lagumbay and Pablo Hamudyong Jr. Sa barangay Kabawan, happy birthday nila ni Margarita Escabosa, Wenceslao Teofeles, and Lorna Simila. Taga barangay Tip-Tip, happy birthday ni Restituto Kokita. Taga barangay Manga, happy birthday ni Leoncio Soliman. Taga barangay Ubuhan, greetings going out to Margarita Luna Avelino Samuya and Aquilino Morales Jr. Taga barangay Taloto, happy birthday nila ni Elena Dahab, Naomi Carres, Basilides Concha, and Pipito Vitor. Taga barangay Kubon, happy birthday ni Gertrudes Aniedes, Juanito Ocon, Antonio Arabejo Jr., Joel Corona, Antrinidad Urais. Taga barangay Poblacion Dios, happy birthday ni Corazon Di Casa, Jerry Sumailo, Anita Lumiklin, Reza Cabagno. Taga barangay Poblacion Dios, happy birthday ni Flora Corambao, and barangay Poblacion Uno, happy birthday ni Evelyn Caincoy and Wilfredo Siete. Taga barangay Mansasa, happy happy birthday nila ni Margarita Sumampong, Pasita Orcuyo, and Anthony Hitulio Fermiliza. Taga barangay Buol, happy birthday ni Armando Simo Restituto Aguilar and Ronaldo Daa. Taga barangay Dampas, greetings going out to Primitivo Ayag, Rosalina Bernaldez, Romeo Moreno, Maria Sabmejon, and Maria Margarita Reynaldo. Happy happy birthday sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kung sa nagkabuhan sa buhat sa pagpanerbisyo nga nagsaulog-usab sa ang adlaw natawhan karong adlaw, happy birthday nila ni Cedric John Arapan Himalaguan, Masalides Makindang Sempron, Jaymar Octavio Suarez Buday, Jane Obi Putong Baldapan, Cheryl Cadenas Batilong, Janina Batoktoy Kapa, Gemma Linda Batoy, Eliza May de Kenya, Odessa Kahilog Yakiek, Janiel Picos Balo, Emily Said Sosa, and Christopher Jobber Magbago. Happy, happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, and our 16 Sangguni Ampan Lungsod City Councilors and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And sa itong mga sukinig paminaw nga nagsaulog usab sa lang adlang natawahan kalong adlawa nga wala ito na mention sa itong programa, happy, happy birthday kaninyong tanan. And yes, I would like to greet sa itong mga tigpaminaw sa itong programa. Hello to Ma'am Mary Vic Marinias. And of course, no, sa itong I would like to greet also no ni Kuya Val Remolador nga mo jud nagatud nako diri sa to ang programa para maka live ta sa to ang program sa magpakabana alang sa kamaturan. Thank you so much Kuya Val Remolador. Sa to mga sugid paminaw dagan kay salamat sa inyong pagigunong, pagiguban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa to pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa siyudad sa Tagbilaran. Dagan kay salamat kay ninyong tanan. Ug maguban-uban ang sa kita mga higala ugmang adlaw sa samang takna itong sa na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Kini si Kim ano bingon na lang kay ninyo servisyong from womb to tomb gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon ang friend mo forever sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman, First District Representative Congressman Baba Yap, and our 16th Sangguni Ang Pandungsod City Councilors, our Chief of Staff, Ma'am Kathleen Turimonchan, our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, asenso pa mo.
1: Kini nga Sibya, usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Balita!

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
0: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamog ko bukol sa ulo. Natun ako SPMC, tapos naka-schedule na ko dito ng operahan. Nagangulngul sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katumbok. Bukol, sir. Nag-quiz din siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
4: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: This time check is brought to you by BJV Printing Press. Located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
6: Team that is for
7: Usapang Immunity Gap.
8: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
9: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
10: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
11: Immunity gap na yan.
12: Help stop immunity gap.
13: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
14: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
15: 100%.
16: Based on RENI with proper diet and exercise.
17: Help stop immunity gap.
18: Mag-Selene Plus araw-araw.
19: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
21: Unilab quality yan.
22: Vitamin B complex is generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager.
24: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan. Something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na palaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, diri ko believe.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Okay, may gabi ka na itong tanan o daghang salamat no, sa ato ang Radyo Kasaligan, ang DYRD. O salamat sa ni Kap Alan Mangmang maoy naaning programa ha o paghatag na itong kahigayuna no, sa atong Aris Development o sa atong mga gamahanan din sa probinsya sa Bohol no, sa pinanguluhan sa atong halangdong gobernador si Aristotel Mintado, daghang salamat Gob sa imuhang mga kaubanan diha no. Mayong gabi, mayong udto, mayong buntag kung asa man no ang atong kaubanan nga tigpaminaw karon. Unya mga kaigsoonan, garbo na to og pagsalamat unta nga dunay atong kauban karon no, kauban sa buhat, atong guest no nga taga Cebu pero sige na siya balik-balik sa Bohol no, tungod sa atong advokasya no. Unya mapasalamat ta na nga ihatagan ta niya higayon nga makiguban na to ning sa kaoras nga tulumanon o atong ipaambit kaninyo no ang iyang mga advokasya o mga pagpraktis no, labi na sa appeal sa itong programa ang kalikupan natural nga pamaagi sa atong pagpanguma aron dili ta mga sakit no. So atong kauban karon si Dr. Romy Paredes no. So atong tagaan o higayunan si doktor nga Dok, may gabi o pagngayog katahuran o pagpanibaya sa atong mga sukis kahit na karong gabi una.
1: Okay, good. Maayong gabi eh, Ray. Dagang salamat sa pag-imbitar sa inyong radio program diri sa Tagbilaran, Bohol.
0: Okay, Dok. Actually, Dok, di naman ni Pirmiro ni Uno. Kapila naman kabalik ni Dok. Marag
1: yeah, sa atong Bohol, siguro. Daghan na.
0: Daghan na, no? Di naman
1: okay, ihip. Sige, di naman ihip. Daghan na mga seminar diri nga na-hold. So, balik-balik namin diri.
0: Yeah. Yeah, kining programa ha, Dok. Mo gini, sibo ni sa ato ang advokasya sa
1: yes,
0: paglawas.
1: Yes, yes.
0: Kaya mag-iskot ng tag-natural mapagi, yes. Kalikupan, no? Ang ako lang, Dok, nga ako mong nung sayran nga doon na kay buhatan or opisina or clinic nga himoon sa Bohol.
1: Yes.
0: Gamay nga ko andok nganong niabot ni, niabot ka niya o nganong nihitabo ni.
1: Okay, sige. So since doon na may advocacy nga self-help empowerment movement, cielo and letera movement, so daga mga ngano, but basically ang among advocacy is to share to people basic holistic health education kanang daling masabtan. So yes, balik-balik namin sa lain-lain part sa Pilipinas, including Bohol. And recently, nag-abli sa Midiri o opisina called Wellness Land Bohol. It's part of our extension sa among main office, main center, main wellness center dito sa Wellness Land Cebu. Tungod sa daghan man may pasyente sa mga taga-Bohol, and kato bitaw nagmahal ang gasolina. Yeah. So diha na murag nag kusog ang request nga Dok, ikaw na lang kaya mo biyahe. Diha man nagsugod.
0: Kiusara ka.
1: Diha man nagsugod ba? And then so finally we heeded to the request nga mag-abli mi diri. So now karon naa na mi diri Wellness Land Bohol located sa Bodare Building. Diha sa dool sa ICM Mall.
0: So ang Bodare Building ang former DAR office na siya, Dok, sa Barangay Dao, no. Namo sa third floor, Dok.
1: Nami sa third floor, unit say, 305.
0: So room 305.
1: Room 305. Gamay lang sa for now. Yeah. But our plan in the future or in the near future is we will also bring our plant-based restaurants diri sa Bohol.
0: Kaya
1: nag-operate man mi po mga plant-based restaurants dito sa Cebu.
0: So magkasibo kita, Dok, kay karon na itong gihimo, labi na yung programa ha, na ang ato gipangusga ng atong organiko na tulad ng pamagi
1: buka. Correct, correct.
0: Ang ilang produkto, ana na sa
1: iyo. Ana sad, plant-based sad. So, interesado ming mo-collaborate sa bisang kisang mga organization nga aligned sa atong advokasya nga health, wellness, and holistic wellness.
0: Kung Dok, pila katuig na ng atong clinic sa si Cebu, Dok?
1: Sa Cebu, so bali na graduate ko as a doctor to 1999. So then sa Cebu siguro mga 2006 siguro nagsugod. So 20 years na.
0: 20 years na.
1: 20 years na. 20 years na.
0: Kasagaran, Dok, unsa may atong mga pasyente or mga kaso, cases, no?
1: So, kasagaran, ang pinaka-common pa din hangtod karon, muna gitawag na ito nga chronic degenerative diseases, which are all, kanabitaw, lifestyle-related. Yeah. Related sa gipangkaon. So, which is hypertension, diabetes, taas ang cholesterol, taas sugar, heart attack, stroke, mao gyapon pinaka-common. Pero, murag humahabol ang nagkaraghang kaso ng cancer.
0: Wow.
1: Labi na after the pandemic. Ambot nga, no? So, karon daghan po may kaso mga cancer nga nangita o mga laing pamaagi unsaon pagtambal sa hinungdan sa cancer. Dili lang sa symptoms sa cancer. Kay lahi magyuna. So, ato nang hisgutan unya tingali.
0: So, mura to, Doc, ang mga services, bale, or ma-extend na to sa ato mga pasyente karon.
1: Yes. Nasa, well, we cater, mo cater mi sa naglaing-laing mga klase sa sakit, gikan sa pagkabata, hangtod sa pakatiguang, and gikan sa simple na mga kaso, hangtod sa mga medyo komplikado na mga kaso. Sa ato pa, any health issue for as long as it is lifestyle related, which kasagaran naman lifestyle related. Diba lang ka ng mga emergency, for example, nadunggab ka, ayaw ato sa amo. o napusil ka or acute appendicitis. So pag acute ang problema, dili may makakater na. Pero pag mga chronic ibig sabihin anam-anam na buo ang high blood, ang diabetes, ang cancer tungod sa daghang mga hinungdan, then kana mo cater ta na.
0: Naghiskot kag hinungdan, Doc.
1: Correct.
0: So, pwede na to ng likayan? Pwedeng i-minimize? Or?
1: So, daghang ngalan sa mga sakit. So, kaming mga doktor, daghan may gimemorize ng ngalan sa sakit. For example, ang complete name ng high blood is actually essential hypertension. Sa Tagalog, kailangan mo magka-high blood. Joke lang yon. So, sa diabetes naman, diabetes mellitus type 2, type 1, or mga cancer naman, dagang klase ng cancer, no? Breast cancer, lung cancer, colon cancer. Pero, bisan pa unsay ngalan sa imong sakit nga gihatag sa doktor, bisan pa unsay spelling, para na mo, duhara ang hinungdan. So, unsa man, toxicity, og deficiency. Toxicity ang ibig sabihin dunay naa diha sa imong lawas nga wala unta diha or sobra. Example, sobra ng 4M. So may 4M doktor. Mamoy, maka, manok, mantika. So siyempre pag masobra ni mo ana, mutaas gyud ang uric, mutaas gyud ang cholesterol, ang high blood og diabetes. Another hinungdan is deficiency. Deficiency is kulang. Kulang ng ano? Kulang ng plant-based, ng whole food, ng lupat, ng vegetarian, ng gulay, ng organic vegetarian, for example, o kulang ng pahuway, kulang ng tulog, kulang ng pansin, ano pa. So, duharang hinungdan, nay sobra, nay kulang. So, lahi gyud ang diferensya ng treating the symptom kumpara sa treating the root cause. Kung treating the symptom, dali ra kaayo. For example, kung high blood ka, di inom ka na yung black, calci black, terra black, halo black. Hangtod ka no sa hangtod sa kahangturan. Pero kung treating the root cause, usbon yun mo imong kinabuhi. Yeah. Patawarin mo ang imong biyanan. Apil po na, baka high blood masana. So, mag-exercise, mag-walking, then inom dagang tubig, kaon dagang gulay, then, anam-anam ang blood pressure actually, pwede man na siya ma-cure. Yeah. I do not believe in a lifetime of disease. Kay, I believe, akong pagtuo nga, ang Ginoo, gi-create good ang tao, ang lawas nga, doon na siya'y kapasidad nga ayuhon ang iyang kaugalingon. Okay. And I'm basing this on experience, ha? Not just on theoretical idea, but on experience. Kaya daghan ako nakita nga, abin ako din na mayo, pero maayo man di ay for as long as ang pasyente maningkamot nga mo apil nga kanapitan maningkamot siya ba nga mausab ang iyang kinabuhi, mausab ang iyang lifestyle.
0: Kasagaran ra ba, Doc, murag dili kayo bito nila, madali nila ng masakyan, no? Ng istorya, no?
2: Correct.
0: Muna nga, usa sa kuha nila ni Doc Diris, dili lang yun pag-set up o clinic.
2: Yes.
0: Pero magpadayon ang atong kanang gitawag na itong mga wellness forum.
2: Yes. Health education.
0: Health education. Uh-huh. No? So, muna isa da kong yes. role na to, Dire.
2: Yes. We are actually very strong on health education.
0: Yeah, education.
2: That's why we publish books. I have written 7 books already. We do mga health education campaign nga free. That's why sige kong travel. Dili may mangayo o whatever. Ano, it's just by purely by donation. Yeah. And we only bring our laptop pag nag-e-educate kami, no? Because akong pagtuo is the key to health and wellness, especially to the public, is education. Kay para nako daghang mga misinformation. Kung dilita mo educate, lisod masabtan. Pero ang akong pagtuo is if we can simplify, kung masimplify nato ang complicated, then we can educate the people and the masses. Kay kung medical terms lang puros, alisod mag-educate. Pero idol man ako si Albert Einstein.
0: Yeah.
2: O giingon ni Albert Einstein, genius lies in making the complicated simple. And luckily, true enough, I feel and I believe that I am able to simplify the complicated. Na bisan pa unsay ngalan sa imong sakit, duha ra ang hinungdan. Dunay toxicity, dunay deficiency, dunay sobra, dunay kulang. Therefore, duha ra pud ang solusyon. Kung sobra, edi kuhaan. Kung kuwang, edi punan. Di ba simple?
0: Yes.
2: Dali ra na itudlo. Pero kung mutudlo ko nga, kini imong sakit, kini imong tambal, ay lisod kayo.
0: Okay, salamat daw. At least daw, sa ato mga soking digpaminaw karon. Medyo ang nindot ani karon do kay gikan gyud sa ninyo, no? Mo nang gikan sposet gyud, no? Gikan sa ginawalag horse mouth, no? Kay kami dog maghisgot-hisgot mi ana, di man ni medical but we are practitioner, no? So muna nga ang dako natong role, dako nga gihimo nila ni doktor ang Wellness Land Bohol. Muna ato nga sa atong kan dok.
2: Muna nga Wellness Land Bohol.
0: So ug mapuhon do na natay gitawag natong wellness forum.
2: Forum.
0: Adto ni paghahimoon sa Barangay Montserrat Cortes, no, sa Rupert Mel Fairways and Integrated Farm, no. So hopefully atong ipanghinaot, no, nga matag buwan kada ara ni Doc doon na gyud mahitabo nga ingon ani.
2: Sige.
0: Para pag-edukar, pag istorya lang, no, dili ni sa pagtudlo kay lisod na matudloan ni mga tawo pero istorya ni mo mas mukagat sila istorya.
2: Yes.
0: No, na,
2: yes.
0: Magbalin-balin ta og venue, Doc, kay daghanan ni offer og venue sa Panglao, yes, sa diha, no?
2: Yeah.
0: So at least atong mga suking tigpaminaw og di mo available ugma kay medyo nakalitan kay first day nato karon, Doc, sa
2: first day namo sa Wellness Land Bohol
0: sa clinic,
2: sa clinic. Yeah. Although it's dili namo first day in educating people.
0: Yeah, kay
2: in educating people for the past 15 years. Right?
0: Kay gikan naman tag tagbilaran, nakaabot ta tag Hagna,
2: yes,
0: nakaabot na gani ta og anda,
2: anda di Boracay.
0: Anda di Boracay, no? So yeah, daghana,
2: no? Dubok.
0: So at least, no, atong makita, no, nga ako sad mismo, Doc, nagpasalamat, dako gina kong pasalamat, Doc, kay dasayon si doktor nga kada na ipasyente diri adto yung doktor, kay si doktor is kada adlaw gid na sa Cebu, no, naagi sa clinic na kung wa na pa ibang doktor. So wa man ko yung gitapol, Doc, but maluoy tas pasyente, no, kay siyempre nga ako may pamplite, di pritihan ko nila. Hinoon, masli problems pagkaon ako, kay di magkumkaon. Niya usahay, upat ni mo biyahe. Niya, tagpila na yung plite sa Oceanjet, 1,000. So that's 4,000.
2: Yeah.
0: Balikan.
2: Round trip, 8,000.
0: 8,000. Di apag yun, Doc, ako itong pasyente nga mag-overnight. Mag-hotel na saan.
2: Mag-hotel pa. So niya, gastos kayo. Niya, duha
0: tulo. So, money siya. Dako ni siyang tabang natong tanan, no? Nga bulanon, no? Nga sila si doktor na nadinhi. Although, naapod tayo atong kauban rin nga nag-clinic na si Dr. Edna Lau, but si Dr. Edna Lau is so sa Kabuan, Kasarag yun, mo clinic. Kay ang pag-uli ni Dr. Dire is magpahuway, mauto siyang farm, no? Niya, ganiha po atong kauban, no? Si Dr. o si Doktora, no? Si Rilo o si Ason Halad, no? Atong kauban sa buhat, pero to as Albor ang ilahang clinic. Then, hopefully, no? Kay Dire sa side, sa Tagbilaran o sa Pika side, nana ang Wellness Land Bohol, no? So Doc, ang ako lang kwan is so far sa imuhang mga 20 anyos, no? Daghan gyud taga Bohol, Doc, nga maabot sa imong clinic sa Cebu.
2: Yes, daghan. In fact, dugay naman actually na nag-request na, Doc, adto lang ka sa Bohol pod kay. And then wala pa na mo ano sa kay pero katong nagtaas og gasolina, murag ni kusog ang hunghong na himo ng syagit.
0: Yeah.
2: Hangtod sa naminaw na lang pumunta sa syagit. So di naman siya hunghong, syagit na. Yeah. Sabi ko, sige na nga, game na.
0: Game na. At least, Doc, ang dili na lang, dili radunggan ang nakadungog. Hasta yung kasing-kasing
2: hasta na, Doc. Hasta kasing-kasing nakadungog.
0: So, mga kaigsoonan nga Bulanon, magpasalamat ta no sa Wellness Land Bohol nga doon na nag-i Bohol, no?
2: Yes, doon na na.
0: Doon na nag-i Bohol. Unya, sa akong kasinatian lagi, murag hapit kada buwan gigo magdagpasinti sa Cebu. Nga taga Bohol, no? Kay mo lagi ang mga tao na to nangita sa duog laing pamagi, no? So mga kaigsoonan, mo na ni ang pamahon, ang amo lang matag-anhay ni Doc, doon na gintay kato education program nga Wellness Forum.
2: Yes,
0: no?
2: And willing me nga mo-volunteer kay maumansad ang mong advocacy.
0: Yeah.
2: Mabot gani may ray sa kinapawan. Mabot may tupi sa Cotabato. So, yes, kay para na ko, to change the mindset, we have to start from the masses.
0: Yeah.
2: Because I believe that health is wealth and health can be brought to the people.
0: Yeah.
2: It's not about dili about infrastructures of health but about well-being. Bisan unsay kanindot sa center or sa hospital or sa unsa may nga health infrastructure, kung ang pasyente mismo dili siya mo empower sa iyang kaugalingon, wala gyapon. Wala gyapon.
0: Yeah.
2: Mo gani karon nindot na kayo mga hospital para dugay ka.
0: Hotel ba?
2: Marami siyang hotel. Pero, kabaw ka rin, ang reason yun nga no, we are very passionate in empowering people to take control of their health. Kaya nga no, daghan na ko nakita rin nga ang naum ng pain, ang naum ng suffering, ang naum ng frustration. Yeah. Ngayon yun ka, it's either mamanhid ka na lang nga hindi mo maramdaman or maramdaman mo and do something about it.
0: Yeah.
2: So this is what we are doing. We are bringing health empowerment to the people. So I call it building communities of empowerment instead of building empires of dependency.
0: Yeah.
2: In communities of empowerment, you have the power to take control of your health. Yeah. In empires of dependency, you are dependent.
0: Yeah.
2: And it's very expensive.
0: So, daghang salamat, Doc. Nindot kayo, no, nga paminawon. Unya, akong balik, no, pasalamat ni Doktor, no, sa iyang team. Na, unsa pa yung uban na itong schedule, Doc? Unsa ito? Sa Buntag Clinic? Niya sa
2: Yeah. So, as of now, okay. Gamay pa man among center. Pagsugod pa man. Although, eventually soon, or in the not so far away future, we will increase our spaces. So for now, every morning ang consultations. Right now, na ako dire until Friday. And then hapon ang ma-treatments kung naman gani treatments. But again, anytime, nga available ta, very open and very willing and very excited me nga mo-participate sa inyo po advocacy, Ray, na organic farming and health advocacy, health education advocacy.
0: Yeah. Actually, Doc, siguro dungo ni mo ganiha nga ningon na tong pare, no, nga ato sa kong parokya. Kay to ay daghan dito, no. Niya diha sad ganihang buntag sa akong meeting po sa mga pare, Doc. Ningon sad sila nga mulagi daghan na sila nahuna-hunaan, no.
2: Yes.
0: So at least, no, ang serbisyo na naana unya ato lang ning hinahinayon, Doc, kay siguro mga kung pa man eh, first 3 days pa man din, Doc, no?
2: Yes, first 3 days. But we will be here more open and of course, para mudaghan tag murag doktor.
0: Murag doktor, yeah. So, kutub karong birnes, Doc, karong saan may sunod na niya ng schedule?
2: Most likely, baka in 2 weeks time na, nasad me.
0: Sige.
2: So, until it becomes more and more, ano, kay more and more regular.
0: Hantun ma-regular na gyud. Hantun
2: ma-regular. Yes, hantun ma-regular na gyud.
0: So at least, dinhi sa ato ang kada Miyerkules, no, nga Aris Development, alas 6 media nga to sa alas 7 media, anhin na mo i-announce diri kung saan na gyud ang fix nga kuan. Schedule nila Dok kay murag playing by ears bata karon.
2: Yes, yes.
0: Ato lang sa ikitir ning mga kay ganiha ato man tong daang pasyente Dok.
2: Pero daghan na tingala po ko daghang mang bag-o kanina.
0: Ta
2: naa gani usa kanina nga kinsa man nag-refer sa inyo? Nag-Google lang po kami. Depend by Dr. Google.
0: Niya daghan sa si daghan sa mga referral Dok kay daghan man tag pasyente Dok nga naayo gid nato sa Cebu.
2: Opo.
0: Mga pasyente nga nahimong amigo nahimong appeal na sa
2: advocacy para si Joby tao
0: Joe Trovero
2: pasyente man siya sa una
0: yes
2: karon na siya wellness farm
0: yes
2: so shout out Oikos Wellness Farm
0: so
2: at least program punta diha
0: si Joe Trovero ilahan man sa mga estudyante no? Labi na sa Baiso siya ang former campus director sa Bilar Campus no agriculture campus na no sa Baiso no. So si Joe usa na siya no nga pila naman to kabuan si Doc. Kumbra kadiot naman si Sir Joe siguro. Mga wala ka but one year Doc no yan ayo na.
2: Oh, wa ka but one year.
0: Wala ka but one year.
2: Lugay na to pero nakaron ano.
0: Karon balik siya? Sa buhat no sa atong pundok no.
2: Siya nay MD, MD. Murag doctor.
0: So then atong himo na ni Doc suma sa nakita ni Sir Joe is tagbilaran siguro sa sunod na ata sa east side west side no
2: yes
0: kung mahimo ato ning lupkon ang Bohol no nga maghimo ta og wellness forum or education empowerment and so far siguro ang atong clinic din sa tagbilaran no kay at least accessible unya atong pwesto nindot man kayo no diha sa Budare sa barangay Dao at bang sa kampo no sa army niya napoy parkingan dito.
2: Naay parkingan.
0: Oh, niya kuan pod sa ubos na pod sila restaurant nga inato lang.
2: Yeah, inato.
0: Inato no. So convenient kay siya kayo.
2: Yes.
0: Kumpara sa ubang clinic nga actually dugay na mig huna-huna niya. Nagpasalamat mi no nga ang Budare nakahatag og lugar kay usay consider parking. Ang kaduha is kana gyung standby time po nila. Unya kanang-kananan kay lima kag mulakaw pa unsa mo at least naanda diha tanan no
2: naanda tanan
0: oh this a good start no
2: good start yes
0: atong gihimo karon unya again no first day sa clinic ni Doc niya atong nabira dire no so ingon na ang kaigsoonan no ang Ginoo ka maayo nato mga Bulanon no ari lang tas Bohol mga Bulanon kay pinangga kita no kay sukat pag ganihang udto wa gid mi schedule ni Doc wa gid mi giplano pero nahitabo ni no nga Miyerkules man di Aaron, na timing po nga nag-message si Cap Alan nga si Doc po na bakante. So mauni, no? So dili ni sa sulugma, Doc. Mauni, gitawag na to o God's plan.
2: God's
0: no?
2: plan.
0: There is no coincidence.
2: Yeah.
0: Yeah. No? So mapasalamaton ang Bulanon, Doc, sa inyong presensya. Kanya, atong panghinaot, no? Nga maedukar, makat-on ang mga Bulanon. Nga prevention is better than cure.
2: Yes.
0: Yeah.
2: Treating the root cause is still more logical, more cheap, more powerful than just treating the symptom.
0: Yeah. So hinahina yon na to, no? Mga kaisunan kay so good pa man eh, pero at least taghan na kay tagnadunggan na katunan. Karon lang adlaw. Ako lang sad nga follow up nga ko andok is kining sa ato mga wellness forum nga ato niyang ipatuyok kay ako nakita Doc nga katong kanihan ni Ingoni Father mga senior citizen.
2: Senior citizen.
0: So okay to senior citizen but mas manindot po og kay doon naman kutay mga kabataonan po Doc. Kay kini mga kabataon usahay murag dili kayo na nila paminawon no tungod sa makita na turo no sa Facebook sa social media lahi ang ilang definition sa ilang lami. Okay sa kwan unsay ang ngayan no. So ma-appeal na to na sila Doc ang magbatan-on.
2: Yes, yes. Oo. Okay. Namatay mga program sa elderly, nabutay program sa mga teens.
0: Yeah, kana. Muna akong gikuan Doc kay ang mga eskwelahan Doc nga nagpalibot na to, pwede na to
2: yes. sulon. Yes. Correct, correct, yeah. correct. In fact, nakahinumdum ko na seminar mi sa una sa ka school ambot kung sa Bohol ba to or another province, isa school. And then months, I think a few months later after our seminar, gitangtang na nila ang junk food sa school. Yes, so yeah. that's a good start.
0: Yeah. Actually, na yung mga nagsugod sa dana, Doc. sa environment nagsugod sila nga dili na pwede magdaog ano sana manghuam og baso nga plastic.
2: Correct.
0: Or kutsara plastic, magda na gid sila og
2: yes.
0: kutsara, baso o bunanan.
2: Yeah, kana.
0: So then mo-connect na siya ngadto, no?
2: Yes.
0: Sa no junk foods, no soft drinks.
2: Yes, mo-connect na siya.
0: So again na nindot kayo ang programa unya kuan kina sa ato ang kuan dok, kini mo kung buhol dok is naatay kuan nga Geo Park, no? UNESCO recognized ta no we are the first in the Philippines but medyo karon daghana pero so far kita gyud na UNESCO Geopark no mo complement na siya dok kay tungod magud sa atong tourism ang buhol is dako kay tourism usa sa kasagaran sa among nakita nga turista is nangita gyud na niya nga pamagi in fact dok og ba makita nimo sa atong wellness forum nga siguro doon ay mga 20-30% ani ang foreigner. Kay ilang nakita nga din sila sa Bohol mo retire or mo pahuway whatever tungod pud aning wellness doc nga nakita nila sa grupo.
2: Yeah.
0: Labi na when it comes to food production, education and practices. Culture, no? Although ang Bohol is famous sa ilang tawag og humba pero naapoy mga tao nga nangita aning atong lahi nga kinaiya or practices.
2: No? Right.
0: So mo ni say atong mga himuon, pagahimuon o daghan pa ang atong makabuot nini nga mga kaigsuonan, no? Ang ako lang dok pangutana na ko nimo dok nga daghan man gud ako na koy binalay nga doktora, na koy pag-umangkon nga doktora. Unsa may kailainan dok, no? Sa imuhang side practices o unsa sa pag sa education side.
2: Yeah. I think ang kung na ang difference lang, I'm also a medical doctor.
0: Yes.
2: Licensed to prescribe every single drug available in the market. Pero sayo na ko na realize ka duna di ay mga daghan pog laing mga pamaagi nga dili lang ta nakadepende kanunay sa mga tambal.
0: Yeah.
2: Don't get me wrong, yes, dunay mga time na kinahanglan nato ang tambal. Pero kung di manggod nato tambalon ang hinungdan, walay katapusan ang tambal, sigigdugang ang tambal, hangtod madaot na lang ang kidney.
0: Yeah.
2: Mo na karon nga nagkadagan pug mga nagang-uba ang mga kidney. Then mag-abang na lang sila kidney. Kay guba naman. Yeah, lisod ba yaon ta mag-uba ang kidney?
0: Yeah.
2: Ang ano kahan nag-uba? Dagang rason, no? Lifestyle. And then maybe whatever na nakabugat sa ilang kidney. So, treating the root cause approach is one of the main pillars of holistic medicine.
0: Yeah, so this is holistic medicine.
2: Holistic medicine. Holistic integrative medicine is you have to treat the root cause, not just the symptom. And we also see the body as a whole. Dili lang as a spare part na puso lang, utok lang, lungs lang, dili, no? Kay ang lawas, maayo man guna siya if it is treated as a whole.
0: Yeah.
2: The part is always imperfect. The whole is always perfect. So, kay kung itreat lang ang part, then mag-suffer po ang ubang part. Pero kung itreat nimo ang whole, every part will benefit.
0: So, complementary.
2: Complementary. So, complementary holistic approach. Kay, daghamang mga sakit nga, dili lang pagkaon.
0: Yeah.
2: Sakit tungod sa laom ang pagdumot sa biyenan. Yeah. O, kana, o sana. Or, sakit tungod sa laom ang kalagot, ang kasapot. Yeah. Di man na makita na rin sa CT scan.
0: Oh.
2: Diba? Wala may CT scan nga. Ang resulta, punong-puno ka ng sapot.
0: Di pa na madag herbal, dok.
2: Di siya madag herbal. Yeah. Diba?
0: Di pa na madag resita.
2: So, kay, akong na-realize, ang common yun nga hinungdan sa sakit ay kung ang cells nato nagsarado. Kada bang ni contract?
0: Contract, yeah.
2: Kung ni contract, ang mga kalsada of nourishment, ang mga kalsada of detoxification, hagipot? Ano yung, masikip.
0: Masikip.
2: Masikip.
0: Yeah.
2: Masikip ang daan.
0: Huot
2: ang dalan. So kung huot ang dalan, mag-accumulate ang toxicity, mag-accumulate ang deficiency, then ang lawas di lamayo. So para nako, walay magic drug. or wala di wala pud magic sagbot to cure everything.
0: Yeah.
2: You have to cure the whole life. Physical, sa pagkaon, mental, sa huna-huna, emotional, importante na. Yeah. O siyempre, spiritual.
0: Yeah.
2: So, manay holistic. Physical, mental, emotional, and spiritual.
0: Manay ninot nga holistic para huli lahat.
2: Yeah. Now, para i-expand pa na tong holistic, appeal po ng environment.
0: Yeah.
2: Kay bisan pa mag-unsa may diri sa holistic, wellness, wellness,
0: yes.
2: Kung wa may nag-atiman sa soil,
0: nga,
2: di wala gyapon. Di ba? Kay ang soil is the external biochemistry of the body. And we take care of the internal biochemistry or we feed the internal biochemistry. Unsa man atong i-feed kung walay nag-atiman po sa good organic soil that will produce good organic vegetable.
0: Yeah. So, good organic vegetable, good organic food, pero atong environment, hugaw sa kayo, Dok?
2: Lisod sa.
0: Sa atong hangin.
2: Correct.
0: Sa atong tubig.
2: Tama. That's why interconnected lagi siya tanan. Interconnected. Dili ta ano. So, same sa loop, same sa lawas na to.
0: System.
2: Interconnected po.
0: Interconnected.
2: Dili pwedeng kung ang sakit mo ay lungs,

0: medicine. So daghan na karon in worldwide na pod mga American College of Lifestyle Medicine, yeah, or International Board of Lifestyle Medicine, which I'm also board certified.
1: Yeah.
0: So daghang mga grupo na karon nga I think paminaw nako do na pod nangyayari ngayon na revolution in healthcare.
1: Okay.
0: From treating the symptom to treating the root cause. Yeah. Kaya ang bottom line na ni Ray is, ang true meaning of a doctor comes from the Greek word docere, D-O-C-E-R-E. It means to teach.
1: Oh, okay.
0: But nowadays, tungod sa kabisihan ng mga doktor, wala na tayo mag-teach. So, ang advocacy is to teach.
1: To teach.
0: To teach.
1: Yeah.
0: Because your own best doctor is you, which is the title of one of my books. At pinapamigay nga namin yan, pre, PDF copy.
1: Okay.
0: So, na yung mga ayaw sa inyo, ihatag ko tanan rin mga books na ko in PDF copy.
1: Yes.
0: Share it to the world for free. All of it.
1: Thank you, yeah. Doc. Thank you, Doc. Kaya doon na mag-uwi ko, Doc, dito ko sa yun, Iloilo, sa Lifestyle College, Philippine College.
0: Philippine College. Medicine, yeah, nakatupo
1: ko rito.
0: Michelle Palma.
1: Gipatawag siya sa DOH.
0: Oh.
1: Kay nag-draft sila og IRR kay mo na man ning gobyerno.
0: Correct.
1: Implementing rules and regulations.
0: Yes.
1: Yeah, so kini Doc, do na nagitay implementing rules and regulations.
0: Na. Yes. So
1: dili na ni siya muri-muryo.
0: Yes, dili siya muri-muryo. It's becoming ano na siya. It's becoming mainstream.
1: Mainstream.
0: Kay actually mo gina ang original. Ang original,
1: yes,
0: Ray, is the body heals itself if you give the right environment,
1: yeah,
0: the food and the environment. Muna'y original.
1: So, daghan salamat, Doc. Daghan kay kong nakatunan. Although, tao-tao namin nagkuyog ni Doc, tao-tao namin nagkuyog ni Junji, ni Edna, Dr. Halad, but still, kada kita na ito, Doc, doon naging kuyo bago.
0: Yes.
1: Nga mga katunan, muna nga mga kaisuna, no, swerte kay ta, kay at least, no, karon medyo visible na gini kay si Dr. Halad, si Dr. Dr. Halad, to alas sa albor, niya, although nagpada matag recommend ang pasyente dito, pero kasi sila nga shy type pud si Dr. Iloy. Si Dr. Edna ora na clinic pero maglikay-likay pud. So at least tingin ato advocacy, Doc, medyo kwanta, open, yeah,
0: open and banat and hindi na maglikay-likay.
1: Yeah. Hindi na maglikay-likay.
0: Kaya mentras na patay enerhiya,
1: yeah,
0: mentras buhi pa ta, kanun sa man ta mo banat kung di na ta buhi.
1: Wala. Panilingan ta sa ginawa ni Doc.
0: Life is short, raba.
1: Yeah.
0: Di ba? And we will be dead for a long time.
1: Yeah.
0: So now is the time. And yun na nga din, nagkadaghan man gud ray ang sakit.
1: Yes.
0: Nagkadaghan ang sakit. Yeah. Nagkadaghan ang expensive procedures.
1: Yes.
0: Nga daghan pug pasyente dili ka afford, oy.
1: Yes.
0: Laliman ka kung magpa-bypass ka.
1: Wow.
0: Nya minimum wage earner, di gyud ka kaapas ana. Correct?
1: Lisod.
0: Now, do you think there is no other solution? I think there is.
1: There is. Yeah. Yeah. So, yun na ka justisya ang atong Ginoo, Doc. Nga there is justice for everybody. No, okay, usahay mura mag lamlaw na siya, mura sakit paminawon nga kanang maingon tag justisya, ang opposite is injustisya.
0: Correct.
1: Kay unta lagi doon na ni kuan unsa ini pamagi, pero tungod sa kapitos, tungod sa murag ba deprived ta, Doc, no? So karon naana, no? Naana. So dako na ni siya nga plus factor di sa buhol, Doc, kay kami sa Doc, malipay mi sa mga advokasya nga kompleto na mi. Kay sa una wa mi doktor, mga MD mi, Doc, murag doktor. Karon MD gyapon nga doktor na gyud klaro, Doc. Mura na mi og unsa na ni, di na mi magpanuko,
0: yeah,
1: no? Kay do na mi ikatudlo or reference, no? Nga klaro na, no? Unya atong kuan, Doc, unsa ni, ako pag nakita ba, Doc, nga kasagaran, Doc, sa akong obserbasyon ba? Dr. Edna Lau, ikaw, John G., si Dr. Halad, farming. Ang ilahang, ang singin na niya, gihimo karon. No?
0: Yes.
1: Dako ang kalabutan ang production sa pagkaon, Doc.
0: Yes.
1: Nga, ang singin na niya, quality, nga ikaw gyud, no? Kaysa ng vegetarian lagi ka, pero pinalit man.
0: Yeah.
1: Mo nang mingo nga, di nalang may mag-vegetarian. Kay mahal man utanon.
0: Correct.
1: Mahal ang litos kaysa unsa pa'y makita.
0: Pero mas mahal magkasakit.
1: Yes. Mo na yung makita sa tao, Doc.
0: Ay, correct.
1: Mo makita sa tao.
0: Yeah. Mahal man ang gulay, Doc. Pero mahal ma-ICU.

0: Prato noodles.
1: Mas maratong noodles pero mas mahal ang tambal.
0: Yeah. Ang kasagaran sa daw kung nakita, no, daghan kita og mga amigo, mga suod, no, nga investment. Nag-invest sila og insurances, retirement.
1: Correct. Yeah.
0: Unsa na sa mga Maxicare, mga unsa ang Kircare, plus St. Peter, plus unsa diha, but they are not investing today.
1: Correct. Yeah. Invest on the health.
0: On the health, no? So, unsaon ka na nato sila, Doc, pagka kondom? Muna yung purpose sa atong empowerment education.
1: Yes, yes. I think it's still education.
0: Education.
1: Kaya kung ma-realize ng tao, then mausap po ang ilang choices on what to invest in.
0: Yeah.
1: Di ba? That's why very passionate ta sa education. And ang among forms of education rin is dili lang about lawas.
0: Yeah.
1: It's about holistic.
0: Holistic.
1: And sometimes we also give financial education.
0: Yes,
1: gani.
0: Yeah.
1: Di ba? So, holistic na na siya. Nga education ang among approach.
0: Yeah.
1: Dili lang physical health, but also mental health, emotional health, and spiritual health.
0: Yeah. Yes. It should go together, no?
1: Yes, it should go together. Because at the end of the day, the human body is divinely designed.
0: Yes.
1: The human body is not designed by a company.
0: Yeah.
1: Therefore, the solution is in nature.
0: Is in nature.
1: Yes.
0: Yeah. Giingon dog,
1: not
0: nga,
1: in a company.
0: Yes. Muna giingon dog nga, kung ang imuhang laptop, imuhang cellphone is iPhone,
1: at to ka sa iPhone. Di na
0: pwede ipada sa
1: Samsung.
0: Samsung, Huawei.
1: Wa sila'y pyesa.
0: Wa sila'y pyesa, no? So, kung ingon tas itong panglawas, kinsa may manufacturer.
1: Correct.
0: Balik ta sa manufacturer.
1: Correct. So, muna siya kitawag rin wisdom.
0: Wisdom.
1: Kung sa Bisaya pa, kaalam.
0: Kaalam.
1: So balik ta sa kaalam.
0: Kaalam.
1: Ang kahibalo, oo, daghanta na katunan, daghanta na memorya, daghang mga tambal, daghang mga pamaagi, pero ang kaalam, naa na dinha sa imong lawas, wala lang kakabantay, naa na siya dinha. Na ang atong lawas, doon na siya'y kapasidad nga ayuhon iyang kaugalingon.
0: Yeah.
1: It is a self-regulating mechanism. Yeah. Kinahanglan lang wag tangon ang mga obstruction to self-healing.
0: Yeah.
1: All you need, all the body needs is the right environment for healing to happen.
0: Yeah.
1: Mora man among ginatudlo. Create the right environment for healing to happen, then the body will heal itself.
0: Yeah.
1: If you do not create the right environment for healing to happen, bisan pa unsay tambali mong imnon, bisan pa unsay sagbot po di mong imnon, kung dili right environment, the body will have a hard time healing itself.
0: Yeah.
1: So all healing is essentially a release. Kinahanglan may mag-abli. Kay kung nakaana ang cell, contracted ang cell, bisan pa unsaon nimo, di gyud na siya maayo.
0: Yeah.
1: Pero kung nakaana ang cell, abli.
0: Abli. Yeah.
1: Then spontaneous healing, fast healing, naa na siya diha.
0: Yeah.
1: So muna gitawag na kaalam.
0: Kaalam.
1: Ah-ah.
0: Yeah. Mm-hmm. Kanya kanang kaalam, dili na ta kinahanglan mag-Google, mag-research.
1: Correct.
0: Kaya naman.
1: Oh, correct, yeah. Correct. So kinahanglan lang ipikit ang mata, hinumdumi.
0: Hinumdumi. Yeah.
1: Para mahinumduman nga, you are much, much more powerful than anyone have permitted you to believe.
0: Yeah. Actually, Doc, kanabitoy lang ngayon nga, life begins at 40. Ako nakita na, Doc, nga life begins at 40, kay diri mga sa late, mid 35 to 40 to 45. Pag-anha na maningil ang lawas, Doc?
1: Correct, correct. Sakto.
0: Kay lali mag-upo kag 35 years, 40 years ni mong naghimo ka o dili man siguro against. Pero balik ta sa iyong ingon nga toxicity o
1: deficiency. Correct.
0: So, ari sa 30, late 30s or mid 30s, ano na ito ma-feel nga pwede pa i-correct, Doc?
1: Pwede pa i-correct.
0: Sa iyong experience, Doc, so far, no? Kanang may tag ito i-correct, no? Nga, ang singin na niya, once gani nga mo shift, no, ang usa ka kaso or pasyente, dako gyud o kuan, Doc? Kasiguruhan. Sa imong experience, Doc?
1: Yes, sa among experience, taas ang success rate once mo cooperate ang pasyente.
0: Yeah.
1: Taas ang success rate once nakasabot ang pasyente. Taas ang success rate once inspired ang pasyente nga mag-usab.
0: Yeah. Mag-usab. Yeah.
1: So, dunay duha ka level na eh. First is information. So, money education.
0: Education.
1: Pero, kinahanglan na siya ikaduha ka level, inspiration.
0: Inspiration.
1: Kaya kung dunay information, pero dili man inspired, dili niya buhaton.
0: Yeah.
1: kabalo na siya pero dok, unsa ganitong kalaman sini mo? Usa ka tuwing na magkalaminaw, wa pa nimo gibuhat. Di ba? Pares bitaw ang treadmill wala nay gamit, wala nay benefit hangtod wa nimo itang-tang ang taklob. Di ba? So information coupled with inspiration will lead to transformation. I wrote a book about that. The title is Transformation Medicine.
0: Yeah.
1: Information is not enough. Kinahanglan doon ay inspiration.
0: Inspiration.
1: Kaya kung doon ay inspiration, mag-transform sila.
0: Yeah.
1: The most powerful medicine is transformation.
0: Yeah.
1: It's not in a tablet, not in a capsule. It is transformation. Yeah. Kaya hangtod, walang transformation. Kaya mo may meaning ng sakit. Ngano nakasakit man ta? Ngano nakatumor man? Ang imong lawas, either ni honghong o ni syagit na siya. Kung mild pa imong sakit, nihunghung pa siya.
0: Pa.
1: Pero kung cancer na yan, ay, nisyagit na siya. Na. Hoy, hunong na na, oy. So, ana ba, ang syagit na. Okay. So, to me, every symptom does not need to be solved right away. Kinahanglan sabtun lang sa, ngano na amay kay tumor, ngano taas imong BP, ngano taas imong kolesterol. Kaya kung taas yung kolesterol, nangita na kag, unsay pang panahog, doktor? Time sa. Before ka maghuna, unsay pang panahog, huna-huna lang sa, ngano di ay taas? Before ka maghunaw na unsaon pagtangtang sa tumor, doktor, unsaon pagsunog sa tumor, before ka maghunaw na sa unsaon pagsunog sa tumor, unahunaw lang sa ngano man di ay naay tumor diya sa imong breast.
0: Yeah.
1: Ngano man di ay naay tumor sa imong tinae. Asa man sa gikan?
0: Yeah.
1: Gikan sa Leyte, natog buhol, kat-kat sa imong breast. Dili. Ang imong abnormal cells were once normal cells.
0: Yes.
1: Ngano na abnormal man sila, nagtampo lang yung mga normal cells na yan. Kaya wala man ni mo giyatiman.
0: Yes.
1: Si Pirmin lang man sila nasakal. Yeah. Yung Pirmin lang sila nagkaon-og. Junk food, yes. Processed food. So, siyempre, why sustansya? Yeah. Then later on, ingon sila, di man ka mag-atiman ako, then ang normal cells, nahimo ng abnormal cells.
0: Yeah.
1: Now, unsaon ni mo pagbaliktad? Baliktaron ang proseso. Alagaan mo, kausapin mo, then the abnormal cells, posible, they become normal cells again. Maunay bala ang disenyo sa atong lawas.
0: Yeah. So, kanang ingon bitaw sa atong Ginoon, we are made in His own image and likeness. So,
1: correct.
0: If God is perfect, we are perfectly made.
1: Yes.
0: Only lang kitang tao
1: na abuso.
0: Na sobrahan, na abuso, misinformed. Niya, ina na ka... kuan ang gugmas Ginoo na to dok nga mula gini nga pahinumduman kita no nga magsakit atong ulo magbukol na tungod na sa gugmas Ginoo nga giwarningan pata dok no nya napatay dako kaing chance no dako kaing chance no kay mato ni dok daghan gid kayo ma reverse no daghan gid kayo nga maayo mula gi kung mo-cooperate ang matag usa
1: no
0: so sa imong kasinatian dok bisan kini ako nung naka-experience mo no sa inyohang mga practices nga kung sundog mo ha musunod lang gid ang tao dok mga first month dako na kay na nga do nagyoy siya'y
1: kausaban. First week pa lang gani
0: yeah
1: nanay ko usaban basta mutuman na good ang pasyente basta inspired basta mukugi actually I call it hindi lang holistic medicine I call it practical medicine
0: yeah
1: I'm an advocate of practical medicine kay I can always put myself in the shoes of the patient. Practical medicine is you do not need a lot of money to heal yourself.
0: Yeah.
1: Hindi mo kailangan. It doesn't mean mas mahal, mas effective.
0: Yeah.
1: Yeah. Mm. Lakay, kano, laghang kong pasyente, hurot na kwarta. Maura mag-iapon.
0: Yeah.
1: Nag-suffer pa.
0: No.
1: Diba? So, practical medicine is you also do not need a lot of lab tests.
0: Yeah.
1: Eh, karoon, pertingda ka nag-test. Mm. Sa una, kolesterol naman to. Karoon na HDL, LDL, BLDL. Sa una, sugar naman to.
0: Yeah.
1: Karoon na FBS, HbA1c. Napay old method, napay new method. Usa pa, ang mga cut-off food, nagka-ambot. Kung nabantayan ni Murray, pero nagka-anam-anam, nagka-ubos.
0: Oh.
1: Sa una, ang fasting blood sugar, 126 man ang cut-off. Then, naging 110. Karoon, 100 na lang.
0: Hypertension?
1: Baka next year, 90 na lang. Lahat tayo, diabetic na next year. Ano ka nag-aubos? Yeah. Abot lang. Ano ka nag-aubos? Ang cholesterol, 240 sa una, naging 220, karon 200. So, pahirap ng pahirap maging normal. I'll give you an example. Tung sa kadaw na ko pasyente nga, doktor tabangi ko, doktor kitaas na akong sugar. Kay akong silingan doktor, daas sugar na matay. So, kurewan na siya. Akong pagtanaw siyang sugar ray, 101. Yan na may letter H sa tapad sa 101 kay high naman high, kay ang high. Borderline 100 man. So akong gibuhat naman ko dito sa akong clinic nga murag bitaw correctional eh. Amin na to papel mo be. Asa man tang H akong gi-erase. Ya akong pikipakita balik sa pero akong gistorya ang history nga sa una 126 yeah. Then, so palisod na palisod maging normal. So ang letter H akong ipakita niya mura na wala na. Tanawa man mo sugar. Hay salamat doktor na ayo nako. Mao na gitawag na healing of perception.
0: Yes.
1: Mao na pinaka fastest healing. Healing of perception. We did not solve the problem, we dissolved the problem.
0: Yeah. So
1: because it was not a problem.
0: Yeah.
1: But it became a problem because naigo man sa cut-off nga bag-o.
0: Yeah. Ang usa sa doc kato inspiration og motivation.
1: And motivation. Yeah. Okay.
0: Correct. So kuhay lagi doc na sa akong experience ba no nga to mga amigo sa santo nga doktor. Okay, kini laging daghantag ini nga. Bay, naka tilaw nakag kon bay, laboratory wa para ba doc? Ah, diri. Sus daghan, walo ka bukod diri doc.
1: Mm.
0: Ningon gud. Ihurot ning performance. Ah, so ay lang. So everything na ay na say corresponding antibiotic and yes, ever, yes. No?
1: But practical medicine Ray is you do not need a lot of tests.
0: Ah.
1: Yeah. Now, people will say, Doc, paano natin malalaman ang problema kung di na mag-test?
0: Hmm.
1: Pikit mo mata mo, malalaman mo problema mo.
0: Hmm.
1: Kapain mo ang pulso mo, malalaman mo problema mo. Mararamdaman mo.
0: Yeah.
1: How will you know? You will know if you will feel your wisdom.
0: Hmm.
1: You will not know if you do not have wisdom anymore. Yeah. Now, you depend on a machine made in China, rabana. Nalimtan mo, imong kaugalingong machine, made by Ginoo.
0: Yes.
1: Asa man ka motuwa na. Ako mas motuwa ko sa made by Ginoo kaysa made in China.
0: Yeah. Balik tas manufacturer.
1: Balik tas sa manufacturer. Yeah.
0: Okay, actually doc, healing is naragis Ginoo.
1: Correct.
0: Yeah, it's in Revelations 22 verse 2.
1: Right.
0: Saka Ezekiel 47:12.
1: Yeah. Labi na sa mga cancer, I always tell my cancer patients, ma'am, dunay laum nga spirituality component ang cancer.
0: Yes.
1: Dunay laum nga spirituality component. Yeah. Dili so, pwede nga, sige, banatan natin ang tumor. Daghan naman ko nakita diyan nga, gihurot naman ang tumor, gibuldoser naman ang tumor, gisunog naman ang tumor, pero ang hinungdan, nagyapon. After 1 year, naanasad, wa na may kwarta. Nga nung balik-balik man ang tumor, kaya ang hinungdan, wa may naputol. Yeah. So marag bitaw, saksakan sa sakit, yan na ay wire, na ay bumbilya. Ang bumbilya, ang tumor. Abi ng tao, abi po ng doktor, mo ni cancer. Ang akong pagtuo, ang cancer ang saksakan.
0: Saksakan. Yeah.
1: Hangtod wala ni mo giwagta nga sasabisan paputlon ni mo ang bumbilya, mubalik gya po na, musiga gya po na. Then they made then doon na siya medical term, recurrent.
0: Yeah.
1: Naanasan. So naanasan kaya ang hinungdan, naapa man.
0: Naapa. So mo na inindodok sa sa toy term sa doktor, Doctor, docere.
1: The root word is docere, D-O-C-R-E. It means to teach.
0: To teach.
1: Magtudlo.
0: Tapos,
1: dili lang, resita, resita, si resita. Yeah. So, unsa man tadragpusir.
0: So, makakuha-kuhaan ang dragpusir saka drag user na niya karun, Doc. Anyway, Doc, nindot pa kayo ato discussion, Doc, no? Sa odaman, no? Nga,
1: kuto oras.
0: Oras, no? So, muna makikisunan, daghang salamat, Doc, unya. Atong i-appeals to pag-ampo, no, panghinaot, no, nga sila ni doktor mapadayon unya katong mga bulanon sad, no, nga actually doc, munay akong usa sige sulti sa mga tao nga ayaw gid mo kahuwat masakit, usa mo matong doktor.
1: Correct.
0: In fact, naglaboratory ko before ko kay minsan nga nganong niwa mga friend. Nganong di mo ka mukaon brand og puniod to, so may sakit nimo. So munay kasagaran, no. So at least sa atong education side, sa atong empowerment, masabtan ni ginahinis mga tawan. Direct from you, Doc, na who are studying 10 years na.
1: Yeah, 20 years.
0: 20 years, 20 years pa, no? Labi na ng mga fellow, whatever, no? So, ang ato lang karon, Doc, nga sa 2 minutos na itong gabilin, ako lang pangayon ang imuhang panawagan, no, sa mga tao, assurance sa atong presensya diri sa Bohol.
1: Yes. Yeah. So, ang among ano is advocacy is empowerment, self-help empowerment. So, among panawagan is sa mga publiko, please learn and educate yourselves. You can attend our seminars if you like. Most of our seminars are free. So that ikaw na mahimong ikaw na ang mahimong pinakamaayong mananambal sa imong kaugalingon. Kay kuyog man imo imong lawas 24 hours 7 days a week. Kay kung dili ka mo take charge sa imong health, somebody will take charge of you. Alkansi mo. Oh, so kamo bahala.
0: Wala nindot dog madunggan sa mga tao dog. No? Oh, nga somebody will take care.
1: Somebody will take charge of you. Mahal ra ba? Bahala mo.
0: So, dog, bali pa na post atong sige na niya, panamilit or papasalamat sa atong mga viewers o mga listeners, Doc.
1: Yeah, so dagang salamat sa mga viewers sa DYRD ba ni, ng program. So dagang salamat. Dagang salamat sa inyong pagsuporta sa among advocacy of holistic health education.
0: Okay, so sa ngalan po no, ni Cap Alan Mangmang, no, o sa atong istasyon nga kasaligan, DYRD, o sa atong Pikas Lawak, si Brother Jerry, Engineer Jerry Cahes, daghang salamat og maadyong gabi kanatong tanan.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Ingon ani paminawon kog barado ang ilok sabayan pagyud og labad sa ulo.
4: Lisod no? Maunang kong barado ang ilong o labad ng ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
5: Alagang unilabyan.
6: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: Change Care
1: versus previous formulations with regular use. Strong Sona Hair Balm,
2: strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
5: Gikan kanamo sa DYRD.
6: DYRD.
5: Welcome to the hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Kining sibya o sa kabinairan, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya, ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.

0: Higala kumustag, mayong gabi. Welcome sa Sabling Lang Edisyon. Pagpanaguban itong tulumanon. Inyong tulumanon, ang plastada second portion. Sa gapon, inyong sulugod sa kanunay. Wing-wing Jimenez Lagura, makiguban ninyo nining laing tungas tak na pagkatog ka ninyo sa mga naglugapit, naglugapak ng mga impormasyon na may labot ang lalawigang Bulanon. O niya, kumusta ang ato mga kaisunang Bulanon, labi pa sa tibuok lalawigan? Ug ang kinatibuk ang tersero distrito nga gilangkuban sa 19 ka mga lungsod gilaglangkob usab ug 436 ka mga barangay. Maayong gabi ninyong tanan. Batag tiguang tambok ug niwang dunay ngipon ug way bag-ang. Onya, niaga pud ta manukad sa tong broadcast center lupad ta pinagi sa 92.7 BFM ang labing lanong pinakasipa pinakatinaw nga sibian sa tibuok lalawigan. Onya, naka-hook up pag yun ta pinagi sa Infinite Radio sa lungsod sa Hagna. So kutob sa maabot sa tong pagsibya, kutob sa naka-view sa tanan na to nga mga Facebook account, no? Kumusta ninyong tanan? Welcome og maayong gabi eh. Kanya ba yung pagpanikasikay ngadto nila ni Boss Ariel Handayan, nila ni Sir Christopher Makinano, o niya pamilya sa mga Bayron, no? Ni Sir William, sayang Igsoon, no? Dinha sa Ilaod, Barangay Ilaod, lungsod sa Pilar, maayong gabi eh. Pamilya sa Madrigal og Tagupa, maayong gabi eh. Onya ni Mayor Wilson Paho, maayong pagpanikasikay sa tanang mayor sa tibuok 3rd District of Bohol. Kumusta ninyo, may gabi eh? O sa tibuok Kumbati Team, no? Tibuok Pamilyas Kumbati, maayong pagpanikasikay. Labaos tanan atong pagsaludo, pagyukbo sa atong enhanced kanunayng panabang ang may-agi gyud sa pagpangalagad, Congresswoman Alexei Bisas Tutor. Congratulations kong Alexi, niining imong gihimo nga pag-atiman, pagpanggas katawhan sa tersero distrito. Labi pa nga apil ka sa top performing representative. O niya, mayong gabi ipod, no? Ngadto ni Vice Mayor Toper Totor nga nakadawat usab og dili basta-basta nga recognition. At top one, top performing vice mayor sa tibuok lalawigan sa Bohol. So sir, congratulations ni Hanimo. So silinginan nga dapit, silinginan nga dakbayan, silinginan nga probinsya, kutob sa mabo sa tapagsibya, kutob sa naka-view sa tanan ng mga Facebook account maayong gabi. Way paglangan ni Aspicas Linya, ang akong partner, ang kugihan ng barangay councilor, aktibo sa youth. Labi pa og magisgotag mga kalihukan ni Kong Alexi. Wailain Barangay Councilor Jess Madrigal Tagupa. Konsehal Jess, mayong gabi diha nimo. Welcome din to Lumanong Plastada, imo sang mga pagpanimbaya sa katawhang Bulanon labi pa sa tibuok tersero distrito.
1: Mayong gabi pangusab Sir Wing, no? Akong pagtimbaya sa tanang mga katawhan sa Katersero Distrito sa tuwang inahan sa kanunayng panabang pinangunahan ni Congresswoman Alexei Bisas Tutor o kauban sa iyahang kapikas sa kinabuhi ang atuang Vice Mayor sa lungsod sa Kandihay, Vice Mayor Christopher Tutor o sa atong amahan sa atuang Congresswoman na si Vice Governor Nek Bisas, sa tanang mga mayor, ilabi na sa mayor na sa Pilar, Honorable Engineer Wilson Paho, inubanan sa iyahang Vice Mayor nga si Wilfredo Bernante, kauban sa akong mga buhat, kauban sa akong buhat diri sa Barangay Ilaod, pinangunahan sa among Barangay Captain Honorable Expedito Baktasa, ug sa mga tanan-tanan sa katawhan sa tersero, lakip ang atong youth sector. Once again, maayong hapon, may gabi.
0: Yes, Kunsel Jess, nalipay kong dako, ikauban na sabkan ako, karong gabi una. Kadin aton tokion, niining lain na sab nga kadaugan o garbo sa tersero distrito nga ang atong busy mayor sa lungsod sa Kandihay, uban sa uban usab nga mga busy mayor sa tibuok tersero distrito nga nakadawat niining dili basta-basta nga recognition nga top performing vice mayor o ang kapikas sa atong guwapang kongresista, Kong Alexi, nga si Vice Mayor Toper Tutor, top one, no? Nga top performing yes. Vice Mayor Consial Jess Unya, nahibaw baka nga labihang taasa, no? 94 percent point, pilay point, ane? Meaning iyang pagka-aktibo sa iyang pila?
1: 94.25%.
0: 94.25% sa iyang rating na nakuha sa iyang yes. pagka-aktibo, pagkakugihan nga Vice Mayor sa Lungsod sa Kandihay. So, dako na tong garbo yes. niya. I'm very much pretty sure nga nakita gyud sa katawhang bulanon nga ang magtiayong tutor bisan kanunay nilang ingnon nga dinastiya ang pamulitika, which is sayop, no? Tungod kay unang-una walay balaod nga nagpugong nga ang mga sakop sa pamilya moapil og salgas politika. Ikaduha, pagbuot og katungod sa katawhan ang nagpalingkod kaniya isip Vice Mayor. Kung nining tanan, gisuklian yun ni Vice Mayor Toper sa tinunanay nga pagpangalagad, pagtrabaho, isip presiding officer o kaluoy sa Dios, nakita yun ang tinunanay nga pagpangalagad. So, ngadto ni VM Toper, ni Kong Alexi, nining inyong gihimo nga pagpangalagad sa katawhan, tinunanay, congratulations.
1: Yes, congratulations yun. Tinood yun na, Sir Wing, no? Makaingon yun ko nga, ang atong congresswoman wa gid pasagad pud sa ato ang distrito, ilabi na sa iyang bana mag makaingon nga kaning mag asawa Sir Wing wa gid buhat kundi mutabang sa katawhan, mutabang sa mga nanginahanglan. Sa panahon nga nahimo pa ni siyang mayor dito sa Kandihay, Sir Wing, isa pud pus mga nakasaksi niya, nindot ang hamugaway kayo ang ato ang lungsod sa Kandihay kasi siya pa siya ang mayor. Anya na human man yung term na nga si Mayor Tamar ang nakaroon. So pagka Vice Mayor niya karon, nahimo gapon siyang top 1, 94.25% ang iyahang performance rating. Nagpasabot ra nang ang pamilya sa tutor o ang bana sa atong inahan sa kauneng panabang iyag yung giserbisyuhan o unsa ka update ang atong congresswoman. Wapod palupig ang atong Vice Mayor sa Kandihay nga si Vice Mayor Christopher Tutor mo na atong ipang hinambog ato ginang ipa si Garbo nga naatay mag-asawa nga wa gyud mag tubili wa magganang na duha og tabang para sa katawhan sa tercero distrito.
0: Yes, tinuod yun na Consial Jess unya ang katawhan wa gyud masayop sa paghatag sa mandatong kumpiyansa tungod kay ang atong buutan nga Vice Mayor naningkamot gyud sa iyang pagpangalagad, iyag yung gibatunan ang mandatong kumpiyansa nga gihatag sa katawhan ngadto niya isip presiding officer nga mao'y nangulo sa konseho sa sangguniang bayan sa lungsod sa Kandihay tungod kay nakadawat girecognize bisan todo hilom lang ang Vice Mayor nga gatrabaho way daghang langas dili hambugiro nga ipahibaw og usa iyang gibuhat. Basta kay gatrabaho lang, kumbati sa kanunay, o kaluoy sa Dios yes. nakita gyud ang kamaayong mo serbisyo sa magtiayong tutor.
1: Nakita magud na ko, no, Sir Wing, si Vice Mayor Toper Magud, dili siya hilig into social media nga araw ingnon nga daghan siya nabuhat na, pero nakita sa katawhan na iyang pagserbisyo tinud-anay pod. Isa na, Sir Wing, no, ang ato ang nakita nga ang mag-asawa nga Vice Mayor Toper ug si Congresswoman Tutor nang hatag sila og agi pagsuporta sa ato ang mga estudyante dito sa Combati community na pabahay nila Congresswoman Tutor, sugod sa kinder hantod sa college nang hatag sila og school supply, pinaagi ni silang personal nga kwarta, Sir Wayne, sa ilang personal pod nga advokasya sa atong Combati community. So gunad pag nanghatag sila notebook, lapis, mga gamit pang eskwela, Sir Wing, agi pagsuporta sa ato ang back to school this year. So inana gyud, Sir Wing, no, daghan kayo ang nalipay kay ang atong mga kabatanunan, dili lang ang atong mga elementary students, pati ang atong kolehiyo nahatagan gyud og mga school supply, pinaagi sa pagpaningkamot, pinaagi sa pagsuporta o pinaagi sa kaugalingong kwarta nila Congresswoman Tutor o Vice Mayor Christopher Tutor.
0: Yes, inguna na gyud Konsehal Jess ang paghatag nila og bili sa edukasyon o kaugmaon sa itong mga kabatanunan. Bisan, kini mga school supplies, andam silang mutabang aron mas mapadayon ang mag-eskwela sa matag estudyante. No? Nakita magod na to nga ang magtiayong tutor, ang ilang kinibang ilang paghigugmag, pagpanggaas katawhan. Why limitasyon? As long as kaya nila nga naalay ilang ikahatag ug ikatabang, wa gyud sila duha-duha. Dili ra ba gyud ipahibaw nila sa publiko. Basta lang, gatrabaho sila, galihok sila, gatabang sila. Dili ni sila kinahanglan pang ibandilyo. Dili sama aning, dili sama aning ubang bitawng tao nga makatabang lagamay i-anunsyo dayon, pero ang magtiayong tutor, personal nilang kwarta, personal nilang advokasya, gatabang sila, gatrabaho sila sa hilom nga pamaagi sila magsinggita bisan sa social media nga sila dunay gihimo nga dako kayong kaayuhan para sa mga tinunan.
1: Yes, tinagi na Sir Wing, kaya ang nahibuan po ni Sir Wing, no, ang ato ang mga pamilya, matag pamilya sa combati community nga pabahay, wala ra dili taman Sir Wing ang pagtabang ni Congressman Tutor nga gihatagan pabahay. Kundi gihatagan pwede ang ilang pamilya og hanap buhay Sir Wing. Og wa ko masayop gihatagan ni sila livelihood program para pod na sila panginabuhian sa pang-adlaw-adlaw nilang gipangkaon, panggastos. Mo nagingon, makaingon jud ko nga wow. Bisan pa og para kung ako matabang ko na ipabahay, siguro maningkamot nami asa mi makakita og kwarta, pero si Congressman Tutor wa gihapon niya ang pamilya Tutor wa gihapon nila undanga nga ana ra taman nga nakahatag sa pabahay, kundi nang hatag pud sila og mga livelihood programs para pud nay kita ang manag matag adlaw nila sa buong pamilya. Mo kayo kog grabe gyud Sir Wing, makaingon ka sa ato ang last nga interview nga 90% lang atong ihatag kay basin og ang atong uban nga guys, wa pa ila pa na ko Sir Wing, kanang himo 100 siguro Sir Wing, kay murag makaingon yung believe na gyud ta sa agi sa atong mahal nga congresswoman o sa atong vice mayor Christopher Tutor.
0: Yes, ako Konsehal Jess, I object, no? I disagree nga og ato pong i-100% looy po tong mga kontra, labi pa tong magsibog-sibog atong muhon katong nangawat og sin ba. Kanya katong wa muhatag sa para stupad. Looy po sila sa ilang grupo nga masiro. Unang niingon ko nga atong laman paghutda 90% na may atong ihatag.
1: 90% ra.
0: 90%.
1: Bitaw, no? Pero makaingon para nako magyud Sir Wing, satisfied na magyud ko sa ilang agi nga nakita na gyud nato og unsang klaseng serbisyo ang ilang nakita. Murag kabalo ka lang kasi mo gipadungdung Sir Wing ba, kay murag mo nagkatong nay nagpakaluoy og kuan nga matagad ni Duterte. Wala siya, iro na wa tagda at yung panahon na.
0: Basta dito. Ako, wa ko gipasaringan. Basta ako, ikaw lang ko gatugas tinuod. Konsehal Jess, anyway, bahala na lang sila, no? Kani, labi pa ning The Bohol Monitor, naklaro naman yun pag-ayo, no? O kinsa yun, admin ane, muna-muna paningkamot magyud anang ilang tiguwa nga admin. Left and right ang pagpangdaot ngadto ni Kong Alexi. Basta ba kadi akong giingon nga moabot ra gyud ang panahon sa 2028 nga magbasol lagyud mo sa inyong gibuhat nga nasayop mo sa inyong pagpili kay bisag unsaon kumbati gihapon. O niya, Konsehal Jess, yes. Ari sa taas laing bahin.
1: Napag-quiz agyot kayot, Sir Wing.
0: Go ahead.
1: Kaning ilahang giatinan ni Congresswoman Tutor, Sir Wing, na ni-attend sila og 69 Foundation Day dito sa Nueva Vida, Esta Carmen. Kauban na to ang atong Vice Governor Nick Besas.
0: Uh-huh.
1: Kanya, dito po, ni-attend po ang representative ni Congresswoman Tutor dito po sa Barangay La Union, Candihay, ang ilahang 89 Foundation Day. Kauban ni Sir Wing ang pag-turnover sa road concreting project nga dito sa barangay nga para padulong ni siya sa kalambuan sa Kandihay noon, Sir Weng. So, managingon nga, dili ra kay Foundation Day, murag double celebration niya ang nahitabo sa Barangay La Union kay Foundation Day nila. O niya, nakatagamtan po sila o road concreting project nga gi-found, gi-turnover po anang adlawa, Sir Weng. So, makaingon kita nga nindot, no? Nga naapod tay inahan sa kaming panabang nga nagpangita para mahatagan o projects ang atong matag barangay, matag lungsod, Sir Weng.
0: Yes, Consul Jess, tinuol yun ano, onya, hibaw mangyuta nga kining atong kongresista o serbisyo hisgutan, di yun yung mabangbang. No, maghisgot ang advokasya, ay nalang magpaningog diha mga kritiko kay Bisakasan Dapita, wa pagyod ng inyong amo makahimo sa gihimo ni Kong Alexi. Bisan pagkunsaon, 90% sa tibuok 3rd District of Bohol, pinangga gyod si Kong Alexi Bisas Tutor. Now, Consul Jess, gahisgot man ka nga nakatambong ang atong busy gobernador sa usa ka dakong kalihukan uban si Congresswoman Alexi, no? Gahisgot man ka ni Vice Governor Nick Besas ang iyang mapinanggaon nga amahan, no, sa Lalawigan's Bohol, ato ning tagaag pagtagad, labi pa nga dunay balita nga ang vice gobernador dunay laka nga yang gihimo nga magpa rehistro dito sa lungsod sa Hagna. Wagoy dautan nga intensyon or any political motive sa iyang pag-transfer og rehistro sa lungsod sa Hagna. Apan, dunay usa ka hagnaanon, if I'm not mistaken, Tagalunoy man tingali to, nga ni supak may question sa lakang nga gihimo sa atong busy gobernador. When in truth and in fact, sa akong mga impormasyon nga nakalap, si Vice Governor Nick Besas, tagahag na ang kagikan ani, ganit na ka-eskwila ni sa Milagrosa Medalya nga eskwilahan sa lungsod sa Hagna. Huwag ako masayo, pag yan inahan, mo itagahag na.
1: Yes, Sir Weng.
0: Onya, dunay misang at may file o petisyon, may question sa paglaka nga gihimo ni Vice Governor Nick Besas. Ang akong pangutana, naibaw matagkin sa'y mga nagpaluyo aning pagsupak, pag-question ining lakang. Kay nangaratol na ni sila, nangahadlok na ni sila, nga kuno maoy mudagan o congressman mupuli ni Kong Alexi. Nga unang-una, ang gipangayo sa lagda sa balaod, di man kayo bugat, naagani nangahimong mayor, konsihal, sa usa ka lungsod nga Gredto Rangzawa. Bigani ka maong gubasag in English. Unya si Vice Governor Nick na hinoon nga waban unta sa daotan nga mga katuyuan wa siya ay political intention. Ang iya lang nga mubalhin pero gika himangod, gika hadlok, gika lisang nis mga pipila ka mga politiko niining iyang lakang nga gihimo. Kung sabay imong nakitang rason nini Consul Jess, dautan ba ang lakang nga gihimo ni BG Nick? No, ako magnung Nick, mangugwanik, magmanung mangko. Doon na ba'y nakita ni mong dautang katuyuan si Manung Nick ang atong Vice Governor niining gusto niyang pagpa-transfer o registration nga isip butantes lungsod sa Hagna?
1: Sir Weng, para na ko Sir Weng, no, na nakahimamat mo good po na si Vice Governor pag siya sa ila Congresswoman Tutor, nagka-Estrella America kadali pa dano kauban-kauban sa itong mga katong Congresswoman. Si kung si kanang nitbes simple na jud siya Sir Weng. simple nga pagkatao, jaga-jagaon, di ka mataha po doon. Mga siguro nang kanang uban diha nang hadlok nga mo transfer kay si tinuod mong good food nga ilang kaliwat na sa hagna og nakahinumdum ka Sir Weng nga nahinahi mong mayor diha sa hagda nga parinti nila nya dito siya tinuod to imong gingon dito siya eskwela sa pag elementary nimba transfer lang sila og pagpumuyo kay mo ka Sir Weng si Vice Gov Bonggod sa panahon nga diha pa siya sa hagna gapuyo nagnegosyo na sila og katong distribution until karon nasay katong ilang business nga mag-distribute og mga produkto kanya sa panahon pud nga nag OFW pud na siya within 20 years na siguro upward nga naato siya OFW di pa siya gikan diha sa hagna atong time Sir Weng before siya nahimong councilor sa lungsod sa Tagbilaran. Diha gyud siya nag puyo sa hagna mo nang anong watay wa gyud rason nga og ganahan na gud pud mobalik si Vice Governor Nick Vesa sa hagna anon nga iyang tinuod nga gigikanan. Why not nganong ato mangpugnan total ung mahadlok sila nga mahadlok man sila nga layo pa kayo ang eleksyon 2028 pa so napay daghang changes nga mahitabo og gintahay manggaling pod nga mudagan gyud si kung si Vice Gov og congressman sa 3rd district kay mo may bali mo puli ni Congressman Tutor nganong mga hadlok man sila mahadlok sila nga mapildi pag ilang amo kay mahadlok sila nga nindot gyud pud ang agi ni Vice Gov Nick Bestas mahadlok sila nga mapadayon ang mga kaayuhan para sa katawhan sa tercero distrito makaingon di ko tinuod man galing na Sir Weng na siya gyud ang mudagan og congressman mo puli ni Congressman Tutor magpasalamat ang katawhan kay Baloko og siya'y mudagan magpadayon tanang advokasya magpadayon tanang proyekto magpadayon ang kalambuang kumbate sa tinuoray nga serbisyo para lang sa katawhan sa tersero.
0: Ang akong analysis by paralysis aning kalambuan nga imong giingon kung ako'y adviser sa mga niya bitaw sa oposisyon magpasalamat kog dako og si Vice Governor Nick Bezas ang mudagan. Kay gano man makahatag yun nila og can put up a good fight no sa 2028 kung siya manggaling ang hatagan og bendisyon ni Kong Alexi kay matod pa nimo masaligon ta nga mapadayon ang kalabuan. Kay kung si Vice Mayor Toper ang mudagan pagka-congressman puli sa iyang kapikas. Kamong mga kontras politika, maadyo pa'y maglana magputot. Kay kung si Vice Mayor Toper inyong kontra, ngit-ngit pasalkitran, itong pasanuos na inyong kadaugan. Unsa, kamong mga animal, saway-saway mo ni Vice Governor Nick Bezas injong ingnon kay daghag tato kuno matod pa nila ingnon nila Yakuza. For the information and guidance ha, ang mayor gani sa Davao City nga hong Brad sa fraternity nga Alpha Caparo si Bro Basti Duterte wa mo magtanaw nga na bullet putog tato. Pero dili ang tato maoy barometro o suklanan tungod kay ang tato is an art. Art na siya sa lawa sa tao. Ang importante, wa lang madihado ang katawhan, wa lang manghilabot sa kaban sa katawhan, o nahatag lang ang tinunanay nga pagpangalagad. Wa ko'y nakitang problema yes. Sa tato ni Vice Governor Nick Bezas. Kamu lang nga mga animal nga mga kritiko, inyo lang yung hugaw-hugawan ang vice gobernador nga gatrabaho ra na sa hilom. Ah, low profile ang vice governor. Ah, wa gani mo. Wa lagi tato pero kawatan pug sin. Dawa.
1: Mo na sa wino. Makaingon jud ta nga og ngilngig siguro paminawon nato nga ang kanibitong atong mga opposition, ganing mga kontrapartido na to, nga naglantaw po sila nga, mawanta sila, mura sa ma-challenge yun taba nga, okra kay si Vice Gov, di pa kadyo fame niya na, di pa kadyo siya kanang kuhanin social media, pero og mo ingon ta nga si Vice Mayor ang mudagan, mga ingon jud ta nga
0: humanang eleksyon. Humanang eleksyon.
1: Yes. Muna daan kay makaingon jud ta nga ang agi itong Congressman Tutor, syempre
0: Bana. Pero so, ang amahan maoy mudagan og maoy hatagag bendisyon na sa Ginoo. Inigtuboy ni Kong Alexei, inigsinggit ni Kong Alexei, katawhan sa tersero distrito. Uyon ba mo nga ang akong amahan mo imutiwas sa maayong pagpangalagad nga akong gihatag-gihan ninyo? Singgit na yon ang 90% nga katawhan. Uyon mi Kong Alexei, kinsay imong hatagag suporta? Adto pod mi. Wa nas the Bohol Monitor, hingkirig na yon.
1: Wala gingan siya may nga. Ang ila manggod, ang agi manggod nila nga sa atong Congressman Tutor, bisan pa man og daghan kaadyo lagi og mga issue nga gipang
0: labay pero mga, wa lagi. Bisan kung saan pa na ninyo bulikat kay top performing representative.
1: Yes. Top performing. Balag asawa, top performing. Ang ato ang Congressman Tutor sa Central Visayas, number 4. Ang ato ang Vice Mayor, top 1 sa Tibuk Bohol. Muna kayo nga nga, ning servisyo gyud og tinud-anay ang mag-asawang tutor. Mag-asawang tutor.
0: Sila ang angay mo singgit ni anang political slogan, buhat ang pasultihon. Tungod kay nakita gyud ang ilang buhat sa ilang pagpangalagad. Bisag unsaon, yes. Kumbate gihapon. Tatak Alexei Disas Tutor.
1: Yes.
0: Onya, kung si Hal Jess.
1: Mga katawan, Sir Weng.
0: Nanguhit naman po ning ahong orasan, oy. Imo na lang panapos nga mensahe. Pasaylo ako, gaho ka dyan kang putlon kay. Nanguhit na pong orasan ako.
1: Baka, marag, nanindot na tato, Sir Weng. Pero, sige, poho na po, Sir Weng.
0: Agahong yan, Johnny mo. Agahong yan, Johnny mo. Paliho ka dyan kalimot.
1: Yes, pohon po. Bitaw no, ang akong last na lang na pa-insulti na mga lagi na ning buto naman na sa Tibuk 3 District na puhon-puhon o kinsa gihatagan ni Congressman Tutor o kabinlan niya ang iyabang bana o ang ato abang Vice Governor karon magpasalamat ta katawahan sa 3rd District o kaya wag gihapunta pasagdi sa itong inahan sa kauneng panabang sa paghatag og serbisyo. Paghatag og tinud-anay nga pagserbisyo pag-alagad sa katawahan sa 3rd District o maingon na lang ko, Sir Weng, sa tanan-tanan nga mga katawhan sa tercero distrito, atong hatagan og igayon, atong hatagan og panahon ang atong Congressman Tutor maka sultira na si Congressman Tutor og kinsa gyud ang iyang ituboy og duol na gyud ang atoang election pun layo pa man pud Sir Weng kay 2028 pa man pud na paipila kay san tuig mudahong tuig pa pun tapin na mag-election. So, ako lang doon pong ipang hinapon Sir Wayne na sa shoutout po na po no, nga to ang mga kauban sa buhat sa Barangay Ilawd o sa ako ang kauban po sa part-timer squad. Kanuna din sila maminaw na ko Sir Wayne nga naagid ko diri sa BFM o sa tanan-tanan nga mga tigpaminaw sa Plastada. Thank you so much unta malinawon tang tanan o sa katapusan sa kanunay tang mukumbate. Aron lang atong katauhan sa tercero distrito, lakip ang Bulanon, muabante.
0: Yes, Kunsel Jess, salamat kayo. May gabi eh. O niya, sangalan sa tibuok pwersa ning tulumanong Plastada sa akong partner sa kanunay, Kunsel Jess Madrigal Tagupa. Sangalan sa tibuok pwersa sa kumbate, pamilyang kumbate. Kitang tanan sa tibuok tercero distrito, atong isinggit. Bisa gunsaon Alexei gihapon sa kanunay kitang tanan, yes, mo kumbate aron ang third district Tibuok Bohol mo abante.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Gikan kanamo sa DYRD.
4: DYRD.
3: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kabiga ang mga masasala.
1: Patlay uyamot mahal kasing-kasing ni Maria.
0: Kabiga ang mga masasala.
2: Ang ikaduhang misteryo sa Himaya, mawang pagkayab sa langit ni Jesus.
3: Ama namong unaka sa langit, pagdaigo na ang imong ngalan, umabot ka namong imong ginharian, matuma na yung pagbuot din sa iyo tamay mo sa langit.
2: Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlaw. Pasaylo ka kami sa mong mga sala. Ingo naga pasaylo kami sa nakasala ka na mo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa daotan. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos, managni. Bulaan ikaw sa mga babae na tanan. Umbulan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampu mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulaan ka sa mga babae na tanan. Umbulan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampu mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulaan ka sa mga babae na tanan. Umbulan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampu mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulaan ka sa mga babae na tanan. Umbulan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampu mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulaan ka sa mga babae na tanan. Umbulan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampu mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae na tanan. Bulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos. Iampu mo kaming makasasala. Karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae na tanan. Umbulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampu mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae na tanan. Umbulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampu mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae na tanan. Umbulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
2: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampu mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mga babae na tanan. Umbulahan ang bunga sa tiyan mo, Jesus.
2: Himaya, Santa Maria, inahan ka sa Diyos, iampu mo kaming makasasala, karunog sa oras sa among ikamatay. Amen.
3: Himaya, samahan sa anak sa Espiritu Santo.
2: Maingon sa sinugdanan ug karon sa gihapon sa mga katuigan nga tanan. Amen. O Jesus ko, pasailoa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, dadang makalag sa purgatorio nga ito sa langit, ilabi na katong naninghanglan sa imong kaluoy panabang, putli uyamot kasing-kasing ni Maria,
1: kabiga kami makasasala.
2: Putli uyamot kasing-kasing ni Maria,
1: kabiga kami makasasala.
2: Putli uyamot kasing-kasing ni Maria,
1: kabiga kami makasasala.
4: Ang ikatulong misteryo sa Himaya, maong pagkunsad sa Espiritu Santo diha sa mga apostoles o sa mahal nga Birhen Maria. Ama namo nga naa ka sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian, matuma ng imong pagbuot, dinhi sa yuta mingon sa langit.
3: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasaylo kami sa among mga sala, ingon nga pasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinulungalo sa kami sa lautan. Amen.
4: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya. Ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa mabay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mga Jesus.
3: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami makasasala.

0: Max ang Maca Buhay Plus Dietary Capsule 1. Siksik sa sustansya at vitamina gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundin, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maca Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mocha Frapp for...
3: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po!
4: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
5: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Marielle, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
4: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
6: Unilab quality yan!
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Akoy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
10: Rexido Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ilong Ranger?
14: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
13: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
14: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
13: Sipon agad?
14: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
6: Unilab quality yan.
15: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your

0: Mahirap kwalitiyan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag Farex B araw-araw.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Strong sa una,
4: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
7: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
9: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
10: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kaldereta!
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
13: Yes, Dukhan.
12: Gainom ka o dito ang side man din. Gisulayan, gini mo.
13: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gito, sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos, karon, nagamit na, which is bulan kapi na. Ano pa lang ganit ako ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa kumatulog. Hindi na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ko, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung ipikto? GTX.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
16: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Ang sao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon aning bata, ah.
15: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mari.
16: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
15: Ay, Mari. Ato dadas si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
16: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
15: Oo, uy. Higayon na Junjun na Mari.
16: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
17: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
18: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
19: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko, and then akong first nag makeup man was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa team. Pero ikuman, kapoy kayo, as in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3, one time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3, and then akong giinom pag-gabi. Pagmuntag lang, gaan mo kaya akong paminaw, namin mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw. Ah, tungod din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong ipamake-up. Tinahang lang, kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
20: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: DTX 500 Health Alert.
1: Hello, hello, hello. Ay, asaga mahimsogon, mabungahon nga adlaw. Of course, kauban ganunay. Kanza lima lolo sa inyo mga paborito nga mga simian. Sa mga naka DTX 500 dira, naka mighty si kada adlaw, paborito yung kaayo na to. Ligyan na to, malimtan mga higala. Ang pag-inom sa quality nga mga clinical products, especially kanang atong DTX 500 mga pinata. Ang buhay ay para lang kape. Minsan mapait, minsan matamis. Ang lang ay higala, pangitaag yun, ganun ay sa butika ang Tatak DTX. DTX Coffee Mix higala. Ang kape nga taas kaayog antioxidants. At the same time na atay bag-o kaayong klase sa kape ron kanang DTX Premium Coffee na to. Ang mga sagol nga naa sa DTX Coffee mga higala. Unang-una ang kaling Ampalaya Leaves, di ba? I don't know kung murag na abay na maligya drink Ampalaya Leaves sa merkado. Murag wala, no? Kasagaran akong nakita drink Ampalaya ragyon nga katong bunga. Pero katumdahon sa Ampalaya, wala kay kukita sa merkado, anak. Pero kung ato kag mga lugar like ato kag Luzon, daghana dito manda bandas mga Ilocano, kating daghana dito mga Ilocano kana sila mga taga Pangasinan, Mangalatok, Ilocano, very known kana nila nga klase sa utan kanang dahon sa Ampalaya. To mga wild bitaw pait kay na nanas ila mga market niya, ilahan ang ginasagol sa ilahang kuan sundaan o ilagi ng ginasagol, magutan na sila na gina sila yung mga dahon-dahon, no? Dahon sa Ampalaya, bulak sa kalabasa, mga lami kay nga mga sagol-sagol nga mga dahon-dahon. Now karon ang Ampalaya Leaves, gihimo nato mga higala nga kapsula, gihimo nato nga kape. Wala nga katundili kakaon og Ampalaya, at least ang nutrients sa Ampalaya makuha nato pinaagi sa pag-inom sa DTX 500.
0: DTX 500 ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500 ang pinakakampyon kag antioxidant. DTX 500. DTX 500.
2: Lilibet ipanto 48 taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko DTX 500 buntag na o gabi.
3: Karon pila na may mo sugar?
2: 136 na lang. Naami ni jud kay akong tulog sa DTX 500.
0: DTX 500. DTX 500 Health Alert.
1: O ang Ampalaya nga ato ang ginautan, dili gid makaon sa uban, kinauman mo reklamo gyud ligi ko kaon ng Ampalaya kay mo ginay pinaka hate na ko nga klase sa utan. Dili gid masulod sa kuang tutunan na may mga tao gyud nga di mo kaon. Pero we all know nga in general knowledge nga ang Ampalaya mga higala na agid sa daghan nga health benefits. Ang uban nagandoy kung gulahan may kumukaon na, pero di yun makaya. Ang mga diabetiko, we all know nga ang Ampalaya makapakunhod yun sa blood sugar. Ga-control siya. Muna na kanindon. So dili siya ingon nga magpakunhod lang, magkontrol lang, but galikay usam nato mga higala nga magka-diabetes na. Muna na kanindon sa pagkaon sa Ampalaya. Manang kita sa klinika mga higala, ang Ampalaya, ang dahon sa Ampalaya, gihimo na tong kapsula, gi-extract na sa mga higala, ang dugaan na gikuha yun, gihimong kapsula, gisagol mga higala sa DTX 500. Maguban pa nga mga ingredients. And the same sa tong kape, sa tong DTX coffee o DTX premium coffee. Kanang duha na to ka klase sa kape, naanay mga Ampalaya Leaves. Gi-extract mga higala, ang pinakaduga yun sa dahon sa Ampalaya, gibutang yun na. Para nga, walga coffee ta, gapahealthy tas lawas, ga-cleansing o ga-detox ta. Walga inom tag capsule, herbal nga capsule, ga-preventa sa pagbaton ng diabetes, high blood, bukol-bukol, arthritis, problema sa atay, walga inom tag herbal, nagapakunhod mga higala sa itong blood sugar. Ay galimot ang itong mga clinical products, quality clinical products, aprobado mga higala sa Food and Drug Administration na akinitanan sa mga leading na mga drug store o mga pharmacy sa inyong mga lugar.
4: Adriano Sabit, 70, Valencia. Inigwan, DTX. So na wala pa kumagamit na niya kung lawat niya kayo niya. Dili ko ganaan mukhaon. Paggamit na ko ani, ganaan ako mukhaon, ganaan ako matulog. Nagay, puluhan nga, magkuhan akong lawas. Sa kanang asma,
5: Asma tadi yang nak kagamit tak kag DTX 500?
4: Bukan, ang aku istoria kata mula pa magkagamit, magamit na kay aroma soloyan. Dili po kumiingon nga, mamaayo sila sa kay angilaw, soloyan lang. parang mamayos at dila sa ilang ibatid.
0: TTX 500, mabalisa mga butika. TTX 500, health alert.

0: Nagkinahanglan ka ba o dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
1: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
0: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
2: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
3: Yes, Lucans.
2: Gainom ka og dito ang sa'y mandin. Gisulayan gini mo.
3: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O usas sa ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapina. Ana palang gani sa ako ang paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minom ko sa ako matulog. Hindi na ako sige ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung TikTok? GTX.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Juwi Care o sa inyong suking butika.

0: Ano mo kung anon man ay imong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre. Kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kadapuran mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre.
1: Mao lagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat, sweet to maligi ka ana, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton ra nimo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ra man. Dahil kaayong pagsulbad, pilit ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Takna sa tagbilaran by night, alas 9:14 na.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Mga higala, kamusta? Og maayong gabi kaninyong tanan at mga suking tigpaminaw sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Welcome lo sab sa laing edisyon sa itong pagpanag-uban sa itong tulumanon na Pizza Jess na adlawng Miyerkules buwan sa Hunyo 2026. Og kinino sab inyong higala sa kanginan, Leonard Simbit. Mag-uban-uban ka mga higala, suod sa duhang atak na din maghatod kita sa mga balita. Mga labas na mga balita na ihatod sa itong mga TVN Lagad Flip Reporters, tanukad gikan sa tambalanan si Alerto Jun Gutierrez. Ingon man mga balita nga nahipos sa kalungsuran uban ni the Parker Cell Regulador gikan sa buhatan sa BPPO. Ingon man mga balita nga nahipos gikan sa kapulisan dinhi sa tundakbayan sa Tagbilaran si the Parker sa the RoboCop Willie Maestrado. Sa Pikas Lawak, atong makauban si Engineer Girl Bertolop na may magtimon sa itong programa ug mag-uban-uban kita mga higala. Hantod kita sa alas 11 sa gabi. Sa kanunay, atong mga pangumusta o atong mga pagtimbaya sa libuan na itong tigpaminaw sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night sa tibuok kalibutan. Atong mga kaisunang bulanon nga anaas sa bisang-asang dapit sa kalibutan nga kanunay nga nagbantay ug nagpakabana sa mga panghitabo dinhi sa tumahal nga lalawigan sa Bohol. Labi na sa mga naminaw kanato pinagi sa 1161 sa dial sa inyong mga radio sets dinhi sa tundakbayan sa Tagbilaran sa mga 15 ka barangay ingon man sa 47 ka lungsod, libot lalawigang bulanon nga sakop sa 1st, 2nd o sa 3rd district. Atong mga kaislahan, atong mga kabukiran, diin mabot atong Sibya sakay natabay sa TBN Tagbilaran by Night. Ato sa mga pagtimbaya, labi na sa ato mga listeners worldwide, pinagi sa www.dyrdam.com o sa ato mga Facebook viewers, pinagi sa DYRD, ang kasaligan Facebook. Ato mga pagtimbaya, og mayong gabi, mayong buntag, mayong palis, kung asa mo karon tibuok kalibutan. Nga nag-uban ka na to, ato mga kaisunang bulanon, nga naa sa gawas sa nasod. Ato mga panginatusab sa kanunay, bisan tuod nata sa krisis karong panahon na, left and right ang krisis mga higala. Krisis ato ang panuga, krisis sa palaliton, krisis niining mahal nga gasolina gihapon. So ubay-ubay ang ato ang manggipang atubang karon, krisis sa politika sa atong nasod. Sa kanunay ato mga panghinaot nga bisan tuod niining mga krisis na giatubang, anaagi punta sa maayong kahimtang uga ubanan sa ato mga pag-ampo aron kita makalahutay ingon man makapadayon kita kawas ato pamilya aron kita mahaluwas no niining mga kalisod na atong nasinati dinhi sa atong kinabuhi mga higala. So arang kada na puta ha sa laing edisyon sa atong tulumanon TBN Tagbilaran by Night.
1: Tagbilaran by Night.
0: Atong atak na mahigala alas 9:19 na. Aris ata sa tumauluhan sa itong mga balita na ipadangat sa itong mga TVN Alagad Field Reporters. O gatong unahon mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa CTPNP. At mga kahulikan sa itong kapulisan nanukad gikan sa buhatan sa CTPNP si the RoboCop Willie Maestrado. Willie, wait, wait.
2: Yes, sa akin kanito sa lungsod sa Bilar, motorcycle mechanic nga personality sa legal nga tugas ang resiko si Bay Baso Region nga gitagyan sa kapulisan sa Bilar Drug Enforcement Unit nga itong ukol sa hapon sa Puntag. Nabilabas sa balita ang kumulitong detalye at umabate sa ito pa rin.
0: Samtang sa laing balita, sangguni ang panglungsod dinhi sa tundakbayan sa Tagbilaran, formal na mihangyo sa Dangerous Drugs Board kun DDB aron na klarohon ang proseso sa pagguba o pagsunog sa mga nasakmit nga illegal nga droga. Samtang sa laing balita, Bohol 2nd District Representative Marisa Vanessa Aumentado mi pasaka kini og House Bill number 9699 tumong nini sa pagpalig-on sa serbisyo sa panglawas sa probinsya pinagi sa pag-convert sa Garcia Memorial Provincial Hospital sa lungsod sa Talibon ngadto sa usa ka espesyal nga ospital alang sa kababayan, kababayanan, ingon man sa ato mga kabatan-unan. Arita mahigala sa ato mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran o nanukad gikan sa buhatan sa BPPO si the Barker Cell Remulador Cell.
3: Okay, di ka nga, salamat, Leonard. Ito mga panimaya, pamamuska, matyong gabi, matyong pagpaminaw sa itong mga pinangga. Sukintig paminaw, nga kanunay nagsunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by night worldwide. Sa lungsod sa Kalapi, na palgan nga naglutaw o anay panimot ang usaka lalaki samtang kininaligo dito sa kabaybayunan sa barangay Magtungtong sa lungsod sa Kalapi. Nanukad gikan sa buwatan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Goy, the Barker Cell Remulador ang Prenmo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Samtang sa laing balita, First District Representative Babayap, imanduan ang Department of Public Works and Highways kon DPWH, ingon man ang kontraktor nga paspasan ang pag-repair o pag-rehabilitate niya ng Bato Bridge sa Barangay Kabawan sa lungsod sa Maribuhog, human kini makulaps ang approach sa Taytayan, pila lang kaadlaw ang milabay. Samtang sa laing balita, nasyonal, Ferdinand Bongbong Marcos miapod-apod kini og 50,000 matag-usa sa mga namatay sa linog dito sa Mindanao ug mihatag kini usab og 100 million para sa local government isip suporta sa pag-rehabilitate sa mga damage sa General Santos City. D-Y-R-D. Samtang sa laing balita, National Department of Justice mihatag kini direktiba ngadto sa National Bureau of Investigation kon NBI sa pag-imbestigar sa kamatayon sa Ateneo Men's Basketball Team student athlete na sina si Rene Baterbonya o si Divine Adili niya itong adlong pizza adlong Domingo. D-Y-R-D. Samtang aritang mahigala sa itong sitwasyon sa itong tambalanan sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center, uban ni Alarto June Gutierrez. June.
4: Yes, sir. Salamat kay Leonard. Maying gabi, magabi sa mga soking at paminaw ng sunod. Ganun na itong tulmanon, Tagbilaran by night. Naidangat des ng Gallares Medical Center ang usak ka backrider sa usak ka motosiklo nga usak ka lulo humangkin ay mayong pagkabalintong kaya nakaligis og iro ay ang gisakyan ng motosiklo diha sa lungsod sa Corelia. Mga kompleto ni Tali sa itong pagbalik.
0: Huwag ka tumigala at tumaluhan sa itong mga balita o ang detalye nini at tumabati sa Dili Madugay.
5: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
6: DYRD, Sniper
5: ni
7: Bay. DYRD,
5: Sniper.
0: Atong tak na mahigala, alas 9.25 na. Welcome na sa atong edisyon sa itong tulumanon sa Tagbilaran by night. Merkules, apit sa Jes Mangigala, unya ugma Webes. Lain na sang holiday, you know, atong isaulog ang Independence Day. Parong adlaw ng Biyernes. Kapila naman ng Independence Day, mga higala. Pero mura mag gihapon ta sa kuan. Nagpa-ilawom lang gihapon ta sa dikta, ingon man sa kining influensya sa mga Amerikano, matud pa sa mga kining dalista mga higala nga murag wa may freedom ang ato ang nasod tungod kay diktahan. panahon pa ni PRRD, murag China po itong murag iingon o magnagmando ka na to. So, Bernes na, no? So, long weekend, no? 12, 13, 14. Karong Friday, Sabado o Domingo, taas-taas na po ni Uguay klase o trabaho, mga igala, tungod aning Independence Day karong Pizza 12. Onya piyesta po na, ha? Sa mga patron, no? Senior San Antonio de Padua, no? San Antonio de Padua, karong Pizza 13, no? Diya sa Barangay Ubuhan. Mura po kaning Padua, no? Diri sa Poblacion 3, mas rupin Padua. Onya sikatuna po, no? Mura piyesta po nila karong Pizza 13. So, advance happy piyesta, ha? Sa ato mga kuan, ha? Mga barangay o ingon man lungsod diya sa kining sikatuna. Uban pang mga barangay, no, na mag-saulog usab isip kapistahan ni San Antonio de Padua, no. So advance happy fiesta niyo tanan mga higala. Okay, sa dili pa ta maghisgot og kabahin ni ining mga national na mga balita mga higala. Ato sa ning sumpayan po ning atong isgutan ni atong Lunes, kabahin ni ining linog, no. Murag Lunes na ipunto, no. Timing po to. Kining duha ka mga balita, no, mga dagkong balita nga nahitabo atong Lunes, tangka man atong Lunes, unya mo tong linog, no, alas 7 diin ang maong kining mga flag raising ceremony dito sa maong mga lugar, maoy nakaanghel, no, naanghilan aning mga flag raising tungod kay miigo maning maong linog dito labi na sa Jensen ug uban pang mga bahin digtong dapita sa Mindanao nga mo'y ino aning linog, no? Taas-taas yun po ang kuwan na itong magnitude, mga higala. So, gibutsag po na, no? Ito ba nahinabi si Engineer Nolan Evangelista, gikan sa FIBOX, no? Science and Research Specialist sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Kini si Engineer Nolan Evangelista, iya po nang na-mention, mga higala, no? Nakining maong 7.8 magnitude nga linog din miigo sa Mindanao ni adtong Lunes, Hunyo 8, mga higala, doon na ni kalambigitan ni ining 8.0 magnitude nga linog way back 1976. So importante yun, no, makisgot kinitagbahay ani mga linog, mga katalagman, mga higala, gawas aning bagyo kay ma-detect man og layo-layo pa, may bawaan man kung sa gikusgo ni ini, pero kaning linog, ang usa lang yun sa basihanan ni ini, kaning history, gipahibaw ganito ni Engineer Nolan, no, ang upat ka mga fault line, no, mga active fault line din sa tong lalawigan sa Bohol, diin kaning east, no, mooy east fault line, no, gikan ni Sir W. Singato sa Luway, nya diretso na po na dito mutabo ka ng kadagatan diha. Diin mao po ni bantayanan, kawa ni mga paglihok, kawa po ni murag activities for the past og pila ka years. Ang problema lang po ni ini, kawa po ni history ning maong fault line na doon na ni paglihok, no, pila na katuig may labay. Mo nang kining linog na hitabo dito sa Mindanao, 7.8 magnitude, diin dito man sa kadagatan, muna na adunay mga kining tsunami na hitabo ni ini. Pero kuan yod, no, kusog-kusog yod kay apektado man ang lugar labi na ang General Santos City. Unya gipamahayag po to ni Engineer Nolan na tungod ani pong mga matang po, no, sa composition na ng mga yuta ng lugar, is mura kuno lahar pa na, no, matud pa ni Engineer Nolan. So 19 kuan pa na, no, 1976 pa na, mo 8.0 magnitude kusog pod, no. Itiaw by 8.0 magnitude nga linog na ito po 1976. So, kaning 8.0 magnitude nga linog nahitabo ni itong Agosto 17, 1976 diha po ni sa Moro Gulf. Duola po ni sa isla sa Mindanao o Sulu. No? So, ang maong kusog nga paglinog, gisundan po ni dakong tsunami. Diin mauni nakakalas po yung kinabuhi. No? 5,000 po ni. 5,000 po da ang mga taon mo oy na kalas ni ining tsunami tungod kay dito ni Migo sa Moro Gulf, no, na duol po ni sa isla sa Mindanao, 8.0 diin kining mikalas ni og libuan, no, ka mga tao. So human kapin sa lima ka dekada, no, 50 years laing kusog na sad nga linog ang miigo, no, diin mo ni 7.8 magnitude nga earthquake diha po sa kadagatan sa Maasim, Sarangani province niadtong Lunes. So bisan pa sa kakusog sa linog, walay mahitabo nang ikadlukan na dakong tsunami diin kasagarang mahitabo sa maong gikusgon nga pagtayog, pero ang nakalas ani nga kinabuhi base pa sa latest niini nato nang nakuha nga data niini is may kabat nang adto sa 45 ang death toll, no, sa Mindanao quake. May saka nang adto sa 45 ang nakabsan sa or nakalas nga kinabuhi tungod sa 7.8 nga linog. Mao po na gipahibaw gikan sa Office of the Civil Defense diin ang mga bag-o na ni nakuha, no, na record niini ang pito gikan ni sa Jose Abad Santos o gikan pod ni sa Malita, Davao Occidental. So lain pa, no, 17 po ni ang gi-report pod nga nangawa. Apel na ni ang upat, no, gikan sa Glan, Sarangani og laing pong upat gikan sa General Santos City. Diin mi kapin po ni og 450 ka mga individual nga na kwan, no, na kining na injury, no, na samdan og aduna po ni 35,000, no, plus ka pamilya gikan sa 199 barangay sa region sa 11, 12 ug 9 ingon man ang BARM ang apektuhan ni maong linog. So padayon gihapon, no, ang search and rescue operation diin na sobra 3,700 ka mga uniformed personnel gikan sa Philippine Army, no, PNP, BFP, Coast Guard ang naka-deploy. Apil pod niini ang maong air assets, no, sea assets, labi na sa relief and transport operation. Diin atong lalawigan sa Bohol niini nagpadala po ni og team aron na motabang usab sa search and rescue operation sa maong lugar, mga higala. No, so human sa lima ka dekada mo nang natayog na pod or miigo na pod aglaing kusog pod, no, nga magnitude, no, from 8.0 magnitude sa 1976, so 7.8 ang miigo, no, atong atong Lunes, no, pitsa 8 karong buwan na karong tuiga, no, diin na gipasidaan usab kana ni a science research specialist, no, gikan sa Feebox Megala si Engineer Nolan ang atong mga katawhan labi na ani ining trench, no, sa kining sidlakan o kasadpang bahin sa atong nasod, tungod kay aduna ni kapasidad sa pagmugna o kusog nga linog nga mahimong moabot ngadto sa 8.0 magnitude kining sidlakan, no, east o west, no, ato ning subayon pod mga higala kining maong asa ning mga trench, no, kining mga trench karon nga bantayanan aron makahibaw nga to ang mga katawhan kining mga lugar na mao ni bantayanan og unsa ning mga trench na diha dinhi sa ato ang nasod tungod ni ining mga adunay mga hulga ni ining linog. So sa nakuha nato nga kining impormasyon aduna ni kuano gitawag ni sa Philippine Trench na locate ni siya sa East Luzon to Southeast Mindanao. So una ni kuano unom ni ka mga active trenches, no, sa atong nasod diin posible na maka-experience ta, no, 8 up to 8.2 magnitude matud pa kini sa Feebox Megala. So kining mga trench, no, usa na niini ang kining East Luzon, no, East Luzon unya Manila Trench, no, Negros Trench, Solo Trench o Cotabato Trench. Matog pa ka na sa FIBOC Director Teresito Bakulkol, mga higala. No? So, kaning 7.8 offshore of Sarangani earthquake, no? Na nahitabo na itong Lunes, mo ni kanang generate ni sa Cotabato Trench. Mo na gi-confirm, mga higala, na so far, mo ni pinaka-strongest nga linog sa atong nasod karong tuiga Simbako na mausban mga higala, no? So ang strongest na record mao pa tong kuan, no, katong 8.1 kun 8.0 or 8.1 maning na ka record ani pro 8.0 ang linog, no, diha gyapon ni si Mindanao ni atong 1976 mga higala. So mao na, no, mao ni mga trench na angay bantayanan ni, kay mao po ni posibleng mohatag po ni og paglihok ni, moabot po ni ngadto sa 8.0 or 8.2 magnitude. Apin na niini mga higala kanang gitawag og the big one. The big one mao nay posibleng kuan, no, mahitabo. Mao nang padayon ta sa pag-ampo. Nya di apoy reaction sa atong kuan, no, ato po ning basahon ning mga reaction, ha, pero ayaw mo kabalakan ninyo mga mensahe ka ato ning basahon. Matud pa ni Emil Vlog Channel, adyog okay, kadtong linog ato 1976 kadlawon mantunga naglinog dito manto sa atong atunga sa Borneo ug Pilipinas, perteng daghan ang patay ato kay kasagaran nagpuyo Dublin sa baybayon. Mulagi na, no, 5,000 to kaning Emil Vlog, no, 5,000 ang natala atong na matay tungod sa tsunami. Tsunami to siya na kuha, no, katong maoy hinungdan sa maong nakalas na kinabuhi na ubay-ubay sa, no, makinumdong puta ni atong bagyo nga Yolanda na dito po ni Muigo, dito labi na ni ining kuha, Tacloban din katupod, no, ang nakaingon ato sa daghag na matay tungod atong storm surge, no, tubig gihapon. So daghag mga kinabuhi yung makalas labi na og tubig masigutan. In connection po na atong adlawa pod na ato po nang sigutan karong tutaod mga higala, laing taga Mindanao pod, no, taga Agusan del Sur, katong kamatayon usab, no, sa usa ka student athlete, no, diha sa kuan na taga Agusan man ni si Baterbonia mga higala. Kauban po ning iniyahang foreigner gyud kani si Divine Adili. So ato po nang sigutan mga higala kay daghan po mga post sa social media na murag nagpakahilom ra ko nung Ateneo di Manila University kabahin ni ini. Ado naman ni po pagawas po na mga post sa social media, no, habig po sa kining Ateneo di Manila, pero murag na gipangita nila ang hostisya ni ini. Doon na by foul play, no? Ato nang ipabati ng balita kabahin ni Ana. Okay, so arita sa layan na itong mga sigutanan, kabahin usab ni ining mga kalambuan sa itong syudad sa Tagbilaran, ingon man sa itong lalawigan sa Bohol, mga higala. Arita una sa First District. Pero waan ay kalambigitan ni ining linog, ha? Kanang pagka hagsa, may collapse, mga higala, kanang approach, no, sa Taytayan, niining diha sa Barangay Kabawan ni ng Maribuhok, kanang Batu Bridge. Pero katong hinumduman kaning lugar, so wa pa gyud nagiayo malunupan, eh, lunop by term atong itawag ani nga og tingtao, no, maabtan og tubig namong dagat diha, no, kanang mga kanang agianan diha, no, unya ato ni siyang nakita pod labi na sa mga post, no, sa atong mga netizens na muagi ang lugar, pila ka semana tumulabay malapawan gihapon ng tubig, labi na kanang approach diha, mo tanwa bitaw kaage kay kas mismo pud anang bridge ana, kanang approach ni ana na kuan, no, na nalapawan sa tubig, mo ning pila ka adlaw ana nahitabo, may collapse na maong approach mga higala, na moy magsumpay unta nagto ning semento nagihimo diha nga bridge. So mo nang gi inspection man ni First District Representative Babayap, unya gimanduan usab ang Department of Public Works and Highways ingon man ang kontraktor ni ining proyekto, ha, kay daghan na po mga post sa social media ni ini, appeal ni ining mga kining proyekto sa DPWH na dili maayo pagka-implement. Pero sayod ta no, nakaning maong dapita diha no, ma labi na ting taog, maabtan yun ng tubig, mo nang mahumok yun na. Kinundo ba mo panahon pa sa unan, nawa pa po ni, nigi pang ayo ni, kana dihang lapas ang manga o lapas, no? Kana mo unload po ng approach diha sa una. Kabantay mo na sa una nga, butang ag spaltuhon, ayuhon, pila kabuan after na, mukang na po na. Lain pa itong unahan po, no? At bang anang DNR, no? Province o city, DPWH bitaw, wapa po na ayuha sa una, kana po, no? Unload po ng approach diha na, no? Ayo na po. Mo na naitabo diha sa kining bato. Labi na kay tingtaob lagi, maabtan yung tubig, so mo nang muhumok yun na. Bisusaon pa nagtrabaho siguro diha o pa kining agi agpiso na diha, pero kanang tubig ana silaom niya na mo, yan na ni kot-kot, mo ning mo kuan gyud na no, unload gyud na, so mo ni hitabo ni ana no anang Bato Bridge diha sa Barangay Kabawan sa Maribo. Gani sa una labi na og adunay kining bagyo, ato gyud ning gimonitor ng mga lugar diha sa kining Maribohok, apil na ni ana no diha sa Kabawan, diha sa kuan Loreto pod kanabo ni mga suba diha. Bantayana na kay ngano man mo abot lagi glono pa na labi na og timingan nga tao. So mo ning usa po na sa mga makaingon na muhumok yun ang mga yuta diha, labi na kay graba ra man ang gitambak diha humok. Mo nang atol sa inspeksyon sa maong lugar mahigala, gi pamahayag ni o giingon ni Congressman Babayap na ang iyang kabalaka tungod kay ang proyekto gisugdan ni atong 2024. Apan mao gihapon no, nadaot gihapon, napiktuhan gihapon labi na ang mga pagbiyahe sa mga lumulupyo sa maong lugar. Amo nang gipangusgan eh sa ato ang mga buhatan labi na sa DPWH, isip mando sa ato ang kongresista sa 1st District na si Babayap nga ang kontraktor nga naghimo niini paspasan ang trabaho aron maablihan ni pag-usab kaning maong taytayan o malikayan usab ang dugang kalisod labi na sa mga kaigsuunan nato diha sa Maribohok no. Apektado na kaning busaw no, toril diha sa Barangay Kabawan og kaning muagi diha no, apektado ni sila silahang mga pagbiyahe matag adlaw labi na katong eskwela dire sa atong syudad sa Tagbilaran. Amo na sa pagkaron no, padayon man ning gihimong pag-repair ni ana sa maong taytayan o sub-sub-usab no, ang maong gihimo ang pag-ayo ana aron mapahimusan pagbalik sa ato ang mga kaisunan na to na mga lumlupyo diha sa Barangay Kabawan o uban pang mga barangay ang asakop sa lungsod sa Maribohok, maong lugar ang mga higa. Samtang dito usab sa 2nd District no, ang atong pinalanggang kongresista 2nd District Representative Maria Vanessa Omentado ni paduso kini og House Bill number 9699 diin pagpaligon niini o pagpalambo labi na sa serbisyo sa panglawas din sa itong probinsya sa Bohol, labi na dito sa Garcia Memorial Provincial Hospital na nahimutan ni dito sa lungsod sa Talibon. Diin maong House Bill nga pagkahimuon kini ngadto sa espesyal nga hospital alang sa mga kababayenan o mga kabataan. Matod pa ni kining maong balaod nun na giduso ni atong Hunyo 3, himuon ang maong pasilidad sa Garcia Memorial Women and Children's Specialty Hospital. So, nindot ni siya ng mga lakang mga higala. Gani kung kita'y pangutanon, labi na ning kagubot karon diha sa Senado, corruption, left and right, no? Bisag-asa doon ay mga issue o corruption. Gani, ang atua po mga magbabalao diha sa Kongreso, aduna na po ni sila na matikdan mga higala, labi na kini si Akbayan Representative Shel Jokno, ingon man silang Percy Sidania, aduna po ni sila na matikdan kay nagpagawas po ni sila og House Resolution number 102 aron paghimo pod og congressional inquiry kabahin ni ining pundo sa Brigada Eskwela. So ila po ni na matikdan na murag ang mga teachers murag magmukuot gihapon sa ilahang tagsa-tagsa ka mga bulsa aron ipaayo sa ilang mga rooms, i-prepare sa ilang mga rooms, no? Mo gihapon na, no? Lain na pong issue na po ni sa corruption sa mag-budget niya na. So mo ni sa panglawas na to, labi na di sa tong lalawigan sa Bohol. Pasalamat laman ta, labi na sa itong mga opisyalis, mga former administration na to, diri sa itong lalawigan sa Bohol, nga naning kamot yun, no, na mapalambo ni ato ang Galyars Hospital, o niya aduna po ni hospital na diha dako yun di sa kuan, Cortes mga higala. So, at least nang improve, no, pero usa sa dakong tabang ni ini sa itong mga kaiksuunan na to, basta ari ka ma-admit sa Galyars Hospital, ma zero billing ka. So mo na nindot, no? Kining ato ang kwarta or buhis ato ang mga kisuna nato nga gikalta sa ato mga sweldo, ibalik na, no? Libre sa ato ang panglawas o masakita, no? Unya subsidy unta po ni kamahal sa ato ang kuan nato karon na kaning presyo sa palaliton sa gasolina, kanibang mga basic na mga kinahanglan sa ato ang mga tao, mga higala. So mo nang matud pa sa mga balaod noon na himuon ang maong Garcia Hospital dito sa lungsod, Isip Garcia Memorial Women and Children Specialty Hospital. Diin aduna ni siya'y sugyot na padungagan o kapasiti niini. Sa gikan sa unsay pila ang kapasiti nga ron, ngadto na adunay dugang na kining mahimuon og 150 ka mga higdaanan aron mas daghan ang mga pasyente ang maatiman, labi na dito sa mga silingang lungsod usab, kay adunay hospital sa Ubay, no, Trinidad unya, Talibon moy maatiman niini, no, kani pong Hitafe, mga duldool na mga lugar sa Talibon. Munang gilauman na mapalapdan o mapaligon ang espesyal nga serbisyong medikal alang sa mga inahan, no, ato ang mga kababayenan, ingon man sa ato mga bata na to, labi na dito sa segundo distrito, o ingon man sa mga sikbit po nga lugar diha sa lungsod sa Talibon. Apil sad niini, no, sa maong balaod nun sa paghatag og pundo, labi na sa pagpa-improve ni mga facilities niya na, no, mga gamit diha sa maong hospital, o ingon man ang serbisyo nga to sa mga tawhan, labi na sa mga nagkinhanglan nga di na Diyos sila mawala sa tagbilaran, no, i-refer pa dire tungod kay ligo na, preparado na, kompleto og mga kagamitan, mga high-tech na mga gamit unta, no, na maoy ana-ana na imutang sa mga ito mga kalungsuran na ito ng mga hospital. So, mo nang gipamahayag usab ni Congresswoman Van Van Omintado na kining maong lakang kabahin usab ni sa padayon ng pagpaningkamot sa paghatag og mas maayo, dool og mas specialized nga serbisyo sa panglawas, labi na sa mga kaisunan na ito sa second district. Kung ugaling, no, itong tabangan na ito pag-ampo, umaprobahan eh, maon eh, usa sa mga dakong kuan, kalambuan, labi na sa serbisyo sa panglawas dito sa second district, mga higala. Alas 9.50 na, so maon ito mga pipila ka mga kalambuan, mga higala, pero ato po nang ipadangat usab, kaya daghan po lagi niining pangutanan ni ano naman di man ni asama ning mga kuan, no, mo ning ang ato ang mga kining asama ni paingo ning ato ang mga droga karon na hapit naman balita na iduso sa ato ang mga labi na ni Darubo Cup William Estrado, bypass operations, mo nang gihanyo gyud, no, labi na sa ato ang sagodi ang panglusol sa ato syudad sa Tagbilaran na kinahanglan i pakita na guna, klaruha na guna niya usang may proseso na ining pagguba or pag pagsunog na ng mga illegal nga droga na mooy na sakmit sa maong mga bypass operation. Mao na gihan niyo sa itong mga magbablaod din sa itong syudad sa Tagbilaran ngadto sa Dangerous Drugs Board, Matud pa sa ato ang sangguni ang panglungsod sa atong syudad sa Tagbilaran, nagahimo ni sila og resolusyon aron na kining palauman pa no or unsa man joy pamaagi ni ini labi na sa ato ang pagpanguna sa atong acting vice mayor o mao po si floor leader Jose Floro Renca diin ang kuno maguni aduna maguni sila poy hanyo unta no ni anang krematorium di sa atong syudad sa Tagbilaran na paggamit namong pasilidad no na mao ni bali anha lang sunugon gisuportaran po ni labi na sa Committee on Peace, Public Order and Safety ni Konsehal Fausto Bibot Budlong na kinsang maoy nagpasiugda sa mong resolusyon nga gusto sa konseho na o katinawan no ang proseso ni ini labi na sa pagguba, pagsunog ni ining mga illegal nga droga. So gawas sa naandang pagsunog pinagi ni ining thermal destruction ang tawag ana or incineration no nagkanayo na buot nilang may bawalan sa konseho kung sa pay mga alternatibong pamaagi aron maguba gining or unsa may buhato ni ining mga droga diha sa kining gitugyan no or gitugot diha sa dangerous sa drug board mga higala no so mo nang kinahanglan na ipasabot og tarong kay katuyuan ni ini gusto sa konseho na labi na din sa atong lalawigan sa Bohol na himuon din hira sa ato ang lalawigan pagahimuon ning maong pag guba ni ining maong mga droga aron malikayan jud ang pagduda sa ato ang mga katawhan ato nagrecycle ra tungod kay padayon gihapon ning maong mga operation bypass operation unya murag wa man na papas ning maong maong kalihukan sa illegal nga droga. Alas 10:53 na arita sa lain atong balita na po sa bypass operation ng kalihukan sa atong kapulisa di sa atong syudad sa Tagbilaran. Ato sa ning dawato ni detalye sa balita ipadangat ni The RoboCop Willie Maestad.
7: Motorcycle mechanic, a personality sa illegal nga drugas dito sa lungsod sa Bilarang na sigip sa bypass operation nga ipagayon sa kapulisan sa Bilarang Drug Enforcement Unit. Ang ikatapan nila ni Jose Carmel Polinar, 24 anos sa Libao, o lumat kanin nga bulupyo sa Purok 2 sa Barangay Samura sa lungsod sa Bilar. Kagahapon sumuntag nga pulisan sa Bilarang Drug Enforcement Unit nga nagpahigayon sa illegal drug operation dito sa Barangay Samura na tunugan ini ang ikatapan nga namaniga sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Pulis sa Captain Joy Dawa, gihimo ang bypass operation batok sa ikatapan nga gisaksihan kini ni Barangay Captain Arilo Mangayaay o Barangay Kagawad Hineruso Awaten Jr. sa Barangay Samura o Sakop sa Migyan. Usa ka police officer bayarin ni palit ni Inigo sa Kaputos nga gihimo sa buhos sa katidad nga 500 kapisos. Ang tuno sa ikatapan po sa Kaputos na kini nga gisikop o pagsusis posisyon na ini. Laing duha ka mga putos ang nakuha ang ibanabana kanin magbata na ito sa 3.17 kagramo gana sa standard drug price mukabat kanin ng sa 21,556 kapisos. Kasong iligal nga pagpayurot o iligal nga pagpupot sa ginadiling nga drugas ang gandam sa kapulisan sa Bilar Drug Enforcement Unit na ipasakang nasong buong batok sa ikanapan nga si Romel Polinaro. Gikan sa lungsod sa Bilar, ini si Willie Maestrado ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Dagan salamat The RoboCop Willie Maestrado sa among reports. Ato, sample to mga laing kalihukan illegal nga droga. Unya pag Martes no dito ta sa Kapitulyo tapad man ning kuan. Tapad naman ng Hall of Justice diha. Kita tag mga batanon, pero nangigingisi man to. Tinga ko kay gaunsa to sila, no? Ginaogikan sa patrol car, nakapusas. Pero sa mga batanon, pagod mga higala, unya, kanibita pong mo, tanaw ta ning mga binilanggo na mga dadoon sa Hall of Justice, mga hearing siguro to, nangigingisi man ng mga batanon. So, doon na magpunin gitawag sila o mga plea bargaining agreement diin makagawas sa punisiya. Pero maulagi po na, kaya nigawas niya ni mahulhog ihapon kay konektado pa manggihapon niya sila ang mga amo labi na kay kinahanglan po ni sila lagi po o kwarta aron na ibuhi-buhi po sila kaugalingon. Amo nang maga magkuan gihapon, maligya gihapon. Pero ang mga pagduda sa ato mga kaigsuonan nato, og asa man paingon ning maong mga kuan? Kining maong mga shabu na mga dinakpan di man po ni pwede pod og tambog lang asa dapita itambog ni. Tungod kay gamiton ba po nag-ebidensya diha, labi na aning magkamulo na sila og hearing no sa maong kaso. Og mahuman na ang kaso nini, asa man paingon ning maong mga kining droga no, isip gihimong ebidensya mao ni dadon dito sa Cebu aron na paghimuon ani ang pagsunog. So mao na gipaklaro no sa atong gisikutan nato, gusto og formal na paghanyo usab ang ato ang sangguni ang panglusod sa atong syudad sa Tagbilaran, labi na sa atong Dangerous Drugs and Drugs Board kun DDB ang aduna bay alternatibong pagabuhato nini aron na makuane kining unsaon ning maong mga droga na makapahatag og kining panghunahuna nga di girecycle or aduna joy kining maayo yung kapaingnan niini nga di magamit na pod sa laing pamaagi or girecycle ning maong mga drogas. So sa may laing alternatibo niini kay kaning mga malgina ang naanda niini is ang mga droga din sa atong lalawigan sa Bohol adto man ipagahimuon ang pagguba or pagsunog niini adto sa dakbayan sa Sugbo. So unsa man ni kakakuan amo lang si Darubokap nakasaksi man niini ang dadon ning maong mga droga nga adto ni sunugon dito sa dakbayan sa Sugbo mga higala. Abota sa lain pang mga detalye sa ato mga balita na ipadangat sa ato mga TV na lagad Philip Reuters ay hinahinay po tagbasa na ato mga mensahe kay maabtan na po tag-uras ni ini di po takahuman o basa sa mga mensahe o niya ato pong kuan, basahon po ng mga mensahe usab sa ato mga texters may gala ato nga mga pagtimbaya no labi na sa ato ang mga kaprentihan nato no ato mga kaigalaan nato liha sa lungsod sa Antequera labi na ni Nong Abel no Abel Baliong no Ibel Baliong og nilang ati Oring no ato mga paryente nato diha ato mga kaigawan nato no diha sa Antequera ubay-ubay tag mga listeners diha no labi na si Mayor Boy Pahang atong uncle na to diha no si Uncle Ibel o si Ate Aureng o mga bata no kanunay gyud ni maga paminaw sa ato ang tulumanon unya dugang po nato mga pagtimbaya ngadto ni In Samusino good eve Sir Leonard no always watching here from Cambansag San Isidro Bohol unya si Lydia Lasala no minaw DYID TBN para ma-update sa lihok sa Bohol mao nang magkugig yuta og kay-kay sa mga latest mga development no balita dinhi sa tuang kuan no sa lalawigan sa Bohol no unya kining dugang pala bina sa tuang mga aduna na mga cellphone diha mga internet sabay ala subaya la nang atoang DYRD ang kasalikan Facebook kay na diha ang ato mga nagbagang mga balita no nato ang masubaybayan matag adlaw no labi na ni Lydia Lasala no gusto ni maka-update usanay mga lihok sa tulang lawigan sa Bohol so far no aduna gihapoy itay mga disgrasya labi na katong disgrasya diri sa atong syudad sa Tagbilaran nga ang back rider na maoy tag-iya sa motor no batan-on mga higala maoy nakabsan si kanabuhi tungod kay mibangga diha sa kuan kining Lotto outlet ang problema ni ana kay ang driver di maoy tag-iya ang tag-iya maoy back rider mao noy nakabsan si kanabuhi so kaning ingana ba mao nang kining balaod noon nagi or ordinansa sa atong syudad sa pag stricto ni pagsuot og helmet dako ni tabang labi na sa atong mga disgrasya kay kani magong nahitabo ni ining atong mga kabatanunan karon aduna ni sila yung mga grupo-grupo ni ining mga motor-motor no nang gitapok anang mga lugar unya tungod lay po ni sa dali ra o kadaghang mga available na mga motor karon mo ni pinakasayo, no, pinakadali, pinakabarato ang mode of transportation sa ato mga katawhan. Ang uban gani niini gamiton sa trabaho, pero ang mga batan-on gamiton nila ning mga pag-choy-choy, no, pa-choy-choy. Mao nang mapalabian og padagan, disgrasya lang gyud ang hinungdan sa mao nang hitabo. Niya nang maong disgrasya diha. Na kining bangga unya ang back rider na moy tagiya sa motor, mao ni nakabsan sa kinabuhi. Conrado Doria, mo yung gabi, Sir Leonard, o TVN watching from CA, USA. Amping sa kanunay, no? Ato po ning suki na to si Sir Conrado Doria, no? Sa CA, USA. Aster Doisabas, good evening, Sir Leonard. Timbaya ko ni Hale Bungato, diha sa Mansasa. Mayor Mer Arotsa, o Mayor Mer, no? Mayong gabi. Sa Punsod, Maribohok, o si Albor Vice Mayor Dandan Samar from Habitat Buol. Karagabi eh, gawin ni maminaw na to si Sir Aster Doisabas. Arita Humamoy, diha sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. No, niya si Jay Lagitaw sa Dimyaw, no? Sa Taungon, Kanandam, Puro 4. Sige, salamat kayo. Ingon man si Rita Olaybar Migueles, no? O si Jonathan Abadingo. Diha po sa Kugon na Puro Kotso. Sige, salamat kayo. Padayon mo sa inyong padangat sa inyong mga mensahe. Kaya ito nang basahon yung mensahe. Nga doon na po nagpaabot ito text diri mga higala. Kaya doon na po laing reklamo diha, no? Sir, DYRD, reklamo me. ER. So, ER is emergency room, Galyares Hospital. Daghan unta mga intern doktor, mga nurses. Hastang ya-ya kayo mo trabaho. Naa pa ko'y pasyente, 4 p.m. Unya pwede pagawason. Hantod karon wala pa may clearance. Gihatag nga napas mo. Hulat unsa man ang ilang chief sa hospital. Wala may gihimo unsaon pagpadali. Mao maghuot ang mga dughan sa pasyente. Kay muabot unya kami o pagawason dugay. Murag mo gawas, eh, nisidya. No, unya... dugay por posible ni ini basig way mo perma lagi po nga doktor. Basin po ang doktor halat sa kabisi ni ini way mga signatories ni ini na mohatag og clearance mao nang di kagawas ato ning paluapon mahigala ato sa ning pasudlo ning ato ang balita nato diha no sa Galyares Hospital. Atong dawaton detalye sa mga balita no ipadangat ni Alerto June Gutierrez.
4: Yes, salamat kayo, Leonard, na ilangat. Dres ng Galyares Medical Center, ang usa ka back rider sa usa ka motosiklo, nga usa ka lolo, humakini may pagkabalinto ng namusmus. Humakini tatagak sa motor nga iyang isa, kaya nakaligis og iro. Ang back rider, ipaila nga si Salome Bisire, sa 64 anos, lumad ko ng barangay bayahan sa lungsod sa Baclayon. Sa tuwang mabaginabi sa driver nga si Gilbert Orculio, nga lumad ko ng barangay sa Isidro Baclayon, nga gikan kini sila nagtrabaho. Diha dapat sa may lungsod sa Corilla ug sa ilan ang tag pagpauli lulan sa gisakyan nga motorsiklo pag abot sa may Anislag Corilla wa makabantay kani si Orculio nga nay usa ka iro nga kabang nga mikalit og tabok may nundang iya kining naliksan ug gatong nga back rider nga si Lulo nga burabugnan og badi ni siya panlaki ni Salome Bisire nga mayo pagka lagpot og nabusda kining iyang naong diha sa semento nga bain. Ug dali sila og dagan sa nga Galyares Hospital. Ug atuang nasayran nga kanhi si Salome Bisire, nakaangkon kining mga angol bunok siya nga naong ug nanausab kini siya sa luwas nga kahimtang. Ug kani iyang driver nga si Gilbert Orculio, wa ni siya maingon nga nadaos na admit diri sa Galyares, human usab kini mga minor injury ra iyang naangkon.
0: Na John, John.
4: Yes.
0: Ato ning kanibang nana po gipabot o reklamo John bahin ni ning hospital no sa Galyares. Kay matud pa niya no sa nasabtan nato sa iyang mensahe nga aduna dai kuno siya ay pasyente ang alas 4 pa lang ya kuno mga lihok diha tungod kay pwede na ta pagawson pero wa ni natagay og clearance mga ya kuno mga lihok diha to mga so may kinsa may sad-an ani John nurses ba ni or kinsa ning mo atiman ani nila kay matud pa niya no naghuot na lang kuno dughan yung mga pasyente kay wa pa jud sila kagawas no unsa may joy pamaagi dai John.
4: Yes, salamat kay Leonard no ang ato agud na mismo kita gyud nga na-assign diri sa tuang bit diri sa tuang Galyares Hospital tinuod na nga daghan kayo magdasok ang mga pasyente moabot na nay moabot nga mga grabe na apoy moabot nga di grabe na karon katong giingon niya nga alas 4 na wa pa hantos sila wa sila magagawas na outpacing sila na tinuod gyud na nga maoy mahitabo daghan atong nakita diri nga mga intern no daghan kay nakita ang mga doktor kana mga turko na mga turko nga mga laing lanyaw na magtapok diri sa urto nga side kay kanang ER na to na atay regular nga ER sa emergency surgery diri sa may entrada nga bahin na diri po sa PICAS kana paghuman nimo og atiman sa mga surgery adto na ipasa aring urto kay mao nay mo gama og clearance sa mga clearance sa mugawas na kanang uban pun nga mga uban nagi daghan nang nagdasok na uban gani ato ang nasaksihan mismo na istorya nato mismo taga laing law dinan to yung asang alunsod na usa ka bata diha nga ginina pa na sila sa alas 3 o alas 3 pa sila nang abot diha igoran ng injeksyonan og antitanos wa matahi ang bata hantog karong hingbalhin na lang siya og laing ospital.
0: John ato sa ning klarohon John ang bote pasabot aning texter nato sa emergency room ni kay matud pa niya ER man Galias
4: Hospital. Nasa mga na ER man emergency room.
0: Naan siya sa emergency room. So kinahanglan din siya og clearance aron makagawas ana asa siya ibalhin.
4: Ma kaning nakitagaan nag clearance ato ibutang ang iyang mga injury gamay ra. Na ipagumag x-ray, mga ultrasound pa diha, maingon ang doktor nga pwede na ka magagawas.
0: Okay.
4: Pag pwede na ka magagawas, anha na po ka, paabuton, anha ang dugay nga kang ang pilang oras o minuto para mo release ang clearance.
0: Okay, so ang pangutan na, ne, clearance ba dahil problema ni, kinsa ba dahil mga mupirma ng clearance?
4: Ang mupirma sa clearance ni katong doktor nga nag-atiman sa urto, pilitag surgery, urto. Ang medical po, ato speakers medical.
0: Okay.
4: Lahit na sila, pang ato nakita din, gamay sila nga doktor nga resident nga naa sa ER, maamogun na sila yung mupirma sa clearance, na naapoy ilahang mga asista nila nga mga staff nga maato gina makita kay by step kuno ilahang mga papel mawana ang problema ang proseso nga ato wa makita nga ngayon ta nga naay kausaban nga naay underlay insert ba nga pag-ingon nga outpatient ka aron di mapuno atong emergency o sa gawas tagaan din higayon nga makagawas tong matagaag clearance aron maprocess ang papel.
0: Okay, so bale ang proseso ani mo oy problema John kay imbes unta kay pagawason ni siya, clearance lagi paabot, ang mo-process ni ini, posible ba gamay ra ang mga kining trabahante para ni Ana or base po ang doktor na mo-pirma, wapo diha. So, asa may nakita mo dyan nga problema gawas itong giingon ni mo nga nagpunsisok noon ang mga tao diha kay ang pagproseso ni ini, adunay medyo angay improve.
4: Yes, tinuod ginagawa, maaganay ato angay ang i-improve. Kay mao nay usay rason kay kana mag-standby ka pasyente na sa kilid nagigutom na ng pasyente kay tungod naghuwat og clearance para makagawas na naa na puy moabot mga pasyente gikan kalunsuran mao na magdasok mangato siguro ni ato iawhag no ato siguro na may istorya ang atong hipigod nga si chief nila diri sa tuang Galias Hospital nga si Dr. Miguelito Hayuma og sa labi na gyud sa tuang ER in charge nga doktor kung wa ko masayo si Doktora Cadiz. Matagaan tanan nila na uga tutukan unta nang ang problema para di gi magdasok atong mga pasyente kay ini humag atiman miingon ang doktor outpatient pwede na ka magagawas ato mo sa gawas. Ang pangutana diha ang kang asa clearance nga ihatag mudagan pag pinakataas usag tungag oras.
0: Uy. So kuan John no sunod na tong report na to no gusto ta makaibaw ani John no og aduna bay angay improve ni ana aron labi na no kay naa man ka kanunay diha ikaw jud kanunay maka-observe diha og unsa pod ang sakripisyo sa to mga pasyente adi magpuno lalim na magpuyo kada sa ospital John nya gusto na kamugawas pero ang nakalangan ang papel nga clearance mao tay paabot mo langay
4: maoy usa nga ato nakita nga naay langay kay kanaw kumudagan lang mga 30 minutes o pinakataas na

0: kita po di ano nga pantungod lagi sa kabisi daghan kay dito mga intern kana mga intern doktor nga mga turko turka ba sila tanan diha nga murag ako nakita gamay ra kay mga Pinoy nga mga doktor diha ato nakita na manay usa nga ato mataga agtutukan maning kamot ta haya na makamagstura maka automatic man ang ato ang hipi diri sa Dr. Hayuma nga mutubag ana mga problema ha para nga masabtan na ang rason mag diha Leonard no kay by head department maguna sila nga mao nagda labi na sa tong emergency sa ER si Dr. Cadiz magud amo da sa unsay mga pamaagi ana sa atong ER
1: pero karong mga orasa John wa mo pulwa po sila duty ro mga orasa no kay adlawan pa man sila mo duty na to mga heads ato diha.
0: Yes, hayan ugma ato na tutukan siguro sa inyong alagad o magkontak nato si Dr. Hayuma bahin ana mga problema ha.
1: Kay labi na kay nakakatutok de sa tong Galyaris John and then ato ang mga kaisunan nato anha jud makapahungaw no silang gibate. Labi na nato moy outlet nila kaning ato mga programa nato na makapadangat sila sila ha po mga kasagbuyo tungod ni ining mga kalangan. Sakripisyo sab nila labi na maingon pa na nagutman na lang sila kay kapaabot ni ini no abtag hapon abtag gabi eh
0: so, mao na mao bitaw akong gipangutan ang anong amiritso mamaning ana amtay mga hospital district na amtay mga health center or itsyo sa atong lungsod nga ganang mga inana patungod lagi aning mga inana nga klase nga nay x-ray nay CT scan nabay ato ang CT scan karon sa contrast nga CT scan brak atos Curtis. Mao na po na nga problema na po kayo pagkakaroon nga naagay mga daghan nga mga solbaronon nga angay unta nga solbaron diri sa tong Galyaris.
1: John, ato po nang ipaabot John kadayeng may apas og mensahe na to dire. Matud pa niya no, texter 2716. Text klamo po ko Galyaris sa CR. Galyaris CR kuno John kay perme lak mangayo tagyawi dili motugan mga tapulan kayo CR dai kuno po kuno sirado kuno po CR dai John.
0: Ang CR sa gawas, duha man kay CR na daghan may CR sa so sa ER, na poy CR na ning gawas ana ni sa kantin, na amang open man kanunay atong CR no, wala ka karon. Ato na subayon kay mobalik man ko rito, balik ka karon ang atong ER CR sa tuwang emergency na sa kilid
1: abri na kanunay.
0: Abri na kanunay na apoy CR padon sa OPD. Katod siguro ilang gipasiya katong dapat sa OPD nga brag isira na tungod kay OPD CR man to siya.
1: So exclusive to sa mga kuan.
0: OPD na kaning emergency na apod dire.
1: Pero kaning public nga bali katong mga mutanod or kanang mo bisita diha adun na po sila kagulingan CR na pwede magabit dyan.
0: Na sa gawas no, nasa may canteen side ano, napit, at bang anang malasakit center.
1: Pero abri kanunay na eh.
0: Abri lang kanunay.
1: So bana-bana ni mo or posible katong nasa OPD nga CR maoy sirado kanunay.
0: Yes, o, ato lang ikuan sa itong cooler o pwede isa i-text kay karon pwede na ko subayon humana sa itong news karon para ato mahibaw ano asa nga gilak ang atong CR diha sa itong Galyaris.
1: Sige John, importante na itong mahibawaan John no, labi na ka ng kalangay sa proseso da sa clearance atong mahibawaan o mapabati na sa itong mga kaigsunan kung sa'y angay nga alibyo ang buhato na ni or ang pag-improve ni ining proseso.
0: Yes, Leonard. Mausin na itong nakuha no, ang mga dugang taho paluap ikan din sa itong imutangan sa Galeris Medical Center Cancer Letro Jungo Ceres ang friend mo forever. Basta Balita DYRD ang kasaligan sa balita.
2: DYRD
1: daghang salamat Alerto June Gutierrez sa among reports no gikan sa atong tambalanan sa Galyaris Hospital so mga yangungo sa tuang mga pasyente nato diha no ato nang tabangan nato og kuano unsa may mga alibyo ni anang mga reklamo nato diha proseso ana kay matagaan ta ni clearance makagawas pero kinsa may maglihok ni ana na medyo langay man. So mao nang ipaabot sa ito ang texter na ito, kabahin niya ng aduna ba'y posibleng mahitabo niining pagpaspas diha sa paglihok o usapay angay buhato niya na aron ma-improve ng ito ang servisyo na ito diha, no? Labi na ang kalangay sa pagproseso niya na. Ato nang paabot na ito si June no, sa mga laing edisyon sa ito pagpanaguban mga igala kung saan ay development niya na. Alas 10:15 na, arita sa lain na itong detalye sa mga balita. Mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran o nanukad gikan sa buhatan sa BPPO si The Barker Cell.
3: Okay, digan salamat Leonard na palgan nga naglutaw o kuanay panimuot ang siya kalalaki. Samtang kini naligo dito sa kabaybayunan sa barangay Magtungtong sa lungsod sa Kalapi. Nadisko

0: Yan ang maong insidente sa anak nining babae kinsa naligo usab dito sa laom nga bahin o gibutyag niini nga gikan pa gikan na mild stroke kini iyang amahan nga naligo usab dito sa mabaw nga bahin apan pipila ka gutlo na sigpatan na lang sa anak kini iyang amahan nga naglutaw na sa dagat hinungdan nga nangayo kini og pakitabang. Gidali kini og hatod sa mga sakop sa rescuer sa Takla sa lungsod sa Kalapi apan gideklara sa attending physician nga wa dai kinabuhi umikan sa pagka lumos. Nalaan pa rin baya o watch for the opening of the Bright Grove Dental Clinic sa Mariano Para Street. Kini ba sa pagdumala ni Dr. Dazel Lynn Remolador? Oga ato panimbaya ni Agawdan Remolador uban sa iyang familia. Nanukad gikan sa Bataan sa Mall Police Provincial Office sa Campo de Cohoy, the Barker Sil Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Daghang salamat The Barker Cell Remolador sa imong reports. Adunay follow up text dira atong texter no, ang reklamo kabahin ana CR. Matud pa sa atong texter CR sa PWD diha dapit sa door 19. John no, kabati karon John. CR de kuno na sa PWD no diha sa dapit sa door 19. Sarado ko no, unya nga ayos lagi away wa mo kahatag. Matud pa sa atong texter na ingon siya nga kining text reklamo ko sa Galyares CR. Sa PWD, PWD ay nakasuwat na yung PWD para mo magpwede perme. So PWD perme ko no lak mga ayo agyawe, dili ko no mutugan no mga tapulan kaayo. Kanila ging atong mga kaisuunan na to, kay expect mga puta o kining serbisyo publiko lagi, libre, kay mauga po na po yung mapahimus lang sa atong mga kaisuunan, kining malibre ta labi na aning ato ang mga fasilidad na napanag-iya sa atong gobyerno. Unya aduna po yung mensahe dire sa atong kuan? Mensahe dire reaction po ni atong isugutan o kabahin atong Bato Bridge. Matod pa ni Texter 4463. Abi manggod ninyo sir, ako nagihimadlan ang tulay sa bato nga layo uray tulo ka buwan. Mahugno na ang riprap kay igo ra gisandeg nga ilang riprap sa tinambak na lapok pa jud. Sinampang kong jud ng trabaho Kabalo jud ng engineer na sayop jud ilang trabaho adyo gani kay walay sakyanan sa pagkahugno bitaw no pareha pa ni sa luway nga kamulop tag trabaho ng bag-ong kuan sa luway anaatlan gyud nga hugno madugang pa sa atong texter na walo man jud kadala mga kontraktura oy wala man jud kadala ng mga kontraktura kontraktura oy wala man sila mahadlok o gaba ng mga tawhana. Mulagi, no? Kaya matod pa lagi, himadlan na ekonomiya ne. Nga tulura kabuan, mahugno na ng riprap diha. Kaya igod ako nung gisanding ng ilang riprap niya. Tinambak na, lapok pa dyan. So mauni, observasyon sa ito ang mga kaisuunan na ito diha. Sa lungsod sa Maribo, labi na diha sa Bato Bridge, may gala. Nga nahugno ni maong approach, no? Di magian. Labi na po kayo mulagi na. Sige nga ito kanina, nga malapasan ko ni o kakining tubig. Mo nang gihimuan diha o habog-habog nga bridge na gitambakan. Pero mo nahitabuan ni Karon na tungod aning kahuyang o kahumok sa mong lugar. Nahugno ng approach niya na. Mo pagimanduan mo ni sa ito ang kuan na to, atong kongresista sa 1st District si Babaya nga paspase na kaya daghang mga alaot diha na itong mga kaisunan na to na mulabay ng maong bridge mga higala atong takna alas 10:20 na.

0: hatod sa may tinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: Oras hatod kanato sa anda di Boracay.
2: YY Home Builders Depot, nagatanyag og gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabaligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o simento o mga puthaw. Ang mahimo usab sila mo make o mga color na gusto nimo nga i-mix. Nabaligya usab sila o mga stainless, mga PVC pan o nabaligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot, ila usab gibaligya ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may 7G Avenue ng atong dakbayan sa Tagbilaran. O adto na sila isangang mga tindahan diya sa Jake Larin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District, ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan, imong matawagan sa ilang telepono, numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain nga mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain nga mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Gana ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue apad kini sa Ball Friendship ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din ang maligya usab kini sa Marcela Free. Tubo garantisado, kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Maukini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhit ng atong tulumanon, maong Dumars Candlelight, diya sa Malayo Norte, Cortes Bohol, di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya, sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte, Cortes Bohol.
1: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, Lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawa sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.

0: Your five-star vacation awaits at J Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At doa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
2: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
5: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka Customer Development Manager.
6: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawas sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya. Yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Believe.
7: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
8: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
9: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Immuni Plus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayan ma-action, dayan may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuni Plus, wellness every day.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Muntidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamaayo ang makabuhay. Aron mahatagan ko o precious Jud nga anak. Kinamang ko yung mga tao, mag-baby, ay, anak na babae, dinak anak. Pinaagi sa makabuhay, nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga mo general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, gi-clear sa ginoo pinaagi sa makabuhay. Lipay Jud kay mi, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu, cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant, Commercial Center, CPG North Avenue, Talutok District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
5: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.

0: Naranja.
1: Atong tag na mahigala, alas 9:36 na. Unya, basta tagdugang mga mensahe sa itong mga viewers sa itong Facebook Live. Titi Tatad, no, watching from Poblacion, Cortez. Unya, Jonathan Abadingo, no, shout out ko sa Abadingo family. Sa Purok, no, sa Kugon, Purok Utso. Ilsa Ugatmon Tigrande, good evening, watching from Balikasag Island, Panglao. Ato din po pagtimbayay, no, ni atong mga... kaisuunan na to diha, no, sa Barangay Ubuha, no, labi na ni Father Lionel Grado, no, busy na uga pagpangandam sa kapistahan karong Pizza 13 sa San Antonio de Padua Parish, no, Barangay Ubuha. Unya sa to pong mga paryente diha katong kagilaan ato mga silingan, no, labi na ni Sander Ignorubi, no, sa kaning puto ni Nang Sali, no, ingon po sa Sekwati ni Belly, no, labi na nilang Sunsuno ni Tata, nilang Joy diha, no, nilang Elsa, itong mga kuan diha, no, snackan na to mahapon, tibok adlaw na sila abre, mayong gabi is atong salamat sa pagpaminaw. Sa gikan sa Balikasag Island, no, Panglao, Elsa Ugat Montigrande. Unya sa Dubai usab ni si Joan ni Noblas Abocare Famonte. Oy Sarah Jane, mayong gabi ini mo diha Sarah Jane. Ingon to si Lily Hayes na ikaw lang kunoy mo communicate na pick-up lang dire. Ugma, magbili lang ko diha, no, sa guard, no, niya, pick-up lang na Sarah J, no, niya, chatty laman ko. Jeffrey Arotsa, no, good evening, TBN, Sir Leonard, watching from San Vicente, Maribuhok. O niya, si Hill Parides, no, diha sa Antipolo City. Ito mga suki, di paminaw dito sa Kauluhan. O niya, Ruben Mandabote, no, good evening TBN, shout out ko ni Guapo Inoy sa Musino sa Kambansag San Isidro Bohol. Sige, salamat kaayo. Onya kaganina, no, si Emil Blag ni comment ni kaganina. 1976 nga linog. Doki Pon, mayong gabiin mo da Sir Doki Pon, no. Onya si Lumanao Feli, sila si Mar Sarayan, no, sa Porok Tres Tip Tip ta Sarayan family. Onya Villa Caballero, no, atong suki po ni Yor Milana Adilad sa Bilisan Panglao, Arni Budyungan sa Lubok, no, onya si Marivic Bagtasos usab diha sa Angilan Duero. Ubay-ubay tag mga listeners gyud, no, labi na sa 3rd District. Isabel Villaber Hinyoso Hakulba. Hakulba murag antikera ning mga apeliduha, no, onya si Fe Herose, si Cors Cubal sa Tip-Tip, si Rufina Dilima, no, diya sa Maribilis Dawis. Buboy Daguldol, live from KSA, amping mo diha, no, Sir Buboy Daguldol. Junicio Tahale, BETBN, tigpaminaw ko ni mo, sige diri sa Batuan. Ito mga suki, tigpaminaw diha sa Batuan, Carmen, Pilar. Onya balilihan, mga Baliong family, ha, Baliong ato mga kagupa na to, ato mga kaigagawa na to sa Baliong, labi na diha si Vice Mayor June Baliong, no, diha sa Balilihan, labi na sa Hanupol, no, mayong gabi inyo diha. Onya si Nong Ibil, no, o si Ati Auring, no, diha sa Antikera, no, kanunay gyud naminaw sa atong tulumanon sa Tagbilaran by night. Onya Rosalia Disabel, no, ayong gabi inard, minaw ko diri sa Remedies Danau Bohol. Sige, amping mo diha, no, sa Danau. Kanha matag Danau po, no, nindot po ng lugar ang Danau kay Mingaw. Onya kwan po, no, daghan po improvement sa Danau. Buddy Adem, no, diha sa from Kandihay. Onya Cubitens, oh, comment na po ni si Cubitens. Healthcare system good, why ayo na to. Ganahan ko ni Cubitens kay bira po ni siya. Basta natin mga issues na mga lami pag komenta, no. Comment ko na si Cubitens. Matod pa niya, healthcare system good, why ayo na to. Pero kay baba mo sa latest development ni Dr. Tony Liachon, na katong may pasaka unta ni og reklamo nga to sa ombudsman nga to ni Secretary Ralph Recto, nga gikuan, gibasura sa ombudsman. Pero sa netabo, si Dr. Liachon mo ay nasuspinde. So mo ay nakapait lang ganikaroon na gamutsabaw ganika, mupiait ganika ng kalihukan nga korupsyon sa atong gobyerno, ikaw initan, ikaw kasuhan. So mo ay panghitabo ni karon nga saon laman ni pagsulba ni problema hantong naan sa gahom ni sila, magpahimo si silang gahom. Pero ito na, ipabati nyo mahigala kay ang development ni ini. Kaganina, no, si President Ferdinand Bongbong Marcos, mibisita ni siya sa kining San Francisco High School, no, sa Quezon City. Iyan ang gi-inspect ning bagong natukod nga high school. Pero ato laban ning gi-kuan na mahigala, no, naaman niya sa social media, makita ato ni mga balita. Nga wa joy ni usang school building nga natukod dire. Labi na sa Central Visayas, mahigala. Pero pakitang gilas dayon si Bongbong Marcos, ha. Iyang gi-inspect ning newly completed school buildings sa San Francisco High School diya sa Quezon City. Matod pa, usan ni ka 4-story 60 classroom structure. Diin matod pa niya, gihuman ako no siyag 8 months. Pero ako na ipabati niyo may gala. Kining mensahe ni Bongbong Marcos ni ining pag-inspect niya ning school building diha sa San Francisco High School, Quezon City. Ato ning paminahon.

0: atong balikan na magigala, no? Kanya sumpay po ni Ana, si Presidente Bongbong Marcos usab, no? Iya po naging pamahayag o gagipaapod-apod po ng tag 50 mil kada usa, labi na ka itong mga na biktima ni ining linog, no? Labi na ka itong namatyan sa 7.8 linog sa Mindanao. Lahi po ng 100 million para sa kuan local government sa General Santos City. Pero ato ning pabati o itong mahigala kaning mensahe ni Bongbong Marcos kabahin ng inspeksyon ni ining school building sa Quezon City. Ito paminahon.
1: Ginagamit sa tama, ito yung kaya natin gawin. Kaya natin magtayo ng 4-story, 60 classrooms ng 8 months time. At ito, may panibago, may sprinkler system na para hindi na magkasunog ulit. At inspeksyonin nyo na mabuti. Baka sasabihin nila, AI na naman ako nandito. Pero tingnan nyo na mabuti, makita ninyo gano'ng kaganda ang ating bagong classroom. And I'm very, very happy to see that the students are already using it. Ang pinakamalaking bagay dito ay hindi na sila nagdo-double shift. Ang mga bata nakaka-uwi ng alas 3, alas 4, ganun din yung ating mga guro. Na imbis na umuwi ng alas 7, alas 8 ng gabi, ay nakaka-uwi na sila kagaya ng normal na estudyante, which is in the afternoon. And so all the advantage, we have to be very grateful to all those who are involved in this, sa public works, sa DepEd, of course in the local government, and we working together. Makita naman talaga ninyo what it is that we can achieve as long as the money goes to the project, not into people's pockets. Basta pumasok sa proyekto ng tama, ay ganito ang ating nagagawa. Patuloy natin gagawin yan at patuloy natin titiyakin na ang pondo ng pamahalaan ay napupunta sa mga proyektong kagaya nito.
2: Pilaran by na.
0: Okay, so kadungog mo itong higala. Itong higala na nakadungog ni Anak Marokon, ang hibaw, tiyang balhibo. Kaya po't pasabot niya itong higala. Basta kuno kwarta sa gobyerno itarong og butang o itarong dihag implement sa proyekto, hindi kuno paingon sa mga bulsa sa mga kawatan, mga corrupt na mga officials, wala po siya nakapahinamin sa iyang kugalingon mga igala na nahitabo ng corruption o suod sa iyang administrasyon. Hindi mo di nakapungan katupang mga corrupt o mga isog karon. Kato noong mupyait against niining gobyernoha, against niining maong mga opisyalis, mao'y ganoy iduot, no? Mao'y dakpon, mao'y prisuhon. Pero malagi, sakto ito yung giingon. Nga ba sa kwarta sa gobyerno, itarong lang yun o butang diha sa mga proyekto, mapahimus lang sa itong mga katawahan. Parang pungutana niini, labi na kay katong adunay balita pumigawas na wajoy classroom nga tukod, labi na sa Central Visayas mahigala, pagawas da yun, no? O balita, no? Inspection dito sa Quezon City. How about tong mga lugar? How about katong mga lugar karon nga na igo niining linog karon? Kay matod pa niya, Marcos pod mihatag ni og 100 million para sa local government support fund for rehabilitation diha sa General Santos City. Ato ning sumbalikan mga higala, no? Ako kainumdom na upila gitong gigahin nga pundo sa national government nagibubo dire sa ato ang lalawigan sa Bohol way back 2013, no? Katong linog. Help me lang og basin nasayop ko murag 1 billion. Murag abot to 1 billion tong gibubo dire nga pundo mga higala. Pero si Marcos mihatag og 100 million para ni sa rehabilitation sa mga damage niya sa General Santos City. Aside from niya na, 50 mil ang ipanghatag nga to sa tagsa ka mga biktima ni ining linog. So, mauni tabang sa ito ang national government nga to sa mga katawahan sa Gilinugan. Watak ibaw sa ubang mga lugar. Sige, mantag pamasa po diri o gusaning mga unsa kapaspas ang ito ang gobyerno sa pagtubag ng tabang. Adunay mga kuha, no? Ang mga senador usab na membro na ng Gatchalian Group, na matod pala, usaka buwan ng sweldo nila, ilan ang itabang nga to sa mga napiktuhan ni ining linog dito sa Mindanao. Pero ang ubang mga kuan, ubang mga senador, labi na ang vice presidente usab, nakamunta na dito og mga relief operations. Pero ang ato ang gobyerno mahigala mo po ni usa sa ato ang angay na to at tutukan. O kung sa gyud, no? Pero umalagi na, mabakabasa tag mga komento na medyo wa pa ka dawat o tabang tong uban, labi na aning mga food packs ni ana or minos, no? Or hinay maong kining lihok sa atong gobyerno mga higala. So mo na manginauta, o sa kakapaspas diin, magpakita ka ni anang ipanghambog ni mong four-story building, 60 classroom mga higala nga, nindot ko, no? Na-sprinkler kong masunog, namahayag pa dyan ka nga basta ibutang lang dyan sa sakto nga pamaagi ning maong paggasto sa kwarta sa kaban sa bayan di paingon sa bulsa pero murang mag mga kalyado ni mo maong po yung na-issuehan ining mga kawat no? Left and right nga corruption labi na sa flood control project niya mismo sa maong administrasyon na hitabo mga igala at kay baho po doon appeal po ng mga previous administration ni ini, importante ni ini na kinahanglan yung manubag, kinahanglan yung kasuhan, prisuhon yun, wa na iluiluoy mga higala, niya di yung buhian, so na angay buhaton mga higala, ni ining atong kahimtang sa ato ang panahon na to karon nga murag lantaran na kayo ang pagpangawat diha sa kwarta sa gobyerno. Atong tak na alas 10:49 na, ato pong basag duga mga mensahe dire gika ni James Sakaris mo yung gabi ITBN timbaya ko sa akong amigo diha sa Kambuhaw San Vicente Maribuhok nila ni Malot nilang Jeff Cars nilang Uncle Dodong Antisita no daghang salamat Dodong Jetro Melius Ridolia mo yung gabi ni mo diha no na si Lily Hins mayong gabi ipo no salamat sa kanunang pag uban sa tong programa si Lito Mahinay usab no diha sa Purok 5 onya sa Cords Cubal no sa tip-tip no si Tracy Lasco Dalugdug Puhadas sa Kausuwagan Katigbian si Maribet Agor Ladaga si Dabia mayong gabi ini mo diha si Jeremias Castañeros no diha sa Kabayugan Kalape nya dugang po pagpanibaya ni Romel Luvido shout out ko sa Barangay Tanod sa Booy nga nag-duty karon sila si Pablo Kibol, Edgar Haminal, si Vicvic Kibol ug si Oming Lovino. Gikan kana ni Romel. Ato daw pagtimbaya pod no ni kapitan no June Telmo diha sa Barangay Booy. Atong adunatay hiyaan po diha nagtrabaho no si Bibi Potong. Mayong gabi inyo diha no diha sa kuan. Kining Dawis usab. Sweet Jane Giloka diha sa Corilla. Si Jamil Di Casa, mayong gabi ini mo da Sir Jamil. Onya Lily Hens no Sir Leonard, thank you pero gusto si Sarah Jane na makakita ka in person. okay, pagtimbaya dai sa ato ang higala nato na si Richard Lim no si Ma'am Kaylin sa Maximum Car Care Center na diha ni sa Barangay Taloto. Tapad lang sa BYD ha. Gusto mo ipaayo na inyo masakyanan hala. Bisitahan lang ninyo ng Maximum Car Care Center. Onya ingon man ang Max Cool no magpaayo sa inyong mga aircon labi na kay init ron panahon na. Tawagin lang na ninyo ang Max Cool. Kauban na sila no Max Cool og sa kining Maximum Car Care Center. Onya dishwashing ha ako ay nabaligya niya na ang Max Clean. Inaalaman ko ninyo kaya deliveran mo na ako ng Max Clean. Pahugas sa inyong mga kining mga kuan ninyo, kinan-an ninyo. So, deliveran mo na kuan na. Cyril Gomez, good evening Sir Leonard. Watching here from Poblacion Santa Maria, Davao Occidental. Salamat sa pagbasa Sir Leonard. Kamusta mamuda sa Davao Occidental? No? Kining inyohang napapoy mga lugar na to diha Cyril. Nga napiktuhan ni ining maong linog. Gipangita ba ito nila si Kuan? No? Pero lahi magunin Davao City, lahi po ng Davao Occidental, Davao del Sur, no? Mga Davao Region. Dili naman na kayo mga Duterte, Regadadi, ha? No? Davao City, Duterte, congressman o mayor. Pero ang ipangita na karon kasi Basti Duterte ko, no? Asama ko ng mga Duterte, nagilunugan diha sa Davao. Di man po naingog Davao City, raman ng mga Duterte, mga igala. Sa panahon po ni Duterte sa una, si Presidente, migawas po tong mga post sa social media no nasaan ang pangulo so karon po wala mo niingon og Saan pangulo? Asa naman ang mga senador miadto na pag Mindanao aron motabang og usay mga problema dito mga higala. Murag wa ta ka kuan, wa ta ka dungog, aduna na ba yung mga senador. Gawas lang siguro ni Bongo, no dito na si Bongo. Nya si Ruben Padilla pod, mura pod to nagpa kita siyang post sa social media nga aduna gipangkahin-gahin na cash aron itabang po dito sa kuan. Itabang po dito sa Mindanao mga higala. Ato sa lakbitan, no? 7 minutos na lang ang milabay sa ato may habilin sa atong programa. Ato ning lakbitan kay labi na kay naaputa ning basketball community sa atong lalawigan sa Bohol. Diin makapakugang ne, pero atong nahibaw-an ni ini dili lamang ni kay sila. Ha? Kaning pag nahitabo tong Lunes, linog dito sa Mindanao, pero aduna po'y panghitabo dito sa Aurora. Kanibang lindot pa po ning beach ang nikod po. Bisan gani ha, si PB Legend Peter na ron, anhiday ko po sa lugar ani maghimo sila mga team building, kaning mga outing nila, no? Kanada sa Aurora, kanyang sikat po rin Baler Aurora, kanyang si Rene Baterbonia, no? Sa taga Agusan del Sur, unya kanyang si Divine Adile. So nakabsa na silang kinabuhi kay na lumos, no? Unya, napaday nag-una ni ini. Year 2025 po, last year ne, kini si Ashlyn Abong o si Israel Usadomia Miami Friday. Mao po ni mga kompone taga Ateneo di Manila po ni sila nga mao po ni mga biktima ni ining kuan no kaning adunay mga aktibidad ba kay kani si Baterbonia sikat bago ni siya sa palarong pabansa. Onya miadto ni siya sa Manila no kay gikuha ni siya sa Ateneo di Manila Onya naghimo ni sila og kanang ilaman ni tinuig nila na mura bitaw kuan no intensive training or na may giingon ni boot camp no kani magong boot camp kay specialized magon ni siya nga team building diin nalumos ha kani si Divine Adili o si Rene Baterbonia pero atong ipabati nyo may gala kaning maong balita kabahin ni ini kay murag ang ginikanan or ang mama ni ini ni Rene Baterbonia murag di mutuog wai nahitabo ni ini kay aduna kuno mga pasa no or kaning mga bunog diha siyang lawas diha siyang bukton yana or unsa man hinungdan ni ini kaning kamatayo ni Rene Baterbonia ato ni paminawon ng balita kabahin ni ini.
3: Eagles sa Sita Baldwin nang sinubukang sagipin ang dalawang nalunod na miyembro ng men's basketball team na si Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon yan sa source na nakausap po ng ABS-CBN tungkol sa insidente. Sa mga video na kuha ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng probinsya ng Aurora, kitang nagtulungan ang rescue team at mga miyembro ng koponan para masagip ang dalawang student athletes mula sa dagat sa bayan ng Dipakulaw nitong Lunes ng hapon. Ayon po sa source ng ABS-CBN, nakarating ang rescue team sa lugar alas 3:10 ng hapon at na-rescue si Baterbonia ng 3:40 p.m. habang nahanap naman si Adili makalipas ang 5 pa hanggang 7 minuto. Sinusubukan pang buuin ng mga investigator ang timeline ng mga pangyayari.
0: Okay, so matod pa sa mong balita, mga higala, alas 3 kape, no? Ako masayop, mga 3:47 ba to, no? Ang maong na kuane kining nagitabang. Pero base pa sa maong migawas, may pakatap nini sa social media, mga higala, ang mga aktibidad, no? Sa Ateneo team building, matod pa nga naani sila sa Hermanos Leisure Farm Resort. Sunday pa, no? June 7. Diin ang schedule ni ini, ang team, gi-expect na mo arrive at 5:30. Diha sa Hermanos Leisure Farm Resort. Unya alas 6 sa gabi, adunay team meeting. Unya gisundan og dinner, 8 p.m. more meetings. Unya alas 9, bedtime na. Unya, muna ni panghitabua pagka June 8 Monday. Alas 4 sa buntag or kadlaon, aduna na sila gipahigayon nga 4K run, no? 4K run, so 4,000 meters ba ne, no? Or 4 kilometers, sorry, 4 kilometers run. Layo-layo po ne, no? Di po ni, kuan, medyo hago-hago di po mga bata ni ne. So 4 a.m. O niya pagka 7:30 na mahaw, o niya pag 10 a.m. gaduwa na sila og dodgeball. Kaila ba mo kusay dodgeball, no? Sining duwa, ah. Onya last na po rin sila pagka alas 12. Onya pagka alas 2:30 sa palis, aduna sila'y water activity or water exercise. Unya alas 2:37 dito na nahitabo. Pero base pa sa maong-maong mga balita, nga galakaw ra maday kuno ni sila, no, tagahawak. Unya napadpad kuno ni sila, no, kani si Baterbonia o si Adele, ha? Murag napadpad, nasuyop ba niya sa maong kusog sa maong baon, dito na sila gitabang. Daghan magmigawas ni ining akuan, daghan magmigawas ng mga kataho na posible kuno na nga initiation eh. Posible kuno po nga aduna kuno gibutang na mga weight sila ha, mga tiil po mabugatan. Pag mingon ta, og normal lang ha, og normal lang kinta, pero gi-explain mapod ni sa itong kauban na to, no, si PB Legend Peter Naron. Ang posible nga na-pass out, no, posible nga kapoy na ba? Unya, adunay activity na gihimo diha sa kadagatan. Unya, wa nakalahutay. Mo na tungod na sa kaluya sa lawas, kay utanaw na to activity nila. For that day, is adunay 4 kilometeran, no? Unya, pag 10 a.m., dodgeball. No, lunch lang. Unya, alas 2:30 dayon, adunay water activity exercises. So, watak, ibaw ko sa activity nila na. Unya, nangayon nagtabang, no, alas 2:47, ipangita na ning maong nalumos nga lawas. Unya sa balita, no, alas 3, no, og wa ko masayop na sa 40 kapin dito na mooy pagtabang na niini. So posible nga napadpad ba ni, nasuyop ba ni sa tubig. Pero mao lagi na, no, migawas ning maong mga panghitabo. Unya ang Department of Justice, no, gimanduan ang National Bureau of Investigation sa pag-investigate niini, no, kaning duha ka mga biktima, mga student athletes, mga igala, kini si Rene Baterbonia o si Divine Adile. Unya matud pa sa department or kining National Bureau of Investigation Central Office na ila pong gimanduan labi na paghimog task force sa paghimo og comprehensive, no, thorough og impartial investigation. Unya matud pa sa Department of Justice na committed usab, no, sa paghatag og kining sakto o kining patas usab nga investigasyon na gihimo niini. Pero di malikaya ning mga kahiubos, labi na sa ato makaigsunan na to, labi na sa ginikanan o sa mama niini nga o di pa kuno pobre lagi ning maong biktima na si Rene Baterbonia nga may padpad sa dito sa Manila aron manimpad, aron hawason ang iyang pamilya gikan sa kalisod. Pero mo ni gidangatan ang pangutana sab niini, unsa mapod ka andam kahitsas ning maong paghimog team building anang lugar na wa man dayoy mga safety measures na paghimoon. Adunay mga rescue gyud na or mga medics na naka-standby niini kay aktibidad man eh, or simply lang kinta nga paghimong team building. So, team building na may guning kalingawan, adunay mga activities niini. Pero mula gina, no, tagaan na ito kahigayunan, paghimog investigar, pag-imbestigar niini, o mahinaota na maka, unsa joy nahitabo, labi na kay ang latest development niini, aduna kunoy mga bunog sa mga lawas ni Rene Baterbonia. Kay matod pa, nalumos kuno ni, pero nganong nakabunog man, unong duda sa uban na ni, initiation ning nahitabo niini, pero di lang buta mo judge o maone panghitabo, kundi tagaan na ito kay gayunan ng mga otoridad sa paghimo investigasyon o muhatag usab o kustisya sa kamatayon ni Rene Baterbonia, ang superstar MVP sa palarong pamansa 2026 na gihimo usab dito sa Agusan del Sur, mga higala. Atong tag na unto palas 11 na o din hinagtako patog panag-uban sa laing edisyon sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Atong lang mga pasalamat, labi na sa mga miapa sa mga mensahe, labi na sa lang Erland Kalimpusan, Sir Will Gomez, no, nga si Rinaldo Dolotina, sa Carmen, Lily Hins, salamat kayo sa kuan, no, Justice for Rene. Bitang mo na itong isulutan na ito. Unya ato mga TVN for reporters, nagkain ko salamat. Ato mga listeners worldwide, mga listeners sa listeners lalawigan sa Bohol. Sa Pikas Lawak, si Engineer Gilbert Tulop, sa ngalan ni Kagawad Tutun Aniskal, Allen Doidora o ni Ern Payahay, kini inyong higala sa kanginan. Leonard Simbet, mayong gabi, kaninyong tanan.
4: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle building along B. Inting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD AM is operated and maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission: Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulog, all first-class radio telephone operator. DYRD AM is now signing off.

0: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
1: Ug kauban nako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
2: Subay sa pagtuon sa World Health Organization. 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan og 4 million niini mga Pilipino ang diabetes nagunang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog nga panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes. Kay kini hinimo gikan sa 17 ka mga piniling halamang gamot.

0: at Salawas, ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay!
2: Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
5: Yes, Lucans.
4: Gainom ka og dito ang excitement. Gisulayan gini mo.
5: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na which is bulan kapi na. Mana palang gani ako ang paggamit. Nana ko'y nakita nga ipikto nga hindi na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, bangon magani ko buntag na. Ako mismo, nakapamatuod ko. Nindot yun. Ado na ipikto. GTX.
6: Mabibilis sa mga butika.
7: Ang DTX 500 mapalit sa Paz Pharmacy, Alturas Pharmacy, Juwi Care o sa inyong suking butika.

kay sa puti na baybayo. Kang bisan tinsang kasing-kasing, ikaw magandoyo. Kay perlas ka, naangay kiyo ang puno.

0: Nay, di YRD ka nunay.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Maayong panglawas, batok, bisan, unsang balatian, ang kakapoy o stress, adunay daghang negatibong epekto sa imong panglawas. O panghunak-hunak, aron ikaw malikay sa mga negatibong epekto sa kakapoy o stress. Kauban nimo ang EXL Makabuhay Plus Capsule aron mabatukan ang bisikang unsang balatian sa bayan sa pag-ehersisyo, saktong diet o nutrisyon. Siguradong likay ka sa sakit. Mag-EXL Makabuhay Plus Capsule, batok sa stress, kakapo o sakit, kusog nga natural, lawas na optimal. Sa EXL Makabuhay Plus Capsule, may buhay sa makabuhay.
3: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.
3: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
4: Drink responsibly.

0: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
1: Ug kauban nako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica ug Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito ng operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week. Nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
4: Boholanos, the celebration gets bigger and more exciting as Island City Mall turns 22 this June 26. Celebrate 22 amazing years of shopping, fun, and unforgettable memories only at ICM. Check out the exciting anniversary events. Catch the dazzling ICM Celebrity Shadows happening on June 20 and June 26. Share love and hope during a Day with Angels community outreach program on June 21. Calling all dads, join the Energetic Daddy's Zumba Marathon. This Father's Day, June 21. Feeling lucky? Don't miss the ICM Anniversary Bingo Madness happening June 24 to 26. With exciting prizes waiting to be won. Plus, avail of free clinic services para sa atong mga suki. And on June 26, 27, and 28, it's the ICM 22nd Anniversary Mall-wide Sale. And get 70% off on range of brands and products. Sugod na ang biggest celebration this June. Shop, celebrate, and enjoy as ICM turns 22. See posters for details. For DTI Fair Trade Permit Number R7-BOH-067-071, Series of 2026.
5: Hoy Marie, may ganun ka mo tungaoy sa itong class meeting kanina na ikaw raman ganit itong nagpahinomnom nako.
6: Ay Marie, dito ko sa BWUI, oy. Nagbayad ko tubig ba dito?
5: Dugay tao ko nakagawas kay kinadaghana na mayad. Waman guna ko mabantay eh. Nadyo naman di ay karong adlawa. Niya basig maputlan nung niya ko ba?
6: Haso, lakaayo.
5: Tay pa Marie ha, wade ka makahibaw. Na pwede man ka mabayad sa bill sa tubig sa ilang mga payment partners.
6: Sago de Marie, usay, usabot pa sabot ni mo sa payment partners ba?
5: Ang payment partners, Marie, mao mga bangko o establishmento nga mahimong mo dawat o bayad sa tubig gikan sa ilang mga konsumidor.
6: Nya, kinsa man kining mao mga payment partners ba, Marie?
5: Ikaw, Marie, oy, nakadungo ko sa ilang programa sa radyo ba? Ang bangko nga pwede mo dawat o bayad sa tubig mao ang FCB, Land Bank, Security Bank o Bank of Commerce. Samtang ang mga establishmento nga mao ang Emlulier, Palawan Pawn Shop o mga accredited buying centers mo dawat usab sa bayad sa tubig. Kinahanglan, Marie, dadon og ipresentar ang bill sa BWUI nga imong bayaran o dawato nila, Marie, katurang bill ha? Nga wa pa mula pa sa due date.
6: Ah, naghama na ito og kapilian, Marie, na di na kinahanglan mo ato pa sa BWUI office.
5: Nakapagod, Marie, ha? Pwede ka mo bayad og online o pinaagi sa internet, ilabi na sa land bank o sa security bank. O mahimo sa Marie sa GCash, pinaagi sa pasilidad sa security bank. Kung ang pagbayad pinaagi sa GCash, kinahanglan na magpa-generate ka og QR code sa imong account dito sa opisina sa BWUI. O pwede kasap nga mo message ka sa Facebook sa BWUI. Samtang ang pagbayad pinaagi sa land bank, kinahanglan na mo online ka diretso o niya mo transfer ka sa link sa Biz Portal. Pwede sa mabayad pinaagi sa mga apps sa cellphone, kaya di na kinahanglan na muna sa ilang mukhaan. Ang FCB Pay sa FCB, ML Wallet sa Emlulier, Palawan Pay o ang Bayad Centers.
6: Radya ka, Mari. Mau ba? Bisag sa cellphone lagi, pwede na tayo mabayad.
5: Ito tako di ay na. Tinuod na, Mari. Uy, nindot kayo. O naman gani na nga akong gibuhat ron. O nasa ang pabor nga bangko o ang establishmento sa ako mga lakaw, antura po ko mabayad. Araw anay, langan ba sa oras? Paminawa na ko ng ilang programa sa radyo, Mari. Gisigyan ba na ilang balik-balik? Kagihin mo na sa BWUI araw paghatag udog ang sebisyo araw mahatagan o kasayon ang mga konsumidor sa pagbayad sa ilang mga bayran.

0: Kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
1: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo magdala, naman sa kong team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yun akong tagag MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagmuntag lang, gaan makaya akong paminaw. Namin makaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan makaya akong paminaw. Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, hindi akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client akong kipa-makeup. Tinahang lang, kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, nga, proper sleep, yun. No game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
3: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
2: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fun Ventures Incorporated.
4: Bohol's best quality drinking water. Ultra soft.

0: Alas 11 mahigala to ikauban karon ang buhatan sa kapulisan diha sa lungsod sa Panglao maayong buntag. Panglao PNP. Yes sir, maayong buntag. Alin Doidora ni sir sa DYRD Patrol Balita live ta karon sa itong programa. Kinsa ni palihog sir atong nahinabi?
1: Si Police Staff Sergeant Rex Bastasa sir, ang duty desk officer sa Panglao Municipal Police Station.
0: Dagan salamat sir sa pagtubag. Dunay insidente sa vehicular diha sa lungsod sa Panglao. Giingong patay ko no ang usa ka tao human maligsan. Kumpirmado ba ni sir?
1: Yes sir, confirm na sir.
0: Ano sa amin yung nahitabo sir?
1: Pag-gabi ang pangitabo na sir sa may alas 7.
0: Alas 7 sa gabi. Asa napita sa Panglao particular, sir?
1: Sa Bilmar.
0: Atubangan sa Bilmar?
1: Bilmar nga Aluna.
0: Aluna area.
1: Aluna area.
0: Barangay Tawala man ni, no?
1: Sir? Tawala, Panglao.
0: Oo.
1: At parking area.
0: Oo. Nailhan ba ning maong biktima, sir? Nga naligsan?
1: Yes sir, confirm sir, nailhan unya naanasad ang mga tagtungod kagabi nga niadto sa area.
0: Mahinganlan ba nato sir? Ang maong biktima?
1: Ang maong biktima mao si Arvin Curiba nga lalaki 53 anyos.
0: Mhm.
1: Uh-huh. Usa ka employee sa company sa Datim, usa ka karpintero.
0: Construction worker ni?
1: Construction worker.
0: Okay. Kisa may nakaligis ani sir?
1: Ang suspect si Ronnie Sarausos Gunya.
0: Sarausos?
1: Yes sir.
0: Okay, pila edad?
1: 25 years old.
0: Taga asa man ni?
1: 25 years old o residente sa Kapilian, Abuyog, Lite.
0: Abuyog.
1: As driver of a jeepney.
0: Unsa man ning jeep pasahiroan eh?
1: Wako kay balong gipasahiroan man siya sir. Basta
0: Okay.
1: Recorder
0: Jeepney driver siya. Jeepney driver. Okay. Kining si Curiba taga-asa man eh?
1: Si Curiba taga-Kansungay. Pilar, Bohol.
0: Pilar. Okay. Unsa man kuno ning panghitabo, sir? Ligsan man.
1: Base sa report na gitala dire, sir.
0: Oo.
1: Samay alas 7:45 sa gabi, ang driver nagmaneuver og U-turn.
0: Okay.
1: Sa parking area sa Bilmar.
0: Mhm.
1: Unya accidentally nga na struck and drug

0: So nadasmagan gyud ni siya.
1: Due to traumatic brain injury.
0: So maayong pagkadasmag dai ni kay grab namatay man dayon.
1: O kay dako gyud og damage ang na iaguman niya sa iyang ulo na bahin.
0: Usa may galakaw ra ning biktima, sir?
1: Naagi ingon din na pungko ni na seated and crouching on the ground.
0: Unya
1: kalipuyo ra ni sa ground niya pagliko siguro sa maong jeepney sa may Bilmar.
0: Wa
1: siya na igo ba?
0: So wa mabantay siguro nga dihay tao.
1: Basin.
0: Medyo ngit-ngiton ro, medyo ngit-ngiton na dihang dapita, di ba?
1: Wa ko ko naka kuan og ngit-ngiton man diha diha dapita basta kay
0: so
1: lagi na siya dapin kasada naman ang Bilmar.
0: Lagi. So gapong ko onya mato naligsan kay ni maneuver ning maong sakyanan.
1: Maneuver og U-turn, wa siguro siya nakakita sa mga tao.
0: Okay.
1: Nasagi na igo.
0: So asa naman ni rong driver sir sa sakyanan nga nakaligis? Nana ni diha sa atong kustodiya?
1: Oo, nana sir. Unya sir kanang
0: Unsa man sir?
1: Sa dugang paghinabi sir, adto lang sa CUP panawag sir.
0: Ah, okay. Ato pong ipa-confirm nga diha kunoy Koreanong mikatkat sa billboard nga nakorintihan?
1: Oo, kahapon na sir diha. Kahapon diha po na. Kahapon na hitabo.
0: Oo. Asa man po ni dapitan na hitabo?
1: Electrocuted. Dito ni sa may Danao, sir.
0: Danao. Okay. Unya, unsa man yung pagkaunsa ang may ikat-kat man ni dito? Niya na kurintihan.
1: O kagabi, nanawag. Yan naman din nanawag kagabi regarding ani. Yung kat-kat ni sa may tarpulin nga kuhan. Ha? Advertising wall.
0: Okay.
1: Tan. Niya nakahitap o live wire kung nakurintihan.
0: So may iyang nakaon nga ni kat-kat man ni dito?
1: Wala sa takibalo, sir. O maaba siya gitang-tang dito or gikura.
0: Ah, okay. So, ano sa mga taga diha ni? Naninegosyo diha?
1: Dili ko makastorya ni mo diha. Taga diha ba or nagnegosyo ba, sir? Kay
0: ah, okay.
1: Wala mang kukabalo diha.
0: Okay. O niya, kumusta man ni Ron? Ano sa may kahimtang ani?
1: Base sa report, luckily, naluwas na ni nga maong coroner.
0: Naluwas ra. Okay. Mayo. Sige. Salamat kayo, Staff Sergeant Rex Bastasa, sa pagtubag o paghatag sa impormasyon. Niya, diha po kuno to'y nagsumbagay, sir. Nagpa-blatter na ba to, diha? Nga, mga coroner?
1: Wala pa man, diri, sir, no, natala ang katong naitabo nga pagsumbagay kay naalarmahan man sa tudayon sa Bohol Tourist Police.
0: Ah, okay. So, wa pa may balik tong foreigner diha nga involved sa sumbagay?
1: Wala pa.
0: Sige. Salamat sa pag-usab sa Staff Sergeant Rex Bastasa o may muntag nimo, sir.
1: Sige, sir. Salamat kayo, sir. God bless, sir.
0: God bless. Thank you. Okay.

0: Alas 6:19 na mga higala, aritas laing bahin sa itong mga balita itong siren ang pinakuhing lakat sa himtang panahon. Giuwan ta pagpadong dari mga kaigsunan. Pero din itong basaan. No? Arita sa lokal nga buhatan sa pag-asa, si Sir Leonard Samar. Maayong buntag, sir.
1: Ah, mayong buntag usap ka ni Mr. Arlen. Mayong buntag usap sa tanan na itong mga suki nga tigpaminaw ni mong istasyon sa DYRD. Ani akining pinakaulang kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Wala tayong monitor o gibantayan nga daotang panahon, low pressure area man or bagyo man, sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon or karong adlaw, padayon gyapon nga na

0: nakapikto kining sistema nga Southwest Monsoon o Habagat, mao kini nakapikto sa western section sa Northern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Ilocos Norte, Batanes ug lakip masab ang Baboyan Islands. Kini mga lugar karong adlaw makasinating maragumon nga kalangitan ug adunay katag nga mapakulan mga pagpanupakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ug lakip masab ang bangbayan sa nasod ug ingon masab dinhi sa atong probinsya sa Bohol mga kalungsuran ug defense tag Gilaran. Karong adlaw makasinati kitag mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om ug ngadto na sa usahay adunay maragumon ang kalangitan ug ginubanan sa panagsa nga mga daklit nga mapag-ulan, mga pagpanulog pagkilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan nga hangin nga nagagikan sa habagatan ug paingon ngadto sa batang kasagpan nga moay mopasalabi ditong lapita sa may Northern Luzon ug samtang kadagatan usab nini mga lugaraha kasarangan ang mga pagbalod. Samtang sa umang bahin, mahinay ug ganto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang silangan ug paingon nga to sa habagatan nga may mopasalabi sa umang bahin sa nasod ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan usab nini mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Base usab sa thunderstorm advisory number 4 agisyo kini sa may alas 5:41 sa buntag karong adlaw. Doon natin mga pag-uwan-uwan. Una, expect dito sa may Dawis o Panglao. O occurrence ng mga pag-uwan diha sa may Loon, Maribohok, Cortes, Tagbilaran City o Baclayon. O ingon masab sa kasikbit ng mga lungsod. Busa, ang atong adlaw, ang atong sukod sa temperatura karong mga panahon na, or karong adlaw, magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado. Samtang atong adlaw misidlak sa may alas 5:22 sa kabuntagon ug mosalop usab kini sa may alas 6:03 sa kapunon. Dinhi lang kutob kini nanggigikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Board Radio Station yun na do sa marmayong buntag. Back to you, Sir Len.
1: Nagasalamat Sir Leonard Samar may buntag sir. Alas 6:25 na, aritas laing bahin sa itong mga balita. Bulanong pari o composer sa Amerika, Father Arnold Zamora, may saulog sa iyang ika-40 nga sacerdotal anniversary dito sa San Francisco, California. Si The Shooter Ray Tuta sa dugang detalye.
2: Bulanong pari o ginilang composer sa Amerika, Father Arnold Zamora, may saulog sa iyong ika-40 nga sacerdotal anniversary. Ang kasaulugan, gihimo nito sa Central Word Church sa San Francisco, California, sa Estados Unidos ni Adong Domingo. Matod pa ni Father Zamora, ang iyang 42 sa pagkapari, dili trabaho kundi usa ka bukasyon.
3: Ang kinabuhi sa kabari dili man trabaho kanang usa ka vocation. It's not a job, it's not even work, so it's a vocation, so it's a part of your life, so itili lang ko trabaho kundi parte sa mong kinabuhi na kan ka. And of course trusting in God, pray, hope and pray. Ni tips bulisan ba hope and prayer ni kwanday ni Padre Pio day, pero so trusting in God and always feeling His love.
4: How do you feel on your 40th year? How do you feel, Father?
3: Feel a blessing in life. Feel blessed. Kanunay blessed nang and always with a grateful heart. So kung grateful hearts ka kanunay ka happy.
2: Tulo ka mga obispo ang mikonsilibrar sa misa. Apil ang bulanon nga obispo nga si Bishop Ray Bersabal o sa 25 ka mga pare. Matod pa sa mentor nga si Father Eugene Tungol, dako niyang kalipay ang pagsulog sa ika-42 sa pagkapari ni Father Zamora.
5: Father Arnold, celebrating your 40th anniversary of your priestly ordination. Well, as you journey, you are a good priest. I thought you are not, but you have been giving yourself. You are one of those who are people who do work silently, but your acts and your actions inspire people. as your teacher or procurator, maybe many years ago in 1976, you were my student. I never expect that the Arnold I know will become one of the greatest musicians.
2: Usa ka concert sa mga komposisyon ni Father Zamora ang gihimo sa bispira sa iyang sacerdotal anniversary diin mga choir sa San Francisco ug lakip na nila ni Father Edic Monreal, Father Boy Espinita ug Father Eugene Tungol. Sa reception nga gihimo sa Hilton Hotel, nipasundayag ang Zamora clan kinsa milupad pagtuyo gikan sa Bohol kauban ni Myrna Escubia ug si Cupid Dolotena, mga igsoon ni Father Arnold. Kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. Good morning sa mga nag-view nato sa Facebook Live. Sir Christian Ariel diha sa Poblacion de Corilla, may pagpaminaw ni Josephine Humigop. Good morning sa tumang silingan diha sa ISO sa New Lourdes Cortes. Mayong buntag ninyong tanan mga silingan og sa tibuok lungsod sa Cortes. Good morning ni Aster Doy Sabas sa may pagpaminaw. Ni Sir Hill Bungato di Asamansa sa Mayor Mera Rocha sa Punsod Maribohok og Albor Vice Mayor Dandan Samar watching from Habitat Bool. Arnie Budyungan, mayong buntag from Lubok ni Cecilia Satera Calipes. Good morning, watching live from Bungahan Antequera. Good morning usab ni John Ren, nagpaminaw diha sa Habitat Bool. Watching live ni Olin Salboner sa Danao Antequera, ni Lynn R. Lusica Iyoy, nagpaminaw diha sa lungsod sa Alicia. Oy, mga silingan na to diha sa Alicia, naglanog-lanog daron. Good morning ninyo tanan diha. From Tangnan, Panglao, ni Val Alain Castolo, ni Gregorio Tinaha, Erpat, Capitol Valley. Na Maria Gemma Oman, good morning diha sa Buol, Tagbilaran City, ni Renerio Ongyot, watching from New Lourdes or sa Lourdes Cortes, mayong buntag diha sa itong pinalanggang lungsod. Villa Caballero, watching from and listening, God bless, ni Doris Caluyong, ni Boss Ayan, nagpaminaw sa Barangay Basak Taluto, Tagbilaran City, from Anuber family. Jonathan Abeningo, mayong buntag, nagpamindaw diha, parking attendant sa City Square, ni Terry Lasco Dalugdog, diha sa Kauswagan Katigbian, og ni Joe Martikong, mayong buntag. Dagay salamat sa itong mga nag-view sa itong Facebook Live. Alas sa 6:28 na, aritas balita, gikan sa kauluhan. Senador Win Gatchalian, may butyag na posibleng konektado ang 18 ka mga gingong bagmen sa posibleng bahad sa Senado. Ano ang dugang detalye sa News 5?
6: Posibleng konektado raw ang kinaguri ang 18 Maleta Boys sa sinasabing pangamba sa seguridad at mata sa seguridad sa Senado. Ayon yan kay Acting Senate President Win Gatchalian. Narito ang aking report.
7: Ang 18 nagpakilalang bagman umano ni Zaldico ay posibleng konektado sa sinasabing banta sa seguridad ng Senado. Ayon yan mismo kay Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Sa virtual press con, isiniwalat yan ng senador. Ito raw ang ibinunyag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa mga senador noong nagkaroon ng consultative meeting ang Blue Ribbon Committee noong Lunes.
8: According to the NBI, it might be connected to them. So that's why, out of abundance of caution, we took these steps, no? Yung work from home and heightened security measures, para lang masigurado natin na hindi apektado yung mga empleyado.
9: Sir, sorry. Connected to them meaning sila mismo ang manggugulo? Yun ho ba yung nakuha na?
8: Hindi naman ganun. Ang sabi ng NBI, it might be connected to them.
7: Ayon pa raw sa NBI, manggugulo sa Senado ang mga nasa likod na nagbabanta sa institusyon.
9: This is a threat na may magrarally sa labas ng Senado, susugod sa loob. At least give us a picture, sir. Okay. What threat are we talking about?
8: Hindi ko lang masabi in detail, no? But what he said is there's a possibility of na merong manggugulo, no, sa Senado. And it's a possibility na armed group yung manggulo.
7: Bilang tugon, isinailalim ni Gatchalian sa heightened security measures ang Senado dahil siniseryoso raw nila ang anumang banta.
8: Si Sergeant at Arms today and tomorrow will be coordinating with all of these intelligence agencies para ma-validate at malaman natin. But in the meantime, we have to take this seriously dahil ang aking pinaka priority ay safety ng mga empleyado, members of the media in the Senate, and of course the senators.
7: Pero hindi lang Senado ang may threats, kundi pati ang Malacañang na ayon kay Senator Gatchalian, posibleng magkaroon ng malawakang rally sa labas ng palasyo sa June 12, Araw ng Kalayaan. Base raw yan sa impormasyong nakukuha nila. May tinukoy na raw na ilang personalidad ng NBI na nasa likod ng pagbabanta, pero hindi na raw muna ito ilalabas ni Gatchalian.
8: No visitor policy muna kasi hindi natin malaman kung sino mga pumapasok sa loob. Ever lang pasukin yung Senado, we just want to make sure that yung mga records natin intact. Marami dun ay wealth of knowledge and discussions in the past, no? Marami rin doon mga executive session files nandoon din. So we just want to make sure na walang mawawala ng records, no? So, again, abundance of caution.
7: Tinanong naman si Gatchalian na baka ginagawa lang ang paghihigpit para hindi makapagdaos ng hearing ang Cayetano Block sa paunguna nila Senators Pia Cayetano at Rodante Marcoleta. Sagot ng senador,
8: Senator Erwin Tulfo ang chairman ng Blue Ribbon at siya lang ang pwedeng magsabi kung may hearing siya o wala. No? At we're taking cue from him.
7: Binweltahan naman ni Gatchalian, Senator Alan Peter Cayetano na nagsasabing bakit hindi nila alam na mayroong banta sa Senado. Yet ni Gatchalian, in-inform ang lahat sa pamamagitan ng memo.
8: Kasi yung aking tanggapan to all senators, in fact may mga kausap rin ako ng mga minority senators dahil kaibigan naman natin sila.
10: Pero may efforts na personally kay Senator Alan.
8: My doors are open, my heart is open.
6: Mga kapatid, me and los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita.
1: Samtang sa laing bahin sa itong balita sa kauluhan, mga senador, ginhanglang hisgutan ang prioridad sa institusyon, matod pa ni Vice President Sara Duterte. Dugang detalye sa UNTV.
11: Hinimang ni Vice President Sara Duterte ang Senado na pag-usapan ang kanilang prioridad. Ito'y sa gitna ng gulo at pagtatalo kung sino talaga ang tumatayong leader ngayon ng mataas sa kapulungan ng Kongreso. Inihayag ito ni VP Sara sa isang panayam kanina matapos siyang bumisita sa mga naapektuhan na magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City.
12: Wala akong individual na mensahe para sa ating mga miyembro ng Senado. Pero dahil sila ay hindi dalawang grupo kundi isang institusyon, ay dapat pag-usapan noong 24 kasama yung mga nakulong, kasama yung nagtatago, kung ano ba dapat ang prioridad ng kanilang institusyon at ano yung kanilang trabaho na naaayon sa ating saligang lakas.
1: Bago to itong mga balita sa kauluhan hatod sa Marcela Fates.

0: Oras alas 6:37 na.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto.
2: Tatna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
0: Mga nagunang uluhan sa itong mga balita dinhi sa itong dapit, gisaway ang luyang aksyon sa Kapitolyo sa pagbalik sa wheelchair coaching dinhi sa Bohol samtang giangkon nga sipyat sa Kapitolyo ang nasumpaki sa implementing rules and regulations o ordinansa sa pagbalik sa wheelchair coaching. Subling giauhag sa FEVOCS ang publiko nga magpabiling alerto batok sa hulga sa linog o tsunami sa Bohol. Himoon karong buntag ang pakisusi sa sangguniang panalawigan kabayan sa nagpabiling mahal nga plitihan sa mga barko o gubang pampublikong transportasyon. Kibaduan ni Congressman Babayap ang DPWH First District Engineering Office o ang kontraktor sa Bato Bridge nga paspasan ang pag-ayo sa nahugnong partis tulay sa Maribuhok. Sa police report, patay ang usa ka construction worker human nga ligsan samtang naglingkod lang dito sa lungsod sa Panglao. Sa guriang panlungsod sa Dakbayan sa Bilaran, may hangyo sa Dangerous Drugs Board nga klaruhon ang proseso sa pagguba o pagsunog sa illegal nga droga. Samtang tulo ka lang yung turista nga parihong giingong hubog nagsinumbagay dito sa Aluna area sa Panglao. Bulanong pari o composer sa America Father Arnold Zamora mi sa ulog sa iyang ika-40 nga sa Sir Dutal anniversary dito sa San Francisco, California. Bago itong mga uluhan sa mga balita hatod sa May Tinguha sa Marcela Feeds.
3: Kaaso-aso ng mga balita dinhi lang sa Patrol Balita.
4: Hatod sa maintinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
5: Anjing is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, iba Biogesic agad, most prescribed brand ng mga doc, kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte, mas paspas banat sa bughat, ug dangandungan nga sakit, bughat nga nailabad sa ulo, ug pamaol nga adunay hilanat.
7: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
8: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanwilar.
9: Time check is brought to you by Alaksan, pagtotoo ang relief, totoo ang relax, Alaksan FR.
10: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw.
11: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
12: Time check is brought to you by Downey, Down the Rock, the Rub, bango-bango.
13: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap, lakas ng tama.
14: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
15: Time check is brought to you by Vino Culapo. Kondisyon sa naay ambisyon.
16: Hello sa tanang mga garaon. This is Joseph Gara inviting you to our uli major concert this coming June 27, 2026 at Bohol Cultural Center. Tana, maggara-gara ta.
17: O kauban ako ang Lobok Children's Choir, Music and Me, Juan Ercel, Brandon Cale, Teammates, Lobok Rondalia Musica o Julia Faith Joaquin. Kini si Joseph Gara, June 27, Bohol Cultural Center.
18: Nagpangita ba kamo karon og butika nga nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anhaa dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Paras ug BNP Poblacion 2. Diat bang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diya sa Yukon Building sa J.A. Clarín doon sa Holy Name University. Diya atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning Siyudad. O diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa Panginabuhi ang dili ganun taangay nga magkasakit. Mao nga mupili ta og butika nga makadaginot o diha lang sa kalapi butika ng bayan. gamot na mabisa at abot kaya. Gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca at tuwa o palit na.
19: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
20: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
21: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
22: Mare, kumusta? Kamalipayan ba nimo?
23: Uy pare, ikaw man day na. Malipayan gid ko pare kay nadawatan ako ang dibidindo gikan sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
22: Unsa man ang dibidindo mare?
23: Ang dibidindo pare, imo nang bahin isip membro o tag-iya sa co-op, maong duna koy extra kwarta karon pre.
22: Mao ba mare? Papila ko anabi?
23: Okay pre, bisita lang sa ilang opisina, ang ilang head office na sa Luway at bank sa merkado.
22: Makahulam ka tag additional capital ana para sa akong negosyo?
23: Pwede kay kang makahulam pre oy, kay aduna sila gi offers nga loan para sa mga negosyante nga gamay lagog interes. Unya, naasad sila ATM card powered by Kaya nga mahimo nimong gamiton kung maggrocery ka. Kay kinid debit card naman.
22: Mao ba mare? Kanindot good.
23: Nindot jud gayo pre, og naapagid sila KD Savings pre nga inadlawan nimo og hatag nga magamit nimo sa pagpaskwela sa imong mga anak labi na sa pag-college.
22: Mao ba mare? Salamat ha. Kay moadto na ko sa Bohol Community Multipurpose Cooperative.
23: Sige pre, way sa payan.
24: Bohol Community Multipurpose Cooperative. Our member, our asset.
25: Unsa ang ambisyon nimo?
26: Ako, ayaw na ko uy, sa anak na lang nako. Unta, di maundang

0: Alas 6:47 na arita sa itong Round Bohol Balita. Atong unahon ang mga balita gikan sa City Hall si Kai Casinillo Bayukot.
1: Nagpahibalo ang City Government of Tagbilaran nga dunay pagahimuon nga sa ulog Tagbilaran version 2.0 nga pagahimuon sa umaabot nga June 28 dito sa Tagbilaran City Hall grounds. Ang maong fun run adunay tulo ka kategorya nga mapilian sa mga partisipante. Ang 3-kilometer fun run, 8-kilometer challenge, ug 16-kilometer endurance run nga bukas alang sa tanang edad ug level sa mga runners. Giawhag ni Mayor Jane Yap ang tanang runners ug fitness enthusiast nga moapil sa saulog Tagbilaran. Matud sa mayor, kini nga kalihukan dili lamang kompetisyon sa pagdagan, kundili usa-usab ka oportunidad sa panaghiusa ug pag-promote og healthy lifestyle. Sa gustong moapil, bisitahan lang ang official Facebook page sa Tagbilaran City Government para sa registration link. Live gikan sa Tagbilaran City Hall kini si Kai Casinillo Bayukot, ang friend mo forever. D1RD.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Alas 6:50 arita sa itong mga balita sa itong mga patrol reporters. Nahukman mabilanggo sa kasong paglapas sa balaod. Visiting drug den ang nasikop sa kapulisan sa Tagbilaran City Tracker Team. Dugang detalye, RoboCop Willy Maestrado.
4: Kasong paglapas sa balaod sa visiting drug den ang nasikop sa kapulisan sa Tagbilaran Intelligence Tracker Team. Ang gikatahapan na ilhan nga usa ka Joshua Antoki, 26 anyos ulitaw, ug lumad nga molupyo sa Puro 4 sa Barangay Buoy ning siyudad sa Tagbilaran. Samtang ang kapulisan sa Tagbilaran City Intelligence Tracker Team nga gipunahan ni Police Lieutenant Greg Reyes ang misikop sa gikatahapan dito sa iyang panimalay diyan sa Barangay Buoy sa subay sa warrant of arrest nga gimando ni Judge Giuseppe Adil Baterna, presiding judge sa 7 Judicial Region Branch 49, kinsang ikatahapan na kalapas kini sa Section 7 sa Artikulo 2 sa Republic Act 9165 sa Dangerous Drug Act Series of 2002. Ang ikatahapan nga si Joshua Antoki nakabilanggo na karon sa Tagbilaran City Jail sa Barangay Kabawan. Gikan sa Tagbilaran City Police Station, kini si Willy Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Kaya salamat RoboCop Willy Maestrado sa imong report samtang sa laing bahin sa itong mga balita gikan sa kalungsuran, the Barker Cell Remulador.
5: Sa lungsod sa Tubigon, gidudahan nga tigpayuhot sa ginidili nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Tubigon dito sa Porocono, sa Barangay Matabaw, lungsod sa Tubigon. Atol sa gipahigayon nga bypass operation inabagan sa PDEA 7 sa Bohol o ang suspect na ilhan nga usa ka alias Koykoy, 28 anyos, lumulupyo sa Barangay Bonbon, lungsod sa Kalapi, kinsagi kataho nga napalitan o usa ka puto sa gituohang sibo, kantidad sa 500 pesos. Laing upat ka puto sa gituohan usab nga sibo ang nasakmit sa kapulisan gikan sa posisyon sa maong suspect. Gibanabana nga motimbang kiningadto sa 6 0.24 grams, kantidad kapin sa 42,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa mga anti-legal drug operations nga gisaksiyan sa barangay official sa barangay Matabaw, Tubigon o ga DOJ representative. Narukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Goy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 6:52, balita gikan sa lungsod sa Ubay, si Basculado Winner Reyes.
6: Idakop ang lima ka lalaki human maaktuhi nga nanagat sa illegal kapamaagi ginamit ang compressor sa kadagatan sulod sa Danahon Double Barrier Reef sa Sityo Bunga, Islang Barangay Gindakpan, lungsod sa Talibon. Ang mga nadakpan pulos mananagat og parehong nagpuyo sa Islang Barangay Kalituba. Nakuhang ebidensya ang usa ka pump boat nga may 13 kabalyos nga makinang lonsen, compressor machine, 5 ka spare guns kon pana, 3 ka improvised nga tapay, 4 ka hose o uban pang mga gamit kung paraphernalia sa illegal nga panagat. Lakip sa nagisakmit ang 5 ka kilong sarisaring isda nga kuha sa maong panagat. Ang taho nga nahipo sa kapulisan nagkanayon nga ang hiniusang bahan sa otoridad nga gilangkuban sa Maritime Law Enforcement Team sa Philippine Coast Guard Talibon Substation ubos ni PO3 Richard John Lagudas, Talibon Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Corporal Rodelito Bukila, ubos sa supervision ni Police Major Romar Tupal Labasbas ug ang ginsakpan sa PMFC Bohol, ubos sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Chuck Barandog, mipahigayon ug Chevron Patrol ubos sa upland kalikasan sa nahisgutang kadagatan nga miresulta sa pagkasikop sa maong gikatapan nga migamit sa ginadaling buso. Ang mga nasakmit nga ebidensya gikustodiya sa Philippine Coast Guard Talibon Substation samtang ang mga dinakpan gipahamtangan og silot pinaagi sa pagpabayad sa administrative fine sigon sa nakalatid sa municipal ordinance. Dugang nini ang kapulisan nang nanawagan og nanghangyo sa mga mananagat nga dili na managat sa iligang nga pamaagi aron maprotehan ang bahandi sa kadagatan. Gikan sa Talibon Municipal Police Station, kini si Wayne Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 55 naritas balita gikan sa Tambalanan, alerto Jun Gutierrez.
7: Desanglares Medical Center usa ka bakrider usa ka motorsiklo nga usa ka lulo may kini mayon tang pakahapla kay nakaligis og iro ang iyang gisakyang motorsiklo dito sa lungsod sa Corelia. Ang bakrider gi pailang si Salome Visire sa 64 anyos nga lumad kang barangay Payahan sa lungsod sa Baclayon. Sa tuwa sa ida gagahapon sa malas 3 sa imidya sayo nga kapunon nga kini si Salome lulang silang gisakyan ng motosiklo padong naunta ka na silang manguli. Gikan ka ni nagtrabaho diya sa lungsod sa Corelia. O pag-abot sa may barangay Anisla, Corelia, wa makabantay ang driver sa motosiklo nga gipailang nga si Gilbert Orculio.
8: Wa ka ka nabantay ng kilo na nakatagi.
9: Paano ko lang yung panaman na ganyan, Captain? Gikan ko lang yung tabo. Lain ko nga. Ito ko yung balay. Ito ko na kayo. Ito ko na kayo naman niya. Ito ko
8: na kayo naman niya.
9: Ito ko
8: labay gi bato may kinagay ka kada ka
9: wala mo ang bagay na kung mga mga ingana mo to na may
8: na siya may na
9: mas mas
7: na punta gato aga gisusi kaning bakrider sa motorsiklo nga si usa ka lulo nakaangkon kini pangos iyang naong bunog usab si kalwasan og nana usab kini siya sa luwas nga kahimtang gikanang diri hutangan sa Galiaris Medical Center kun siya leto jung series ang friend mo forever. Basta balita DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Magtutong ka Round Bohol Balita.
3: Round Bohol Balita. Mga mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran Round Bohol Balita uman sa DYRD Tagbilaran Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9 Round Bohol Balita.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
10: DYRD Operation Tabang.
0: Arita sa itong Operation Tabang, may muntag. Hello?
11: Sir.
0: Kisa ni Palihog?
11: Ako si Mami Tabangan. Ako nangangyo sa inyong kasintasi na ako'y tabangan sa akong maintenance sa akong headquarters.
0: Sige.
11: Hindi po, salamat.
0: Okay. Arita sa lain. Good morning. Pasa, Palihog.
12: Hello, good morning, sir.
0: Morning, kisa ni Palihog?
12: Si, kwan ni sir, kanang si Angelica Villanoy ba, sir? Mga ita ko gamit abang, sir, para sa akong bata, city scan, sir.
0: Okay. Sige, unya, Palihog, sa sunod. Hello?
13: Buntag, sir.
0: May buntag, kisa ni?
13: Ako na yung salisya, sir.
0: Okay. Sige, sa may pasyente ni mo.
13: Ang ban na sir, nagtay. Ikaw na yun, sige, distance pa ba sir? Dahil isa sa kasiman, nakatulong na respubliko.
0: Okay. Sige, salamat. Palihog, sa sunod.
13: Sige, salamat sir.
0: Okay. Hello, good morning.
13: Oh, hello sir, kanang wala ko no sir. Salamat sir.
0: Okay. Wala na? Okay na? Tanan? Daghan kayo salamat at paminawan na itong mga loyal donors sa Tabang Portion.
14: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Rollitz Auto Care, Jesus Loves You, Yeshua Jesus Loves You, Anonymous Panglao, Anonymous Lila, PMI Instructors, JBC, Leo Requina, Maria Praxedes Mahumas, ug Monica O.
0: Bago ito naglangkob sa itong mga balita, karong buntag Huwebes Patrol Balita sa kalan ni Atoy Kosap, kini si Allen Doidora. Salamat, may buntag, keep safe, God bless us all.

0: mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
1: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
2: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na! Sure ka pa!
3: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!
4: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap! Lakas ng tama.
5: Time Check is brought to you by Vino Culapo, kondisyon sa naay ambisyon.
6: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango.
7: This news is brought to you by Revicon Tablet, may palag ang lakas mo.
8: This news is brought to you by Yusip C Plus Forte. Yusip C Plus Forte, with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
9: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
10: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababa bay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
11: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
12: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
13: This news is brought to you by MX3 Herbal Products.
14: Ilong Ranger?
15: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
14: Disipon! Di siguro ito matutuloy.
15: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
14: Sipon agad?
15: Oo! Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa!
16: Mag-Neozeb C Plus 40 na! May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad!
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
3: doctor. Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok o pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon o sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST-FNRI-PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod, uban sa eksaktong diet o healthy lifestyle. 5 pesos o 50 centavos SRP lang. Maunga kayang-kaya, maunga mga tigpaminawan. Para sa atong mga pangandoy o sa atong mga mahal sa kinabuhi, ayaw kahunong mag-Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbungan sa tubig, mauwan man o ang atong mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
6: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras ni YRD Worldwide, alas 7:08 sa buntag.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe, the new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Breakfast News. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
5: Itangyay
4: sa Island City Mall. Ang DYRD.
5: DYRD.
4: Breakfast News.
0: Higala, maing buntag. Kininausap ang hanay sa labing lapas ng bagang balita sa itong DYRD Breakfast News. Sa itong ganis maing tinguha sa Island City Mall. Hinika yung yandam sa mga gisaligan tigipo sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas and Friend Mo Forever.
6: O kinisigli or kulyo, ang friend mo forever.
0: Ang muhatod sa mga balita o karoon sa itong mga uluhan. Gisaway ang luyang aksyon dihas Kapitolyo. Sa pagbabalik sa whale shark watching din sa itong lalawigan samtang giangkon nga sipyat sa Kapitolyo ang nagsinumpake sa implementing rules and regulations ug ordinansa sa pagbabalik sa whale shark watching.
6: Sobling giawhag sa FIVOX ang publiko nga magpabiling alerto batok sa hulga sa linog o tsunami sa probinsya sa Bohol.
0: Himuon karong buntag ang pakisusi sa sanggunian palalawigan kabahin kini sa nagpabiling mahal nga plitihan sa mga barko uban pang pampublikong transportasyon.
6: Construction worker patay humanaligsan samtang naglingkod lang dito sa Panglao.
0: Koreano ng kurintihan human kani mikatkat sa advertising wall diha sa lungsod sa Panglao.
6: Gimanduan ni Kongresista Babayap ang DPWH First District Engineering Office ug ang kontraktor sa Bato Bridge nga paspasan ang pag-ayo sa nahugnong parte sa tulay sa lungsod sa Maribohok.
0: Samtang temporaryong gisira ang Bato Bridge diha sa lungsod sa Maribohok, adlaw gabi isab ang trabaho sa pag-ayo sa nahunlak nga approach sa maong taytayan.
6: Sangguni ang panglungsod sa Dakbayan sa Tagbilaran. May hangyo sa Dangerous Board, kon Dangerous Drugs Board, nga klaruhon ang proseso sa pagguba o pagsunog sa illegal nga drugas.
0: Totoo ka lang niyang turista, parehong giingong hubong. Nagsinumbagay din ha sa Alona area sa lungsod sa Panglao.
6: Gipasakaan ni Kongresista Van Van Amintado ang bed capacity sa Garcia Memorial Provincial Hospital sa Talibon ngadto na sa 150.
0: Bulanong pare o composer sa Amerika nga si Father Arnold Zamora may saulog sing ika-40 nga sacerdotal anniversary sa San Francisco, California. Samtang sa kauluhan, kamatayon sa magnitude 7.8 nga linog, misaka na nganto sa Siguitay 3.
6: Gitinaw sa kapulisan dito sa Aurora nga way bugat nga butang sa lawas sa duha ka basketball players nga nalumos. Kinisukwa isa mikalat nga taho diha sa social media.
0: Samtang sa gawas sa nasod ng US ni Baus kinik airstrike batok sa Iran, humanggi pahagsa ang ilahang helikopter.
6: Sa paugnat sa kusog, nagkasood na si Pinay tennis player Alex Ayala sa round of 16. Humanyang gipilde ang iyang kontra nga taga China sa gipahigayon nga torneo dito sa London. Sa palitang artista, hilabihan ang kaguol ni Dennis Padilla gumikan sa petisyon sa iyang anak si Claudia Barreto sa korte aron legal nga usbon ang apelyido gikan sa Valdivia ngadto na sa Barreto.
0: Mga itong mga uluhan sa itong mga balitang kompletong detalye sa mga pagbalik.

0: karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong dapit gisaway ang luyang aksyon sa Kapitolyo sa pagbabalik sa whale shark watching dinhi sa atong lalawigan sa Bohol samtang giangkon nga sipyat sa Kapitolyo ang nasumpake nga implementing rules and regulations og ordinansa sa pagbabalik sa whale shark watching. Atong paminawon ng kompletong detalye, Zera Arcayena.
1: Gisaway sa publiko ang luyang aksyon sa Kapitolyo sa pagbabalik sa whale shark watching dinhi sa lalawigan sa Bohol samtang giangkon usab sa Kapitolyo nga sipyat ang nagasumpake nga implementing rules and regulations o IRR sa ordinansa sa marine wildlife interaction. Sa programang DYRD inyong alagad kagahapon, Hunyo Gis, si Provincial Legal Officer Attorney Handel Lagunay, miingon nga ang kakulang sa saktong komunikasyon sa Technical Working Group o TWG, sangguniang panalawigan, og sa mga marine experts ang hinungdan nga naapil sa IRR ang closed og open season apan wala maapil sa ordinansa.
2: Atong mahinungduman nga sa pag-craft pa lang sa enhanced Marine Wildlife Tourism Ordinance, nag-invite og mga marine experts, and sa discussion pa lang, di pahibalo na gyud nila o nahisgutan na gyud nga na ay open season o na ay closed season. That's very clear sa mga discussion. Now, kung ang final na version sa ordinance wala maghisgot o open season o closed season, wala kini ma-properly communicated sa technical working group sa dihang nag-craft na pod sa implementing rules and regulation. Sanglit ang mga members sa technical working group, apil ang atong mga marine experts, na put in mind naman to daan sa discussion nga na ay closed season o open season, na carry over siya sa IRR. Wala may proper aviso pod nga sa discussion sa sanggunian, giklaro gyud nga walay open season or closed season, tangtango na, kaya ron unta pod ba consider sa IRR. And then sa ordinance mismo, it is already the executive department mo gihatagan sa authority to craft the IRR. Pero we welcome the comments sa mga members sa sanggunian aron nga matanaw nato na. Wala man ma-properly communicate kintagyod, ma-coordinate nga specific instruction nga dili apilan og kining ni ang closed season o open season, ang mindset sa technical working group maokintay na butang sa IRR.
1: Ubos sa kasamtangang IRR, gideklarar nga closed season ang panahon gikan Hunyo hangtod Nobyembre, samtang open season ang Oktubre hangtod Mayo. Naapil usab ang closed ug open season sa IRR tungod kay walay atol sa panaghisgot. Gipunto ni Attorney Handel Lagunay nga walay problema o makadaot sa open o closed season sa whale shark watching kay sama ra kini sa pagpanagat nga duna sab niini.
2: Pagpunta tanaon, mas nga gani ang fishing bitaw, Vice Mayor Tibbs, na may closed season o open season. Unsa man kinta po yung nakad.

0: WDYRD Weather Report.
1: Para sa lakas panahon, ito paminaw si Leonard Samar, gikan sa lokal nga buhatan sa pag-asa.
2: Ani kini pinakaunay kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Wala tayong monitor o gibantayan nga daotang panahon, low pressure area man or bagyo man, sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon na or karong adlaw, padayon gyapon nga nakaapekto kining sistema nga southwest monsoon ug habagat, mao kini nakaapekto sa western section sa northern Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang Ilocos Norte, Batanes ug lakip mosab ang Baboyan Islands, kini mga lugar karong adlaw makasinating maraghumon nga kalangitan ug adunay katag nga mapakulan, mga pagpanubakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ug lakip mosab ang bangbayan sa nasod, huwag ingon masab din sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o tekwens taggilaran. Karong adlaw, makasanati kitag mayong panahon, gawas laman sa mga pupanagsang pagpanag-om o ngadto na sa usahay adunay maragumon ng kalangitan o ginubanan sa panagsa ng mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulog pagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ng hangin nga nagagikan sa bagatan o paingon nga to sa batang kasagpan nga may mapasalabi ditong napita sa may Northern Luzon, ug samtang kadagatan usab nini mga lugraha, kasarangan ang mga pagbalon. Samtang sa umang bahin, mahinay ug ganto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang silangan ug paingon nga to sa bagatan nga may mapasalabi sa umang bahin sa nasod ug ingon man usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Ug samtang kadagatan usab nini mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalon. Base usab sa thunderstorm advisory number 4, ag-issue kini sa may alas 5:41 sa buntag karong adlaw. Doon na tay mga pag-uwan-uwan. Una, expect dito sa may Dawis o Banglaw. O occurrence ng mga pag-uwan diha sa may Luon, Maribohok, Cortes, Tagbilaran City o Baclayon. O ingon masab sa kasikbit ng mga lungsod. Busa, ang atong adlaw, ang atong sukod sa temperatura karong mga panahon or karong adlaw, magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang atong adlaw misidlak sa may alas 5:22 sa kabundagon o musalo pusap kini sa may alas 6:03 sa kapunon. Dinin lang kutob, kini nanggigikan sa DOST Pag-asa, Albuquerque, Board of Station, yun na doon sa Marmayong Buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo na ba ating DYRD Breakfast News? Ito ganis may tinguha sa Island City Mall at ang indugang balita din sa DYRD. Radyos Katawahan, naging salamat umayong buntag.
0: DYRD Nag-una sa mga balita.
1: 7 minuto sa Diba Magalas 8.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
4: Where?
3: At Manzanares Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
5: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
7: Time check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa.
8: Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat, ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo, ug pamaol nga adunay hilanat.
9: Time check is brought to you by Downey, Down the Rock, the Rub, bango-bango.
10: Time check is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
11: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
12: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
13: Time check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano.
14: Time check is brought to you by MX3 Herbal Products.
15: Time check is brought to you by Vinoculapo. Kondisyon sa na ambisyon.
16: Time check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
17: This time check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
18: Isa, duha, tulo, patlima!
4: Mga Bulanon, experience uli the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center. Featuring special guests, the Lobok Children's Choir, Music and Me, Brandon Kyle Ungab, Juan Ercel, the Lobok Rondalia Musica, Teammates, and Julia Faith Joaquin. Tickets are only 300 pesos, 1,000 pesos, and 2,000 pesos. Don't miss Uli, the major concert of Joseph Gara happening on June 27, 8 p.m. at the Bohol Cultural Center.

0: Oras Rewired Worldwide, alas 8 sa buntag.
1: D-Y-R-B. Balita, balita, Pilipinas.
0: Kini nga balita Pilipinas sa tugon nato sa BGW Enterprises Incorporated nagabaligya ganis mga baterya motolight sa mga sakyanan, hardware, plumbing fixtures, electrical ug electronic supplies and construction materials nagabaligya usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck sa kubos nga presyo. BGW Enterprises dalan Lower Binting Dakbayan sa Tagbilaran. Ni Saka na ito sa Sigwitay 3 ang namatay. Gumikan kini sa 7.8 magnitude ng linog na migot dito sa Mindanao. Matod sa tigpamaba sa Bureau of Fire Protection nga si Fire Superintendent Anthony Arroyo, wa pa mailhe ang pipila usab ka mga na-recover ng mga patayang lawas. Gipailawang pagsab kini sa validation. Ang numero mas taas kini kaysa 45 nga gitaho usab sa mga namatay nga gikutlo kini sa National Disaster Reduction kuna Risk Reduction Management Council. Nagpabilin sab nga naka full alert ang BFP Davao og sa Soksargen uban ang tanang mga personahe nga naka standby samtang ang mga otoridad nagapadayon usab sa pag-assess sa kadaot og pagtubag usab sa mga resulta sa linog.
2: Gitinaw sa kapulisan dito sa Aurora nga way bugat nga butang sa lawas sa duha ka mga basketball players nga nalumos kini sukway sa mikalat nga tao diha sa social media. Una nang gibutyag ni Colonel Percival Pineda sa Aurora nga wa sila nakita nga foul play sa insidente o gituuhan nga gianod sila gumikan sa kusog nga bawd sa dagat hangtod nga nalumos. Kahinumduman nga namatay sila si Rene Baterbonia o Divine Adile, mga basketball players sa Ateneo de Manila University sa Osaka Resort dito sa Aurora.
3: DYRD Radio Balita. Balita.
0: Dugang Balita Pilipinas, humani ini.
1: D-D-Y-R-B. Balita, balita, Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B. Inting Street. Get a great deal at BGY. Your choice. Get there first.
1: Kining Balita Pilipinas, at kanato sa Tire Queen, Goodyear Servotech, your first stop in first class tire service, sa kalidad ng serbisyo. Tungod kay gipaloyuhan kini sa Goodyear, duawa karon ng Tire Queen, Goodyear Servotech, Dalan Binansyo Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran. Giklaro ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian nga nagpabiling 16 kaboto ang gikinahanglan aron sa makonvict si Vice President Sara. Sayang impeachment trial, matod ni Gatchalian kini nga gidaganon mao ang 2/3 sa tanang 24 ka mga miyembro sa Senado subay sab kini sa mandato sa Constitution kun sa 1987 Constitution. Gipasiugda daw sab niya nga kini nga lagda dili mausab bisan pa sa kasamtangang isyu sa liderato sa Senado o sa bisan kinsang unsang politikanhong panagsungi. Subay sa artikulo 11 section 3 paragraph 6 sa Constitution, kinanglan ang boto sa 2/3 sa tanang miyembro sa Senado o sa mga pamatudan ang sala sa usa ka opisyal. Bisan kinsa pa ang magdumala sa Senado, pilay ihap sa mga senador nga mutambong sa trial, nagpabilin kining 16 votes ang gikinanglan. Ang pre-trial conference may tabo karong Hunyo 18, samtang ang formal nga husay o trial magasugod Hulyo 6 ning tuiga.
2: Nagpasidaan ang FIVOCs nga posibleng moabot sa magnitude 8.2 ang mga linog sa unom ka-aktibong trenches sa Pilipinas, huwan ang 7.8 magnitude nga linog dito sa Sarangani. Suma pa ni FIVOCs Director nga si Teresito Bacolcol, kalakip sa mga banday saradong lugar, mao ang Philippine Trench, East Luzon, Manila, Negros, Sulu ug Cotabato. Kipasabot sa EDSA nga kining mga trenches adunay katakos nga magpagawas o kusog nga linog nga susama ni atong Agosto 17, tuig 1976 kung 1976, nga miigo ang magnitude 8.1 dito sa Mindanao nga miresulta sa tsunami o grabing kadaot.
3: TYRD Radio Balita.
1: Balita sa gawas sa nasod o gampaog na sa kusog, human ni ini.
4: B-Y-R-D Balita! Balita! Pilipinas! Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ng siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dikalidad ng serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo, tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato akaroon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.